0: kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, kayo rin po ay nakikinig at nanonood sa aming Facebook Live. Well, sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God it's Monday! Kalabing walo po sa buwan ng Mayo taong 2026. Amin pong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Ilalim rin po ng Presidential Communications Office. Mga kababayan, samahan niyo po ako sa isang buong oras ng atin pong balitaan. Himayin natin ang mga issue ng atin pong bansa. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Pinakapangunahin, ito, pinaka na, pangunahin pa, no? Antabayanan po natin ngayong araw na ito ang pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Po ay laban sa ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ang impeachment po ay isang constitutional process. Saan inaalis sa pwesto ang mga inihalal na mga opisyal ng atin pong pamahalaan. Yung mga ini-impeach, yung mga impeachable officers natin, of course, unang-una dyan sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Pangulo, ang ikalawang Pangulo, ang mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng mga constitutional commissions at iba pa. Hindi tayo nagkakamali sa ating pananaliksik. Mga kababayan, ito pong mangyayaring impeachment trial aban kay Vice President Sara Duterte po ang pang-apat na impeachment process sa atin pong kasaysayan. Pinakauna, kung matatandaan po ninyo, ako medyo laro pa iniisip ko rin itong panahon na ito eh. Noong taong 2000s, si dating Pangulong Joseph Estrada po ay sumailalim rin. Ano po? Doon sa impeachment complaint. Kaya lang, yung Senate trial kasi nasuspinde. Ano po, pansamantalang itinigil dahil po sa EDSA 2. Hindi lamang po yung ating mga chief executives ng atin pong bansa ang nagkaroon ng impeachment complaint na inihain laban sa kanila. In fact, doon sa apat na binamagit natin, dalawang mahistrado po ng Supreme Court, punong mahistrado ng Supreme Court ang in-impeach din. Ano po, unang-una, si dating Chief Justice Renato Corona. Pakbo yung kanyang impeachment complaint noong 2011 at kalaunan siya ay na-impeach noong 2012. Alam nyo, nakakatawa nga. Kasi mga kababayan, ang dahilan kung bakit na-impeach si dating Chief Justice Renato Corona ay dahil po sa sal-in. Hindi po kasi lahat ng mga accounts ni

0: dating Chief Justice Corona ang idineclare niya doon sa kanyang sal-end. Launan, ang sunod na mga in-impeach ay ang dati ring Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya lang, kung matatandaan po ninyo, eh, malamang, eto, this is recent history, mga kababayan. Naging co-warranto petition. So, naging moot and academic na yung impeachment laban sa kanya. But, tatandaan po natin, in-impeach pa rin siya. Kaya lang, nauna yung co-warranto petition laban sa dating punong mahistrado. At ngayon, for the fourth time, inihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Siya po ang kauna-unahang vice presidente na in-impeach ng House of Representatives. And actually, this is the second try. Ayan, ito yung pangalawang beses na sinubukang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayan, hanggang kumbaga nitty-gritty ng atin pong constitutional process na yan, mamaya masihimayin pa natin ang husto. Pero mga kababayan, lahat ng atin pong mga kababayan, maging nasa loob ng pamahalaan o kayo man ay naglilingkod sa pribadong sektor, lahat nakaabang. Unang-una, matutuloy kaya ang pagkoconvene ng Senado as an impeachment court. Kagamat yan po ay tiniyak naman ang leadership ng House leadership at ng Senate leadership at tiwala naman ng House leadership na matutuloy itong pagkoconvene ng impeachment court. Siguro, dapat hindi muna natin bilangin yung ating mga manok bago mapisa. Abangan natin kung ito ay matutuloy. Pero mga kababayan, malinaw na malinaw po, ngayong araw yan magsisimula.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pambabatas na nawagan ng panalangin at gabay ng simbahan sa gitna ng krisis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. CBCP, Caritas at iba pang malalaking religious group umapila sa Senado na mag-convene bilang impeachment court at simulan ang paglilitis. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinigayat ni Committee on Higher and Technical Education's Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang publiko na manalangin at gabay ng simbahan habang umiigting ang tensyon politikal sa gitna ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at kaguluhan sa Senado. Ito ang naging pahayag ng mambabatas matapos itong dumalo sa Mass of Peace and Accountability sa EDSA Shrine. Binigyan din ni Asidre na mahalaga ang papel ng simbahan sa gitna ng takot, galit at pagkakahati-hati ng lipunan. Anya, habang hinaharap ng bansa ang political crisis, mahalaga ang kumapit sa kalooban ng Diyos, pag-asa sa katotohanan, katarungan at kabutihan ang malaig. Kasabay ng kaganapan sa EDSA Shrine, naglabas ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at Caritas Philippines sa Senado na agad nang simulan ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Babala ng simbahang Katolika, anuman delay ay pagbabaliwala sa rule of law at pagkaantala sa hustisya para sa mamamayan. Gayun din ang apila ng dalawa pang malalaking simbahan sa bansa, ang Iglesia Filipina Independiente at Episcopal Church of the Philippines sa Senado, na gawin nito ang kanilang mandato at mag-convene bilang impeachment court at litisin ang Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Dating Marikina Representative Stella Kimbo at ilang miyembro ng small committee iniimbestigahan ng Ombudsman sa Flood Control Projects. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ilang mambabatas mula sa Kamara at Senado posibleng madawit pa sa nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay na umani irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispino Remulla, kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang nasa 35 hanggang 45 flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama umano sa iniimbestigahan ang ilang miyembro ng small committee ng Kamara na responsable sa pagsasapinal ng national budget na isinusumite kay Pangulo. Kabilang sa pinangalanan ni Remulla sina dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Congressman Manix Dalipe, at House Minority Leader Marcelino Nilibana. Matatanda ang nagsilbing Acting House Appropriations Committee Chair si Kimbo matapos magbitiw si dating Ecobicol Party Representative Zaldico, habang si Dalipe naman ay ang House Majority Leader mula 2022 hanggang 2025. Ayon peke Remulla, inihahanda nila ang draft ng complaint na umaabot na sa 61 pahina at maaari pang madagdagan habang nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pagbabalawig ng lisensya ng mga broker sa customs, pinatupad na ng BOC, ng Bureau of Customs. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinatupad ng Bureau of Customs ang 3 taong bisa ng registration ng customs broker sa ilalim ng Client Profile Registration System. Ayon sa BOC, nakasali ito sa memorandum na inilabas nitong May 13, alinsunod sa Customs Administrative Order Number 05-2019. Sa ilalim ng patakaran, magiging valid sa loob ng 3 taon ang Certificate of Registration ng Individual Customs Broker at General Professional Partnerships, maliban kung masuspinde o mabawi dahil sa ilang paglabaga. Inatasan ng Management Information Systems and Technology Group na i-update ang CPRS at iba pang electronic systems ng customs para matiyak na tanging brokers na may valid at active registration ang makapaghahain ng good declaration. Pinakilos din ang Accounts Management Office ng BOC na higpitan ang pagproseso, pag-aproba, monitoring at paglinis ng broker registration records. Ayon naman kay Bureau of Customs Commissioner Arel Nepomuceno, layunin ng polisiya na palakasin ang regulatory compliance, gawing mas epesyente ang trade processing at tiyaking lehitimo at rehistrado ang mga nakikipagtransaksyon sa BOC. Bahagi ani ang nasabing hakbang ng Integrity, Accountability and Modernization Program ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 5 incorporators ng steel plant na iniuugnay kay Tony Yang tinutugis na. Iba pang mga sangkot kakasuhan din ayon sa Department of National Defense. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Utusan ang ginagawang pagtugis sa mga otoridad sa 5 at large na incorporator ng steel plant na pagmamayari umano ng kapatid ni dating Duterte Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., palaisipan pa kung sino ang nagbigay ng permit sa naturang steel plant. Kaya natigil na ang operasyon nito buhat ng makulong siyang. Magugunit ang personal na pinuntahan ni Teodoro ang binasarang steel plant sa Misamis Occidental, kung saan naaresto ang 69 na Chinese national na unang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOC, NBI at AP. Nabatid na sinalakay ang nasabing planta ng PBDEC dahil sa sumbong na hindi maayos sa handling ng hazardous materials sa loob mismo nito. Ang PBDEC ay isang government-owned and controlled corporation na nag-ooperate sa lupay ng pamahalaan at malapit sa dinedevelop na naval facility, kahit itinuturing itong banta sa pambansang seguridad. Kaya bukod sa 5 incorporators, binalaan ni Teodoro ang iba pa mga kasabot ito niyang na maharap sa kasong obstruction of justice sakaling umarang ang mga ito sa investigasyon. Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
6: Binabalaan ko. Alam na ng Presidente itong operation na to. At nire-report ko sa kanya ang nangyayari dito. Kung may magtatangka talaga, ulitin ko, na makialam dito na hindi tama, kakasuhan namin. Nag-obstruction of justice at kung ano-ano pa.
5: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yan po ang kalipunan ng ating mga balita mula sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan, Care Off. Yan ang atin pong PBS News Division. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 18 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang sitwasyon sa Makati Coliseum para sa gagawing pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang programa. Ang ulat niyan mula kay Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yung Alvin?
12: Dito alam ay nasa 30,571 ang mga pamilya at 115 presidential scholars ang mabibigyan ng tulong mula sa national government ay binabasa dito sa LDU. At sa pag-aaralan ito, alian, ay destination nga ng Pangulo ng mamahagi ng tulong dito sa Lunsod ng Makati. Sa ilalim ng programa, bawat isa doon sa 13,571 beneficiaryong pamahayan ay makatatanggap ng 10-10 kilo ng bigas sa pagkakataon sa kabuuan ng implementasyon ng programa. At hindi lamang pagkain na tolalian yung sakyaw lahat na tulong sapagkat bawat talahok na barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos mula sa pambansang pamahalaan. Ito ay ahatiin sa dalawang bahagi ito. Ang isang bahagi, 100,000 para sa educational support ng 5 presidential scholars sa bawat barangay. Ako sana ay bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 at 100,000 naman para sa mga sa makakatabitang pangunaran sa komunidad ay pinagda ng barangay ng mga pwede. So lang, nandiyan na lamang natin si Pangulo Marcos sa pagkatinag-expect natin. Ang dating na Pangulo ay 8:30 na yung umaga.
0: Yang, may nakita ka na ba from the local chief executive ng Marikina? O ng Makati, rather?
12: Yes, sir. Ayan, naka... usap na natin kanina lang si Makati City Bayo na si Binay. At ipagdadala natin yung kanyang mensahe dito na pagpapasalamat kay Pangulong Marcos. Kapag nasabi nga ni Bayo na si Binay, ay bagamat alam naman natin, napakayaman ang mga titol eh. Kaya, diba? Kung may ganyang biyaya mo mula sa national government, yun ay kanilang ipinagpapasalamat. At highly appreciated, sabi ni Mayor Dina, yung hakbang ni Pangulo Marcos. Sa pagkat, sabi niya nga, kahit na medyo nakakaangat ang mga atin, ay hindi naman nalilimutan ni Pangulo Marcos yung kanilang lunson.
0: Oo, tama ka dyan, Kuyang Alvin. Ano, actually, yung mga taga Makati, nasa ibang tax bracket yung mga yan eh. Talagang mayaman kasi yung lungsod na yan. But still, hindi naman ibig sabihin no, no, na kailangan kalimutan na na tulungan itong syudad na ito, Kuyang Alvin.
12: Oo, oh, exacto, exacto. Kaya ang makikita rin natin dito, actually, ito lang yan eh. Mayaman o mahirang, walang pipiliin basta. May nakalat na LGSF o yung sinatawag na Local Government Support Fund.
0: Oh, Kuya Alvin, may kasama kaya mamaya si Pangulo no pagdating niya diyan sa Makati Coliseum. Sino kaya ang inaasahan natin na kasama niya from his cabinet?
12: Usually ang sa ganitong mga programa, itong programa ito yung bawat may pakikinaba. Ang lagi kasama dito ng Pangulo, tol, si DSWD Secretary Rex Castellano. Ito sa mga Aminsan-minsan, nakikita rin natin si Agricultural Secretary. Pero dito sa Makati, wala namang ano. Wala namang sakahan. Pero ay amin expect talaga natin dito si Secretary Gasalian ng DSWD.
0: Kuyang Alvin, on time bang darating si Pangulo ngayon? Ayan, may ETA na bang ibinigay sa inyo dyan? Sa pool, kung anong oras darating ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
12: Ang expected time of arrival ng Pangulo, 8:13. E sa mga events naman ng Pangulo, napakabihirang malay sa mga Pangulo. Kasi noong time, isa mas mahal na pakain. So ngayon ay 8:22. Mukhang few minutes from now, at kinugtog na yung kanyang, alam mo naman na, yung music background at pagdating ng Pangulo. Yun na yung hubyan, nararoon pa na ang Pangulo. Anytime now, Solarian, expect na natin si Pangulo Marcos. Para dito sa bawat bayan makikinama, dito naman sa napakayamang lusog ng Makati.
0: Oo, kaya nga naitanong natin, Kuyang, kasi hindi sa late si Pangulo. Minsan kasi sobrang aga niya dumatating. But anyway, keep us posted, Kuyang Alvin, at maraming salamat. Mag-iingat ka dyan.
12: Oo, yanin natin maya lamang kung ano pa yung magiging mensahe ng Pangulo Marcos yung ngayon. So, programang ito, ang pinakikinabangan talaga ng ating mga mamamayan, ng bawat barangay, bawat estudyante, at bawat mamamayan ng bawat barangay. Wala pa rin dito sa Luzon na Makati, ako naman si Alvin Bonsa, Aldo Tupina, Aldo Tupina.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ito ang ating kasamang si Alvin Baltasar, ang ating Malacanang Senior Correspondent. Ngayon nga po yan ng bawat bayan makikinabang program na gaganapin dyan sa Makati Coliseum. Munang public service announcement, malugod po namin kayong inaanyahan na makiisa sa Rizal High School Batch 79 kasama ang DRRMO Pasig City CPR and First Aid Awareness na gaganapin po sa Hunyo 5 sa taong kasalukuyan sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City. Gaganapin po ang nasabing pagtitipon na yan alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para po sa mga karagdagang detalye, maaaring pong kontakin si Ginoong Larry Vidal, ang Batch President, si Ma'am Rose Ann Florentine, ang Vice President, at si Sir Joel Rangel, ang Vice President. At ito pong lahat na pangapaalala mula po sa ating mga kasamahan ay galing kay Ms. Connie Rebadavia. Ulitin po natin, ha, ito ay para sa Rizal High School Batch 79. O, 1979 po yan. Yan, baka mamaya eh, kasi sabihin nyo, 78. Hindi po, 79. Gaganapin po ang nasabing pagtitipon. Yung CPR and First Aid Awareness, gaganapin po yan sa San Miguel Elementary School sa conference room nito sa Pasig City. Paalala natin, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
11: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, basahin muna natin na bang sa loobe ng ating mga kababayan atin pong Facebook Live. Basahin natin mula sa ating Facebook Live comment section. Si binabati natin, si Ginoong Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Binabati rin natin si Ms. Betty Atinan. Good morning, sir. God bless po, watching from Singapore. Happy watching po, Ma'am Betty Atinan from Singapore. Sabi naman ni Ervel Metusela Larena Edia Eguera, gawin nyo na lahat ng panandaliang paraan. Wag namin kalimutan ang malaking nawalang pondo sa kaban ng bayan. Alam mo, Sir Ervel, ito isa personal kong saloobin, I agree with you. Hindi lang naman yung maliit, hindi lang naman malaki ang dapat tinitignan natin dito. Lahat dapat panagutin, lahat ng nagdanakaw sa kaban ng bayan. Tatandaan mo, Sir Ervel, hindi ko lang tax yan. Tax mo rin yan. Hindi lang tax ng ating mga kababayan. Kaya dapat po, talagang dapat naman. And that is the way na structured yung ating legal system. Kaya nga meron tayong tinatawag na taxpayer suit . Dahil po ang buwis na ibinabayad po natin, ipinaghirapan po. Galing yan sa pawis ng mga noo ng mga ordinaryong mamamayan. Kababayan, dapat yung atin pong allegiance, yung atin pong pagkampi, hindi po dun sa ating mga manok sa politika. Dapat po ang pagkampi natin sa kung ano ang tama, ano ba yung sinasabi ng batas. Kaya kung meron tayong itinutulak na government official, whether elected or appointed, lumalabas sa mga ebidensya, itong taong ito, guilty, no, sa pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, definitely, dapat po yan panagutin. Hindi lang dapat tinitignan na, maliit lang kasi itong nanakaw ng manok ko . Hindi, mas malaking ninakaw ng manok mo. Hindi. The thing is, parehas silang nagnakaw. At dapat parehas silang papanagutin.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Diba parang malungkot na buhay yung ganun? Ano? Pinagkakanulo mo yung sarili mong mga kababayan, pinagkakanulo mo yung sarili mo. Dahil dun sa iniidolo at sinasamba mong politiko. Ako hindi dahil dun sa boto mo, hindi ka naman papansinin. Oh, and that's true. No, kahit tayo dito sa media, hindi naman tayo laging pinapansin ng mga elected officials . That's the sad reality, mga kababayan. Pero tatandaan po natin, ang atin pong bansa ay isang demokrasya. We are a democratic country. Sabihin, ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kung hindi na siguro, karapat-dapat itong mga taong ito na manilbihan sa ating bayan to represent us, the people, marapat na sigurong alisin ang mga yan sa pwesto.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po tayo matapos ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Bangon.
18: Bangon.
1: Bayang Mahal.
18: Bangon.
1: Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon. Bayang Mahal. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Matatandaan nyo, nung nakalipas na linggo, nag-interview tayo ng mga at ng ating mga legal luminaries, kung tawagin, o yung mga ating eksperto sa batas. Nakita ko last week, matapos yung panayam sa atin ni Dean Mel Santa Maria, in-interview din siya sa kabila ng mga news network. Diyos ko, grabe kung nakita niyo yung mga pambabash sa kanya, ng mga supporters ng dating Pangulo, eh lahat ng panlalait, lahat ng pagmumura. Palagay ko, nasabi na yata eh, laban kay Dean Mel Santa Maria. And to think, mga kababayan, yung tao po, yan po ay well-decorated na abogado. Hindi po yan pupucho-pucho lamang. Kung matatandaan natin, I'm not sure kung this month or last month, inimbitahan siya mismo ng Supreme Court para maging friend of the court, amicus curiae. O, tama ba yung pagkakabaan ako nun? Basically, kinikilala po ng pinakamataas po nating hukuman ang knowledge and expertise netong si Dean Mel Santa Maria. Kaya mga kababayan, kung kayo ay merong hindi pagkakaparehas ng paniniwala, especially coming from a legal luminary, at yung pinanggagalingan ng yung paghindi o pagtutol dun sa kanyang sinasabi, na in fact, ito po ay bagamat opinion ni Dean Mel Santa Maria, ito po ay may backup ng batas. Ito po ay pinag-aralan. Hindi po ito pabagang sinabi lamang ni Dean Mel Santa Maria. Kaya natatawa ako pag nagbabasa ako ng comments eh. Well, siguro ganun na rin yung ating mga kababayan o yung mga Pilipino. Kapag may issue, kung ano yung eksperto doon sa issue na yun, nagiging ganun yung mga Pilipino. Pag impeachment ang usapin, aba, nagiging mga constitutionalist, nagiging mga abogado. Ang gagaling ng ating mga kababayan. Diyos ko po. Anyway, bago natin ang pagpatuloy yan, narito muna ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Panibagong batch ng mga persons deprived of liberty nilipat na sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ayon po yan sa Bureau of Corrections. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mga kapatid, good morning.
19: Yes, kinakapatid attorney, magandang umaga, matagumpay nga na nailipat ng Bureau of Corrections o BUCOR ang isa pang batch na 500 persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa sa Palawan. Pinangunahan nga ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang paglilipat sa mga PDL bilang bahagi ng patuloy na pag-decongest sa NBP o sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Catapang, ang naturang decongestion drive ay nakahanay din sa mas malawak na mga reforma sa criminal justice reforms na naglalayong paghusayin ang kaligtasan ng publiko at karapatang pantao. Ipinaliwanag ni Catapang na ang New Bilibid Prison ay tinatag noong 1940 at matagal nang nagsisiksikan ang mga bilanggo at ito ay isang malaking hamon, hindi lamang sa usapin ng seguridad kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalusugan, kapakanan at rehabilitasyon ng ating mga PDLs. Dagdag pa ni Catapang, ang paglilipat na ito ay hindi lamang pansamantalang hakbang kundi bahagi na rin ng paghahanda sa planong pagsasara ng NBP. Wala pa rin
0: Attorney
19: dito.
0: Attorney AJ.
19: Yes, Attorney Alian.
0: May iba tayo. Yun, narinig mo ba yung binabanggit ko kanina?
19: Oo, narinig ko, bombo.
0: Ayun, maraming ano eh. Ikaw ba, mayroon ka bang experience sa ganyan? Marami ka bang nakikita? Kapag impeachment ang usapin, haba, nagtatransform, nagiging abogado yung mga tao.
19: Well, it's a part naman na Bossing Alian ng ating malayang expression, no?
0: Tama, yung tawag
19: natin Bossing Alian na freedom expression. Pero dapat din ano, na bago tayo magsalita, no, kasabihan, kumbaga sa online or sa social media, think before you click para hindi tayo ma-miscote o ano, alam mo naman Bossing Alian, tama ka diyan dahil napakaraming ang mga abogado sa social media na hindi naman pumasok ng law school kagaya mo ay talaga na mapapas tayo kapag ganyan ang mga usapin. Kaya dapat maging maayos ang paliwanag at maging maayos din ang ating pahayag upang hindi tayo magkaroon ng mga tinatawag na mga trolls na ika nga nila, Bossing Alian.
0: Well said, Attorney AJ. Maraming salamat.
19: Attorney Alian, mula pa rin dito sa Muntinlupa City para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naging attorney pa ako nang wala sa oras. Ano ba naman? Pero tama yung sinabi ni Attorney AJ Ignacio. Ito naman eh. Iyan po ay saklaw ng freedom of expression. Yan ay saklaw ng freedom of speech. Kaya lang, para yung pangwalang hiya ka ng ibang tao na, well, nakakahiya mang aminin, mga kababayan. Karamihan kasi sa ating mga kababayan, hindi na nga edukado, hindi pa impormado. Naintindihan po ninyo yun. Dapat kasi, kung tayo po medyo salat, hindi po natin sinisisi yung ating mga kababayan. Hindi po kasalanan ng isang tao kung siya ay salat sa karunungan, kung siya ay salat sa karapatan o sa kakayanan na makapag-aral. Pero mga kababayan, ano po, dapat we know where we stand. Dapat kapag gagawa tayo ng mga pahayag, especially no, sa social media kung saan lahat nakakakita, make sure na well-informed yung atin pong mga bibitawang salita. Iwasan na rin natin, ano? Iwasan na rin natin na manlait ng ating mga kababayan.
20: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay nga, binabanggit natin kanina, ano po? Actually, lahat yata ng nakapanayam natin dito last week na mga abogado ay nakatanggap ng pangbabash. Doon sa comment section lang natin eh. Ano, ang daming sinasabi. Tanungin pa, talaga, paano ka naging dean? Paano ka naging abogado? Kine-question nyo pa yung credentials nung tao, ano? Eh mga kababayan, ano po, pasintabi na rin sa ating mga kababayan, pero naiintindihan po ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang batas? Naiintindihan ba natin paano gumagana yung legal system ng bansa? Yung nga lang sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, ang dami nagsasabi, hindi! Dapat merong local warrant issued by a local court. Anyway, para doon sa ating mga kababayan, ano, hindi po namin kayo hinihiya. But, alam nyo, para ganito na lang, para po well-informed tayo mga kababayan, basahin nyo yung comment mula po sa Office of the Solicitor General, ugnay po doon sa TRO na hinihiling ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Makikita nyo doon buong-buo yung punto ng kampo ng Office of the Solicitor General. That way, mas well-informed po tayo mga kababayan. Balikan po natin ang ating kasamang si Sir Alvin Baltazar na nandyan sa Makati Coliseum.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
21: Shall na yung kalahati nun, yung 100,000 ay gagamitin para magbigay ng scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na presidential scholar at bibigyan ng tigta 20,000. Yan ang programa. Kaya't lahat ng nabigyan ay yun nga, kayo na yun ay naging presidential scholar. Ang sinabi ko sa kanila, ang suggestion ko lang sa kanila na dapat hanapin nila yung mga malapit na magtapos. Pero baka hindi magtapos dahil nga kulang sa pambayad, whatever, kailangan magtrabaho. Whatever the reason is, ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan. A good education is a gift that cannot be taken away from you. Yan ang aking laging sinasabi. At ito ay napakahalaga dahil alam naman natin, pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas yan, buong Pilipinas yan. Kaya't napakaganda nito dahil sa 42,000 plus na barangay, tigli-limang scholar yan, ay labis sa 200,000 ang mabibigyan natin ng tulong na scholar. And that is important because lagi ko namang iniisip, kaming mga nakaupo ngayon, di forever ito eh. Yeah? Darating ang panahon, nandyan kayo na ang magpapatakbo ng lahat, ng mga negosyo, ng mga sa gobyerno. At mabuti naman, pagka masabi natin na nakapag-aral kayo na mabuti, magandang inyong edukasyon, ready na kayo. Ready na kayo para dito sa bagong bagong challenge na ihaharap sa inyo. Pagka tumawag sa inyo, when your country calls for your duty to the country. And pagka sinabi ko yung duty to the country, hindi ibig sabihin gobyerno lang yan. Ha? Kung ano man. At that it is important that you are very ready. And that is why it is important that you get a good education. Kaya naman yan ang ating ginagawa. At sinasabi ko sa lahat ng mga presidential scholar, dapat naman mapakinabangan ninyo ito. Dahil, paalala ko ulit sa inyo na ang magandang edukasyon ay isang biyaya yan na hindi na pwedeng kunin sa inyo. Habang buhay na yan na nasa inyo. Hindi manakaw sa inyo, hindi maagaw sa inyo, hindi ito nalulusaw, hindi mawawala. Kaya take advantage of this opportunity. You are now the presidential scholars. Make the most of it. And study hard, work hard, and this will be something that will help you for the rest of your life. Tutulong ito sa inyo mismo, sa inyong mga magiging pamilya, sa inyong komunidad. At pag pinagsama-sama natin lahat yan, mararamdaman natin sa buong Pilipinas na may magandang nangyari dahil sa mga ating kabataan na ready na maglingkod, ready na gumawa ng lahat ng kailangan na gawin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Ganun kahalaga itong programa na ito. And that is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it. Para naman masabi natin, pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Kaya keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. And masabi natin, nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work. Work hard, study hard. Make the most of this opportunity, and I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Good, magandang umaga sa inyo.
2: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sir, may we request for a photo?
0: Balikan natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Pero yan po ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito na ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga ulit. Kuya? Yeah.
3: Ayos, alian. Doon sa speech ng Pangulo, maikli lamang ito. No? Pero ang pinupunuloy ko ng Pangulo, yung mahalaga ng edukasyon, kapag siya...
22: Mahakalabayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Ayan, kumapasok dito si Pangulo Marcos.
22: Ngayon po ang ating kasumayan ng pamamahal ng mga bigas sa mga pamilya dito sa Makati City. Ang programang ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinagawang sa implementasyon ng Local Government Support Fund or LGSF sa buong bansa.
0: Hello, Kuyang Alvin. Ano, balikan ka na lang namin. Pero mukhang tuloy-tuloy pa itong live feed mula sa RTVM. Ano, at medyo nasasapawang ka. Balikan na lang natin si Kuyang Alvin Baltazar. Balikan muna natin ang live feed mula po sa Radio Television Malacanang.
2: LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga pangunahing pangangailangan sa bawat komunidad, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ang ating mahal na Pangulo ay namamahagi ng tigsa 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo bilang simbolo ng patuloy na pag-aaruga at suporta ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, Patuloy pong pinagtitibay ng pambansa at lokal na pamahalaan ang kanilang pagtutulungan upang masiguro na may agarang suporta at direktang na ipapaabot sa ating mga kababayan. Patunay rin ito ng malasakit ng administrasyon sa kapakanan at pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat Pilipino.

0: Balikan natin ang ating kasamang si Kuyang Alvin Baltazar. Kuyang Alvin, you were saying? Ayan, nabitawan ulit yung linya. Anyway, nakikita po natin sa ating live feed mula po sa RTVM, mismong Pangulo ang nag-aabot ng sako-sakong mga bigas doon po sa mga benepisyaryo na itong Bawat Bayan Makikinabang program na ginagawa dito sa Makati City. Diyan po, specifically sa Makati Coliseum. Gaya nga na pinag-uusapan namin kanina ni Kuyang Alvin Baltazar, ano, kahit mayaman, mayaman naman talaga kasi ang Makati. Mas nakakangat kumpara doon sa ibang mga syudad. Hindi naman ibig sabihin no, na hindi na rin mabibigyan ng local government support fund ang Makati City. Dahil yan po ay para sa lahat ng syudad sa atin pong bansa para makatulong ano po. Depende kung saan nila gagamitin. Ano, at syempre may mga pangunahin tayong dapat tutukan. Balikan po natin si Kuyang Alvin Baltazar.
1: Makikinabang
0: Makati City. Yun, Kuyang Alvin, please go ahead.
2: Bawat bayan makikinabang program ay yung pagbibigay ng scholarship. Kaya ang sinuporto rito ng Pangulo, yung kahalagahan ng donasyon. Ang dirigyan din pa rito, Tolal yan, yung pagpapagos. Yung mga scholarship na itasakaloob, ang sabi ng Pangulo, dapat natin yung mga malapit ng matapos. Pero tapos doon sa pampiransyal, ang magamit sa nilang pag-aaral. Kaya yung mga malapit na magtapos, pero medyo pinastos doon sa kanilang tuition fee, yan ang pinapahanap sa At sa ngayon, ay magsasalita ito si Makati City Mayor Nancy Binay. At yung kamapagit-bagit pa lamang ng Mayor Nancy.
0: Okay, babalikan natin mamaya si Kuyang Alvin Baltazar. But balikan natin ngayon ang live feed mula po dyan sa Makati Coliseum.
3: Sa aming 23 barangays na may karagdagang 100,000 pesos na pondo para sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Siguro konting trivia lang po. Alam nyo ho, noong pareho pa ho kaming senador ni Pangulong Bongbong, noong 16th Congress, halos magkapit-bahay po kami sa Senado. Dahil magkatapat lang po ang aming opisina sa 5th floor. Kaya naman po, isang napakalaking karangalan para sa akin na mabigyan ng panahon at mabisita ng ating mahal na Pangulo ang lungsod ng Makati sa kabila ng kanyang napaka-busy na schedule. Kaya minsan, naiisip ko rin po, mabuti na lang pala at magkatapat ang pinto namin sa Senado. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Pangulong Bongbong ang kanyang kaibigang kapitbahay na taga Makati. Sa katunayan po, ikinatutuwa po namin dito sa Makati na dala-dala pa rin ninyo hanggang ngayon ang tunay na malasakit para sa bawat Pilipino, pamilyang Pilipino. Mr. President, muli po, welcome to Makati City. Ang inyong presensya rito ay hindi lamang simbolo ng suporta ng pambansang pamahalaan, kundi paalala na mas maraming magagawa pag nagtutulungan ang national at ang local government. Muli, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mahal na Pangulo, Ito po ang inyong mga Presidential Scholars mula sa Makati. Pwede po ba kayong maanyayahan dito po sa harapan para po maipabahagi ang kanilang financial assistance?

Ang Social Civic Project Fund or SCPF financial assistance for our bagong Pilipinas barangay scholars ay naglalayong magkaloob ng tig 20,000 piso para sa bawat scholar bilang suporta sa kanilang pag-aaral at kinabukasan. 5 scholar mula sa bawat barangay ang magiging benepisyaryo ng programang ito. At dito po sa Makati City, na binubuo ng 23 barangay, kabuuang 115 scholars ang makakatanggap ng financial assistance.

Ngayon po ay nasasaksihan natin ang pamamahagi sa 23 benepisyaryo ng ating scholarship program na kumakatawan sa iba't ibang barangay dito sa Makati City.

0: Maraming salamat po, mahal na Pangulo at Mayor Vinayes. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Magsipo po tayo. Andito lang po ako at ang ating sadya, kagaya po ng nabanggit ng aking classmate at saka butihin nating mayor, ay ito po ay programa ng pamahalaan na aming ginagawa na ibinababa. Dalawa po yung programa ngayon. Unang-una, meron kasing pondo na tinatawag yung LGSF. Ang ibig sabihin niyan, Local Government Support Fund. Itong pondo na ito ay para sa local government. Ngunit, sa nakaraang ilang dekada, itong pondo na ito ay hindi talagang nagamit para sa mga local government. Ako, siguro, ito na yung pagkakataon ko na gamitin natin ng tama para makapagsabay ng trabaho ang local government at national government. Alam nyo po, ako lagi kong sinasabi, lumaki ako sa politika sa local government. At naging governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon, 3 term ako. Bago ako naging congressman, bago ako naging senador. Kaya ito lagi

makipagsabay, makipagkapit-bisig na kasama natin ang mga local government. Dahil ang local government, hindi na tayo pwede kailangan magpadala ng tao. Hindi na tayo kailangan magpa-survey. Gagawa tayo ng listahan kung sino ba yung mga nangangailangan. Isa-isahin namin bawat munisipyo, bawat bayan, bawat probinsya. Ako nasa hawak na ng mga mayor yan at saka ng mga gobernur. Kaya di na natin sila tulungan at magtulungan tayo. Ito po, ang ginawa namin, binaba na lang namin yung LGSF. Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF. Kaya ngunit ay kasama po doon dahil po lagi kong inaalala ang ating mga kababayan na sa ngayon ay hindi pa nakakatiyak sa kanilang pagkain. At nung una po akong umupo bilang Pangulo, in-interview po ako at tinanong sa akin, ano ba talaga ang layunin mo na pagkatapos mo maging presidente, ang pinakamagandang achievement na pwedeng masabi? Sabi ko, ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala nang Pilipino ng gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan. Ito po ay nakikita ninyo, 10 kilo na sako ng bigas at bibigyan po natin lahat ng nasa listahan na binigay sa atin ng mayor, ng mga barangay captain, nandyan po lahat at sabi namin, bigyan natin para naman makatiyak sila kahit papano na meron silang bigas na kakainin. Yung ulam, palagay ko kaya naman kahit papano makahanap ng mga paulam, pero ang importante ay may bigas na kakainin. Alam naman na tayong Pilipino, para sa atin, kung walang bigas, walang kain. Kaya mahalaga na magkaroon na makapagbigay tayo, makatiyak ang ating mga mas nangangailangan na kababayan, na nakakatiyak sila na meron silang makain. At wag po kayo mag-alala, ito po ay hindi po minsanan na pagbigay. Magbibigay po kami ng 10 kilo na sako ng bigas 6 na beses sa isang taon. Bawat 2 buwan, meron po ulit na 10 kilo ng bigas. Yan po ang aming para makatulong po at tuloy-tuloy po ito. At ito po ay isang bahagi, buti na lang. Ito po ay hindi dahil sa oil crisis doon sa Middle East. Hindi po ito nataon lang na nasabay. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na nung dumating yung crisis, sabi ko, tamang-tama, buti na lang may programa na tayo para tulungan. At dahil mas maraming naghihirap, dahil tumataas, alam naman po natin, pagtaas ng presyo ng langis, nagtataas ang presyo ng lahat. Kaya sabi ko, tamang-tama, nataon itong programa na ito. Yung pangalawang programa po ay aming binibigay naman sa ating mga barangay officials. Ano naman po ito? Meron din pondo na ginawa natin, nagbuo tayo para sa mga barangay. Itong pondo po ito ay binibigay namin sa bawat barangay. Ginawa namin na bawat barangay ay bibigyan ng national government ng 200,000 piso. Itong 200,000 piso, ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, ka namin kalahati niyan gamitin nyo para sa scholarship. Kaya't meron po tayo mga scholar at tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. At sabi namin, dun sa 200,000, yung 100,000, ihati natin sa 20,000 at magbigay tayo ng scholar, 5 scholar ng tulong sa bawat barangay. Kaya po, yan po yung mga cheque na ibinigay namin. Yan po ay para matulungan sila
para yung iba po

0: kasi ay malapit nang magtapos, pero mukhang baka delikado hindi makapagtapos dahil ayun na nga, may kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging dahilan. Kaya ito yung tulong natin dahil alam naman po natin ay napakahalaga ng magandang edukasyon, maganda ating mga kabataan natin ay may magandang pinag-aralan para naman pagdating ng panahon na sila naman ang maglilingkod sa ating para sa ating bayan ay sila naman ay ready na, handa na, maganda na po ang training. Kaya yan po ang dalawang programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan. Huwag po kayong nag-aalala, dito po ang inyong pamahalaan, nandito po ang gobyerno na nag-aalalay sa inyo, na tumutulong sa inyo, at tinitiyak na yung buhay po ninyo ay maging mas maginhawa, kahit kaunti lang, makapagdala po ng ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya po, ito po ang ating programa. Nandito po ang inyong gobyerno, nakikinig, at hindi lamang nakikinig kung hindi ginagawa ang lahat upang tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? At at a count of three, one, two, three, smile. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang...
2: Kasama ng Alvin. Kasama ng Alvin.
3: Hindi na ba rito sa local government at ganito na ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon at international government na di-implement, binibigay na sa LGU. At isama din sa programa na matiya, may isama yung pagbibigay ng bigay na ginagawa bawat dalawang kwan ng binababarin dito sa LGU. 10 kilo ang ibibigay lang sa mga beneficyaryo kada dalawang kwan. At pinupunto rin ko ng Pangulo na ito yung ginagawa, hindi dahil meron oil crisis. Sapagkat ito ay hindi, ito ay dahil programa talaga ito ng ating scholarship dirigent din ng Pangulo. $5 kada barangay sa buong Pinas. Hoya muna, bahagi, na nagkita lupa ko dito po sa ibarang ang may itong ginagawa. Bawat bayan ay sinabang dito sa Luzon.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Live na nagbabalita mula sa lungsod ng Makati. Samantala, papasukin muna natin ang Leslie Bocobo Live dito lang sa Radyo Pilipinas.
4: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Magandang umaga po
7: sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:12 na po ng umaga. It is once again a glorious Monday morning of May 18, 2026, no? Umpisa na po ang ating opisina, ang kayod, no? It's a brand new week, and with that brand new week comes new hope, new promises, new opportunities, and new successes, no? Sa ating mga trabaho, sa ating mga opisina, sa ating bahay, no? Sa ating mga pamilya. Kumusta po kayo? Ako po'y natutuwa dahil exciting po itong araw na ito. Bago tayo mag-upisa, syempre, gusto kong bumati sa aking mga kasamahan sa Cagayan Economic Zone Authority or CEZA. Pinangungunahan ng aking mahal na kalihim. Walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile, no? Patuloy rin ang kanyang mga trabaho at mga meetings, no, para sa 54,000 hectare na jurisdiction ng Cagayan Economic Zone Authority. Also, my colleagues, no, here at CEZA, and my friend, si Pastor John Vidalgay, no. Pastor John, marami akong ikikwento sa iyo mga kasalanan. Pero I'm sure mabait ang ating Panginoon. Siya'y laging magbibigay ng kapatawaran sa mga nagsasala. Pero mahirap patawarin ang isang Senate President ngayong araw, no? Kasi mukhang ginulo niya ang Senado last week, no? Today is his first week, no, as Senate President. If you remember, the record holder for the shortest reigning Senate President, I believe, is none other than the former Senate President Camilo Osillas, who was our Senate President for just a little under 2 weeks or 13 days. Siyempre, baka talunin ni Alan Peter Cayetano yung record na yun. Malalaman natin kasi po, if you remember, in the House of Representatives, bumoto ang ating mga kongresista ng overwhelmingly 257 votes to impeach the Vice President sa lower house. At paakyat na po yung articles of impeachment sa upper house or the Senate, biglang nagkaroon ng palit ng liderato from Vicente Tito Soto III to Alan Peter Scram Cayetano. Pag sinabi kong Scram, kasi yung middle name niya is Scram, no? Ang apelido ng kanyang nanay ay Scram. I believe she's from Ann Arbor, Michigan. Anyway, ang sabi nila, coincidence lang po yung nagbago ng liderato ng Senado dun sa boto ng mga kongresista. Kayo po'y naniniwala na coincidence po ito. Titingnan natin ang mangyayari. Very conflicting accounts and stories. Ang sabi, ang NBI ang nag-assault sa Senado. Sabi naman, ang una nag-fire ng shots ay yung OSAA. No? Yung OSAA is the Office of the Sergeant at Arms. They are tasked there to secure the Senate. No? If you remember, there are always three units there in the Senate. No? If I remember, the Philippine Marines, meron silang unit doon. The private security, no? The PNP, and of course, the in-house OSAA. Titingnan natin mamaya, malakas ang usap-usapan na magpapalit ulit ng liderato. Napakanipis po kasi ng lamang ni Alan Peter Cayetano. I believe he only got 13 votes. And then si Tito Soto got 9 votes. And then there was an abstention of 2 votes, no? None other than Mig Zubiri and J.V. Ejercito. Ngayon, there were talks naman that J.V. Ejercito said he is not joining the majority. The majority now is with Alan Peter Cayetano. Alamin natin ngayon kung ano mangyayari at antabayanan natin ang mga reports na manggagaling live sa Senado. Bago dyan, magpunta muna tayo kay Albert Kawile ng Radyo Philippines Agoula Union, kauna-unahang fully air-conditioned at solar-powered public elementary school building sa La Union itatayo sa Palawan. Albert?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magsisilbing bagong pamantayan sa modernong edukasyon sa La Union, ang kauna-unahang fully air-conditioned at solar-powered public elementary school building na itatayo sa Bulbulala Elementary School sa Bayan ng Balawan matapos formal na isagawa ng LGU Balawan ang groundbreaking ceremony para sa proyekto. Sa inilabas na pahayag ni Balawan Mayor Carlo Concepcion, sinabi nitong ang proyekto na 100% pinunduhan ng LGU Balawan ay magkakaroon ng modern classrooms, learning facilities at backup solar power system upang matiyak ang tuloy-tuloy, komportable at epesyenteng pag-aaral ng mga estudyante kahit sa panahon ng matinding init o power interruption. Ayon pa sa alkalde, layunin ng proyekto na mabigyan ng mga mag-aaral ng learning environment na kaantas at pinakamahusay sa isigisada at sinusulong ang panggamit ng sustainable environment-friendly na teknolohiya sa mga pampublikong paaral na bahagi ito ng tuloy ng modernisasyon ng infrastruktura sa Balawan, kabilang ang International Standard Solar Powered Covered Gymnasium at Fully Air Conditioned Solar Powered Bus Stop na parehong nagsisilbing makabagong pasilidad para sa publiko. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, patuloy na pinatutunayan ng LGU Balawan ang layunin itong makapaghatid ng world-class at people-centered public infrastructure para sa bawat Balawanyan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maraming salamat sa iyo, Albert Kawile. Kanina po, bago tayo nag-umpisa ng ating programa, na nakita natin na busy-busy na naman ang ating mahal na Pangulo, contrary sa mga marami nagsasabi na siya'y maluba ng may sakit. Sa Makati Coliseum po siya, doon sa programang Bawat Bayan Pakikinabang or BBM no sa Makati City, handog ng Bagong Pilipinas Rice Program no, na mibigay ang kanyang administrasyon ng tulong sa ating taong bayan no. Marami nagsabi kaagad na bakit po Makati city yan ng mga mayaman? Hindi po, bawat city sa ating bansa may mga mahihirap, kaya patas lang po talaga napuntahan ng ating Pangulo lahat ng mga cities ng ating bansa, kasi doon niya mararating ang mga may. So, relax lang po sa mga kritiko ng ating Pangulo. Ginagampanan po niya ang kanyang trabaho tungkulin. He is a very compassionate person. Maganda ang kanyang puso. No? At handa siya laging tumulong sa ating taong. Again, we will be having later si Alfred Apo Balbin Jr. Siya ang tumatayong presidente ng MPR Group. Para sa inyong hindi nakakalaman, ako po yung chairman nun. Ako po ang founding chairman ng grupong yun, established 2008. Napakalaki na po yung grupong yun. We are helping also especially the fisher folk and the farmers no, sa grassroots level. Aalamin natin kay Alfred Apo Balbin kung ano nga ngayon ang current programs ng MPR. Well, as I said earlier, we are eagerly waiting what will happen in the Senate. Matunog na magkakaroon ng palit ng liderato. Kasi nga, ang trust rating ng isang Alan Peter Cayetano ay bagsak na bagsak po. Hindi po nagustuhan ng taong bayan ang nangyari sa Senado. Ang kinalalabasan po noon, in a layman's language, ang ginawa po ng Senado under the leadership of Alan Peter Cayetano is they were harboring a criminal, a fugitive, one that is charged by no less than the International Criminal Court. Now, sinasabi nila, merong immunity ang isang senador po pag nasa loob ng Senado. That's not quite correct. If you remember, no less than Laila De Lima was also arrested while she was in the Senate. The same with Alan, Sunny Trillanes, and also the late Juan Ponce Enrile. He was also arrested while in the Senate. Ang nangyari po kasi kay Bato, kay La Rosa, nagkaroon ng napakalaking drama, nakipaghabulan pa sa mga ahente ng NBI. Ngayon, oo, dapat dumaan ang NBI sa proper protocol, no? Because the protocol there dictates that the arresting officers like the NBI will coordinate with the OSAA or the Office of the Sergeant at Arms para hindi yung nagulat bigla ang isang Bato de la Rosa at nakipag... Well, nandun na yon at marami nagsasabi na bakit nag-warning shot ang OSAA sa FBI? Ang FBI ang law enforcers. And the OSAA, the jurisdiction of the OSAA is only limited to the premises of the Senate, whereas the NBI is a national agency, no? National Bureau of Investigation. At hindi naman basta-basta kikilos yan unless talagang mayroong confirmation doon sa kanilang hinahanap na tao. Ngayon, ang tanong, kung magbobotohan ngayon sa Senado para i-retain ang Senate Presidency Alan Peter Cayetano, magpapakita ba ulit si Bato de la Rosa? O, kasi pag hindi magpakita yan, napakinipis na po ng laban. It's gonna be a neck-to-neck race already for the Senate Presidency. Punta naman tayo kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Higit 400 ng mga magsasaka sa car katanggap ng fuel subsidy. Jong?
13: Radyo Pilipinas Report.
15: Inumpirma ng Department of Agriculture Cordillera Regional Technical Director for Operations Danilo Daguio na sisimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa 449 na magsasaka sa mga lalawigan ng Benguet at Mountain Province. Ito ayon kay Daguio ay espesipiko para sa mga magsasakang gumagamit ng farm machineries na layong matulungan maibsan production costs sa harap ng krisis sa petrolyo. Anya, bagamat nasa 449 na magsasaka ang magbebenepisyo mula sa programa ngayong taon, dahil sa limitadong pondo na nasa 2.3 milyong piso lamang, ang bawat benepisaryo ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Ito ang dahilan kung bakit itinoon ang pagsasapriyoridad sa mga magsasaka na lubos na naapektuhan sa Mountain Province at Benguet hango sa isinumiting mga pangalan ng mga Farmers Association na una ng kabilang sa Farm Mechanization Program ng Kagawaran. Mula sa kabuang bilang ng mga benepisaryo, 49 ay mula sa Benguet habang 309 na po ay mula sa Mountain Province. Sisimula ng rollout ng fuel aid ngayong 3rd linggo ng buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
13: Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Jong Munar ng Radyo Pilipinas. Alam niyo po, yung alma mater ni Senator Loren Legarda, yung Assumption Convent, recently, meron silang ginawa na they took down the portrait of Loren Legarda dun sa Hall of Empowered Women. Ito'y nakakalungkot dahil biro mo, nandun ka na, tapos tatanggalin pa yung portrait. Ibig sabihin, galit talaga ang kanyang mga kaskwela, no? Hindi lang taong bayan, kundi sarili mong kaskwela. The same way with Alan Peter Cayetano, doon naman sa UP, no? The UP community is enraged by what happened in the Senate, no? If you know, 4 senators now in the Senate are facing a plunder case, no? 2 senators, an international warrant for crimes against humanity, no? That is Bato de la Rosa and patunog na ang susunod dyan ay si Bongo. And then 3 senators have relatives with cases with their respective businesses. Kayo na po ang pag-isip kung sino-sino sila. Pero talagang the worst president na yata, the worst Senate president na si Adan Peter Cayetano, no? Talagang hindi natin ma-explain kung ano talaga ang direksyon na mapupuntahan niya sa kanyang pagkapangulo ng Senado. Kaya matunog ngayon ang clamor na palitan siya. Alam naman kasi natin, especially if he convinces now the Senate into a Senate impeachment court, which the trial proper will take a few more days. Parating na po ang ating SONA in July. Usually, the Senate impeachment takes at least 2 months, no? Pero we're coming into July, baka hindi natin alam, no, kung ano mangyayari. At nakakalungkot dahil when the senators become senator jurors and they will be wearing those robes, no, alam na natin kung sino talaga yung mga bias, eh. Robin Padilla said that kahit sunugin mo ko, mag-aamoy Duterte ako. Bato de la Rosa said, sasama na ako para makasama ko ang dating Pangulo. And then, of course, we know Alan Peter Cayetano was the running mate of Rodrigo Duterte in the election. So, kitang-kita na natin ang bias ng mga senador. Of course, I also address this to the bias of the other senators who are also pro-administration, but they are not as noisy as the Duterte-allied senators. Ngayon, parang ang grade 3 dahil muntik na nagsuntukan ulit si, well, si Robin Padilla at si Kiko Pangilinan. Very petty po. Sa mundo po ng Senado at lower house, normal po sa mga lawmakers natin na nagtataas ng boses. That's a normal occurrence. You spend one day in Congress or in Senate when the lawmakers interpolate each other, nagsisigawan yan, naglalakasan ng boses yan. That's a normal thing. Pero for Robin Padilla, na napaka balat sibuyas naman at ethics complaint niya si Kiko Pangilinan, napakababaw. Pagpunta naman tayo kay Melanie Baldos Reyes, no? 25 milyong Pilipino nais makita ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Biro mo, 25 milyon na Pilipino. Ayon sa isang university professor. Melanie?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Naniniwala si PUP Professor Louis Montemar na posibleng nasa 25 million Filipinos ang sumusuporta sa panawagang ituloy ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Montemar, mabilis na lumobo ang bilang ng mga lumagda sa online signature campaign na nananawagang ituloy ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Anya, sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras, halos 3 milyong pirma na agad ang lumabas. Ipinaliwanag ng professor na kung ipumultiply ang 5 milyong lagda sa karaniwang laki ng pamilyang Pilipino na 5 hanggang 6 na miyembro, aabot umano ito sa hindi bababa sa 25 million Filipinos na nais makita ang pagpapatuloy ng paglilitis. Lumakas anya ang online campaign habang naghahanda ang Senado na talakayin ang articles of impeachment na ipinadala ng Kamara kaugnay ng mga aligasyon laban kay Duterte, kabilang na ang usapin sa confidential funds, unexplained wealth at umano'y bribery at threats. Ayon pa kay Montemar, hindi lamang mga politiko at abogado ang nakatutok sa impeachment process, kundi maging ang ordinaryong mamamayan na nais masaksihan kung magiging patas at tuloy-tuloy ang paglilitis. Naniniwala rin siya na magiging maingat ang mga senador sa kanilang mga hakbang dahil posibleng magkaroon ito ng epekto sa kanilang political standing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
24: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Leslie Bocobo.
28: Leslie Bocobo.
18: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: At tayo ay nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:40 na. Nandito pa na po ang ating special guest. Ito ay ang pangulo ng NPR o yung Marcos Parin Group, NPR NGO, yung NPR Co-op at kung ano-ano pang mga magagandang programa ng pangulo, no, para sa mga taong bayan. Walang iba ngayon kung hindi si Alfred Apo Balbin. Alfred, magandang umaga sa iyo.
29: Hello Sir Leslie, Chairman Leslie, magandang araw po at maraming salamat.
7: Ako, kumusta ka Alfred? Nasa Davao ka?
29: Nasa Davao ako. Kakabalik ko lang mula sa biyahe at binisita natin yung mga proyekto at programa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
7: Kani-kanina lang, Alfred, yung programa ng Pangulo, yung Bawat Bayan Makikinabang, yung BBM, nasa Makati City. Nagbibigay siya ng ayuda at saka I think he's also giving rice, no, para sa Bagong Pilipinas Rice Program. Anong masasabi mo dyan, Alfred?
29: Yun na nga. I think this is a good approach na ngayon, improving approach ng Pangulo. Kasi nga, nang nakalipas talagang hindi man lang napag-uusapan o ipinapakita yung ganap na tulong ng Pangulo, kasi kanya-kanya. Alam nyo yung sitwasyon kasi ng Pangulo natin. Talagang bilang pangulo non-partisan, pero pagdating mo naman sa baba kahit sa barangay level, napakataas po ng pagiging partisano. Kaya po ay imbis na nagkakaroon po tayo ng awareness at promotion ng mga programa at proyekto ng pamahalaan, maging ng pagsisumikap ng pangulo, ay hindi po ito napag-uusapan at nakikita. Kaya po inilabas po itong Bawat Bayan Makikinabang kasi gusto ng pangulo talaga walang isang barangay sa Pilipinas o isang LGU na hindi po magkaroon ng realization na nakatanggap. Hindi ito pwedeng magsabi na hindi ito nakatanggap ng programa ng pamahalaan. Sapagkat mismo na po, yung Pangulo ang direktang pupunta po sa mga LGU.
7: Kaya nga Alfred, ang ginagawa talaga ng ating Pangulo ay pinupuntahan niya yung taong bayan kung nasaan sila. Kasi meron talagang merong challenge para sa taong bayan na magpunta sa Pangulo, no? Medyo mahirap yon. Siyempre, nandyan yung, lalo na yung mga may edad na, hindi na makakabiyahe, yung may kakulangan sa panggastos sa transportasyon. So, nagpupunta na ang Pangulo sa kanila. And it's a very good program. Ang concern na ng ngayon ng taong bayan, Alfred, parating na naman yung oras ng kampanya. Magkakaroon ba ng ulal sa pagbigay ng serbisyo ng Marcos government sa mga taong bayan? Sabi ko, hindi. Kasi in fact, patuloy ito. This is a long-term program of the government. Alfred?
29: Yes po. Hindi naman po natin. Ganyan naman po palagi yung pangyayari dito sa atin. Kapag may season na ng halalan o isang taon o 6 na buwan bagong halalan, marami po ang nag-iisip na magbabago na po yung serbisyo ng gobyerno. Pero hindi po dapat ganun. Tulad halimbawa, yun na nga, yung mga programang pangkabuhayan, programang pagtulong sa trabaho, pangkabuhayan na may kinalaman sa kalusugan, hindi po yun natitigil. Kahit pa panahon po ng alalan o meron pong pagkilos, paghahanda po sa mga bagay na ito. Isa sa mga pinakamaganda sa programa ng Pangulo, labas po dito sa ngayon, nakikita natin na itong bawat barangay, walang maiiwan, is yung pag-respond ng Pangulo sa mga tanong at hiling ng mga ordinaryong mamamayan. Tulad natin, tayo po ay nasa grassroots level. Tayo pong nagpapahayag sa Pangulo, sumusulat tayo, nagbibigay tayo ng impormasyon na Pangulo, ganito po, dito sa mga 4th and 5th class municipality, hindi po nakakaabot inyong proyekto. Kaya bigla na rin nagbigay ng guidelines sa Pangulo, aabutin ninyo hanggang sa 5th class municipality. Kaya nga, ang MPR NGO ngayon ay kaagapay ng Pangulo sa ng pamahalaan sa implementasyon ng TUPAD sapagkat dinadala namin ang TUPAD sa mga lugar na minsan ay hindi nakaranas po ng programang TUPAD. Yun po ang kagandahan nito sapagkat yung katuwang ng Pangulo hindi lamang LGU na kanya pong pinagsisilbihan, mas pinatindi ito sapagkat yung mga mamamayan, ordinaryong mamamayan ng bawat pwede pong magpahayag, maghingi ng tulong sa ating Pangulo. Mula po sa kanyang mga kasapi at kaisa na mga organisasyon o sektor upang ipahayag po sa kanya ang kanilang mga kalagayan.
7: Tama ka, Alfred. Well, sagot actually yan ng MPR dun sa priority ng Pangulo kasi yung food security ay napaka-importante. And how do you address that food security? Is you help the farmers and the fisher folk. Kasi sila ang frontliners para mag-produce ng pagkain para sa taong bayan. So, pag walang farmer, pag walang fisher folk, mahirap pakainin ang 120 million Filipinos. So, the Marcos administration is really focused on taking care of our farmers and fisher folk and those that produce the food for the citizenry. Alfred?
29: Yeah, that's very right, sir. Maraming bagay talaga na hindi nakikita ng marami. Halimbawa, sa ngayon na kalagayan nito, sa gitna ng krisis nangyayari sa ibang bansa, kailan ninyo naranasan na kailangan ninyong magpila para makabili ng bigas? O kailangan ninyong pumunta sa kapitbahay para humiling ng bigas. Hindi natin naranasan ito. Bagkus nung nakarang administrasyon, remember ko ito kasi nandito sa katabing bahay ko yung pila ng mga tao. Napakarami. Kasi 80 pesos yung inabot ng bigas. Wala pang gera noon, pero merong ganun na kalagayan. Pero sa ngayon, tingnan ninyo, paano nangyayari na yung Pangulo na babuy back na niya yung harvest para ibigay doon sa walang gutom? Yung mga tinatanim ng farmers, hindi niya na hinihintay na yung trader ang bibili. Ang sadya ng Pangulo, unahan na natin si trader para maganda yung pagbili natin. Pero ang punto dito, kung hindi nakapagtanim si farmer, kung hindi nakapaghanda si farmer, anong bibilihin ng Pangulo? Anong ibabahagi niya sa mga lugar? Anong kakainin natin? Anong bibilihin natin? Siyempre, kung hindi ito naging magandang programa ng Pangulo, ngayon pa lang nararanasan na natin yung hirap. Pero hindi ganun ang hirap na naranasan natin. Confident lang yung buhay. Kung gusto nating bumili, nakakabili tayo. Kung gusto nating kumuha ng tulong mula sa pamahalaan ng mga libreng pagkain na ito, na nabibigyan, yung data mismo, it provides certainty na yung Pangulo naging epektibo po sa pagbigay ng tulong sa mga farmers. Tingnan ninyo mga farmers ngayon. Noon, nakikita niyo yan sila sa kalsada. Nagwewelga. Pero niminsan dito sa Pangulo, hindi mo nakita na mga magsasaka mangingisda ay nasa kalsada para magwelga.
7: Tama ka, Alfred. In fact, isa rin ang gusto nating pasalamatan at maging partner ay walang iba kung hindi ang ating kaibigan, yung Deputy Director General ng ARTA, yung Anti-Red Tape Authority, walang iba kung hindi si Undersecretary Billy Racho. Siya'y interesado makipag-join forces with the MPR kasi ang programa ng ARTA is they also deliver good service to the people, especially dun sa mga government offices and LGU. Sa kapuan, ito yung the ease of doing business, no, para sa taong bayan. Lalo na, siyempre, minsan maraming papeles, pabalik-balik. So, meron parang one-stop shop ang mga LGU at mga government offices na you have to serve the public immediately as soon as possible. No? Fred?
29: Yes, I think that's very, very good na naman na improvement ngayon. Ano? Kasi yung ARTA, andyan na yan eh. No, mula pa noon. Ang nagiging kanyang function is to really, dahil bilang anti-red tape, para bantayan po yung mga katiwalian at korupsyon na nangyayari. Pero sa sistema ngayon, kasi nga, imbis na yung tutukan natin yung korupsyon, nagdating na naman itong bagong problema natin, itong mga faking balita, fake news. So, na-divert yung concentration natin dito para labanan ito. Nilabas natin yung maging mapanuri. Dito naman sa ARTA, maaari siguro maging mapamatyag. Kasi nga, kung hindi natin babantayan yung ating mga LGU, kung hindi natin i-empower yung mga organisasyon, sektoral, mga mamamayan, na mayroong paraan po para ipaalam sa gobyerno yung katiwalian na nangyayari sa kanilang lugar, hindi po natin maiipsan, mabibigyan ng solusyon. Kaya napakaganda itong layunin ng Pangulo. Inayos niya na muna. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Kung hindi ibinis ko ng Pangulo, yung problema sa flood control o yung sa DPWH, hindi po matitigil lahat ng mga tao nandoon na, napakatagal na panahon, nandyan na sila, yung kalakaran ay nanatili pa rin kahit magpalit-palit pa ng administrasyon, mananatili yung sistema ng kanilang kalakaran kasi nandyan na sila nakaugat mula noon. So pinutol ito ng Pangulo, pagputol niya, edi nakasandby lahat, ipinasok niya ngayon yung bagong henerasyon, yung bagong sistema, mas napabilis tuloy yung development. Tuloy, halimbawa sa Agusan del Norte, napakatagal niyan na inayos yung lubak-lubak na kalsada, pero nang pinutol ng Pangulo yung katiwalian, ngayon napakaganda ng naging development. Yun po ang ginawa ng Pangulo. Sinakripisyo niya yung kanyang administrasyon, ibinisto niya yung kalukuhan ng DPWH na napakatagal na, nakadena ng korupsyon mula pa ng ilang administrasyon. Pinutol niya, ibinisto niya, napahinto, inimbestigahan. Pinasok niya ngayon si Bin, sabi niya, habang iniimbestiga, gawin mo yung paraan na mapabilis ang pagbabago.
7: Sabi Alfred. Alfred,
29: ganun po.
7: Wala na tayong panahon, no? Mabilis ang oras, but I want to have you again, as I guess, soon, no? Hopefully tomorrow or Wednesday. Your last few words, we have 2 minutes and I'll say goodbye. Your last 2 minutes, Alfred. Panawagan mo sa...
29: Okay, salamat muli sa pagkakataon, Chairman Leslie, no? Lahat ng pagsusumikap po ng MPR at ang katuwang ng gobyerno sa ilalim po ng Bagong Pilipinas, kasama ng mga daan-daan pong organisasyon na nakikibahagi sa Pangulo, na tumutulong sa Pangulo, hindi lamang po upang pag-usapan. Ngunit malinaw po sa direktiba ng Pangulo na sa gitna ng pag-uusap na ito sa pananalita o pagpapahayag, kinakailangan may laman po yung ating pagpapahayag. Ibig sabihin, tayo po ay nagkaroon po ng kontribusyon o pagkilos para maging bahagi po tayo ng ninanais nating isang bagong Pilipinas. Kaya po tulad ninyo na andyan lang po at patuloy po na tinitingnan ang aming pagkilos, ang aming paggalaw, ay na-appreciate natin yung kahalagan po ng mga tulad nating ordinaryong tao na nagiging bahagi po sa kaunlaran, yung solusyong kaunlaran na mayroon po sa ilalim ng bagong Pilipinas. Binigay ito na pagkakataon ng ating Pangulo para sa atin na maging mapanuri, maging mapamatyag, maging bahagi po ng solusyong kaunlaran. Hindi lamang po ng problema. Kasi nga kahit pa tayo, minsan ay nagiging problema. Ngunit napakahalaga sa mga problemang yan ay naghahain po tayo ng solusyong kaunlaran. Ito po yung imbitasyon ng Pangulo kung bakit libo-libo ng miyembro ng Bagong Pilipinas Citizens o ng MPR NGO ay nakikibahagi para po sa layuning ito na bilang patunay ng pagkakaisa ng Maydangal sa ating Pangulo at ating pamahalaan. Yun po, marami pong salamat muli po at sana po ipatuloy yung ating pagpapahayag ng mga bagay na ito sa inyo pong tulong at maraming salamat.
7: Maraming salamat sa iyo, Alfred Apo Balbin, presidente ng MPR o yung Marcos pa rin. Maraming salamat sa iyo. Until next time, papasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. So magpapaalam na po ako. Remember to always pray for our nation. pray for our people, and pray for our leaders. God bless you, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 9:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Artificial Intelligence at Electronic Warfare, kabilang na sa curriculum ng Philippine Military Academy o PMA na magagamit ng mga future armed forces of the Philippines officials sa gitna ng mga hamon tulot ng nagsulput ang mga teknolohiya ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa nilalaman ng bagong curriculum ng Philippine Military Academy sa gitna ng mga nagsusulputang banta ngayong modern age. Ayon sa Pangulo, ang bagong curriculum ay maghahanda sa mga kadete ng PMA bilang mga susunod na opisyal na haharap sa mga tradisyonal at umuusbong na banta sa makabagong panahon. Ilan sa kabilang sa bagong curriculum, sabi ng Pangulo, ay ang may kinalaman sa data science at Python foundations na nagtuturo sa mga kadete ng basic programming. Kasama din sa curriculum ang artificial intelligence, electronic warfare o ang pag-detect o pag-arang sa signal ng kalaban, ganun din ang tungkol sa unmanned system o mga kagamitan na pinapatakbo sa pamamagitan lamang ng remote control. Makakabenepisyoan niya sa curriculum reform, sabi ng Pangulo, ang PMA class of 2029. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technology.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Philippine National Police nakaaleto kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw. Ang detalye sa live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark? Balikan natin ang balita ni J. Mark Dagala. Napolcom pinuri ang Philippine National Police sa pagkakasabat ng 61 million pesos na halaga ng illegal na droga. May balita naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinuri ni Napolcom Commissioner Rafael Calisa ng Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency sa seri ng anti-illegal drug operations sa nagresulta sa pagkakasabat ng aabot sa higit 61 milyong halaga ng illegal na droga. Sa ulat ng PNP, kinasama mga operasyon sa Quezon, Negros Oriental, Bacolod at pati na sa Zamboanga City noong May 16. Ayon kay Commissioner Kalinisan, sumasalamin ang tagumpay na ito sa epektibong intelligence-driven at community-supported operations sa pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Dagdag pa nito, patunay ito ng disiplina, maagap na aksyon at tamang pagpapatupad ng batas na mahalaga para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga komunidad. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Philippine National Police naka-alerto kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw. Narito muli si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naka-alerto ang mga Philippine National Police at iba pang mga regional unit ito upang tiyakin na seguridad sa ilang sa kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na layunin nito na matiyak na magiging mapayapa ang lahat ng aktibidad at demonstrasyon kaugnay sa napipintong pag-convene ng Senado. Pinalakas na rin ang deployment ng mga police sa paligid ng Senado at iba pang mga convergence point sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na ang Davao City.

0: Ito ay sa kabila ng malakas na ulan itong weekend. Ayon sa DPWH, ito ay bunsod na ang kanilang isinagawang drainage improvement sa naturang lugar. Matatanda ang una ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang drainage improvement sa G. Araneta Avenue bilang bahagi ng upland kontrabaha. Layunin ng proyekto na maibsan ang matagal ng pagbaha sa lugar lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 6 na minuto na makalipas.

0: Alas ang alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

0: Hello there! Hello, beautiful people! Madeng, mainit, maalinsangan, pero okay lang mga kababayan, energy level ang ating Lunes. It's Monday morning, nako, 18 na ng buwan ng Mayo. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Kung gusto nyo mapabati, mag-text lang po kami, ay kayo, sa aming text line. Ayos ba? Oo, para pwede kami makikain sa inyo. Ah, okay ba, St. Michael? Diba? Okay, Glory. And Al, and Engineer Jobel, and of course, Engineer John, and si Roman, Engineer Roman. Hello. And likewise, Arnel Villamor. Okay, kung tama na ako ngayon, ha? Arnel. Ha? Okay, kaya ganda mo mabuti. Hindi ka na nagagalit sa akin. Oh, yay, mga kababayan. Teka muna, paalala muli sa inyong lahat. Yung mga lalabas po ng tahanan at nakakaranas pa rin ng o pag-iwas na sa mainit na at maalinsangan na panahon, magdala ng inuming tubig at number two, magdala din ng lalagyan ng yelo at face towel. Dahil magagamit po nyo yan pagka init na ang pakiramdam nyo at upang makaiwas sa heat stroke. Oh yes, iwas. Delikado po ang heat stroke. Oh, ang gagawin nyo lamang, pagka malamig na malig na, yung inyong bimpo o face towel, syempre puna sa mukha, tenga, leeg, at ibang bahagi ng inyong katawan sa isang lugar na hindi naman kayo makikita. Ayos ba? Opo, pampababa ng temperatura sa nararamdaman nating init factor. Yes. Samantala, ay paalala din sa mga kababayan natin, inang, ineng, nanang, mami, o daddy, at yung pong, nako, nasa bahay lamang, check nyo nga, yung inyong refrigerator, baka meron na naman ho kayong naisiksik dyan, na kailangan ng i-consume o kaya kainin. Eh, yung iba naman, pakicheck nyo yung mga gulay na ilalagay nyo doon sa lalagyan nyo na nabubulok lamang, sayang ang pera, ano po. At saka yung mga pagkain, akala nyo ay pampalamig, pinalamig nyo lang, pero inabot na ng isang linggo. Nako po, napanis din na nasa loob ng refrigerator. Yes, napapanis po yan kung sa chiller lamang na ilagay. Pero kung nailagay nyo doon sa freezer, ayos. Magtatagal pa ang inyong iniimbak o kay itinagong pagkain dyan. Yes. Welcome mga kabisyo sa araw na ito. Ha, mga kabisyo sa public service, narito muna ang mga headlines, ulo ng mga balita. Senado magko-convene bilang impeachment court ngayong araw. Pangulong Marcos Jr. dumalo sa bawat bayan, makikinabang program sa Makati City. Philippine National Police naka-alerto kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw. At pag-escort umano ng pulisya sa itim na van na sinasabing sinakyan ng Senador Bato de la Rosa, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Uy, mga kababayan, mga TNVS at nako, motorcycle taxi riders, nako, abay special payout doon sa mga transport network vehicle service. Ah, di ba, nakumpleto ko kaagad. Ala, nagpapatuloy pa rin. Yan ang mga headlines at ang detalye ng mga balita sa mga sa susunod na oras sa pag-uusad po ng mga minuto dito sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Yan, mga kababayan. At sa lahat ng social media platform na inyong tinatanganan. Oo, sa mga gadget na tinatanganan nyo dyan. Okay? Yung mga gusto magpa-shoutout dahil fiesta nila, nako, sige. Idaan nyo po doon sa 0999. I-text nyo, 0999-229-1738. At pwede rin doon sa aming Facebook Live dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Oh. Nako, kung kayo'y nangangamba, dito ba sa Metro Manila maapektuhan noong distribution ng tubig? Sapagkat minomonitor, namomonitor na ng ating mga opisyal, ng ating pamahalaan, abay nababawasan ng tubig sa mga ilang dams dito sa ating bansa. Alamin nga natin sa namamahala ng distribusyon ng tubig, sitwasyon ng mga tubig sa ating bansa, ang National Water Resources Board. Yan ay sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources. Ang director nito, si Dr. Sevilio David Jr., ang executive director. Magandang umaga po, Director David. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa mga kababayan at pagkinig po inyong programa.
0: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Si Kiko Flores po ito. Been a long time. Anong last na aking panayam sa iyo, nasa kabila pa akong himpilan. Ano po? Anyway, thank you and welcome back. Mabuti po at kayo po ay muling nagsiservisyo sa National Water Resources Board. Bigyan nyo nga po ng update ang ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas.
1: Amin.
0: O Radyo Publiko, Dr. David. Abay, bumababa ang antas ng level ng tubig sa iba't ibang dam dito sa ating bansa. Go ahead, please.
1: Opo, magandang umaga, Kaki ko, no? At tama po yun, no? Ito pong kasalukuyan, no? Panahon ng mga tag-init ay ayon naman po, no? Expected naman po na bumaba yung mga level ng mga dam po natin, no? Pero sa kasalukuyan, Kaki ko, medyo mabilis po, no, yung pagbaba ng mga dams natin. Particular po itong level po sa Angat Dam, no, nasa 77.79 meters po ang level niya, ay halos mababa na po na ito, no, dun sa minimum operating level na 180 meters, no. Mababa po siya ng mga 2 meters, no. At pag ganito po kasing sitwasyon, Kaki ko, ito pong mas mababa sa minimum operating level, ay mas binibigyan natin na ngayon ng prioridad, no, yung water supply para ng NWSS po, no, para sa Metro Manila at karating lugar po, no. At sa ngayon po, itong sa irrigation naman po, ay nasuspend na po, no, yung allocation, no, pag-release ng tubig para sa irrigation po, noong May 14 pa po, no, pero noong panahon po yun, eh, halos tapos na rin po, no, nakapag-ani na rin po sila, no, at ngayon po, ang pinaghahanda lang natin yung susunod, no, na pagtatangin po nila na kailangan po natin tingnan kasi medyo mababa po yung level ng Angat Dam at kailangan po nating umaasa po tayo na makarecover ng sapat yung level ng tubig.
0: Sa bagay po, maputol po kayo, Dr. Sevilio, David, no? Yung pong sitwasyon na yan ay alam na alam niyo po ang nangyayari. Taon-taon, mayroong ba pagbawas ng level ng tubig. Sa ngayon, nakikita nyo bang ito ay sa mga unang panahon pa lamang ngayon, buwan ng Mayo, ay mas ito po ba ay magiging matindi dahil ito epekto nung sinasabi na nilang projected na Super El Nino?
1: Tama po yun, no? Ito po yung kailangan nating i-monitor ngayon, no? Kasi nga po, ito pong anunsyo po, no, ng pag-asa na meron tayong may nangangamba, no, na Super El Nino na magsisimula po yan na mga June or July at baka umabot po ng hanggang sa susunod na taon po, no. Na ito po, pag ganito po kasi pag super mga El Nino ay medyo mababa po ang mga pag-ulan na nararanasan or mababa sa normal na maari po makaapekto, no, sa pagba sa level po ng mga dams natin, particular po itong Angat Dam po, bago matapos ng taon po sana, ay gusto natin i medyo komportable po ang level niya.
0: Iyan ang sinasabi niyo sa Angat Dam. Pero tama po ba na nagbukas na yung nandyan sa Wawa Dam na makakatulong sa bahagi ng Antipolo or South area, Southern area? Director David, please.
1: Tama po yun, no? Sa kasalukuyan ay hindi pa po fully operational. Pero bago po magtapos ang taon, sa ayon naman po sa kapanayam natin sa NWSS, ay baka mag-operational na rin po at hanggang sa susunod na taon po. Baka mag-operational na rin po yon. At sa tingin po naman natin ay malaki ang may tutulong nito kasi nga po, itong pangamba ng El Nino ay baka umabot po hanggang sa susunod na taon. Kaya po, malaki po ang may tutulong nito kapag ito po ay maging operational na inaasahang bago po magtaos ang taon or early next year po ay maging operational na.
0: Yung ba'y sinasabi nyo na hindi magiging problema ang sitwasyon kung ang pinagkukunan natin ng tubig ay galing sa Angat Dam sa mga naunang panahon hanggang ngayon, pero meron ng suporta na nanggagaling dyan sa Wawa Dam, the area?
1: Tama po yun, no? Kaki ko kasi nga po ay ngayon po kasi halos 90% po ng tubig natin dyan po sa Metro Manila, nandiyan po sa Angat Dam na nanggagaling.
0: Oo nga.
1: At patuloy po yung pangangailangan, no? Tumataas po yung demand, no, sa populasyon tsaka sa pangalan sa Metro Manila, at expansion din po na ito po mga alternatibong na sources na nade-develop bukod po sa Angat Dam, malaki po ang may tutulong. At ito nga po, bukod sa mga Upper Wawa Dam po na project, ay meron din po dine-develop ang NWSS concessionaryo, no, dito po sa may Laguna Lake, no. Opo. Na maaari pong mag-operational na rin by early next year po.
0: Maganda po. Ayang balitang yan. Ibig sabihin, may pang-suporta rin na manggagaling dyan sa Laguna Lake. Well, dyan po sa mga sinasabi nyo na mga magandang balita ngayon, nagpaplano na rin ba ang National Water Resources Board para sa cloud seeding? Dahil sabi nga ng mga pag-asa, ay mas magiging matindi itong El Nino phenomenon na ito.
1: Isa po yan sa ano, isa po yan sa mga contingency measures, Kaki ko, na nakalatag na po, inalalatag na po rin natin yan, no? At kailangan na po rin pag-aralan ng pag-asa kung may mga pagkakataon kung viable ba na ba na magkaroon ng cloud seeding operations, no? Pero sa ngayon po, Kaki ko, ay tayo po, no, at ang kasama ng NWSS ay may mga nakahanda na rin pong mga contingency measures, no? Kagaya po yung mga deep well, no? Yung mga deep well po ay pag matindi na ang pangailangan, ay pinayagan na po yung NWSS ng NWRB para po gamitin, no, kung sakali pong mangailangan ng karagdagan supply ng tubig na hindi na po kayang patugunan, no, ng Angat Dam, no? Bukod din po doon ay mga ano po, no, may mga pressure management at saka yung paglalatag po ng mga tinatawag na pagsasaayos, no, ng mga linya ng tubig.
0: Opo.
1: Na para naman po mabawasan yung nasasayang sa mga tubo.
0: Nabanggit po niyo yung paggamit ng mga deep wells, no, sa Metro Manila. Ay napansin po ng karamihan ngayon, at lalong-lalo na ngayon, marami na po nag-ooperate nitong mga car wash, ano po, na siyang posibleng maka-apekto sa paggamit ng maraming tubig na nasasayang din lang. Anong plano po ng National Water Resources Board dito sa mga operation ng mga car wash na yan?
1: Sa ngayon po ay Kaki ko ay pinano po ang abiso lang po sa ngayon is hangga't maaari po kung pwede mag-recycle muna sila, no, at mawasan po, no, yung nanggagaling po ng direkta, no, sa mga supply ng tubig natin. At kung maaari po ay ito pong mga pag-ulan, no, nararanasan natin dito sa Metro Manila.
0: Opo.
1: Ay maganda pong ipunin din ito, mag-harvest po tayo, yung rainwater harvesting na sinasabi po natin ay madalas pong nag-uulan ngayon, at ito po ay hindi pa masyado nakakaabot sa mga watershed ng Angat Dam. Pero mapapakinabangan po yan sa ating dito sa Metro Manila pag ito po ay na-harvest po at taipon at magagamit po natin sa ibang mga pangangailangan na hindi naman po nangangailangan ng mga treated water po.
0: Ang National Water Resources Board ba mayroong proyekto tungkol dyan sa mga paano at mga dapat na malaman ng taong bayan, lalo sa Metro Manila at mga karating pook, yung pag-harvest ng rainwater?
1: Sa ngayon po, Kaki ko, ay nagsasagawa po ang NWRB ng mga kampanya kung paano po makatipid na ng tubig, no? Yung mga simple household na mga tips po, no? Meron po tayo dyan sa website po ng NWRB yan, at pinapaiting po natin yung kampanya natin, no? At ito na pang pong pag-harvest ng rainwater.
0: Opo.
1: Sabi nga ho natin sa ngayon po yung
0: maganda sa yan,
1: mga kababayan po natin, yung mga drums po, no?
0: Oo.
1: Na ipunin sa mga downspout, no? Kung pwede,
0: yes,
1: po nating maipon yan at So, pero kailangan muna natin takpan, no? Ipunin na muna maayos.
0: At saka kailangan
1: pagbahaya, no?
0: Oh, malaman din, Director David, na mayroon ding kukulong tamang paggamit niyan. Baka naman pamahayan ng mga lamok. Pero ang isusunod ko na tanong, wala ba kayong planong humingi ng tulong sa mga dalawang concessionaires dito na marami namang resources pa? Baka pwede silang mag-donate ng mga sistema nung sa mga komunidad dito sa Metro Manila ng pag-iipon o pag-iimbak ng tubig mula sa ulan.
1: Ako po, ayan po, magandang idea. No?
0: Ako, salamat po. Po
1: tayo sa NWSS po.
0: Oh, no?
1: Sila po kasi ang,
0: pwede nilang gawing corporate social responsibility project yan, Dr. David, di ba? At kasama, kasangga ang National Water Resources Board.
1: Tama po yun, no? Sa pagkakalap, tama po yun, no? Sa pagkakalap po natin sa mga eskwelahan ay may mga proyekto na po na ganyan, no? Titingnan po natin, magipag-unayan po tayo sa NWSC at mga concessionaires kung paano po mapapaigting ito.
0: Very good. Ay, ako, salamat po at makatulong kami ng mga posible yan. At sa mga susunod na pagkakataon, muli namin po kayong tawagan. Baka may mayroon po tayong update ng mga ganoong programa. Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan ngayon, Director David? Go ahead, please.
1: Opo, no? So, namikahit po tayo, no, sa mga publiko, no, na sa ating mga kababayan na kumari po ay magtipid ng tubig, no, sa ngayon. At although tayo naman po sa gobyerno ay tayo po ay nagtutulong-tulong, no, para po mapangalagaan, no, yung supply po ng tubig natin para po sa mga kababayan po natin. Ganun pa man ay sama-sama po tayo sa pagkilos at makatulong po yung mga kababayan natin sa tamang paggamit ng tubig, bawasan ang hindi pa kinakailangan paggamit at mag-recycle at mag-reuse po kung maaari at para naman po mapagaan natin ang epekto ng or posibleng epekto nitong El Nino na baka inaasahan natin na malakas po ayon po sa pag-asa.
0: Alright, maraming salamat po, ha, Dr. David, sa pagpapaunlak nyo ng panayam de ito. More power! Thank you.
1: Maraming salamat po. Kagat, magandang umaga po.
0: Alright. Si Dr. Cevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board ng Department of Environment and Natural Resources. Ayan, ha, mga kababayan. Huwag po nating isarang yung pang pabayaan lang na ang tubig na nandyan sa inyo, lalong-lalo nang nanggagaling sa mga gripo, ay hinahayaan nyo lang na pumapatak-patak-patak. Alam nyo ba yung mga patak-patak lang yan, no? Kung hindi nyo naaayos ang inyong mga gripo? Abay, nakakaipon din yan ng mga ilang balde. At pag yan ay nakaipon, nakakatulong sa consumption, ito yung babayarin sa mga patubig na yan na nanggagaling sa dalawang concessionaires. Oo, sayang naman, ano, kung hindi nyo maiipon yan at magagamit. Kaya dadagdagan po natin every now and then ang mga tips na pwedeng iaming ibahagi sa inyo tungkol dito sa pagtitipid sa tubig at pagre-reuse ng mga tubig. In the meantime, ako, alam po ninyo, mayroong report si J. Mark Dagala, yung nanay nasawi habang dalawang anak nito sugatan sa pagguho ng lupa sa Rodriguez Rizal. Aba, alamin natin ang report na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark, nako, saan nangyari yan sa eksaktong lugar sa Rodriguez Rizal? J. Mark.
3: Kuya Kiko, patay nga ang 37 gulang na ginang matapos habang sugatan naman ang dalawang anak nito matapos magulungan ng malaking bato ang kanilang bahay sa sitio Makopoy, Barangay Maskap sa Rodriguez Rizal. Batay sa ulat ng Rodriguez Municipal Police Station, nangyari ang insidente kahapon dakong alas 5:30 ng umaga. Ayon sa nakasaksi na kinilalang si Hazel, nagising sila matapos sumigaw ang kanyang ina na tila may gumuguho at pinalabas agad sila ng bahay. Ilang sandali lamang ay biglang gumulong ang malaking tipak ng bato patungo sa kanilang bahay at direktang tumama sa biktimang kinilalang si Rizel at dalawa nitong anak na 2 taong gulang at 12 anyos. Agad isinugod sa Inares Hospital ang mga biktima ngunit idineklara ng dead on arrival ang nanay sa naturang ospital. Patuloy naman nilalapatan na lunas ang 2 sugatang bata. para sa bagong
0: J-Mark.
3: Pilipinas Gamer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, Kuya Kiko.
0: J-Mark, yung bang barangay Maskap ay ano yan, the
3: bulubundukin? Medyo bulubundukin ito. Oo. Medyo yeah, bulubundukin yung bahagi ito ng Rodriguez.
0: Ah, tabi ng bundok na, oo nga, the night is sloping, ano?
3: Yes.
0: Ilang bahay ang mga nandyan na nakatayo sa lugar na yan, sa barangay Maskap o sa sityo na binabanggit mo kanina?
3: Kung makikita mo, Kuya Kiko, yung mga litratong pinadala ko dyan.
0: Oo, wasak mo na wasak
3: eh. Parang ano ito eh, parang bahay kubo.
0: Bahay kubo? Oo, isa lang itong nandito pero may mga katabi ba siya ng mga ibang mga bahay na gawa sa light materials?
3: Merong mga katabing bahay pero may distansya, hindi katulad dito sa lungsod na tabi-tabi. Ito may distansya yung mga bahay pero itong bahay na to eksakto nandito na nakatapat mismo sa pinakadalisdis nung parang bulubundukin bahagi nitong lugar.
0: Oo. Pagka kaya, ang barangay itong, Maskap ba sa iyong pagkakaalam, ano yan, susunod ito ay daan na papunta sa isa pang bayan? After Rodriguez Rizal, the J-Mark?
3: Meron itong lagusan na Kuya Kiko. Ito yung manggagaling ka ng ano, kung manggagaling ka ng batasan, batasan na San Mateo Rodriguez.
0: Okay.
3: Yan na yun. Parang ganito, parang di ba yung sa may bahagi ng Rodriguez kasi parang meron itong mga pasigsag na
0: ng kalsada.
3: Kaya ito ay parang bahagi ito nung isa sa mga bangin doon.
0: Anong sabi ni Mayor ngayon diyan sa Rodriguez Rizal?
3: Wala pa,
0: may announcement ba siya? Sige, i-follow up natin.
3: Wala pang pinapabatid na pahayagan ng pagkabangit. Ito ay ulat mula pa lamang sa Rodriguez Municipal Police Station at iniulat nila sa Campo Crame ngayong araw.
0: Alright, sige. Mag-follow up tayo sa Mayor ng Rodriguez Rizal. Amin pong ipa-follow up yan dito. Thank you, J-Mark, sa karagdagang report at makausap man lang si Mayor Ronnie Evangelista. General. General yan eh.
3: Tama.
0: Former Brigadier General yan. Mayor.
3: Yan, dating Army Chief.
0: Evangelista. Army Chief. Yes. Sige, alamin natin. Kung may nakikinig po dyan sa opisina ni Mayor Ronnie Evangelista, General Evangelista, sir, baka pwede ko kayo makapagbigay ng update dito. Well, anyway, kukontak naman ng ating mga masipag na mga executive producers. Okay, thank you, J-Mark. Salamat sa iyo.
3: Yan mo na ang balita, Kuya Kiko. Balik mo na sa iyo.
0: Yan ang report ni J-Mark Dagala. Nakakalungkot, ano po, na namatay ang nanay habang sinasalbang kanyang anak. Ang mga kanilang kasama dyan sa pamilya nila sa barangay Maskap na naguhuan noong lupa mula doon sa Rodriguez Rizal na yan dyan sa barangay Maskap. Samantala, merong report naman si Marian Bastasa. Oy, wanted bato posters. Ipinascale ng Akbayan Youth sa Quezon City. Alamin natin ang kanilang purpose diyan, ano ang detalye ng report na ito. Mula kay Marian Bastasa. Marian,
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Nagdikit nga ng wanted posters ni Senator Bato de la Rosa ang ilang mga miyembro ng Akbayan Youth dito sa kahabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City. Kasunod ito na inilabas sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon at gayon din ng nakaraang tensyon sa Senado.
0: Anyari. Oh, naku. Andre, naputro si Marian. Balikan natin mamaya. Pero in the meantime, kay muna, the Engineer Roman, sa inyo muna at babalikan po natin ang report na yan ni Marian Bastasa. Go ahead.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, Simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko. Serbisyo.
15: Radyo Publiko. Serbisyo.
16: Serbisyo.
0: Alas 10.37 na po. Hello there. Shout out kay Ma'am Isa Rivera Sico ng Maligasang Imus City, Cavite. Wow, habang kumakain at nagka-coffee. So, nakakaingit ka? Nag-iingit ka ba? O papaana? Joke lang. Alright, enjoy, enjoy. Sino mga kasama nyo riyan? Mga taga Imus City. Alright. Ganda umaga rin po sa ating mga nandyan na mga drivers ng UV Express sa MRT Centres o ba dito sa corner EDSA and Quezon Avenue. Katulad ni Mangga Antonio, Lito, Pedro, Ricky, ay Adonis, Eduardo. Kumpleto daw sila. Nako, at sino pa ba? Ayan, ang kanilang mga pasahero unti-unti na nakapila. At sasakay na patungong Commonwealth at saka dediretso ng Bulacan, lalong-lalo sa San Jose del Monte, Bulacan, sabi ni Mang Ernesto. Hello, hello, hello! Ganda umaga sa inyo, ingat lang ha sa pagmamaneho. Samantala, mga kabayan! 10:38.
16: Now, alam na dis!
0: Si Kuya Kicks, alam na dis trivia. Alam po ninyo sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory, ayon sa tala ng pag-asa, ang pinakamainit na temperatura, wow, temperature, ha? Yung pinakamainit na temperatura na naitala sa Pilipinas ay 42.2 degrees centigrade. At ito ay nangyari ng dalawang beses. Dalawang beses? Una, noong April 29, 1912. Aha, unang-una yan, April 29, 1912. At muli na namang naulit, muli ito noong May 11, 1969. Pareho yan sa Tuguegarao City, Cagayan. Ay mga taga-Cagayan, naimbag, agsapa. Kilala po ang Tuguegarao bilang isa sa mga heat capitals o init capital ng ating bansa. Aba, galing nga. Ngayon ko lang naalaman din merong heat capital. Hala, merong summer capital. Eh, Baguio. Yun naman sa Baguio, eh dahil taglamig. Pagkano pupunta ka? Tagaytay, kasama riyan. Pero, itong heat capital, ayaw ko ito, di ba? Maraming. Oh, di ba? Yan po, ang heat capital ng bansa ay dyan po sa Tuguegarao, ha? Na nakalagay yan sa paniniliksik ni Al Corpus at ni Glory Bagon. Dahil sa lokasyon nito sa Cagayan Valley na nagpapalibutan ito ng mga bundok, kaya't naiipon ang init at mas mabagal lumamig ang hangin. Aba, ano, yung pong impormasyon na yan nasa liksik ni Al Corpus. Nakakapagtaka dahil bundok yan eh. Yung Cagayan, kaya nga eh, Cagayan Valley, tapos yung Tuguegarao City, nandun napapalibutan siya. Na nakalagay pala sa pananaliksik ni Al Corpus ay ang Tuguegarao City ay heat capital of the Philippines. Yes. Samantala, mga kaba, isa yan, ha? Isa yan sa mga heat capital sa ng bansa. Sa susunod, ipaalam po natin kung nasaan pa yung iba. Samantala, narito naman ang pagtaya sa lagay ng panahon kagabi. Si Kaki Ko Flores na experience niyong malakas na ulan sa NLEX at saka TIPLEX. Opo, kaya yung mga bumiyahing katulad ko, abay nagbumagal ang pagmamaneho ng sasakyan. Alamin nga natin, kaya si Dan Villamil ang ating makakasama. Dan, magandang umaga po mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Good morning, Dan.
17: Rancho Pilipinas Weather!
18: Yes po, mga daumagat sa ating mga takasubaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ilang bahagi pa rin ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, partikular na dito sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soxarjan at Davao Region. Itong southern portion ng Mindanao, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at maalinsangang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad, hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Dan William Biligula.
19: Dan, paki ano naman update kami sa una yung heat index, pangalawa ay ano yan, meron pa ring mga susunod-sunod na mga aasahang mga thunderstorms ngayong araw na ito.
18: Opo, so malaking bagay pa rin ang ating bansa na makakaranas ng mainit na panahon. Areas pa rin makakaranas po ng danger levels of heat index. So for Metro Manila, posible pong maglaro mula 40 degrees pataas po yung ating heat index. So most of the country makakaranas pa rin po ng danger levels. So kung maaari, iwasan nga po natin yung prolonged na outdoor activities sa oras na 10 a.m. To 3 p.m. dahil ito yung oras na kung saan itatala po natin yung mga matataas sa temperatura.
19: Eh yung nangyari kahapon na ulan, diyan ba, aasahan pa rin natin ngayong araw na ito? At saka saang mga lugar yan, Dan?
18: Actually po, ito pong mga thunderstorms sa ating nararanasan, widespread po yan, posible buong bansa po makaranas ng mga pag-ulan na ito. Anywhere in the country, posible po yung mga tinatawag nating localized thunderstorms. Especially na patapos na po yung Mayo, nasa second half na po tayo, and kung bakit ito na po yung transition period between tag-init and tag-ulan. So sana po natin, bandang hapon at gabi, mas madalas na po yung mga biglaan at pandali ang pag-ulan na ito.
19: Alright. Maraming salamat, Dan, sa update mula sa inyong tanggapan. Ingat din.
18: Thank you po and good morning.
19: Si Dan Villamil mula sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ay alas 10:43 na, 10:43 in the morning. Yung mga ginagawang relo, ang radio program na ito, mga kaserbisyo, mga kabisyo sa public service, sige lang, chill, chill, relax, relax. Kung pwedeng mag-relax, kung di, ay siyempre halamang nagmamaneho, focus sa inyong pagmamaneho. Magandang umaga, Lawrence Atanasio and Brigadier General Neil Gotoman. Wala dyan sa Communication Electronics Service ng Philippine National Police. Oy, Raquel Espiritu, gandang umaga mula sa Philippine Amateur Radio Association. Samantala, naku, ang Food and Drug Administration. Yan, nung nagkakawindang-windang ako pag hindi niya nilagay talaga dahil iba yung mga meanings pag nasa dyaryo yung FDA. Nagbabala po sa publiko, nako, laban ito sa pagbili ng ilang hindi rehistradong skincare products sa merkado. Yun, at merong report yan si AJ Ignacio mula sa Food and Drug Administration report na ito. EJ, anong skincare products yan?
20: Rancho Pilipinas. Report. Yes, Kaki ko, ito na nga, nagbabala na nga ang Food and Drug and Administration or FDA sa publiko. Yes. Laban sa pagbili, Kaki ko, na at paggamit ng hindi rehistradong food supplement. Mm-hmm. Kabilang na nga rito, Kaki ko, ang produktong Lux Skin Beauty Tox ng Ana Premium at Oral Sunblock at Stem Cell Dietary Supplement. Sa bisa kasi ng FDA Advisory Number 2026-0162 na nilagdaan ni FDA Director General Attorney Paulo Teston, sinabi ng ahensya na ang produkto, Kakiko, ay walang Certificate of Product Registration o CPR. Ibig sabihin, Kakiko, ay hindi ito sumasailalim sa pagsusuri ng FDA para sa kaligtasan, kalidad at bisa. Yun. Alinsunod kasi sa Republic Act number 9711 o ang Food Administration Act of 2009 na pinagbabawal ang paggawa, pag-akat at pag-export at pagbebenta at paggalok para sa pagbebenta, pamamahagi, paglilipat at kabilang na rin ang non-consumer use ng mga ganitong uri ng product. Hiniling din ito sa mga kinakaukulang otoridad na tiyakin ang produktong ito ay hindi binibenta o ginagawang available sa kanilang mga nasasakupan. Nagbabala ang FDA sa mga apektadong establishmento na huwag ipamahagi, ibenta, i-advertise o i-promote ang nasabing produkto hanggat walang CPR o haharap sa mga regulatory action o parusa. Kakiko, ito naman, lagay naman tayo sa presyo ng produktong petrolyo.
19: Yan,
20: ano?
19: Alam ko, isusunod mo na eh, babukas. Pero, teka, bago yung sa petrolyo, meron lang, baka lang makalimutan ko sa FDA. I-follow up natin, merong ngayong nagbebenta online nung mga gamot na para sa diabetes, pero ginagamit na pampa beauty. Ibig sabihin weight loss, yung pag-slimming medicine na yan. Nako, ay delikado ayon sa FDA, kaya ifa-follow up. Ano? Samantala, yes, sige, i-announce mo na yung adjustment bukas, pagtababa o pagtaas, parang pagtaas eh, no? Nung petroleum products. Oo.
20: Yes, Kakiko, ito na nga, dagdag bawas tayo sa presyo ng produktong petrolyo sa linggong ito. Batay kasi, Kakiko, sa pinakauling advisory at posibleng i-anunsyo na rin ito mamaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ang diesel, Kakiko, ng nasa 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. O diesel, Kakiko, at sa gasolina naman ay 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman, Kakiko, ay posibleng tumaas ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang ibababa, Kakiko. Ha? Bababa naman tayo sa kerosene.
19: Ako, eh buti yan. No? Kerosene yan. Pero doon sa diesel sa gasolina, nanangkupo.
20: Taas tayo, Kakiko. Ay, sus. Nanangkupo muna tayo. Pero itong nanangkupo na ito, Kakiko, ay hindi masyadong nanangkupo dahil nga hindi ganun kalakihan yung taas, pero medyo malaki pa rin ang epekto nito, Kakiko, sa ating mga motorista. At inaasahan nga, Kakiko, na magsasagawa ng isang punong balitaan online ang Department of Energy para i-anunsyo nga ito mamaya. Pero atin-atin lang, Kakiko, medyo inanunsyo na natin ng medyo maaga.
19: Ano yan? Naiskupan mo ba sila? Di ba sila magagalit sa'yo? Okay lang. Anyway, alam mo nga, syempre, the best. AJ Ignacio pa naman yan eh. Thank you sa karagdagang detaling yan, AJ. At makakausap ko naman si Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng National Capital Region ng PNP. Thank you ha, AJ.
20: Dagdag ko na lamang, Kakiko, bago tayo mag-extro, no? Nandito tayo ngayon sa bisinidad ng Senado, sa labas mismo.
19: At tama.
20: Medyo taglatag na ng seguridad ang mga kapulisan dito dahil may mga ilang kilos putresta nang isinasagawa sa mga oras na ito, Kakiko. So, yan ang muna pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Thank you, AJ Ignacio. Nandun na siya sa vicinity ng Senado. Ibig sabihin, doon yun sa GSIS compound. Narito naman at kakausapin ko lang si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng National Capital Region ng PNP, o Philippine National Police. Magandang umaga po, Major Asilo. Good morning.
1: Good morning po, sir.
19: Kakiko Flores na lang po dito po sa Radyo Pilipinas, sa Major Asilo. Kumusta po ang namomonitor niyong mga nag-grupo-grupo sa tapat noong Senado, ibig sabihin na sa GSIS compound, the area diyan sa yung lugar na kung tawagin ay o kampo ba yan? Iniisip ko kung ano nga yun. Na lugar, dyan sa Senado, Major Asilo. Go ahead, please.
1: Yes po. Sa ngayon po, tayo naman sa NCRPO ay naka-activate na po yung ating comprehensive security and public safety measures para po dito sa magaganap na impeachment proceedings. Sa ngayon po, meron tayong namomonitor na isang grupo po na nandito sa area po ng Senate. At nasa tinataya pong nasa 100 po yung ating crowd estimate para dito sa grupong ito. Ang NCRPO po ngayon ay may nakalatag na nasa 904 po na mga personnel na nakadeploy para sa security coverage sa paligid po ng Senado.
19: Pagkaganyan ba, may nalaman nyo ba, Major Asilo, kung may mga nag-apply o ng permit para dyan sa pag-iipon-ipon ng mga tao dyan sa Diokno Boulevard?
1: Base po sa latest information natin, wala pong nag-apply ng permit. Naku. Ng rally para po dito sa paligid po ng Senado.
19: Kung walang ma-permit, di ba, meron daw no permit, no rally, paano gagawin nyo ngayon dyan sa mga taong nandyan ngayon?
1: Although meron po tayong madalas na pinapatupad na no permit, no rally, may mga pagkakataon po gaya nito.
19: Opo.
1: Na nandyan po yung ating mga ground commanders, yung ating negotiating team.
19: Oh.
1: So yung mga grupo po na pupunta dyan ay yung kanilang organizer ay makikipag-usap po doon sa ating negotiating team at magkakaroon po sila ng kompromiso kung sila po ay hanggang anong oras pagbibigyan, kung sila man po ay magkakaroon ng programa or maigsing chance na magbigay ng kanilang mga sasabihin or iparating po yung kanilang mga gustong ipahayag. So, mabibigyan naman po sila ng pagkakataon. Yun nga lang po, may mga conditions po yan, lalo na po yung kailangang maging payapa. Wala, hindi po sila unruly sa kanilang magiging pagtitipon. So, yan po.
19: Anong grupo po ito, the major asilo na nandyan nag-iipon-ipon sa Jokno Boulevard na sa tapat mismo ng GSIS building?
1: Sa ngayon po, ang nakikita po natin based po doon sa kanilang hawak na
19: mga streamers,
1: banner is, banners. Po, yung po, Power for People Coalition po, yung nandyan po ngayon.
19: So Power for Coalition?
1: Opo, Power for People Coalition.
19: For People Coalition, okay. Opo. May mga iba pa ba kayong dapat na i-monitor na mga areas dito sa Metro Manila?
1: Bukod po dito sa Senate, meron din po tayo dito sa may area ng Mendiola, ganun din po sa US Embassy. Ilan po yan sa mga binabantayan natin at yung mga usual po na mga namomonitor natin from time to time na nagkakaroon po ng mga iba't ibang pagtitipon.
19: Kumusta po ang inyong kahandaan sa pagkukonvene ng impeachment proceeding ngayong araw na ito sa Senado?
1: Ngayon po, naka-heightened alert po ang NCRPO. So kami po ay, gaya po nung nasabi ko, naka-activate po yung ating comprehensive security and public safety measures, okay, para po siguraduhin na magiging, para tsakin po natin na magiging mapayapa, maayos at ligtas po yung sitwasyon sa paligid ng Senado at syempre sa mga karating po na lugar.
19: Major Asilo, may mayroon bang plano humingi ng contingencies mula sa ibang kalapit na lugar katulad ng Region 3 or Region 4 ng Philippine National Police?
1: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong, hindi naman po natin kailangan ng request kasi naman po, konti lamang naman po yung kailangan nating tao. So enough pa naman po yung ating personnel na naka-deploy dyan sa Senado, ganun din po yung ating reserve na personnel na nandito sa ating mga police districts at maging dito sa region headquarters.
19: Alright. Ano po ang inaasahan nyo sa mga susunod na araw pa kung meron na kayong mga paghahanda pa na ito, the Major Asilo?
1: Siyempre po, patuloy po yung ating pagmomonitor sa sitwasyon, kung ano po yung magiging kaganapan from time to time. So magdidepende po dyan kung ano po yung magiging next na magiging hakbang po ng NCRPO.
19: Alright, thank you Major Asilo sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. Police Major Hazel Asilo ang spokesperson ng PNP National Capital Region. Salamat po. Ingat din po.
1: Maraming salamat po. Good morning.
19: All right. Gandang umaga si Police Major Hazel Asilo ng NCRPO, National Capital Region Police Office. And of course, Philippine National Police. 10:55 ang oras. Ilan saglit naman mga kababayan ng mga balita sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon, narito ang
16: Kuya Kicks, now, alam na this!
19: Ay, siya sa ating trivia, Kuya Kicks, alam na this. Karaniwan, mga kababayan, ay Abril at buwan ng Mayo ang itinuturing na pinakamainit na buwan sa Pilipinas dahil ito sa tinatawag na dry season. Ayan, sa pananaliksik pa rin ni Al Corpus at ni Glory Bagon. Abay, may mga pagkakataon naman na kahit June or July, at lalo na kapag may matagal na tagtuyot o yung tinatawag na epekto ng El Nino, nako, umaabot pa rin sa halos 40 degrees centigrade ang temperatura sa ilang lugar sa ating bansa. At kapag walang ulan at mahina ang hangin, nako, mas tumitindi ang init at mas matagal itong nararamdaman sa maghapon. Hindi lang yun. Oh, Al, hanggang sa gayon, ako, inaabot yun. Kung ikaw ay talagang tipid-tipid, kung wala kang air conditioning system sa mga chalet, at ikaw ay electric fan lamang, papay-pay-pay-pay ka lamang, talagang kung kailangan, eh, baka gusto mo matulog ka na lang sa labas ng iyong bahay dahil mas, ano po, mahangin. Kasi nga, yung pong konkreto na babahay, nag-iipon ng init yan at nire-release yung init sa gabi. Hanggang nako po, abutin na yan ng mga madaling araw. alauna ganyan. Pagdating naman ng alas 2, alas 3, bababa na ang temperatura. Ayos, mga kababayan!
16: Kuya Kicks, now, alam na dis!
19: Yan! Ating Kuya Kicks Alam na Dis Trivia. At sa pamamagitan niyan, mga kababayan, tayo ay muli na naman nagpapasalamat sa inyong pagsama. Kung kayo po'y meron po kayo napulot na mga impormasyon at mga karagdagang balita dito po sa Radyo Publiko Serbisyo Program, mga kabisyo, pwede niyong i-double thumbs up, pwede niyong i-share, i-follow ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko Serbisyo Program. Diba? Thank you. Oo. I-share nyo naman. I-marites ninyo na tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, meron pong ganitong program. Ay siya nga pala, muli na naman nating pasalamatan yung Land Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na ating nahinga ng tulong sa isang humingi ng tulong dito. At nagkaroon ng magandang reaction all. Samantala, yung maging action. At saka yung doon sa meron tayong ihingi ng tulong sa MWSS. Oo, ipapasa na natin. Pakikuha na lang yung pangalan at susulatan. At nang matulungan natin na may problema doon sa kanyang water meter. Mga taga MWSS, meron po kaming ilalambing sa inyo. Ipakakasuyo na sana matulungan ang problema ng ating kababayan dito sa Metro Manila. Thank you, Inger Roman Malilin, Arnel Villamor, Jovel Lustre, Glory Fibagon, at Al Corpus. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, Ka Kiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Rancho Público. Servicio.
1: Rancho Público. Servicio.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check.

0: na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Makati. BBBM na mahagi ng bigas at scholarship sa libo-libong pamilya at estudyante.
2: Headlines.
6: Try ceiling sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Liquefied petroleum gas at kerosene, may pisong rollback naman bukas.
2: Headlines.
5: Department of Social Welfare and Development, may special payout bukas. Kagawaran, nakapamahagi na ng higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa Metro Manila.
2: Headlines.
6: Libreng terminal fee sa pampublikong sasakyan sa PITX, epektibo na simula ngayong Lunes.
2: Headlines.
5: Ilegal na aktibidad ng Chinese vessels na ispatan ng Philippine Coast Guard sa Pagasa Island case.
2: Headlines.
6: Philippine National Police naka-alerto sa harap ng inaasahang pag-itipon ng Senado ngayon bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
5: At Solicitor General, ipinababasura ang motion at legal actions ni Senador Bato de la Rosa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Live tayo ang napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati. Higit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas habang higit 100 estudyante ang nabigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 piso kada isa. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU niya ibinabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ang pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip.

0: paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikinabangan ng Pilipinas sa mga estudyante na napagkalooban ng Presidential Scholars. Humarap ang Pangulo sa Bangon Pilipinas Barangay Scholars sa Makati kasabay ng inilunsad na bawat bayan makikinabang. Bahagi ng pagisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng Presidential Scholars sa bawat barangay sa buong bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang suportang ito ng gobyerno ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan.
4: Pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas yan.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: May special payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lalamove drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Isasagawa ang special payout mula bukas, araw po ng Martes, May 19 hanggang Huwebes, May 21 sa The Tent, Gatchalian Drive sa Las Piñas City. Paalala ng Department of Transportation, tanging ang mga driver lang na kasama sa listahan na may naka-assign na schedule ang tatanggap ng naturang ayuda. Kinakailangan namang dalhin ang original driver's license at isang photocopy nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa higit 45,000 driver ng Grab, Joyride at InDrive. Bahagi pa rin ito ng pinakauling serye ng special payout operations ng kagawaran na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Transport Network Companies o TNCs. Ayon sa DSWD, na serbisyo nila ang kabuuan 45,522 beneficiaries sa Metro Manila hanggang noong Sabado, Mayo 16. Umabot anila ang kabuuang disbursement sa mahigit 227 million pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibebenta ng gobyerno sa susunod na 3 buwan ang diesel na binili ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ang nasabing diesel ay ibebenta sa new power providers at microgrid system providers na nag-ooperate sa missionary areas. Ayon sa Department of Energy o DOE, aabot sa 45 million liters ng diesel ang ibebenta sa halagang 80 pesos kada litro. Layo ng hakbang na mapanatili ang power generation, mapigilan ang outages at maprotektahan ang mga consumer sa taas singil sa kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo na simula ngayong Lunes ang libreng terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layan itong matulungan ang PUV operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Sakop ng libreng terminal fees ang lahat ng PUVs na gagamit ang PITX, kabilang ang mga provincial bus, city bus, modern public utility jeepney, traditional jeepney, UV express vehicle at taxi. Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa 3 buwang terminal fee suspension na posible pang palawigin depende sa assessment ng DOTR.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 50 pesos na price cap sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay na pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1 milyong piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas na hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ang kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA ang publiko na isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap na imported na bigas. Nilinaw din ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi lang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo kada kilo ng 5% broken na imported rice. Nangangahulugan niya ito na mas mahigpit na ang implementasyon nito, lalo na at paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga retailer na lalabag sa kautusan. Ayon kay Guevara, posibleng makulong o magmulta ang mapatutunayang lalabag sa price cap. May kaakibat din niya itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa mga rice outlet o tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. May mga pulis na rin niya na nagoronda sa mga pamilihan para i-monitor ang ipinatutupad na price ceiling. Dapat din niyang kunan ng larawan at i-report ng publiko ang sino mang hindi sumusunod sa price cap at ipadala sa social media pages at website ng kagawaran at ng kadiwa ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magpapatupad ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco bukas, Mayo 19. Dahil po dyan, maglalaro na lang sa 1,314 hanggang 1,439 pesos ang halaga ng karaniwang tangke ng LPG na may bigat na 11 kilo. Ayon kay Regasco President Arnel T., ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil din aniya ito sa pagbagsak ng shipping o transport cost ng LPG. Samantala, may rollback din sa kada litro ng kerosene bukas na aabot sa piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ng BIR at FDA. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ng Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlita Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 16 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, Ombudsman personnel nagtungo sa Senado ngayong araw. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: John, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa Senado ngayong araw ang ilan sa kanilang mga personnel. Ito ay para isilbi ang Order of Prevention Suspension kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, gayon din ang subpoena sa CCTV footage kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap ng Senate Secretariat ang parehong dokumento. Matatanda ang pinatawa ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca kaugnay ng mga nangyari nga sa Senado, lalo na yung naging barilan. Paliwanag dito, layon ng preventive suspension na bigyan daan ng mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police o PNP sa harap ng inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inalerto ng PNP Chief o ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Metro Manila at ilang regional units sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa impeachment proceedings. Gitni Nartates, hangad nila na maging mapayapa ang anumang aktibidad. Kaugnay nito, itinalaga ang ilang pulis sa strategic locations, kabilang ang mga lugar sa palibot ng Senado at iba pang tinukoy sa convergence points sa buong bansa. Samantala, inaasahan din ang kilos protesta sa ilang bahagi ng Davao City makaraan ang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Seguridad sa labas ng Senado muling hinigpitan daan-daang pulis. Muling idineploy ng NCRPO. Mag-uulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, John, muling hinigpitan ang seguridad dito sa bisinidad ng Senado at daan-daan pulis din ang muling idineploy. Ayon nga sa NCRPO, daan-daan pulis ang pinahalat ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang units kabilang ang Southern Police District Mobile Force Battalion, Pasay City Police, Special Weapons and Tactics o SWAT at meron ding mga augmentation mula sa Manila Police District. Ayon sa pulisya, layo nitong masiguro ang seguridad at kaayusan sa lugar kasabay ng inaasang kabi-kabilang mga kilos protesta kaugnay nga sa naganap na kaguluhan sa Senado at pagkukumbin nga ngayong araw bilang impeachment court ng Senate. At ito'y kabilang din sa mainit na usapin sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, mahigpit na rin ang seguridad sa loob ng Senate premises kung saan may mga nakakabit pang mga bag wire sa gate at meron pa rin mga deployment ng militar bukod sa normal na security. Yan muna pinanguling kaganapan dyan mula dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senado, dapat bumawi matapos ang week of chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat ituloy. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ang anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng legal actions ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng Solgen si de la Rosa bilang isang pugante na umano'y ginagamit ang korte para takasan ang international arrest warrant. Sa kanilang komento, sinabi ng Solicitor General na ang mga mosyon ni de la Rosa ay maituturing na catch-all proceeding na anya'y labag sa pangunahing tuntunin ng hukuman. Inihikayat din ni de la Rosa ang sangay ng ehekutibo na isuko ang mga sensitibong Interpol red notices, diffusions at interagency communications. Iginiit ng Solgen na ang internal communications, legal opinions ng Department of Justice at Interpol of diffusions na hinihingi ni De La Rosa ay protektado ng executive privilege.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasaan ang senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Luisa Irispe sa ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw, ang senador, kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala, humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestuhin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba nating balita, Senador Sherwin Gatchalian hinimok ang DOE, NGCP at ERC na ipaliwanag at tugunan ang mga nagaganap na brownout. Si Nymph Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy, NGCP at Energy Regulatory Commission o ERC na agad na tugunan at resolbahin ang power interruption sa nakakaapekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Bigyang diin ni Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na nagpapatupad ng 4-day work week ang gobyerno at marami pang sangay ng pamahalaan dahil sa tensyon sa Middle East pero nagkakaroon pa rin ng brownout. Sinabi ng senador na kung paulit-ulit ang pagpalya ng mga planta, ang sanhi ng problema ay dapat managot ng mga generation companies. Kailangan anyang tiyakin ng ERC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga performance standards at papanagutin ang mga lumalabag. Makailang ulit na rin nanawagan si Gatchalian sa NGCP na magpatupad ng mas maagap na grid management, kabilang ang pagtiyak ng sapat na ancillary services para maiwasan ang power interruption lalo na tuwing mataas ang demand sa kuryente. Hindi anya pwedeng paulit-ulit na lang ang ganitong sitwasyon at kailangan ng malinaw na paliwanag, agar ang aksyon at pananagutan mula sa otoridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan sa Nobyembre 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Niang, inaasahan nilang makukompleto ang lahat ng kaukulang pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Dahil dito, iminungkahi ng prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 para mag magkaroon ng dalawang buwang paghahanda bago ang aktual na trial. Umalma naman ang bagong lead defense counsel ng dating Pangulo na si Peter Hines at sinabing hindi nararapat magtakda ng petsa para sa pagsimula ng paglilitis dahil may mga issue pa umanong hindi naaayos. Plano ni Hines na balikan ang usapin kung kaya pa ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa umano'y lumalalang kondisyon nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Justice Sector Coordinating Council ilulunsad sa La Union ayon sa Korte Suprema. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Diyan ilulunsad nga ng Justice Sector Coordinating Council ang ika-20 Justice Zone sa City of San Fernando, La Union ngayong Mayo 21 taong 2026. Gaganapin ang programa alas 9 ng umaga sa Bougainvillea Function Halls sa Euro Hotel. Layunin ng Justice Zone na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng ahensyang bahagi ng justice system para mabawasan ang pagkantalan, mapahusay ang efficiency, pananagutan at pagtugon sa paghatid ng hustisya sa lokal na antas. Ang JSCC ay binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Itinatag ang konseyo sa pamamagitan ng joint declaration noong April 30, 2010. Bahagi ang paglulunsad ng ika-20 Justice Zone na pagisikap ng pamahalaan na palakasin ang peace, security at rule of law sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa sektor ng katarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsimula na ngayong araw ang global celebration ng Open Government Week 2026. Sangayon sa Proclamation Number 916 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025, ipinagdiriwang ng bansa ang Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Katuwang sa selebrasyon ang iba't ibang miyembro ng Open Government Partnership Community sa Pilipinas. Tampok sa limang araw na selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita kung paano isinusulong ang transparency, accountability, citizen participation at innovation sa pamahalaan. Sa bawat forum, dialogue, caravan, workshop at learning session, layunin nito ang mas bukas na pamahalaan, mas aktibong mamamayan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Centers. Mula sa Radyo Magazine, mayulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng Senior Citizen Centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa Senior Citizen Centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
18: Hinikayat po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
17: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hanggang ngayong araw na lang ang voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan election sa BSKE. Kaugnay nito, hinimok ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ang eligible voters na magparehistro hanggang mamayang alas 5 dahil hindi na palalawigin ito. Sa kasalukuyan, nasa 95 million ang botante para sa BSKE.
19: Hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang ito at wala nang extension.
3: Si COMELEC Chair Attorney George Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Naispatan ng Philippine Coast Guard ang hindi otorisadong aktibidad ng Marine Scientific Research o MSR ng Chinese research vessel sa bisinidad ng K2 at K3 malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Namonitor ng PCG noong Mayo 16 ang Chinese research vessel na Xiang Yang Hong 33. Taglay ng nasabing research vessel ng China ang mga kagamitan para suportahan ang submersibles. Suyurin ang pusod ng karagatan, kumuha ng datos mula rito at magsagawa ng malawakang pag-aaral sa ekolohiya ng karagatan. Bilang tugon, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Islander 4177 ng PCG sa Kalayaan Island Group. Nagsagawa rin ito ng multiple radio challenges sa mga barko ng China.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasalang sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
20: Sisimula ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kampanya sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Nakatakda ang round of 32 match bandang ikapito ng gabi Philippine time. Direktang nakasampa sa main draw ng WTA 500 event si Iyala bilang kapalit ni Hailey Baptiste na nag-withdraw sa torneo. Kagagaling lang ni WTA number 38 Iyala sa third round exit sa Italian Open, kung saan yumuko ito sa kamay ni Elena Rybakina 6-4-6-3. Samantala, ang 25-year-old at WTA rank 68 na si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open at lumasap ng round of 128 loss sa kamay ni Simona Walter. Ang Strasbourg Open ay ikalimang kompetisyon ni Iyala sa clay court ngayong season at huling torneo nito bago lumahok sa 2026 French Open. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Alas 11:34 na po ang ating oras ngayong Lunes ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating mga provincial stations. Sunod po nating ihati dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, 11:36 ng umaga. Oras na para sa mga balita mula sa mga probinsya ng Luzon. Regional Project Monitoring Committee ng Cordillera pinaigting ang pagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Pinalalakas ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC Cordillera ang pagbabantay sa mga proyektong pang-imprastruktura at pang-kaunlaran upang matiyak ang maayos, dekalidad at napapanahong pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong kamakailan, inaprubahan ng RPMC ang ilang hakbang upang mapabuti ang inspeksyon sa mga proyekto at mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglulunsad ng Search for Outstanding Project Monitor bilang pagkilala sa mga ahensya at institusyong mahusay sa project monitoring. Gayon din ang paggamit ng standardized inspection checklist para sa mas maayos at pare-parehong pag-inspeksyon ng mga kalsada, tulay, slope protection structure at mga gusali. Napagkasunduan din ng komite ang pagsasagawa ng monitoring and evaluation forum upang mapalakas ang kakayanan ng mga project monitoring officers sa rehiyon. Kasama na ang inspeksyon sa bliss, inner and outer roads upang matukoy ang mga problema sa daloy ng trapiko at kakulangan sa infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Okay, sa punto na ito ay papapasukin na natin ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Nakatutok toon si... Okay, sige. Anumang oras mula ngayon ay mapapakinggan na natin si Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: At hindi sa political na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie. Never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa, at matatag na bagong Pilipinas.
6: Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
4: Pangulo Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng dalawang operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasahang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028. Dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos.
7: Itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, panging itong sa Riondos. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan.
8: Bagong isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may maip, at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas.
4: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
9: Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
10: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan?
4: Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at kanila, ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid." End of quote. From the DOE po to.
9: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Good morning, Undersecretary. How does the palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla?
4: Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Well, hindi po ito napag-uusapan sa ngayon.
11: Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldicos golden visa, Zaldicos Portuguese passport, his the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes?
4: Sa ngayon, ang huling pagkita ko po
12: na sila ay nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Rimulya.
11: Ma'am, last for my...
12: Sa ngayon.
11: Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Rimulya sa DILG?
12: Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
9: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
13: Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account?
12: So, sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Rimulya na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay huwag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot.
13: And ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction?
12: Kitang-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
9: Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5.
14: You said good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise?
12: Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na malagot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.
9: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
15: Good morning po, ma'am. I-ask ko lang po if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance.
12: According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
15: Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant?
12: Pinag-aaralan pa to. So, most probably, loan ito. Pero, wala po tayong authority na magbigay ng anumang detalye dito, kundi ang DBM lamang po.
15: On another topic na lang po, update lang po, kung meron na, magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response?
12: Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila, tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktwal na pangangailangan ng ating response measures.
15: I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po?
12: Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift.
15: Okay. Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may May 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy?
12: Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
15: Thank you po.
9: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
16: Hi ma'am, may we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte?
12: Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba?
16: Parang binigyan po di ba ng clemency?
12: No. About the drugs list.
16: Wala pa naman.
12: So, walang kaso.
16: And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
12: Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging natin tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas na mga dapat na managot.
16: Thank you.
9: Follow-up question, Ivan Mayrian, GMA.
17: Tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya? Despite the position of the OSG, that Senator Bato is a fugitive.
12: Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ, na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
17: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court?
12: Opo.
17: Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently?
12: Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano sinasabi ng batas.
17: Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon?
12: Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano, na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga.
17: Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how how things are turning out.
12: Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado.
9: Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President. Kung hindi ka pagalit, bakit?
12: Kung hindi ka pagalit, bakit?
11: Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant?
12: I-correct po natin to, ha? There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
11: But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody?
12: The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest?
11: But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts?
12: Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
9: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
18: Hi ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all yung tawag ni Senator Aimee, Senate siege, do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya, kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
12: Senate siege, was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
18: And this is also the position of the President, Bama.
12: Of course.
18: And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon ba ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yun, sisimula na yung impeachment trial po sa Senado?
12: Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan.
9: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
19: Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently?
12: Ang Ombudsman po ay isang independent body. So, trabaho po yan ng Ombudsman.
19: But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this, given that you've been saying dapat accountable yung dapat malagot?
12: Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin, ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanila magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo.
19: Salamat po.
9: Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
20: Yusek, para hindi na lang po maulit yung komisyon ng nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would the Malacanang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya?
12: Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
20: And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacañang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other.
12: Eh, hindi natin mabibigyan ng anumang panghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
9: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
13: Isaac, follow-up lang po din sa statement niyo that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged?
12: I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that

0: dala ng supina at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin man pala ng USAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robby na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan. Dahil alam na po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court, at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag muli, kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.
1: Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula?
0: Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na meron nang ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At meron na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. At ang panguli, may request din po sila sa Kalinga Law na 20.79 billion para sa mga fisher folks, commercial fisheries, and aquaculture. Yan po ang ayon sa DA sa ngayon.
1: Last question mula kay Merlin Manos ng Lanao Press Corps. We know that education is one of the top priorities of the President. In this regard, nakarating na po ba sa atensyon ninyo or sa palasyo ang reklamo ng mga estudyante and faculty ng Mindanao State University?
0: Ipinagbigay alam natin mismo ito kay Chair Agrupis at sa ngayon ay tinitignan na po nila ang issue at paiimbestigahan po ito para po matugunan kung ano man po ang problemang kinapapalooban ng nasabing universidad.
2: Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Mahigit 200 informal settler families sa Valenzuela na abutan ng tulong sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa Enhanced Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, nagpamigay ng mahigit 9 milyong pisong tulong ang ahensya para sa residente ng Barangay Parada sa Valenzuela City upang mapasaka nila ang kanilang pangarap na bahay. Sa tulong ng nasabing cash assistance at sa utos ni Pangulong Marcos Jr., nakamit na ng mga miyembro ng bagong Pag-asa Neighborhood Association of Parada Incorporated ang 2,318 square meters na lupain kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ang pabahay na may dignidad at dangal para sa mga Pilipino. Kung noon ay pangarap lang ang pagkakaroon ng sariling bahay, ngayon ay realidad na ito para sa mga residente ng Barangay Parada.
3: Ako po si Robert Salabaw, 30 years old. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Truck po, pupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin.
4: Maayos na komodidad para sa aming mga pamilya. Sobrang salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po, sir. Sa maliit na mamamayan na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa, glaoy, sariling bahay.
0: Pesos fuel subsidy para sa mga kababayan nating tsuper, patuloy sa pag-arangkada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng taumbayan sa kabila ng global oil crisis. Tuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong

0: sasakyan. Layunin ng nasabing inisyatibo na pababain ang gastusin ng mga kababayan nating tsuper nang sa gayon ay mas malaki ang kanilang naiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. May pagsubok man tayong hinaharap, walang patid naman ang pagkilos ng pamahalaan upang maglatag ng solusyon sa problema ng sambayanang Pilipino.
1: Malaking tulong na rin yung focus area. Sa pagkanan yung pangarawan, malaking masyad mo ang kakatanan natin sa sarwa. Para sa pamilya rin po nun yung bayan, pangarawan.
2: Sa hirap ng biyahe, kahit pa paano makakadagdag ng kita.
3: Maganda, mga ipon-ipon tayo ng konti niyan.
1: Ang sayo lang po namin sa mahal na Pangulo ay magpasalamat kami sa malaking tulong na ibigay sa amin ng matay.
0: Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon na pamahalaan, kundi nakikinig at umaaksyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa ginanap na bawat bayan makikinabang program sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., makakaasa ang taong bayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Binisita ng Pangulo ang 23 bagong Pilipinas Barangay Scholar sa Makati City upang personal na magpaabot ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon at ang pagkakataon na makapag-aral sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund Program ng pamahalaan. Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin nito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan, sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon. Mamayang hapon, nakatakda ring ganapin ang bawat bayan makikinabang sa Mandaluyong City kung saan inaasahang mamamahagi ang pamahalaan ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan doon.
4: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa.
0: At bago po tayo magtapos, anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors. Additionally, Secretary De Leon obtained a certificate in Business Process Management from the Queensland University of Technology in 2021 under the Australia Awards Scholarship Program. Meanwhile, DBM, former Acting Secretary Rolando Roli Toledo, will be appointed to the Board of Trustees representing the leading organizations or associations of government employees retirees. or GSIS. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagsusulong ng interes ng ating bayang minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Raquel.
6: Sa katapos lamang ng press briefing dito sa mga kanyang inanunsyo ni Undersecretary Gary Castro, yung pagkakatalaga kay Kim Robert de Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ayon kayo si Castro, nakatakdang manipabukas ang bagong kalihim sa Malacanang. Sa matalang hingan rin ng pahayag ang palasyo ka-advise sa pinakahuling direktiba ni Pong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong kinalaman sa mga nararanasan ng radiation of brownout sa Luzon at sa Visayas. Ayon kayo si Castro, ipinagutos ni Pangulong Marcos yung mas mabilis na restoration ng mga affected transmission line para sa pagbabalik ng normal operasyon ng pinapos sa lalong madaling panahon. Habang pinag-utos rin ni Pangulong Marcos yung aktibong pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga generation facilities. Habang naitanong rin sa press briefing yung reaction ng palasyo kaugnay doon sa mga senador na mauupong charge sa oras na opisyon na magsimula yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jose Castro, magpapatuloy dapat yung impeachment trial na yan. Kaming sunod doon sa kanilang proseso at hindi makikialam si Pangulong Marcos dyan dahil mayroong separation process. Ang pinanghawakan ng palasyo, dapat yung mga dapat managot ay talagang mapapanagot ng pamahalaan. At ano rin si Jose Castro kaugnay doon sa kung tinanggap na ba ni Pangulong Marcos yung alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing. Lalo kung matatandaan natin, last week nakipagpulong si Pangulong Marcos sa official ng DBM. Ayon kay Jose Castro, base doon sa impormasyon mula sa DBM, itong alok na ito ng ADB, malaking tulong ito para sa pamahalaan at nagpapakita lamang ito ng malaking tiwala ng developing partners ng Pilipinas sa bansa. Kailangan lamang anya na dumaan muna ito sa kinaukulang proseso ng pagsusuri o pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pa yung aralin to make sure na naaayon raw yan sa fiscal objective ng gobyerno. Habang nahingan rin ng update ang Malacañang kung magre-request na ba tayo ng supplemental budget ng pamahalaan sa Kongreso para pa rin ito sa nagpapatuloy ng Middle East response ng pamahalaan. Ang sabi ni Jose Castro, wala pang final na desisyon dito. Wala pang final na desisyon dito, ibabase rin yan sa susunod na assessment o yung actual na pangangailangan ng pamahalaan para sa nagpapatuloy nitong response measure. Bukas, magkakaroon ng susunod na uplift meeting ang Duterte. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na nasa 200 na informal families sa Valenzuela yung napabutan ng gulong sa ilalim ng 4PH expanded, nasa 9 million pesos yung inilaan ng pamahalaan para dyan habang nagpapatuloy rin anya yung 10 peso fuel subsidy per liter sa mga pampasaherong driver para mapadaan yung gastusin sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at bilang tulong na rin yan ng Marcos administration. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas. Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ang oras po natin, meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Hindi niya eventually yung professional qualifications level nila. Tugon ito dun sa requirement ng Philippine Qualifications Framework Law. Hinihingi kasi nung batas na yon na ang mga professionals dun sa kanilang professional ID license card, nandoon na rin yung kanilang field of focus or specialization. This is still on the works, pero yung ID natin, meron na siyang feature na naabang ngayon. Eventually, kapag fully implemented na ito, makikita na rin doon yung specialization ng isang professional. Well, nung nilaunch namin ito, lagi naming binabanggit na katulad ng ibang dokumento natin, katulad ng mga ibang pag-aari din natin na mahalaga, dapat kunting alaga din. So, binabanggit namin lagi 'yon na sana hindi, kung maaari, hindi lalagay doon sa plastic cover, kasi kahit anong material naman, kapag nakadikit 'yon, lalo na sa panahon natin, medyo mainit, dumidikit talaga 'yon. So we usually advise our professionals, our transacting public, na they take extra care of the document. Ilagay sa tama na lalagyan, pwedeng envelope o pwedeng basta hindi yung masikip na plastic holder, Josh. Right. And well, ang pangalawa naman, kung talaga hindi mapipigilan at kailangan talagang nagkupas nga at hindi na makita yung kung ano man yung laman ng ID, madali din naman ang magpa-issue ng duplicate on a very minimal fee din, kasi they have to pay of course the cost of the material. So yun, lagi natin nire-remind naman natin mga professional, Josh, na kunting alaga sa kanilang ID. And we have coordinated, we have raised that also to our providers, kasi yung production naman ng ID, Josh, hindi CTRC mismo yan eh. Meron kaming service provider. Okay. So, ni-raise na rin namin yan sa kanila at meron naman silang mga intervention na. So, we are very much certain that in the future, we won't be having or we won't be receiving too much of those observations or concern anymore, Josh.
11: Okay. So linawin lang natin, dahil mas madali, mas kumbinyente sa proseso at mas pinahaba na validity. I guess the question is, mas mahal po ba ang babayaran for the processing ng 5-year validity kumpara sa dati, o wala pong magbabago?
10: Magiging mas mahal, Josh, kasi 'di ba, yung fee kasi nung 3 years pa lang, this is based on a 3-year validity period. So, correspondingly, kung dahil 5 years na yon, meron din siyang increase. But again, very minimal. Kamukha ngayon, kung magre-renew ka kasi, Josh, for a 3-year validity of the license card, 450 pesos lang, less than 500. So, not that conversant with math, pero ganun din, correspondent din yung increase ng fee niya.
11: Kaya pa rin naman. Pero ito po, sir, paano po masisiguro naman ng PRC na magiging maayos at mabilis ang transition sakali maaprubahan at maisabatas na po itong 5 taong validity ng PRC IDs?
10: Well, again, Josh, wala naman tayong ina-expect na masyadong malaking pagbabago dyan, lalo na sa system at lalong-lalo na dun sa experience ng professional. Kasi ganun pa rin ang proseso na gagawin niya. They go online, they choose the transaction. So, kunwari, renewal ito. They pay, they upload the picture, and then they choose the schedule or the venue of transaction. Si PRC kasi, si system kasi magbibigyan ng schedule. So usually within the period of 2 weeks yan, yun yung binibigyan ng schedule ng system. Si professional lang ang pipili ng kanyang venue of transaction. So again, walang pagbabago, lalo na dun sa experience ni professional. Kung may pagbabago man, dito lang sa system, sa amin, on our side, and hindi naman, it doesn't require really a very, very, very complex or very sophisticated or very, very challenging system intervention. I-adjust lang naman yung validity, Josh. Okay. So we are very confident really that there would be no serious problem in the transition.
11: Alright. Well, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa ating mga Filipino professionals na matagal nang humihiling ng mas maginhawa at mas modernong proseso ng renewal ng PRC ID. Go ahead, sir.
10: Thank you, Josh. Well, sa mga professionals natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang. So hindi na nila kailangan laging nagpupunta sa aming opisina, Josh. And also, if I could still mention it, yung ating ID, konting alaga, medyo maselan din yan, katulad ng ibang dokumento o pag-aari natin na may halaga. So, konting alaga lang.
11: Okay.
10: Thank you, Josh.
11: Sir, sorry, pahabol po. Meron po bang bidding for the new supplier ng ID? Since last December, meron pong bagong supplier. Meron po ba? Ko-confirm lang po namin.
10: Tama, mag-expire nung December yung kontrata, pero kasi I'm not very conversant. Pero yeah, ganun naman, may period yung kontrata ng aming supplier. But if only to assure the public, doon kung magkakaroon ng bagong provider, of course we will raise this. We will be making sure that in the TOR, the terms of reference that we will be making use, that we will be using in the procurement of such service and product and provision of supply or of a product, we are assuring the public that this will be given utmost importance. Kasi nakita na natin na naging issue in the past. So I want to give the assurance to the public na oo, mas babantayan natin yon, na mas magiging maganda ang quality ng ID natin, para hindi na natin kailangan paalalahanan pa yung public natin na huwag ilagay sa masikip na plastic holder yung ID.
11: Alright. Yun, Josh. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Thank you, sir.
10: Thank you, Josh.
11: Sa ibang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture ng Special Joint Price Monitoring and Inspection sa Pasig Mega Market kanilang umaga. Nag-ikot sa pamilihan ang mga opisyal ng DA sa pangungunan ni Agriculture's Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police. Sinilip din nila kung sumusunod ba ang mga bigasan sa implementasyon ng price cap sa imported rice. Sa kanilang obserbasyon ay tumatalima ang mga ito sa ipinapatupad na price cap. Napansin din ng DA na may mga local rice din na ibinibenta na mas mababa sa 50 piso ang kada kilo. Ang 50 pesos na price cap sa imported rice ay alinsunod sa Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw. Layo nitong mapababa ang presyo ng bilihin, mapigilan ang market abuse, at matiyak ang abot-kayang supply para sa mga consumer. Bukod pa sa bigas ay sinilip din ng DA ang presyo at supply ng iba pang bilihin tulad ng gulay, karneng baboy at manok. Bayan, huwag kayong BBTU. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
12: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
13: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
12: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat
14: basta relevant, napapanahon, at makabuluhan.
15: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
15: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
14: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan para sa kabataan.
15: Pag-usapan natin yan sa
14: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
15: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
16: Gadwatch. Safe Spaces Act.
17: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
18: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
17: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
18: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
17: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-report. And local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
18: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
16: Gadwatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at updates sa huling araw ng voters registration. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Director? Director, can you hear me? Director Laudianco? Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Samantala, sa ibang balita, muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert, ang Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, ang Yellow Alert ay magsisimula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa dahilan ang mataas na demand sa kuryente at hindi pagiging available ng ilang coal power plants. Sa ilalim ng Yellow Alert, maaari pa rin makamit ng supply ng kuryente ang demand, ngunit maaari magresulta sa brownout kapag may isang planta ang nasira. Ayon pa sa NGCP, aabot sa 852.9 megawatts ang hindi kakulangan dahil sa forced outage o nasa departed o derated capacity ang ilang power plants. Sa ngayon ay nasa 2,676 megawatts ang available sa Visayas Grid, kung saan naabot sa 2,513 megawatts ang peak demand. Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco ng Commission on Elections. Sir, can you hear us? Director Laudianco? Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya kay Director Laudianco. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng libreng terminal fees sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 3 buwang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fees. Aabot sa mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga public utility vehicle o PUV operators na gumagamit ng PITX. Inirekomenda ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez ang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fee sa PITX para maibsan ang hirap ng mga PUV operator dahil yan sa taas ng presyo ng diesel. Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa.
2: Obrang ginawa natin this week.
3: Iba-ibang DIY at artworks para sa lahat.
1: TV.
4: Mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa BTV. Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at update sa huling araw ng voters registration. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at lahat ng taga-subaybay ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Alright. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level?
1: Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po, at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumokontra sa original na intensyon na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Okay. And also ayon po sa Korte Suprema, logical umano na wala ng manual counting rules matapos lumipat ang bansa sa automated election system. Paano po nito pinagtitibay ang tiwala ng COMELEC sa election automation?
1: Sa pamamagitan po ng desisyong ito, muling nilinaw ng Supreme Court na yung pong mismong batas lagay ng mga safeguards. In fact, bukod po sa minimum technique ng ating sistema, eh nandun din po yung tinatawag nating voter verifiable paper audit trail. Kaya nga po may balota, kaya may resibo. At pagdating nga po doon sa huling parte ng halalan, yung kung ating random manual audit, eh kailangan isagawa ng COMELEC. Bukod pa na bago po tayo maghalalan, ay merong mga sertifikasyon, merong mga test, merong international certifying entity, may local source code review, at higit sa lahat po, yung mga bago ngayon na ginawa ng COMELEC, ang siya magpapatunay, una, sapat ang batas, pangalawa, gumagana ito, at muli, ikatlo, hindi kinakailangan ng parallel manual count.
0: Okay, and perhaps you can expound more on this, Director. Ipinaliwanag po ng COMELEC na ang manual count sa mismong araw ng halalan ay maaaring nga po magdulot o maging mas prone sa delay at manipulasyon. Pakipaliwanag po kung bakit posible po ito mangyari.
1: Tama po, kinilala rin po ng Supreme Court yung talagang vulnerabilities po ng ating manual elections. Pwede pong magkaroon ng error sa pagbasa, sa pagsusuma at pagka-canvas ng boto. Whether ang error po na yan ay sinadya o hindi sinasadya, ngunit nananatili po itong vulnerabilities. At nakita po natin ito hanggang nung huling sistema ng halalan ng manual elections sa pinatupad natin noong 2007, kung saan napakarami pong na-i-correct, kailangang itama. At yung nga po, yung pagdating sa mga protesta, pag-question sa ating mga korte kung saan binibilang nilang muli ang halalan. Ang lahat po na ito ay naiwasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act 9369 dahil automated mula pagbasa, pagbilang, pag-canvas, pag-transmit. Kaya nga pong sinasabi ng Supreme Court, kung babalik tayo doon, una, makakatagal ito. Pangalawa, babalik muli yung vulnerabilities ng tawag nga po ng Supreme Court dito, yung opportunities sa fraud at manipulation ay babalik muli. Ito nga pong dahilan kung bakit tayo nagmodernisa ng ating mga halalan.
0: Alright. Well, sa kabila nga po niyan, Director, may mga grupo pa rin po nananawagan ng parallel manual count dahil daw po sa pangamba sa posibleng dayaan. Paano po tinutugunan ng COMELEC ang agam-agam ng publiko tungkol sa transparency ng automated elections?
1: Una po pa lang sa ating pagbalangkas ng ating terms of reference. Alam niyo po ba yung 2025 elections as early as March 2023 ay naisa publiko na. Hanggang ngayon, nandoon sa aming website yung terms of reference, yung technical specification. Ang kagustuhan nga po ng COMELEC dito ay makibahagi ang ating IT community, ang ating academe, ang ating mga experts nang malaman kung sapat ba, nandiyan ba yung safeguards, at pangalawa, kung ito ba yung pinakaakmang teknolohiya na gagamitin natin na kukunin para sa halalan. Ngayon pong 20, papuntong mo tayo sa 2028, gagawin pong muli ng COMELEC yan. Asahan ninyo, as early as June, ay ilalabas na namin yung balangkas ng terms of reference na makukuha namin ng puro-puro ang lahat. Pangalawa, dun po sa pagbubuo mula po sa ating public bidding, kabahagi ito, transparency, pati rin sa pagtetest. For the first time, binuksan yung warehouse po ng COMELEC, nakita mismo ng representatives ng political party, ng ating media, at na-broadcast kung paano ba binubuo yung balota, paano to napupunta sa pag-imprenta, yung mismong pag-certify, pag-testing ng sistema, lahat po yan ay sinapubliko ng COMELEC. At yung pinakahuli nga po, yung random manual audit, kung saan hindi po nakikialam ang COMELEC dito, kami po ay taga-facilitate lamang ng venue at yung mga percent accurate po mula doon sa mano-mano hanggang sa automated elections.
0: Alright, that's good to hear po, Director. Well, on that note po, paano po ninyo hinihikayat naman ng publiko na magtiwala?
1: Hanggang ngayong 2025, ang resulta po ng random manual audit, nakakatuwa nga po dun sa pinakahuling OCTA survey, July 2025, na hindi po kinomisyon ng COMELEC, nagkusang loob po ang OCTA. Lumalabas po ay 96% ng Pilipinos po ang nagtitiwala at gusto na maulit muli at pagpatuloy ang automated elections. At 92% nga po doon sa 96% na yan, gusto kahalin tulad ng sistema na ginawa noong 2025. Makakaasa po kayo na kung paano namin binuksan, naging transparent, para nang sa gayon malaman ng bawat isa ang lahat ng workings ng ating automated system noong 2025, gagawin namin.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. DBM outgoing Secretary Toledo, ginagalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palitan siya bilang kalihim ng DBM. Ang buong detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Nagpahayag ng buong paggalang si outgoing Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo sa naging desisyon ng Pangulo na o Pangulong Marcos Jr. na pagpalit sa kanyang liderato sa ahensya ng Department of Budget and Management. Ayon kay Toledo, suportado niya ang bagong DBM Secretary at nananatili ang kanyang tiwala sa patuloy na pagsulong ng departamento ng maayos, transparent at people-centered governance. Tiniyak din ni Toledo na hindi magbabago ang kanyang commitment na maglingkod sa bansa at sambayan ng Pilipino matapos ang mahigit 38 taon sa public service. Nagpasalamat din si Toledo sa pagkakataong makapaglingkod bilang kalihim ng DBM. Malilipat naman si Toledo bilang Board of Trustees ng GSIS. Matatanda ang unang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, kung saan si De Leon ay dating DBM Undersecretary at Professor ng University of the Philippines. Sa pagkakatalaga kay De Leon, siya na ang magiging pinakabatang miyembro ng Marcos Cabinet. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin, meron tayong 44 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin muli ang People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ang impormasyon na to.
0: Okay. Hingin na rin kami ng update, Director, sa inyong ang ilan sa inyong mga paalala kaugnay po ng voters registration na ngayon na nga po ang huling araw.
1: Tama po, Sir Joshua, no? Ngayon na po, May 18, 2026, ang pinakahuling araw ng ating voters registration para po sa paparating na November 2, Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Lubha pong napakarami ng tao talaga nakita namin. Alam niyo po ba, as of last Saturday, May 16, ang natanggap at naproseso na pong application ay umabot na halos 5.2 million. Nakakagulat po ang figura na yan. At tingin nga po namin, mahihigitan pa talaga ng sobra pag natapos po itong araw na to. Sana po pagdating nyo sa COMELEC sites ay kompleto na po yung dala nyong form na. Ito naman po ay maaaring i-download at i-print mula sa aming website at libre rin pinamibigay sa COMELEC at magdala po ng valid government issued ID kung saan namin matatagpuan ng inyong larawan, pangalan, birthday, address at inyong impirma. Sana po doon sa mga nakapila ngayon ay pakihabaan po ang inyong pasensya dahil po ginagawa ng lahat ng COMELEC ang aming makakaya para po kayo ay maparegister. Talaga lang pong huling araw ngayon at hindi na po ito magkakaroon pa ng extension.
0: Okay. Director, follow-up lang po. Pwede po ba kung sakasakali nakalimutan yung kanilang mga physical ID, pwede gamitin yung mga online IDs nila like sa LTO portal, yung mga ganon, mga driver's license para makapagparehistro?
1: Tama po. Dalawa po ang na-anunsyo ng ating pamahalaan. pamahalaan at digital. Ito po'y kinikilala ng COMELEC. Unang-una na, yung nasa ating e-gov, yung National ID o PhilSys ID, kinikilala po yan ng COMELEC. At ikalawa nga po, nandun sa portal ng Land Transportation Office, kinikilala po yan ng COMELEC. Dapat lang po talaga nagtutugma yung inyong larawan, yung inyong pangalan, address at birthday dun sa datos na ibibigay. Paalala rin po dun sa mga nag-transfer, yung pong lumipat ng tirahan na maaring wala pa ng updated na ID po nila na doon na nakalagay yung kanilang bagong address, ay kayo po hihingan namin ng ibang patunay tulad po ng inyong mga bills, utilities, at iba pa, maipatunayan lamang na kayo talaga ang nakatira sa bagong address. At para naman po sa kabataan na maaring ang dala-dala lamang po ay school ID at library card, tinatanggap po namin yan. Ngunit kailangan din po nakalagay yung birthday nyo doon para makasiguro tayong kwalipikado kayo. Kung wala pong birthday sa naturang school ID or library card, ay maaari po magdala na ng birth certificate nang sa gayon. Makasiguro po tayo na kayo kwalipikado. Tama ang mailalagay sa form. Lahat pong ito ay ginagawa na rin ng COMELEC para sa proteksyon ng ating mga kababayan dahil lahat po ng prosesong ito ay under oath at may consequence po kasi kung tayo magkakamali o magsisinungaling. Kaya po katuwang ang COMELEC ng pagtatama ng lahat ng datos.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa ilang mga insidente ng sunog sa bansa at kung ano pa ang mga dapat tandaan para maiwasan ito. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa po.
0: Sir, sa datos po ng BFP, kamusta po ang bilang ng fire incidents sa bansa kumpara noong nakaraang taon? Ano po yung mga pangunahing dahilan ng mga sunog na naitala nitong mga nakaraang buwan?
7: Yes, Sir Joshua, kung titingnan natin yung sunog as to date, no, kumpara sa nakaraang taon, ay tumaas ito ng 42%. Ibig sabihin na nakapagtala na tayo ng sunog ng 9,451 compared sa 6,675 lang nakaraang taon, same period. Pero kung titingnan naman natin sa NCR, ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So, ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no, base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Okay. Well, sir, yung non-structural fire na nabanggit ninyo ay nangyayari naman kahit sa panig ng mundo. Pero puntahan po natin itong dito sa NCR. Kaugnay po ng dahilan na faulty electrical wiring at open flames bilang sanhin ng sunog. Ano po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga residente pagdating sa paggamit ng kuryente at ng kanilang mga appliances sa kanilang mga bahay?
7: Yes, Sir Joshua, tama. Dito sa NCR, kahit bumaba tayo ng 17%, pero ang pangunahing sunog pa rin ay dahil sa electrical causes. At kung mapapansin natin, kahit bumaba ang number of fire incident dito sa NCR, pero ang lalaki naman ng insidente ng sunog, no, mga conflagration usually, dahil po nangyayari ang madalas na conflagration sa mga densely populated area, at ito po ay masasabi natin yung mga iba dyan, yung mga informal settlers, at ang pangunahing dahilan nga ng nasabing mga sunog ay electrical causes. So madalas po yan yung mga overloaded na mga electrical system natin at hindi maiwasan talaga, Sir Joshua, marami pa rin po ang nag-illegal na connection or yung jumper sa mga informal settlers, no? Kaya isa yan sa mga challenges din ng inyong BFP, katuwang ang iba pang mga law enforcement agency at yung mga utility natin sa electrical utilities ay maya-maya ay pumupunta dyan para hatakin yung mga illegal na connection. Pero ganun pa man, pag alis ng inyong mga otoridad, ay bumabalik pa rin yung mga illegal na connection. Kaya isa yan sa mga dahilan dahil sa tag-init nga na panahon, sobrang tuyo yung mga light materials din, ay mabilis po kumalat ang mga nasabing mga conflagration, no? Kaya yun po ang pakiusap namin pag may mga ganyan, lalo na pag sunog o kahit anong sakuna o anumang medical emergency, 911 agad ang tawagan para agaran kaming makaresponde. So meron din talaga dahil sa sobrang init ng mga dekuryenteng kagamitan, sobrang kailangan, no? Dahil mainit na panahon, kailangan yung electric fan, halos wala nang pahinga. Ganun din yung mga air condition ay halos hindi na pinapahinga, ay nag-overheat din or naaabuso ang paggamit, no? Kaya ipahinga rin kahit paano yung mga electric fan na halos wala nang patayan para hindi magdahilan ng overheat po. At saka yung iwasan yung overload connection. Kaya yan po ang ating patuloy na panawagan at tumangkilik ng mga DTI approved para hindi agad-agad maging dahilan ng sunog yung mga hindi kalidad ng mga dekuryenteng kagamitan or mga gadgets or mga appliance po.
0: Okay. Sir, nabanggit mo yung tinatanggal yung mga illegal connections tapos pag-alis ng mga otoridad, binabalik din. Kumusta po yung inyong ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masawata nga itong mga gumagamit ng illegal connections na kalimitang sanhi ng mga sunog?
7: Yes sir, tuloy-tuloy pa rin ang ating ugnayan dyan, lalo na sa mga barangay, no? At ang pakiusap nga namin dyan ay i-report sa tanggapan ng kapulisan o di kaya ng electrical utilities or kahit sa aming tanggapan kung may mga ganyang makikita. Pero hindi talaga natin maiwasan, Sir Joshua, marami pa rin po talaga ang tumatangkilik ng mga illegal na connection na yan dahil po kahit walang linya ng nasabi natin sa electrical utilities ay nagkakaroon pa rin. Kaya yun po ang talagang panawagan namin na hanggat maaari i-report na agad sa otoridad para hindi ito maging pinsala, no? Hindi lamang sa ari-arian. Lately, may mga sunog tayong naging dahilan sa mga nasawi, no? Na naiwan sa loob ng mga kanilang mga kabahayan. Kaya i-report okay po, no? Para hindi ito magiging patuloy na magiging problema ng ating mga komunidad, lalo na sa mga densely populated area na paulit-ulit na nagiging dahilan ng sunog yung illegal na connection na yan.
0: Okay. Sir, kumpirmahin din namin, no? Posible din po ma-identify ng inyong kagawaran yung mga lugar na pinaka-vulnerable sa sunog. Paano niyo po isinasagawa ito at ano pong mga lugar ito sa ngayon? Yung mga congested areas po ba?
7: Yes po, lalo na sa mga densely populated area dito sa Metro Manila ay patuloy ang ginagawang programa, yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Nakikipag-ugnayan tayo dyan sa mga barangay officials at gayon din sa mga volunteers natin sa komunidad, no? Para sila mismo ang mag-police patrol sa kanilang paligid at maaring labanan yung mga nagsisimula pa lamang na sunog at maapula, no? At magtulong-tulong. Kaya yan po ang patuloy o isa sa programa ng inyong BFP, yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Ito muli ay talagang panawagan sa pag-iisa, no? Sa mga komunidad para hindi patuloy yung mga insidente ng sunog sa mga densely populated area. At patuloy po ang pag-monitor ng ating mga BFP dyan sa mga prone area or yung mga fire-prone area na yan na identified natin. So, yun po ang talagang pakiusap namin ay makiisa po sa itong programa na ginagawa, no? So, malaking tulong din po ang mga katuwang natin dyan sa mga community fire auxiliary group. At kahit po yung mga volunteer na brigada natin ay patuloy rin po nakikipagtulungan sa mga fire-prone areas na yan.
0: Alright. Sir, ano naman po ang assessment ng BFP sa fire response capability ngayon? Sapat po ba ang bilang ng mga fire trucks, yung mga truck ng bumbero, kagamitan at personnel, lalo na kapag sunod-sunod ang insidente ng sunog? At ano-ano po yung mga dapat tutukan?
7: Yes, sir. So, masasabi natin ay ang inyong BFP naman ay we maximize all the resources that we have sa buong bansa, no? At patuloy pa rin yung ginagawang modernisasyon. Ito yung patuloy na pag-procure ng karagdagan mga fire trucks at mga iba pang vehicles at gayon din yung patuloy ng pagpagawa ng mga infrastruktura ng mga fire station. Pero masasabi natin, sir, we always maximize what we have para sa lahat po ng anumang sakuna o anumang emergency ay marirespondehan ng inyong BFP. Lalo-lalo na dito sa NCR dahil kahit paano po may marami tayong katuwang dito na mga brigada, mga company fire brigades. So at malaking bagay po, no, dito sa NCR at nakaka-responde tayo kahit po ang target natin ay 7 minutes. kung minsan po within 5 minutes ay nakaka-respond. Kaya wag lang kalimutan agad na tumawag sa 911, yung emergency hotline natin, para agarang kaming makaresponde. No? Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad. Pero sa pamamagitan lamang ng pagla-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan. At outside NCR, no, mayroon pa tayong mga probinsya na masabi natin na kailangan talaga ng mga karagdagan rin ng mga kagamitan pa, at lalo na may mga fire trucks natin at mga ambulances. So again po, sa ating Republic Act 95-114, patuloy po ang ating ginagawa, no, na modernisasyon, yung ating BFP Modernization Act rin. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag ng mga kagamitan para sa modernisasyon na nasabi nyo, Sir Joshua.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
7: Yes, sir. Maraming salamat at ligtas po na araw sa lahat.
0: Thank you, sir. Samantala, bago tayo magtapos, batiin lang natin ang ating kasama dito sa Bagong Pilipinas ngayon na si Mark De La Cruz ng Happy Happy Birthday. Happy Birthday, Mark. More birthdays to come. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. FM2, the Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Cola.
2: Salib na puwersa
3: para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
4: Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko
12: 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radio Magazine 1278
16: at Radio Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
6: Radio Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
19: Radio Magazine. Servicio Publico.
16: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Lunes na naman, ngayon ay May 18 at welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ito po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo ngayon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon po sa mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration. Usapang biyahe at serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Maririnig po tayo sa ating mga programa sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM at simulcast din po tayo sa The Capital FM 104.3.

0: Siyempre, dun sa mga mahilig mag-internet, maaari nyo ring masubaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Pwede nyo ring mapanood at mapakinggan ang ating programa sa Facebook page ng Radio Magazine na facebook.com/radiomagazine. Wala pong space, Radio Magazine. And nakasimulcast tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Thank you sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
1: Yes! Pasalamatan po natin yung mga kasamahan po natin sa text. Si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter.
0: Thank you! Sa FM naman natin, ang ating tech, Emil Lagman, Bright Lista, Norvin Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. Thank you very much!
1: Maraming salamat po!
0: Oh, ang daming nangyari this week, Spokes Melvin.
1: Yes, partner, no?
0: Internationally, maraming mga pangyayari sa buong mundo na may epekto sa ating ginagawa dito sa international travel.
1: Yes,
0: ang banta ng hantavirus.
1: Ano nga pang hantavirus na to?
0: Sa daga daw to eh.
1: Oo, parang ano siya, parang nangyari no?
0: Buti walang hantavirus sa bahay, no? Ba't di uso yan dito, no? Leptospirosis yung uso
1: dito. Pero nakakaba to dahil alam naman po natin yung nangyari doon sa pandemic last time, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito naman sa cruise ship, hantavirus outbreak monitored na ng international na mga health organization. At alam po ninyo, tinitingnan din po yan ng ating Department of Health. Kasi ito pong hantavirus po ito ay nakita doon sa iba't ibang bansa na kung saan naliling po ito sa isang cruise ship na may mga namatay na dito. Ano mo, Spokes Dana, may namatay dito at yung iba pa nagkaroon ng severe respiratory illness.
0: Mm-hmm. May mga nagtatanong na sa atin, Spokes Melvin, kung meron na bang aksyon ng immigration dito sa banta ng hantavirus.
1: Yes, tayo naman po
0: hanta
1: sa...
0: Hanta pala, hindi hantay.
1: Hindi, dapat hanta at handa.
0: Handa.
1: Ang ating mga tauhan sa ating paliparan, alerted na din dito. Mm-hmm. At alam natin, nakatutok din po dito tayo. Nagko-coordinate tayo sa Bureau of Quarantine.
0: Yes, at saka Department of Health, which is department ng Bureau of Quarantine. And minomonitor natin kapag ka nagbigay na ng abiso ang Department of Health based of course sa recommendations na nakukuha natin sa World Health Organization. Then saka lamang tayo mag-i-implement ng mga travel restrictions base dun sa mga rekomendasyon po ng appropriate health authorities. May isa pa. Ito sa unggoy di ba?
1: Oo.
0: Hindi mukhang unggoy. Sa unggoy talaga.
1: Unggoy talaga, oo. Ano lang to? Mukha kang Ebola.
0: Isa na naman ding sakit no, na dineclare ng WHO ang Ebola outbreak as a public health emergency of national concern dahil sa ilang bansa ang nakitaan ng mga naapektuhan nito.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Kagaya ng hantavirus, we are still awaiting no kung ano yung mga magiging action natin. Usually, anong mga nagiging action natin sa paliparan kapag ka meron ng mga ano tayo dito?
1: Yes, alam po. Katulad nung una, no, talagang stricto po yung pagmo-monitor lalo pa kung may mga countries, mga pasahero nanggaling sa mga bansang ito. Nakatutok talaga, napaka-importante din na talagang mino-monitor natin. Even nga yung mga katabing nakaupo sa eroplano, chine-check. Ito nangyari sa ano sa pandemic, kaya talagang on board po dito, isa po itong tinitingnan po ng ating Department of Health.
0: Mm-hmm. Kaya naman makakaasa yung ating mga kababayan na talagang closely coordinating ang Bureau of Immigration and Department of Health and Bureau of Quarantine tungkol dito sa mga concerns na ito. Pero sa ngayon, wala pang kailangan ikabahala kasi hindi pa ito nagiging malaking problema ng mundo.
1: Oo, praying naman tayo na hindi na lumaki ito, no?
0: Mm-hmm. Ano? O next natin, no, may power crisis warnings issued sa Luzon at saka sa Visayas yata, no, dahil may mga power rotating brownout. Sa airport ba, sa NAIA, nagkakaroon ng mga rotating brownout?
1: So far, yung mga major installations na tulad po ng ating paliparan, wala po tayong na-experience dito.
0: That's good to hear. At saka kahit sa bahay namin, di naman na gano'n. Pero narinig natin, no, may ilang mga tahanan ang naabala nitong brownouts na ito. So let's allot a bit more time siguro in preparing kung tayo ay may international travel. Dahil
1: kasama kami dyan, Spokes Lana, talagang 3 oras na walang kami ng ilaw.
0: At sa bahay?
1: Sa bahay, oo.
0: Paano na lang kung may flight ka, no? Hindi ka na nakatulog, hindi ka na nakaligo dahil naabala ka ng walang kuryente. Pero matatapos din 'to, naniniwala po tayo, kaya kung tayo po ay may mga biyahe, let's make sure to prepare and give ample time at i-consider din itong mga power concerns na ito doon sa ating biyahe.
1: Yes, at marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ilang updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. 26 na dayuhan ang naresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Mindanao, Pasay at Pampanga dahil sa paglabag sa immigration laws ng bansa. Ayon sa DI, 20 Chinese nationals ang nahuli sa isang umanong illegal mining site at bodega sa Davao del Norte matapos ang operasyon ng Regional Intelligence Operations Unit o RIOU Mindanao at Intelligence Division Main kasama ang Military Intelligence Unit. 16 sa mga dayuhan ang nadakip sa mining site sa barangay Napnapan habang ang 4 naman ay naaresto sa kalapit na warehouse at loading area sa barangay Apofon. Natakosan umano ng mga otoridad na wala silang tamang visa para magtrabaho sa bansa. Bukod dito, nakarecover din ang mga operatiba ng mga eksplosibong materyales gaya ng ammonium nitrate, dynamite, blasting caps at detonators. Mayroon ding nakuwang mga pinatuyong seahorse na itinuturing na protected wildlife species sa ilalim ng environmental laws ng Pilipinas. Samantala, 6 pang dayuhan ang inaresto noong 7 ng Mayo sa isang mall sa Baclaran, Pasay City. Kabilang dito ang 4 na Chinese nationals at 2 Bangladeshi national na umano'y illegal na nagtatrabaho sa iba't ibang stalls sa loob ng mall kahit hindi tugma ang kanilang visa sa aktual nilang gawain. Isinilawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Southern Police District. Sa iwalay namang operasyon noong 8 ng Mayo, isang 66 na taong gulang na Pakistani national ang naaresto sa Mabalacat City, Pampanga matapos mabigong magpakita ng passport at iba pang immigration documents. Inamin din umano nito na siya ang subject ng mission order ng DI. Ayon sa Bureau of Immigration, sasailalim sa deportation proceedings ang mga naarestong dayuhan habang nasa kustudiya ng DI. Samantala, malaking papel ng border intelligence at data analysis ang naging susi sa pagkakaharang sa mahigit 56 na milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Bureau of Immigration, nagsimula ang operasyon noong 22 ng Abril matapos makatanggap ng impormasyon mula sa United States Drug Enforcement Administration ukol sa 2 Pilipinang hinihinalang magpapasok ng ilegal na droga mula Cambodia. Pinangunahan ng NAIA Anti-Terrorist Group sa ilalim ni Officer Bienvenido Castillo de Third, ang koordinasyon kasama ang Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at iba pang law enforcement units. Matapos ang ilang araw ng monitoring, nakumpirma noong madaling araw ng 6 ng Mayo na sakay na ng flight mula Cambodia ang 2 suspect. Pagdating sa NAIA, minanmanan sila ng DI personnel hanggang makalusot sa immigration inspection sa isinilawang custom examination. Nadiskubre ang mga pakete ng puting crystalline substance na itinago sa ilalim ng coffee ground. Nagpositibo umano ito bilang methamphetamine, hydrochloride o shabu na may bigat na mahigit 8 kilo at inatayang street value na higit 56 na milyong piso. Sinabi ni BI Commissioner Joel Antribiado na patunay ang insidenteng ito na mahalaga ang intelligence gathering at koordinasyon sa paglaban kontra transnational crimes. Dagdag pa ng BI, malaking tulong ang Advanced Passenger Information System o APIS kung saan natatanggap ng mga otoridad ang impormasyon ng mga pasahero bago pa man dumating sa ang eroplano sa bansa. Sa iba pang balita, tatlong Filipinong umano'y biktima ng human trafficking ang naibalik na sa bansa matapos dumaan sa illegal na backdoor exit papuntang Malaysia. Dumating ang mga biktima sa NEIA Terminal 1 noong 12 ng Mayo mula Kota Kinabalu, Malaysia. Sa investigasyon ng BII probes, lumabas na magkakahiwalay umanong bumiyahe ang mga biktima noong Hunyo 2025 gamit ang illegal na ruta sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, pinakukuhan umano sila ng trabaho bilang hotel receptionist na may sahod na aabot sa 100,000 piso kada buwan. Ngunit pagdating sa Malaysia ay napag-alaman nila na pagtatrabuhin sila sa KTV bars at oobligahin samahan ang mga customers at uminom ng alak. Binigyan din ni Commissioner Biado na patuloy na ginagamit ng trafficking syndicates ang mga backdoor route upang makaiwas sa immigration inspection at malinlang ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa abroad. Narawagan din ang BI sa mga lokal na opisyal at law enforcement agencies sa Palawan na pahigtingin ang pagbabantay laban sa illegal migration corridors at recruiters. Dalawang dayuhan naman na wanted sa kasong may kinalaman sa child exploitation ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Tarlac. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, isang Japanese national ang nahuli noong 12 ng Mayo sa Tagaytay sa tulong ng Japan National Police Agency at Philippine National Police Intelligence Group. Wanted umano ang dayuhan dahil sa kasong child molestation sa Japan noong 2018. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang electronic devices na umano'y may laman na sensitibong larawan at video ng mga menor de edad. Kinabukasan naman, isang 37 taong gulang na American national ang naaresto sa Banban, Tarlac sa tulong ng US authorities at local law enforcement units. Hinahanap umano ito ng US government dahil sa kasong may kaugnayan sa child sexual exploitation materials. Ayon kay Commissioner Viado, bahagi ito ng kampanyang #ShieldKids ng Bureau of Immigration upang maprotektahan ang mga bata laban sa pang-aabuso at hindi maging kanlungan ng mga dayuhang kriminal ang Pilipinas. At sa huling balita, tatlo pang dayuhan ang naaresto ng BI sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga, Isabela at Palawan dahil sa overstay, misrepresentation at iba pang paglabag sa immigration laws. Kabilang sa mga nahuli ang isang 66 na taong gulang na Pakistani national sa Pampanga, isang 38 taong gulang na Nigerian national sa Isabela at isang 39 na taong gulang na Chinese national sa Palawan na umano'y nagpapanggap bilang Pilipino. Ayon sa BI, patuloy ang kampanya ng ahensya laban sa illegal at undesirable foreign nationals sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagprotekta sa ating mga borders mula sa mga dayuhang nananamantala at umaabuso sa ating hospitalidad. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito po si Immigration Officer Adrian Nocita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Salamat! Salamat, Immigration Officer Aldin Rosita, sa isa na namang Immigration News Roundup.
1: Yes, parang hindi natutulog si Officer Rosita.
0: Oo, nako, ang dami nating bagong updates ngayong linggong ito galing kay Immigration Officer Aldrin Rosita. At simulan natin sa unang report, ano, Spokes Melvin. Ako, yes, napakadami naman ito. 26 na dayuhan.
1: Ayun, oo.
0: Ang naaresto, nako, mula apari hanggang hulo talaga, parang bulaga itong ating mga intelligence operatives na may nahuli na mga dayuhan, illegal foreign nationals. Luzon all the way to Mindanao, may mga involved sa illegal mining, merong mga nagbebenta, may nasa warehouse, tapos meron pa yung mga nakitaan ng mga ano, parang mga explosive materials.
1: Oh, delikado yun. Alam mo, Spokes Dana, nakikita ko lang. Sa lahat ng operations natin, nakita natin very ano, clear talaga yung coordination with other law enforcement agencies. At nag-ano tayo, we really salute yung mga tauhan natin dahil alam naman natin na kulang yung mga officers natin, especially po sa ating mga fields po. Pero dahil po sa napakagandang coordination po natin sa AFP, sa PNP, sa NBI, sa lahat po ng mga operating units po at mga law enforcement agencies ng ating gobyerno, talaga pong napakarami. Try to imagine, 20 Chinese national yung nahuli sa illegal mining. May 16 pa na dahil nadagip sa mining site doon sa barangay Napnapan. Alam po, nasaan ba to? medyo ang layo.
0: malayo. Alam mo na, ang nakakabahala dito, ano, Spokes Melvin, nakita ko na naman eh, habang binabasa ko yung artikulo tungkol dito, eh meron na namang mga nakita na mga dried, ano ba ito? Dried seahorse.
1: Oo, mga wildlife to eh.
0: Oo, tsaka mga wildlife na parang ang ginagawa nila eh, bale, huhulihin sa dagat ng Pilipinas, patutuyuin, tapos gigilingin, gagawing gamot. Para mga traditional mga herbal medicine, eh, mga ganong uri na mga gamot using our resources.
1: Tapos ipagbibili yan, mayroon ng produkto made in
0: made in others, made in another planet.
1: Tapos ang bibili naman imported to, mga Pinoy, galing pala sa atin.
0: Yes. So nakakabahala, kaya ano din ito din tinututukan ng ating regulators in terms of aquatic resources, kasi itong mga ganitong uri ng dayuhan ay hindi lang nang aagaw ng trabaho ng ating kababayan, and they are also destroying our natural resources. Itong mga ano na to, mga protected species na ito, dapat inaalagaan at pinaparami instead na ganitong ginagawang illegal na mga gamot.
1: Oo, kaya nga po sa ating mga kababayan, kung may mga alam po kayo, huwag po kayong magatubili na ipaalam po sa mga law enforcement agencies o di kaya sa ating Bureau of Immigration.
0: Ito bagong balita, no, nakuha natin sa ating anti-terrorist group diyan sa Ninoy Aquino International Airport na pinamunuan ng ating previous guest, si Mr. Dong Castillo III.
1: Hello, hello.
0: Hello, batch. Na ikwento niya kung paano naging susi, 'di ba? Pinagkwentuhan natin noong nakaraang topic natin, no, na ang data analysis ng Bureau of Immigration ay nagiging susi para ma-intercept ang ilan sa mga illegal na bumabiyahe.
1: Itong ano, kasi talaga nag-usap kami ni Sir Dong regarding dito na binantayan po natin yung dalawang mga kababayan natin to, ha. Pero alam naman po natin daw hindi natin makita na yung primary objective talaga is more hindi sa immigration. However, napaka-importante yung coordination dahil tayo ay may capability na ma-monitor po natin. At once nakuha natin, may information nakuha yung ating head ng anti-terrorist group, minonitor po natin na itong information from the U.S. Drug Enforcement Agency, may darating pong mga pasahero, mga Pilipino pa, na may dalang mga drugs. Kaya ipinasok po natin sa ating system at minonitor po, chine-check po natin, inanalyze natin ano yung kanilang travel history, ano yung kanilang mga pinakamodos, eventually naging successful po at nakuhanan po sila ng marami pong ano, droga ito.
0: Methamphetamine.
1: Yes.
0: Methamphetamine. Hindi ko alam sabihin. Hindi ako gumagamit
1: kasi,
0: ito eh.
1: Pero, Spokesdana, kinoordinate natin to sa ating NAIA Drug Interdiction Task Group, wherein kasama po yung Bureau of Immigration, nandoon Bureau of Customs, nandoon yung PDEA, yung PNP. Kaya marami po ang mga iba't ibang law enforcement agencies nakasama po dito.
0: Alam mo ang nakakatuwa dito, ano, Spokes Melvin? Kasi hindi naman, technically, hindi naman jurisdiction ng immigration ang Pilipino na parating ng bansa. Pero dahil meron tayong close coordination with other government agencies, particularly yung mga nandyan sa paliparan, nagagamit natin yung data that we have para makatulong doon sa interception sa borders. Hindi atin ang droga, hindi atin ang mga illegal na kargamento, pero malaking bagay yung impormasyon na ibinibigay natin, which kickstarts the investigation, the further inspection of suspected individuals.
1: Ayon.
0: O sa ibang balita naman, tatlong Pilipinong biktima ng human trafficking, nakabalik na sa bansa matapos umalis via an illegal backdoor exit papuntang Malaysia.
1: Backdoor na naman. Itong talagang we've been warning our kababayans na please huwag po kayong dadaan doon. Pag kayo'y dinaan, magduda na kayo. Talagang iba yung pupuntahan yan.
0: Ito, eh, pinagtrabaho sila sa mga KTV bars.
1: Ayun.
0: Tapos, ang pinangako sa kanila, parang receptionist. Ganun naman usually eh.
1: Yes,
0: kapag ka, ito yung isang modus na ginagawa eh, pag isinasalang sa prostitusyon, ang sinasabi sa kanila is they would be working in hotels, frontline, parang mga ganun, tourism-related activities. Ay, iba pala. Hindi pala tourism yung nangyayari, kundi prostitution pala ang kasasadlakan nila.
1: Fault talaga. Mag-fault po ito dito sa human trafficking din. Mm-hmm. Oo.
0: Mm-hmm. Kaya nanawagan din si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga lokal na official at law enforcement agencies doon sa mga areas na kinukonsidera natin na security areas na mas paigtingin pa yung pagbabantay dito sa mga kinukonsider na illegal migration corridors at doon sa mga recruiters na maaring nagpupuslit dito sa mga kababayan natin. Meron naman, FSU naman ang nakahuli. Si Chief Randall.
1: Yes, hi. Kaya alam po ninyo, si Fugitive Search Unit talagang marami po silang accomplishments.
0: Mm-hmm. Meron na namang huli na dalawang dayuhan na under the hashtag Shield Kids Campaign ng Bureau of Immigration. Dahil itong mga ito ay may mga kinalaman sa child exploitation. Naku, ito yung worst of the worst talaga sa na uri ng mga illegal aliens. Itong dalawang dayuhan na ito, isang Japanese national at saka isang American national, naaresto sa dalawang magkaibang lugar. Isa sa Tagaytay, yung isa sa Bambantar lang.
1: Parang ano to?
0: Pamilya to. na ito merong mga activities po na nakitaan sila ng mga sisaim na mga videos, mga material. So it's really depressing to see na ganun yung mga pinaggagawa nila, pang-aabuso nila sa mga kabataan. And usually niyan, in the guise of helping.
1: Yes, oo. Talagang alam naman po natin, yung mga bata talaga considering na mga minor sila dahil din sa kahirapan, talagang yon ang weak points na kanilang ine-exploit. No? Mm-hmm. And we can see na dapat itong mga dayuhang ito, dapat wala sila dito sa ating bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm. Tsaka yung mga tao sa paligid natin, kung meron tayong mga nakikitang ganito, i-report po natin. Tandaan natin, hindi po tulong ang binibigay nitong mga ito.
1: Yes,
0: yung mga demonyo, nagpapanggap po na mabait.
1: Oo, para mukhang anghel.
0: Para mukhang anghel. And yan ang ginagawa nitong mga nag-exploit ng ating mga kabataan. At itong mga dayuhang ito ay hindi po welcome sa ating bansa. Meron tayong hotline dyan, Spokes Melvin. Merong Iyakat Hotline 1383, kung hindi ako nagkakamali. No? Yan ay pwede ninyong tawagan at i-contact para makapagbigay po ng impormasyon tungkol dito sa mga foreign nationals na maaari pong umaabuso sa mga kabataan na nasa inyong paligid. Ito Makabata Hotline.
1: Makabata Hotline.
0: Yes, Makabata Hotline. Anything na related sa mga kabataan through the CWC, ay maaari po kayong tumawag sa hotline 1383 para isumbong po itong mga dayuhan na maaring gumagamit at exploit ng mga kabataan.
1: Yes.
0: Last balita.
1: Itong tatlong dayuhan na naaresto ng ating mga operatiba sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga, sa Isabela at sa Palawan. Alam naman po ninyo, dahil dito po nakikita natin, sino ba yung mga overstaying? Yung isa overstaying, yung may misrepresentation at ibang paglabag sa immigration laws. Kabilang sa mga nahuli, ito isang 66 na taong gulang na Pakistani sa Pampanga, isang 38 taong gulang na Nigerian, at talagang multinational to, United Nations, at isang pang Chinese. Talagang nakita natin ng ating mga operatiba ay talagang sinusuyod, tinitingnan ang iba't ibang mga lugar sa ating bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm. At saka talagang iba't iba yung uri ng mga violations dito. Nakita ko yung larawan kanina eh. Merong mga parang nagtitinda illegally, merong mga nagre-retail selling, mga iba't ibang immigration violations na kinukonsidera natin na nakakagulo sa ating economics, because these are jobs that are meant to be given to Filipinos na inaagaw pa ng mga illegal aliens na maaring nandito na hindi nagbabayad ng proper taxes, hindi kumukuha ng tamang permits. Kumbaga, nilalamangan tayo ng mga foreign nationals na ito na umaabuso sa ating hospitality.
1: Yes, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
3: Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay!
32: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
33: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
32: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
34: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
35: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
37: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine,
2: 1278 AM.
3: Welcome back sa programang Bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
4: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Pero bago tayo magkwentuhan at pag-usapan, batiin muna natin ito si Sir Stephen Castro.
3: Uy,
4: binabati.
3: Stephen!
4: Oo.
3: Hello, hello!
4: Hello, hello! Batiin daw yung Asian Border Control Team. ASEAN to, sa ASEAN, yung border control team.
3: Naku, busy-busy sila ngayon, ano?
4: Busy-busy,
3: Yes, pati yung mga nagte-training ngayon for strategic planning on Google Meet.
4: Yes, online to.
3: Online training.
4: 3 days to, no?
3: Tumakas po ako sa training at andito po ako ngayon.
4: Pati ako? Talagang...
3: Babalik po ako mamaya. No?
4: Babalik din po ako. Excuse lang.
3: Pagkatapos ng programa. Hello, hello. Magandang hapon po sa inyo.
4: Opo, at may nagbe-birthday ata ngayon.
3: Ay, sino nagbe-birthday?
4: Nagpapabati, sabi ni Sir Percius Ducena. Batiin daw yung... Chief ng Alien Registrations Division, si Attorney Jake Licas. Happy birthday po!
3: Happy birthday! Happy birthday, Attorney Jake!
4: Attorney Jake, happy birthday po from ARD Aura.
3: Yes! Ayan, ako, marami tayong pagkikwentuhan ngayong hapon, Spokes Melvin, tungkol doon sa mga bago.
4: Yes.
3: Bagong-bago daw, fresh na fresh at bagong-bago dyan sa NAIA. May na-chismis ako dat na nitong nakaraang linggo ay mayroong mga bagong ganap premier international airport ng ating bansa.
4: Oo, dito sa ating NAIA Terminals 1 and 3. At alam naman po natin, isa dito yung inaayos yung ating koordinasyon. Alam naman po natin yung NAIA. Mayroon pong namamahala dito yung new NAIA Infrastructure Corporation ba yun?
3: NIC.
4: At alam naman po natin, gumagamit na ng mga makabagong mga teknolohiya para mas mapabilis po yung ating pagproseso ng mga pasahero.
3: Kaya balita ko, meron daw expansion na nagaganap, no? Dati parang ilang piraso lang, tapos tapos ngayon nadagdagan, tapos ngayon dumarami in partnership with NNIC. Balita ko, marami ng karagdagang electronic gates at merong lugar na dinagdagan, no? Itong mga electronic gates na to. Kaya pagkikwentuhan natin yan ngayon, Spokes Melvin. Pero bago yan, para sa mga kababayan natin na hindi pa nakakagamit, ako ha, personally, hindi pa ako nakagamit ng e-gates ha.
4: Ako nakagamit, pero yung luma pa, para yung bago ngayon,
3: amazing eh, no? Para sa mga hindi pa nakakagamit, ano ba ang electronic gates? At saka para saan ba to?
4: Oo, yung electronic gates, alam po natin na we are adapting yung technology. Ito na yung makabagong po. Tingnan po ninyo. Talagang gumagamit na. Wala nang, parang unmanned na to. Wala nang tao na magproproseso dahil po, yan na po, teknolohiya na po, nasa backroom na po, nakikita sa system natin kung saan ikaw ba ay mayroong kapangalan o wala. Pero kung ikaw naman ay clear, automatic po, nakakagamit na po. At just recently, mga foreign nationals, no, na sa departure to, yung admitted under EO-408, sila po ay pwede nang gumamit ng ating electronic e-gates natin.
3: Saan ba galing, Spokes Melvin, itong mga e-gates na ito?
4: Itong e-gates na to, ito ay pre-procure ng administrator ng NAIA, yung NNIC. Sila po ang bumili dito at alam naman po natin na considering in terms of border control, immigration pa rin, syempre tayo ang mayroong hawak dito at control in terms sa paggamit.
3: Mm-hmm. Kasama ba dun sa pag-procure ng NNIC, yung regular maintenance? Kasi alam natin, machines yan. Di ba nakakatakot na mag-breakdown?
4: Tama, Spokes Dana, napaka-important. Kasi teknolohiya ito. Mm-hmm. Mayroon ding assigned dun, no? Ta 24/7 yung kanilang mga tauhan na, nandun talaga sila. Kaya kahit konti lang, may problema, automatic nandoon kaagad ang mga techs. Sila po yung mga technicians na kung saan nakatutok para doon sa mga electronic mm-hmm, e-gates. Mm-hmm.
3: Nako, talagang kita ko eh. Ayan o, oh, ang bilis, oo, no? Oo. Tsaka ganun-ganun lang, pak!
4: Tapos, mabilis talaga.
3: Daan lang. So, ang saya, tas ang dali. Pero ano ba yung difference niya doon sa manual na immigration officer? Ba't natin kailangang magkaroon ng electronic gates?
4: Oo, alam naman po natin, in the world of today, kailangan natin yung tulong ng teknolohiya. At alam naman po natin, yung less ng human intervention, mas mapapabilis at the same time. Hindi na natin yung discretionary on the part sa man counter, at the increasing number na ang mga pasahero, the traveling public, international travelers, talagang hindi kakayanin kung ang tao mismo ang magproproseso, dahil mabilis po tumaas yung growth ng international travelers. Kaya nga po, tayo ay gumagamit na rin ng mga teknolohiyang ito, at napaka-importante nakita natin na mas bumilis yung kanyang pagproproseso.
3: Pares din ba yung ating mga electronic gates in NAIA and in other international airports?
4: Itong mga, yes, makikita in a sense, no? Almost pareho yung konsepto. However, yung iba, iba't ibang design. Mm-hmm. Pero ang konsepto talagang similar naman, considering na siyempre, yung ating paggamit ng e-gates, dapat mayroon niyang vetting na nangyayari. Mm-hmm. At yan din ang ginagawa natin. Kaya nga even sa arrival, even before, nagkakaroon na tayo ng advanced vetting. At dito naman, alam naman po natin kung mga EO408 na mga foreigners, pag wala naman sila sa DERO, wala sa whole departure, automatic po nakakagamit sila.
3: Ayan, nakikita natin dun sa video. Parang may gate talaga, no? Dalawang, parang acrylic ba yan, no? Glass.
4: Glass yan, no?
3: Glass yan. So, nakaharang na ganyan. Hindi siya maitutulak.
4: Hindi basta-basta. Kasi yan po ay talagang glass naman po. Imagine, pagpasok mo, dalawang doors kasi pinakaano niya. Pagpasok mo, mag-close yan, magsasabi na mayroong pre-proseso. Mm-hmm. Pag makita naman, successful, bubukas na yung pangalawa, automatic, dadaan na siya.
3: Mm-hmm. Tapos anong data ang kinukuha? Fingerprint. May mga kinukuhang passport copy. Ayun, ano?
4: Yes, so,
3: ngayon ba kinukuha pa yung boarding pass?
4: Ngayon, ang tinitingnan, passport na lang. Mm. Passport, that's yung picture, binabangga po yan doon sa mukha ng nasa bio page na capture, at the same time, yung tao mismo na nakatayo, kung siya mismo. At the same time din po, yung information sa passport, yung bio page natin, kinukuha din po yun.
3: Kaya wala ng fingerprint, no, doon sa pagkuha. Parang yung passport information na lang at yung photo ang pinagtutugma.
4: Yes, Box Dana, yan po ang ginagamit para mas bumilis din yung pagproproseso.
3: Mm-hmm. Bago magbukas, no? Pag nagbukas, ibig sabihin wala kang kumbaga derogatory record,
4: yes,
3: wala kang problema.
4: Oo.
3: Pak, pwede ka nang pumasok or pwede ka nang lumabas ng bansa.
4: Yes, kasi kung hindi naman bumukas, kasi may possibility na alos, Box Dana, alam naman po natin, may kapareho yung pangalan.
3: Mm-hmm.
4: Mayroon din yang mga man counter na malapit, mm-hmm, to ensure na pag hindi ka man na-accept doon sa e-gates, automatic po may pupuntahan kang man counter to verify.
3: Mm-hmm. Nako, pagkwentuhan pa natin maya-maya itong mga makabagong teknolohiya sa ating Ninoy Aquino International Airport. Lahat po yan ay pag-uusapan natin pagkatapos ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
5: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo
6: Legacy,
10: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Pinagkwekwentuhan pa rin natin ngayong hapon with Spokes Melvin, no, yung kahalagahan ng expansion ng Electronic Gates Project sa ating mga paliparan. O tuloy natin, Spokes Melvin, yung kwentuhan.
4: Yes, Spokes Dana, very interesting yung topic natin.
3: Oo, talaga ako, interested talaga ako dito kasi hindi ko naabutan yung mga ganitong technology. Yes, di sana hindi ako masyadong napagod, di ba? So, itong electronic gates na to, Spokes Melvin, ang ibig sabihin ba nito eh, hindi na ako dadaan sa tao kapag dadaan ako dito sa mga electronic gates na ito?
4: Yes, so pag mayroon ka ng qualified ka para sa electronic gates, dur-diretso na po yan, hindi na kailangan dumaan sa tao. At nare-receive mo naman yung information, detalye ng yung travel doon sa email na ibinigay mo doon sa e-travel.
3: Mm-hmm. So, wala na yung dating may sticker-sticker pa na lumalabas.
4: Oh, wala na. Parang that things of the past na yon, no?
3: Oo, oh, diba? Tuwan-tuwa na nga ako dun dati. Ngayon, mas high-tech pa. Kasi ganyan na rin, no, sa ibang bansa.
4: Yes,
3: talagang
4: oo.
3: Ini-email na lang nila yung proof of ano travel mo,
4: yes,
3: doon
4: oo.
3: Sa iyong registered email. Kaya importante na legit yung email.
4: Yes, oo.
3: Na ibibigay natin doon sa e-travel natin ano. So maganda kasi ang ibig sabihin nito yung iyong manual stamping sa passport mawawala, mababawasan.
4: Yes,
3: so
4: oo.
3: Maalaki yung, 'di ba, yung mga sinasabi nila with technology comes yung protection against corruption.
4: Tama.
3: Kasi
4: tama.
3: Wala nang person-to-person yes, contact eh. And of course, mas dadali din ang buhay ng ating mga tauhan. Pero ang kinakatakot ng ilan, baka may matanggal sa trabaho dahil pinalitan sila ng robot. Yan yung takot ng mga tao sa
4: huwag
3: technology.
4: Huwag kayong matakot. Oh, kasi marami pa tayong trabaho. Hindi lang naman airport. Alam po ninyo yung immigration, hindi lang po sa airport. Marami po kaming trabaho. Kung titignan po yung may sa mga papel, yung din po sa kahit sa intelligence. Mm-hmm. Ang dami naming huli pero konti lang po yung mga, don't you worry po. We are going to retool our personnel to ensure na lahat ng mga serbisyo ng Bureau of Immigration as may mapapaganda namin or kailangan pa ng tao dito. All the more din po yung tao mapupunta sa backroom din po.
3: Oo, mapapagod pa rin kayo, no? Akala ko pagka may e-gates na hindi na ako mapapagod. Mapapagod ka pa rin pero ibang uri na ng pagod.
4: Yes, oo.
3: Oo, kasi syempre with the electronic gates meron yang trends analysis kagaya ng ginagawa ng opisina
4: yes.
3: mo, Spokes Melvin. So these are the things na maaring ilipatan ng ating mga immigration officer instead of the manual, parang manual labor kasi nagtatatak oh, eh. No?
4: Nandun ka talaga. Kitang-kita mo yung tao.
3: Magkaka-carpal tunnel ka talaga niyan. No? Kaka-stamp mo. Pero ngayon, the immigration officers can do their assessment
4: yes,
3: without actually being there, without actually holding the subject or the passport
4: yes,
3: of
4: tama,
3: the subject.
4: Spokes Dana. Yes.
3: Napakaganda nitong technology na to. Pero with the expansion, Spokes Melvin, no, detalyehin lang natin. Dati, this is just for Filipinos. Ngayon, parang pati foreign nationals. Doon sa nakikita natin
4: yes,
3: sa video, may mga dayuhan na gumagamit ng electronic. It's saan ito? Sa arrival ba ito? Or saan itong lugar?
4: Tama, Spokes Dana. Klaruhin lang natin. Itong nakakagamit po ay sa departure po for the Foreign National na sila po ay mga dayuhan na kung saan ang kanilang admission pagdating nila status dito, sila po ay turista na under ng Executive 408, the mm-hmm. EO 408 na 30 days.
3: Visa free.
4: Kaya mm-hmm. nga po, pag sila po ay nagpo-fall dito, they are qualified to use yung ating mga e-gates.
3: Mm-hmm. Ito ba ay inaasahan natin na mas mag-expand pa sa mga susunod na buwan itong mga maaring makagamit ng e-gates ng mga dayuhan?
4: Yes, we are, alam naman po natin, may mga records din to tayo ng mga dayuhan, ng mga residents dito, no? Mm-hmm. We are expanding, pero we have to understand this is a dry run na ginagawa natin kasi ini-study natin din kung paano spokesdana mas mapapalawak po natin yung ating pagproproseso, hindi lang sa limited number of mga categories ng mga pasahero. Yan po ang target natin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po tayo habang tumatagal, mas dumarami po yung makakagamit.
3: Mm-hmm. From my understanding, Spokes Melvin, no, yung mga nakakagamit ng e-gates ay yung mga lulan ng mga airplane, ng mga aircraft na API compliant. Sa ngayon, ano na bang update natin dun sa API compliance ng mga airlines natin?
4: Oh, tama, Spokesdana. As of today, no, mayroon tayong around 32 airlines mm-hmm. na nagsasabit ng API. At almost 90% na tayo, malapit-lapit na tayo. By 21 this May, yung mga airlines, anim na airlines to na galing sa China na siniserve ng Travel Sky. Kasi sila, mayroon silang provider in terms sa kanilang IT. Once sila magko-connect sa ating API Spokesdana, dadaan po sila dito sa kanilang provider at magko-connect po sa atin. Ibig sabihin po, kung mayroon tayong additional na 6 sa 21 of May, hoping no, aabot na tayo ng 38 airlines.
3: Mm-hmm. Ako, napakagandang balita niyan. Parang sunod-sunod no, yung technology ng mga improvements ng Bureau of Immigration. Ito ba e part ng bagong immigration vision ng ating commissioner at ng pamunuan?
4: Yes, so Spokesdana, talagang kasama po ito sa ating even before na pangarap natin at kasama po ito sa vision po at ng ating pamunuan ng Bureau of Immigration. Hindi lang po ito dito sa NNIC. Ngayong umaga, even before pumunta ako rito, galing din po ako sa Department of Justice kasi member din po ako in terms sa TWG para sa expansion ng e-gate sa mga major airports naman outside ng Metro Manila. Kaya nga po, ito ay napakalaking party po ito sa gustong mangyari ng ating pamunuan.
3: Mm-hmm. So, hindi lang ito tayo nakapokus sa NAIA, but also sa other international airports. Pati na rin yung mga balak magbukas, no?
4: Yes,
3: ng mga international airports. It's already in the pipeline. Inaaral na rin yan kung ano yung mga requirements in terms
4: yes.
3: of technologies.
4: Oo, kasi yun naman talaga yung pwede natin, alam naman po natin, Spokesdana, at sa ating mga nakikinig na ang pinakaunang mukha na makikita ng ating mga travelers ay ating mga paliparan at ating mga mm-hmm. ports. Kaya napaka-importante na ayusin din po natin.
3: Mm-hmm. It's really refreshing to see NAIA look like this.
4: Yes, oo.
3: Kasi ang NAIA talaga, yan ang dinadaanan ng karamihan ng mga turista.
4: Yes, Spokesdana,
3: ng mga
4: tama.
3: Foreign nationals, yung mga kababayan nating umuwi dito. And when they see this technology, parang, ano na ito ? Para na tayong kagaya ng ibang bansa. Ibang-iba na yung itsura. From the time that I was there, no, nung ako ay nandyan sa Paliparan, ibang-iba na yung itsura. And nakakatuwa. Hindi lang siya, hindi lang siya in terms of design. Kasi nag-iba din yung design . Yung aircon, yung pagiging maaliwalas ng ating Paliparan. These kinds of technologies bring, maganda at saka magaan na passenger experience,
4: yes,
3: doon sa mga turista at sa mga bumabiyahe.
4: At maraming natutuwa din po dahil hindi lang dito, even before dumating ka sa immigration, sa check-in pa lang, mm-hmm, doon yung area sa NAIA Terminal 3, pag pwede ka na mag-grocery ata doon, may mga tindahan doon. At mapunta sa immigration, and we're very happy, no? Dahil po sa kooperasyon ng NNIC at sa kanilang mga tulong, talagang even sa mga areas po the immigration, yung processing, dinamihan po nila. Alam ninyo, Spokes Dana, ang dami ng mga e-gates ngayon. Kung titingnan natin sa ating, sa NAIA pa lang, around 78 e-gates na.
3: Ang dami pala.
4: Oo, from terminals 1 and 3. Sa terminal 3, mayroon tayong 60, no?
3: Oo.
4: 30 sa departure, 30 sa arrival. Doon sa terminal 1, mayroon tayong 18, 12 sa arrival at 8 doon sa departure.
3: Madami na pala talagang electronic gates. At saka ngayon, yes, tingnan mo parang maliit na yung space na kinakain niya, unlike the old ones.
4: That, yes, was, very bulky yung dating.
3: Eating up
4: laki.
3: A lot of space. Ito, yes, medyo sexy na, nag-diet na, at mas marami nang napapagkasya. And we're really thankful also to airport authorities na in-expand yung immigration area. Malaking bagay po yan para maging mas maaliwalas ang passenger experience. Siguro last question na, Spokes Melvin, bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, no? Itong mga electronic gates na ito, ano sa tingin mo yung epekto niya sa turismo in general ng ating bansa?
4: Opo, napakaganda po itong mga e-gates natin, Spokes Dana, at sa ating mga kabayan. Dahil yung pila, mas mapapabilis po yung proseso, no? At the same time, very orderly. At alam naman po natin kung mayroon tayong mga teknolohiya, less yung human intervention, na we are preventing yung mga complaints about na hindi mabilis yung pagproproseso,
3: masungit.
4: Hindi masungit. Uh-oh. The same time, iba't ibang mga complaints, ito po ma-address po natin dito dahil we are now using technology, no?
3: Yes.
4: Spokes Dana, talagang nakikita po natin, ang gagawin na lang, just like any other countries naman po, somebody is, siyempre, nagko-command sa, doon ka na, no? Sa mga queuing, pero in terms po sa pagproproseso, mas marami na po yung ating mga electronic A-gates at ang ating mga officer nasa parang secondary inspector halos lahat, no? Talaga makikita natin. At advance na po yung pag-vet natin, mas mabilis na po.
3: Mm-hmm. Napakaganda nitong mga improvements dito sa NAIA. Nako, maraming salamat, ha, partner Spokes Melvin, sa mga updates,
4: yes,
3: mo tungkol sa electronic gates natin sa mga paliparan. Dito na tayo nagtatapos sa ating programa. Maraming salamat.
4: Maraming salamat. Ito po si Spokes Melvin Mabulak.
3: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng bagong immigration.
18: Ito ang Radio Magazine.
19: Radio Magazine.
18: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
19: Collab.
20: FM2, the capital.

0: jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas
4: ng AM
2: sa
4: iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: sa Mega Manila. 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3, the capital po kami. At syempre sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook Live, ang amin pong social media, paki-like, follow and share na po lahat po ng aming social media platform. Lalong-lalo na ang aming Facebook page. Mula last week 1.6, ngayon po 1.7 million. Ayan, 1.7 million subscribers na po mayroon ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya naman, patuloy po tayo masigasig sa pagkakampanya po sa inyo na i-like, i-follow at i-share. Hindi po kayo ma-fake news dito. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM. At syempre sa telebisyon, kami po naman ay napapanood sa pamagitan po ng TV Plus Channel 3. At sa For the Box, Channels 45 to 49. Magandang hapon po. Kamusta ang inyong weekend? Yan, kamusta ho ang ating mga mental health? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Very important, di ba? Kahit na anuman ang mga nangyayari sa paligid natin, kailangan natin na maging mentally healthy. Ayan. So mamaya po makasama po natin ang Medical Officer 4 at Head ng Community-Based Mental Health Capacity Building ng National Center for Mental Health. Ayan po. So, tutok lamang po kayo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto.
0: One Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: At katulad po ng binabanggit natin, dahil ngayon po ay Mental Health Month. Ayan, kasabay po ng pagdiriwang ng Mental Health Month, o Mental Health Awareness Month. Ayan, kamustahin po natin ang mental health ng ating mga manggagawa. At syempre, no, sa mga lahat ng mga pressure na ito, paano nyo ba i-handle yan? Tamang-tama makakapanayan po natin ang Medical Officer 4 and Head ng Community-Based Mental Health Capacity Building and Training Unit ng NCMH o yung National Center for Mental Health, ang ating pong makakapanayam si Doktora April Ann Maleficio. Magandang hapon po sa inyo, Doktora.
4: Magandang hapon po.
3: Opo. Ma'am, unahin ko po muna, no. Ano ho ba yung ginagawa ng inyong unit specifically? Saan po kayo kami nakatutok? Po sa,
4: kami po sa Community-Based Mental Health Capacity Building and Training Unit ay nagka-capacitate po ng mga various na healthcare workers,
3: okay,
4: all over the Philippines, no, para po sila po ay masanay na mag-provide ng mental health services po sa ating mga kababayang Pilipino sa mga komunidad.
3: Opo. Kayo ho ba ay mayroong data kung gaano ho karami yung mga Pilipino na dumudulog sa inyo, no, regarding mental health concern?
4: Well, sa amin po sa National Center for Mental Health, no, we see about 300 to 500 patients per day sa amin pong outpatient consultation.
3: Oo.
4: Okay, medyo madami po.
3: But compared doon po sa mga previous years, mas marami ho ngayon ang dumudulog sa inyo. Around, sabi niyo nga, nasa 300?
4: 500 po. Oh, yes po.
3: Okay. Before po ba ay hindi pa ganoon ka-aware yung mga tao?
4: Nagkaroon po talaga ng increase ng dami ng mga pasyente or service users, no, simula po noong pandemya.
3: No?
4: Kaya ngayon po ay medyo mas dumami po ang mga service users po natin na dumudulog po sa National Center for Mental Health.
3: Aha. So kanyo, nasa 300 to 500 na mga Pilipino ang nagkukonsulta sa inyo every day. Ano ho yung mga kadalasan na idinudulog po nila sa inyo?
4: Karaniwan po nilang idinudulog ay yung mga sintomas po ng depression, anxiety,
3: okay,
4: bipolar disorders, uh-huh, at kasama na din po ang schizophrenia.
3: Ah, okay. Ito po ba ay masasabi ho natin na mga work-related po?
4: Maaari po, no, yung iba pong mga sakit, no, o di kaya mga mental health concerns ay work-related, no. Mm-hmm. Karaniwan po nila na stressor ay ang kanilang mga trabaho or uh-huh, mga financial concerns.
3: Uh-huh. Hindi naman ho inilalapit din yung halimbawa mga boss, mga ganyan.
4: May mga pagkakataon po na ganoon po yung kanilang mga nagiging stressor na tinatawag po natin, no.
3: Na
4: nagte-trigger po ng kanilang mga mental health concerns.
3: Uh-huh. Ano-ano po, doktora, yung masasabi ho natin na mga factor bakit sila dumudulog at kumbaga parang dun sa mga dumudulog na 300 to 500 na mga tao, sabi nyo nga po, yung iba na de-depress, clinically diagnosed po sila talaga na may depression na, bipolar, mga gaano ho kalaki yung porsyento ng may depression or may bipolar o kaya naman po may schizo?
4: Okay. Ang hawak po na datos ngayon, ma'am, ay galing po sa Philippine National Survey for Mental Health and Wellbeing. Kasama po dito, no, na pag-alaman po na 14 out of 100 Filipinos have developed at least one mental health problem during their lifetime. So that's about 8.6 million people po. Okay? Karaniwan po na mga problema po or mga mental health problems na kanila pong naranasan ay mga panic attacks, no, mga alcohol use disorder, dementia, at major depressive disorder.
3: Bakit po mahalaga na makapagpakonsulta ka agad? Ano ho ba yung po pwedeng gawin? Like halimbawa po, kung halimbawa may dementia or napapansin niya masyado na siyang nagiging malilimutin o kaya naman, yung iba kasi parang, sorry po ah, pero parang kung minsan, parang gasgas na gasgas yung word na nadidepress ako. Halimbawa, hindi lang nakaano, nadidepress ako. Correct me if I'm wrong, no. Doon po, 'di ba kapag sinabi ho natin na may depression ako or nadidepress ako, kailangan ay ano ka, 'di ba? Kumbaga parang clinically diagnosed ka ng doktor, 'di ba? Para sabihin mo na ikaw ay may depression.
4: Tayo naman po bilang mga tao po ay maaari pong makaranas ng matinding kalungkutan, no, kung tayo po ay merong pinagdadaanan, no. Pero masasabi po natin na isa na itong major depressive disorder kung sakasakali po na yung matinding kalungkutan ay may kasama na pong kawalan ng gana or kawalan po ng interes sa mga bagay-bagay, may kasama na din tong problema sa tulog o sa pagkain. No, pwede rin po na pakiramdam po ay walang kwenta ang buhay at wala pong gana bumangon sa kama, no. Meron pong mga kaakibat po ng mga other symptoms para po masabi po natin na isa na po talaga siyang major depressive disorder.
3: Aha. Okay. Now, yun pong ano, yun pong like sa trabaho, no, sa setup ng mga trabaho, mga ganyan. And masasabi ho ba natin na kumbaga parang depressing or pero continue ka pa din na bumabangon at pumapasok sa trabaho, but then again ay parang you find it parang ano ba to, yung nasa plateau ka, yung parang ano ba ito, parang you get me, doktora, no? Okay, so yung walang saysay na basta papasok ka lang, nandoon ka lang para ka lang anino, parang ganyan. Oh,
4: yes po, no, meron po mga pagkakataon na ganyan, no, na quote and quote parang functional pa rin, no, ating isang tao. Pero kailangan po natin masinsinan pong bisitahin yung kaniyang functionality na tinatawag natin, no? So maaaring nakakapasok nga sa trabaho pero hindi naman nakakapagtrabaho ng maayos, no? O di kaya ay nakakapasok sa trabaho pero madalas ay late. Okay? So isa po yan sa mga tinitignan po natin para po masabi natin na apektado na yung functionality at tunay nga po na isa na siyang disorder.
3: Okay, gaano ho kalaki yung papel ng isang psychologist, no? Lalo na kung halimbawa, sabi nyo nga ganito, pumapasok pero hindi naman nagpa-function mabuti. Pumapasok pero parang wala lang, lutang lagi or sabihin na natin na ano ba, siguro very minimal lang yung kanyang nagagawa sa work, no? So gaano kalaki yung papel na gagampanan ng isang psychologist sa kumpanya, no? Lalo na sa lugar ng paggawa.
4: Pinakamainam po talaga na meron po tayong mga mental health workers na affiliated po sa ating workplace, no? Hindi lamang po para magbigay ng awareness tungkol sa mental health, no? But also to detect kung meron na po tayong mga workers na nagkakaroon na talaga ng mga mental health problems, no? That way po maaagapan, no? Bago po tuluyan na mawala yung functionality ng isang worker.
3: Aha. Okay. Ito po kadalasan, at hindi lang ito sa Pilipinas, I think, no? Kadalasan ho nagiging issue kasi kapag halimbawa pupunta sa ibang bansa, ang tawag nila shrink, no? Dito sa atin, mga psychologist. Yung stigma na gano'n, na pupunta ka, baka, alam mo yun, yung sasabi, oh, may sayad yan, kaya pupunta sa psychologist or psychiatrist. Di ba gano'n yung parang ano eh, parang, ano ba to, yung parang pagtingin or sabihin nating paglabel nung iba, hindi ba? Pero gaano ho kahalaga na onset, naramdaman mo itong mga bagay na ito, at paano mo masasabi na sa sarili mo na, teka, hindi na ito normal at kailangan ko na talaga ng psychiatrist or psychologist?
4: Talaga naman po na medyo matindi pa yung stigma at discrimination, no, regarding mental health. No, very important na sa mga unang senyales pa lang po ng mental health problems or mental health concerns ay magpa counseling na tayo or magpakonsulta na tayo, no. That way po is maiiwasan po natin na maging severe yung mga sintomas na nararanasan ng isang tao. So at the onset po, no, karaniwan po yan magsisimula, no, na nahihirapan makatulog, okay, no, masyadong nag-iisip, masyado. So pag po ganyan, no, maganda po na makapag-seek na ng mental health consultation, no, kahit po sa psychologist lang muna or sa counselor, no, saka na po magkukonsulta sa isang psychiatrist kung kinakailangan talaga na mukhang kailangan po na mag-start po ng gamot para sa isang pasyente or service user.
3: So, yung mga binanggit po ninyo, no, like paano ho makakatulong ang isang kumpanya, no? Halimbawa, maliit lang naman kami na kumpanya. Kailangan ba talaga ng mayroong psychologist or psychiatrist kami? Paano ho makakatulong at this point na may mga, sabi nyo nga, hindi biro ito, 300 to 500 na pasyente ang nagpapatingin every day sa inyo po, 'di ba? Sa National Center for Mental Health. gaano kahalaga yung magiging papel at ano yung pwedeng maitulong ng kumpanya sa kanyang mga empleyado para nang sa ganun ay mapangalagaan yung mental health ng kanyang employee?
4: Unang-una na po dyan yung mga mental health awareness campaigns, no, na dapat po ay nangyayari at the level of the company. No, gaano man po kaliit yung company na yan, ay dapat po may mga mental health awareness campaigns.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, no, ay dapat po ay bigyan po natin ng suporta ang atin pong mga manggagawa na nangangailangan ng mental health na aid or consultation, no.
3: Mm-hmm.
4: Kailangan po ay may support mula sa mga managers, no. Hindi po dapat sa kanila nagmumula ang stigma at discrimination, no, para sa mga pagkakataon po na ito.
3: Oho. So talagang kumbaga parang kailangan ng malaking pangunawa dito ng mga company, ano, and kailangan din talagang mapangalagaan yung kalusugan na mental ng ating mga empleyado. So ano ho yung maaari po ninyong maipayo sa ating mga manggagawa, especially, no, sa pagde-deal nila ng work-related stress?
4: Very important po ang work-life balance.
3: Mm-mm.
4: No, dahil kapag po tayo ay may work-life balance, no, we have fewer health problems, we have more engagement with more people, with other people, no, and it will lead to less burnout. No? So, very important po talaga ang work-life balance.
3: Ayun. Okay. Ma'am, babalikan ka po namin, doktora. No? May iba pa po tayong mga katanungan. Like, halimbawa po, sa kasalukuyan ho ba ay ilan ang ating mga psychiatrist at syempre, magkano yung pagpapakonsulta po dyan sa NCMH, diba? Syempre, kung halimbawa po ay gusto nilang magpatingin or dumulog, at saka meron bang mga exam na para masabi natin na itong mga taong ito ay talagang halimbawa meron kang schizo or meron ka talagang depression, meron ba yun yung parang mga sintomas yan, or sabihin na natin parang mga tick box kayo na pinapa-check or pinapatignan muna parang exam para sa mga pasyente na dudulog. Okay, babalikan po natin kayo, doktora, ha? Sandaling-sandali po lamang ang oras natin, 2:26, at magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho.
12: Juan Trabaho.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: 2:31 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre sa ating Facebook page na may 1.7 million subscribers. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas. Diba? Malay nyo, road to 2 million na pala kami. Diba? O, tulungan nyo po kami. I-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page.
1: Thank you!
3: At syempre, dito na tayo kay Dr. April Ann Maleficio, ang Medical Officer for and Head ng Community-Based Mental Health Capacity Building and Training Unit ng NCMH. Ayan, magandang hapon po muli, Doktora. Yun pong ating nabiting mga katanungan. Una, ilan ho ba yung, may data po ba kayo? Ilan yung ating mga psychiatrists sa buong Pilipinas?
4: We have about 700 psychiatrists all over the Philippines, no? So that is one for every 200,000 Filipinos.
3: Ay, wow.
4: Medyo maunti.
3: Oo. And dahil nga kanyo, di ba, 200 to 500 a day, diyan po sa National Center for Mental Health, paano ho na ma-manage yung ganoon? 300 to 500 na katao every day ang dumudulog po sa inyo for mental health concern.
4: Sa amin po sa National Center for Mental Health, we have about 20 siguro po na psychiatric residents na tumitingin po sa mga service users na pumipila po sa outpatient consultation po namin.
3: I see. Now, yun pong nabanggit natin kanina, medyo talagang mababa ho pala yung bilang ng mga psychiatrist sa buong bansa na po yan. Well, magkano ho? Kasi 'di ba, 'yun yung kadalasan na ano eh, per session sila eh. Tapos per session ilang oras, 'di po ba? Kadalasan ho ba mga magkano ho nagre-range ang singilan kapag gusto nilang magpakonsulta sa isang psychiatrist?
4: Sa amin po sa National Center for Mental Health ay wala pong binabayaran ang mga service users na nagpapakonsulta. May marami din pong mga tertiary hospitals no all over the Philippines na nagbibigay po ng libreng mental health consultations, no? Pero syempre naman po, meron naman po tayong mga option kung sakasakali po na gusto po natin with a private psychiatrist magpakonsulta, no? So yun po, meron po talagang kakailanganin pong bayaran kapag po ganoon.
3: Pero yun hong waiting time, kasi syempre ito po ay hindi kagaya nung ordinary na sakit eh, di ba? Halimbawa, punta ka sa doktor. Dok, masakit yung tiyan ko eh. Tapos, ano pa? Masakit din ho yung ulo ko. Tapos agad, resitahan ka. Punta ka sa ganito, ganyan. Ito ho talagang kuminsan, di ba? Magkukwento yung tao eh ng kanyang pinagdaanan, mga ganon. How do you handle that? Yung waiting time and, halimbawa, naka 30 minutos ka na, haba na ng pila. Next, may mga ganun ho ba? Paanong sistema po?
4: Yung haba po ng consultation po with our service users ay depende na po yan sa magiging flow po ng ating interview and mental status examination.
3: Okay.
4: No? Karaniwan po kung sa isang private consultation, the consultation will last about 45 minutes to 1 hour. So, yun po ang karaniwan po na tagal po ng isang consultation.
3: Okay. So, most likely talagang napagbibigyan ng chance na madinig naman yung kanyang kwento and then babalik na lang after. Naisip ko lang po, meron ho ba kayo yung parang, I don't know, doktora, baka bata ka pa, pero nung time na bata pa ako, meron akong nare-recall, no? Yung tinatawag nila na parang call a friend na hotline. No, halimbawa may problema ka ba, may mga ganyan ka or something. Meron 'yun eh. I don't know kung until now nag-exist 'yun. Na halimbawa you feel parang malungkot or gusto mo na may suicidal thoughts, mga ganyan. Meron 'yun eh dati. I don't know kung nag-exist pa rin 'yun. So, meron bang kayo ngayon na ginagawa na ganun or may existing pa rin?
4: Yes po, no? Kami po sa National Center for Mental Health ay meron pong crisis hotline.
3: Okay.
4: Na open 24/7 para po sa ating mga service users na nangangailangan ng makakausap. Mm-hmm. So kailangan lang po mag-dial ng 1553 or meron din po tayong Globe number 0917-899-USAP o 899-8727.
3: Okay. Ulitin ko lang po ah. So, pwede naman, meron palang makakausap 24/7, no? So, kumbaga parang ito ay pwede nilang tawagan whenever they feel na parang sobra na yung stress nila o kaya naman gusto lang nila na may makausap, di ba? Yung mga ganon. Na de-depress or nalulungkot kayo, mga ganyan. Okay, so 1553 ang crisis hotline po ninyo. And then 0917-899-8727 or 0917-889. Tama po ba?
4: 899-USAP.
3: Ayun. 0917-899-USAP or 0917-899-8727. Ayun. Okay. So, sa mga lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, doktora, nasa inyo po yung pagkakataon, no? Para po sila po ay mapayuhan po ninyo ano ba yung kanilang mga dapat na gagawin, lalong-lalo na no, kung halimbawa po ay medyo nahihiya sila. Iba kasi yung pagminsan personal eh, di ba? Iba yung, ba't nagpunta yan dun sa ganyan, di ba? Yung parang, yun nga, baka nai-stigma sila. So, sige po, go ahead po, doktora, baka may mensahe po kayo, lalong-lalo na po sa ating mga manggagawa, no, na dumaraan sa mga ganitong mga stages.
4: Well, isa po sa mga goal po namin sa community-based mental health capacity building and training unit, no, tulad po ng nabanggit ko kanina, ay ang mag-capacitate ng mga various healthcare workers all over the Philippines, no, para po maging available sa mga rural health units o yung mga health center po natin ang mga mental health services, no. Isa po itong paraan, no, para po malabanan ang stigma at discrimination, no. That way po kasi na nagagawa po nating accessible ang mental health services sa ating mga kababayan sa mga komunidad, no, ay less stigmatizing and less discriminating, no. So gusto ko lamang po gamitin ang platform po na ito para po ipagpaalam sa publiko na ang ating mental health services po ay available sa mga rural health units, no, or sa mga center po natin, no. Sa ating mga pwede po tayo magpakonsulta sa ating mga rural health physicians o mga municipal health officers, no, para po sa kanilang mga mental health concerns. Para hindi na po kailangan lumayo, no, lalo't higit po kung medyo nalalayuan po sila sa National Center for Mental Health.
3: Ayun, okay. Nako, thank you so much po, Doktora. And again, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin.
4: Thank Maraming you. Salamat din po.
3: Okay, si Dr. April Ann Maleficio, siya po ang Medical Officer 4 and the head ng Community-Based Mental Health Capacity Building and Training Unit ng National Center for Mental Health.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Babati muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng One Trabaho. Si Ma'am Hazel Joy Morada Esguera, nanonood siya. Maraming salamat. At syempre, oy, ito napaka gandang lalaking ka-Eagles. Ayan, yung ating presidente ng Eagles. Pare ko, ikaw pa rin ba? Ito sabi niya, Mare, pabati kami ni Julie, ang aking mahal. Mga ganun. Ayun o. Si paring Benji Varela de los Santos. Ayan. O, mabait ito si paring Benji. O, di ba nga? Basta mabait yan. Hindi, hindi, joke lang ha. Talagang mabait talaga to si paring Benji. Kumbagay, parang nene at totoy pa ata kami nung kami magkasama pa sa Eastern Police District. Oh, mabait na bata naman to. Okay, dito po muna tayo sa ating mga balitaan. Agarang pag-aksyon sa magkakasunod na power supply disruption. Partikular po sa Luzon at Visayas Grid, ipinag-utos po ni Pangulong Marcos. Si Raquel Bayan sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na agad na may stabilize o agad na patatatagin ang grid condition, lalo na sa Luzon at Visayas, at protektahan ang mga consumer mula sa power supply disruption. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ang utos ng Pangulo kasunod ng mga naitalang pagnipis ng supply sa kuryente sa Luzon at Visayas na nagresulta sa nararanasang rotational brownout ng mga consumer. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na inatasan ng DOE ang NGCP para sa agad na pagkukumpuni ng mga nasirang transmission lines, maging ang mahigpit na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa generating companies. Ang NGCP, pinagsusumite rin ng pamahalaan ng full technical at incident report upang masiguro ang accountability kaugnay sa mga naranasang power supply interruptions, habang pinatitiyak rin ang ligtas at mabilis na pagbabalik operasyon ng mga naapektuang planta ng kuryente.
13: To immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line, actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid, mobilize the grid reliability task force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
3: 2:44 ang ating oras. Supporters ng Marcos administration muling nagtipon-tipon para kalampagin ang Senado na nakatakdang mag-convene bilang impeachment court. Si AJ Ignacio sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, kasama ng Jamie, no, muling nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo at organisasyon sa tanggapan ng Senado dito ka sa Jokno Boulevard sa Pasay City. At kung saan kabilang dito mga taga-suporta ng Marcos administration at ayon nga sa grupo, layunin nila o layunin ang ginawang pagsasagawa ng pagpapayag o kilos protesta ay ang kanilang panawagan na agad mag-convene bilang impeachment court at litisin na si Vice President Sara Duterte. Karon din ang pagbibigay din ng panibagong leadership sa Senado at pagpapatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano at pagpapanagot kapatid na Jamie kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa batas.
3: Mm-hmm. Okay, sige, babalikan po natin si AJ Ignacio, nandiyan dyan siya sa may labas ng Senado, tama ba? Okay, so babalikan natin at titignan natin kasi ang balibalita rin, mukhang meron nga daw rigodon na naman. Parang ang ligalig ata ngayon dyan. Okay, sige, balikan po natin si AJ Ignacio. AJ?
14: Yes, sa kapatid na Jamie, panawagan nga ng grupo ng mga taga-suporta ng administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad nga mag-convene bilang impeachment court at litisin si Vice President Sara Duterte. Gayun din ang pagpapatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President dahil nga sa naganap ng mga kaguluhan sa Senado at pagpapanagot kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa batas. Ganun din sa mga tumulong sa senador para takasan ng hustisya at pananagutan. Sa mga oras na ito, kapatid na Jamie, ay patuloy nga ang pagsasagawa nga, ng pagpapahayag ng saloobin ng naturang grupo at nais nga nila na maisagawa kagad, ang kanilang pagdidiin, kapatid na Jamie, ay malitis na kagad at maisagawa na kagad yung impeachment trial dahil nga para mapatunayan at kung ano ba ang magiging resulta na nga nito at nananawagan din sila kapatid na Jamie kay Vice President Sara Duterte na dumalo nga sa naturang hearing upang mapakita niya ang kanyang sinseridad sa kanyang paglilinis sa kanyang pangalan kung talaga nga bang siya ay mga sangkot sa ilang mga anomalya at ganun din kapatid na Jamie ang paglalabas ng katotohanan para maintindihan at malaman ng taong bayan. Kapatid na Jamie, yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa labas ng Senado, no? Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
3: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio, mula po dyan sa labas. Samantala, dito naman tayo sa loob ng Senado. Senate President Alan Peter Cayetano, binahaging solid ang 13 majority senators batay po sa usapan nila kaninang umaga. Si Nymph Asuncion sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nimpa, kamusta ka?
15: Okay, no? Okay naman. Ito na okay lahat na tayo ulit para sa panibagong araw ng dito sa Senado.
3: Nimpa, kamustahin niyo naman daw. Walang nangangamusta sa kanya. Oh.
15: Again? Come again?
3: Kamusta naman daw. Wala man lang nagtanong daw kung kamusta sila.
15: Oh. Ayan, kinapusta naman na natin kanina, tinanong nga natin kung, kasi over the weekend, meron din mga kumalata impormasyon na baka yung Senate Presidency ni Senate President Alan Peter Cayetano yung gumawa ng history bilang pinakamaiksi na Senate leadership. Kasi, at ang sagot niya kanina, base sa naging usapan nila this morning, ay solid naman yung 13 majority senators. Pero ito, bago magsimula yung sesyon, nagkaroon ng caucus, ay nagkaroon ng meeting. Separately, yung majority senators o yung 13 at saka yung minority senators, nagkakaroon rin sila ng mga pagpupulong. At nabayan na natin sa sesyon ngayong araw kung mananalo yung kabilang panig at mapapalitan nila si Senate President Alan Peter Cayetano. At kung sakasakali, base sa history, ito na yung magiging shortest Senate presidency with 8 days. Kasi yung unang, ang dun sa history ay 13 days yung pinakamaiksing Senate presidency. Ay, sabi naman ni SP Cayetano, ready naman siya kung ano man ang mangyari. Kung sakali man na may sa session ngayong araw, kung sakasakali na may mag-push na mapalitan yung Senate presidency, yan daw yung magiging priority muna nila bago yung convening ng impeachment court, kasi yan din yung inaasahan natin ngayong araw kung wala mang magiging palitan ng Senate leadership. Ayun nga, ang
3: sabi mo, labing tatlo. Paano yun? Si Senator Batuba at saka si Bino naka-zoom?
15: Kanina nakausap yung abogado ni Senator Robin Padilla, yung ganyang legislative staff, at tiniyak naman na dadalo si Senator Robin Padilla sa sesyon ngayong hapon. Si Senator Bato, hindi natin alam kung magkakaroon ulit siya ng surprise appearance ngayong araw, dahil nga Webes ng madaling araw ay napag-alaman na wala na nga siya dito sa Senado. So yan din yung mga aantabayanan natin ngayong hapon.
3: Okay.
15: Pakinggan natin yung naging pahayag ni SP Cayetano.
16: To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta check, usap tayo mamaya, punta dito. Diba? So now, if pag-usap namin, biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control. No? So meaning, as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some, okay pa lahat, sabi yung walang bibigay, pero grabe ang pressure. At if may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute. And so, it would be smart to tell in the last minute, and I won't take it against them.
15: Iyan yung naging pahayag kanina ni SP Alan Peter Cayetano. Mula dito sa Senado, ito si Infasun Sean para sa Radyo Pilipinas.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Kumustahin naman din kasi nga daw. Pero sabi nung mga ilang mga kaibigan ko, paano naman kukumustahin? Mukhang okay nga kasi nakapag-live pa, 'di ba, sa FB. O bukod doon ay after no, nagkapihan pa ata sila. May mga dumila pa nga nag-selfie. Okay, 2:52 ang ating oras. Dito naman po tayo, huling araw ng voter registration para sa barangay at SK elections. Dinagsa po ngayong araw si DK Zarate sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kakabakaba na nga yung iba. Kinakabahan na yung ibang nga nakapila rito sa isang mall. Ito ay Robinson Place, Manila sa Malate. Dahil napakahaba ng pila na mga voters registration para sa barangay and sa Gutiang Bataan election. May kita sa video na pinadala ko, napakahaba ng pila dyan.
3: Nakikita nga namin.
17: Kung aabot hanggang alas 5, kasi hanggang alas 5 na lamang yan ang binabanggit ng Commission on Election, yung pagpaparehistro dyan, at wala nang extension. Base sa pinakahuling datos sa Commission on Election, nasa kalahating milyon na yung nakapagparehistro sa voters registration para sa BSKE election. At ngayon ay madadagdagan pa yan dahil dagsa talaga yung pupila ngayon dito. Karamihan na tinatanong kung sila ba ay aabot pa. Tapos ang mga requirements na kailangan dalhin dyan, magdala sila ng valid government ID at hindi dyan pwede yung mga sedula at barangay issued certificate at barangay ID. Kailangan talaga ay yung government ID yung kanilang dala para sila ay mapagbigyan. Alam mo, napaka mahalaga itong mga oras na to dahil kung hindi sila makakapagparehistro ngayon, eh wala na. Wala nang araw extension. Dito sa Robinson Place, Manila, District 5, yung kanilang inaasikaso, habang yung iba pang satellite Comelec office kagaya dito sa may FM Manila naman ay District 1, District 2, District 3, at saka District 4. Kaya kung mahaba ang pila rito sa Robinson Place, Manila ng mga nagpaparehistro, eh times 4 yung mas mahaba kasi apat na distrito yung nasa SM Manila naman ng mga nagpaparehistro. Ikinumento sa atin nung ilang mga taga doon, halimbawa na lamang yung nag yung nag-elevator, operator ng elevator.
3: Mm-hmm.
17: Sinabi niya kasi nung mga nakarang araw walang pila diyan eh. Pero ngayong muling araw napakahaba ng pila. Kaya naman sana pala no, nung nakarang araw pa sila pumila nang sa ganun, hindi sila kakabakaba ngayon kung aabot yung kanilang aplikasyon o hindi.
3: Okay.
17: Wala rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, DICT at PhilHealth pinalawak ang online health services sa eGovPH app. Si Ray Ferrer sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsagawa ng pagpupulong ang Department of Information and Communications, Technology at PhilHealth para sa pagpapalawak at pagpapahusay ng PhilHealth services sa eGovPH app bilang bahagi ng digitalization program ng pamahalaan. Tinlakay sa pulong ang integrasyon ng mas maraming PhilHealth services upang mapadali ang pag-access ng publiko sa health-related information at iba pang government services gamit ang kanilang mobile devices. Bahagi rin ng aktibidad ang face-to-face demonstration ng content management system kung saan ipinakita ang kakayahan ng eGov Web Builder sa website, customization, data control features at single sign-on integration. Ayon sa DICT, layunin ng inisyatiba na gawing mas mabilis, mas epesyente at mas accessible ang online public services sa pamagitan ng digital technology. Inaasahang makatutulong ang pinalawak na PhilHealth services sa eGovPH app upang mas maging maginawa ang pagkuha ng government services anumang oras at saan mang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, tayo po naman ay magpapaalam na. Salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, Jobel Lustre, at ang ating po mga executive producer si Isabel Silang and May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan. Trabaho.
18: Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
21: 738 sa Capital 104.3
18: the AM and FM Collab.
21: Collab.
18: FM 2 the Capital.

0: Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, nandyan sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayong araw po na ito ay may panauhin tayo, no? Ang Provincial Science and Technology Director ng Department of Science and Technology. Pinangungunahan po niya yung mga pagpapatupad ng mga programang pang-agham at teknolohiya sa Batangas. At kabilang nga ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at community-based enterprises para mapalago ang kabuhayan at mapalakas ang lokal na industriya. Kasama po natin si Ma'am Felina Malabanan. Magandang hapon po!
11: Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Home Econanan.
0: Ayun naman, ano. Muli po nating nakasama si Ma'am Felina, no? Nakasama natin siya before. At ngayon, ito naman ang pag-uusapan natin, ano. Ganun din, meron pa tayong isang panauhin, eh. Si, makakasama natin ang chairman naman, ano, ng Samahang Kabalikat ng Bayan ng Tuy Multipurpose Cooperative at isa nga sa mga pangunahing leader na nagtulak sa paglago ng kooperatiba. At sa ilalim po ng kanyang pamumuno, napalawak niya ang membership at napalago ang mga proyektong pangkabuhayan tulad ng paggawa ng cassava cake at charcoal briquettes sa tulong ng DOST Grants in Aid Program. Makakasama po natin si Ma'am Teodicia Ferrer. Magandang hapon po.
12: Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Felina. UST. Magandang hapon po.
0: Ayan, ano. Sisimulan natin, kanino ba natin sisimulan? Kay Ma'am Felina muna, no? Ang ating kukwentuhin, ano? Ma'am Felina, no, ano po ba ang layunin ng DOST Grants in Aid o GIA program?
11: Ang GIA program or Grants in Aid program ay isa po sa mga programa ng DOST para po ito sa aming mga community projects. Ano po? Ang layunin po nito ay matulungan ang ating mga asosasyon, kooperatiba, or na may nais na mapalago at maging competitive ang kanilang mga produkto para po mapabilis ang kanilang productivity at magkaroon po ng quality ang mga produkto na dadalhin po sa merkado. Okay. Nagbibigay din po kami ng assistance sa kanila para po mabigyan o matingnan ang kanilang facility o maasi sila sa facility nila para po mag-comply sa pag-apply ng license to operate sa FTA.
0: At ma'am, ano, paano nyo naman po ano, pinipili ang mga organisasyon na mabibigyan ng assistance tulad na nga po nitong SKBT-MPC?
11: Ang isa po sa paraan ay ini-endorse po ito ng isang ahensya ng LGU o kaya naman po ay pumupunta sila

0: directly sa DOST Batangas Office para po mag saad o mag humingi ng tulong para po sa kanilang production or sa kanilang mga negosyo.
1: Oo. At bakit po ano napili ang itong SKBT MPC ano? Ano po ang kanilang isinabmit para sila e isa sa mga mapabilang dito sa Grants in Aid Program?
0: Ang una po ay nagbigay sila ng letter of intent na talaga pong sila ay gustong mag-avail ng amin po programa. And then nag-conduct po, ini-schedule po namin ito at nag-conduct po kami ng technology needs assessment para po malaman o ma-assess kung ang kanila pong pasilidad or talagang ang kanilang facility o sila mismo ay may kakayahan na mapaunlad o may potensyal in short ang kanila pong mga negosyo. At ang SKBT po ay lumapit sa amin at saka may mga nag-endorso po na ahensya sa kanila para po mag-avail ng tulong mula sa amin.
1: Ayun ano, kumbaga may nag-refer ano sa inyo. Opo. At ano naman po ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng science and technology interventions dito sa mga kooperatiba kagaya nga po ng SKBT?
0: Dati po kasi ang SKBT ay bali po ay nagpuproduce sila ng ano ng bibingka at cake mula sa kasaba. And then nagpunta kami doon at inassess namin kung ano po ang kaukulang science and technology interventions na kailangan nila. And then nagkaroon po ng another batch ng GIA sa kanila para po naman magawa o ma-utilize ang baon ng niyog na nagiging waste nila na ginagamit sa paggawa ng bibingka at cake. At ito po ay ginawa namin charcoal briquette na ito rin po ay isang value-added livelihood opportunity sa kanilang samahan.
1: Opo, kumbaga eh walang nasasayang ano yung ginagamit
0: Circular
1: nila
0: economy.
1: opo yung ginagamit nilang bao eh, ng nyog eh yung pinagbauhan noon yun naman ang ginagamit na sa charcoal briquette naman ano nadagdag pangkabuhayan ano. At ma'am ano ano naman po ang inaasahan ano na pangmatagalang epekto ng proyekto sa Tuy Batangas naman?
0: Ang sustainability po ng project, patuloy naman po kaming magbibigay ng technical assistance sa kanila at may monitoring and evaluation po na ginagawa ang opisina. Ngayon, yung pong sustainability noong project ay nando na po mismo sa samahan. Ano po kung kanila po itong pag-iigihan, kung kanila po itong tawag dito, aalagaan na patuloy po itong lumago at maging isang pangkabuhayan sa kanilang lugar.
1: Kumbaga eh binigyan na ng tulong, kumbaga pagyamanin na lang po ano para magtuloy-tuloy ika nga itong tulong ng DOST ano. At ma'am ano, ano naman po ang masasabi niyo no sa potential na community-based enterprises sa Batangas?
0: Bali po ay ang SKBT po, gaya na nasabi ko sa inyo, mula doon sa niyo na sa romat na kanilang ginagamit, ito po ay nagagawa natin into value-added product. Ano po?
1: Opo.
0: At ito po ay isang way ng circular economy approach na wala pong nasasayang na materials o waste na nanggagaling mula doon sa produkto. At yung pong kanilang project na ito o kanilang produkto ay masasabi po natin na nagugustuhan po ng kanilang mga customers.
1: At ma'am, ano, sa inyo pong obserbasyon, ano, bago yung tulong na nanggaling, na nagmula sa DOST, paano nyo po masasabi, ano, na yung pagkakaiba mula nung bago sila tulungan ng DOST hanggang ngayong tinulungan po sila?
0: Gaya nga na po ng nasabi ko kanina, nagkakaroon po kami ng technology needs assessment. Siyempre, di may baseline data.
1: Apa.
0: And then, mayroon po kami tinatawag na pre-PIS. Ina-assess po doon kung ano yung katayuan at status po noong negosyo nila. Ano po? And then, ito nga po ay may monitoring, quarterly monitoring na hinihingi namin mula dito sa kinamam kung ano na po ang nangyayari doon. And then, from there, ay di na-assess po namin kung may kung ano ang pagkakaiba o lumalago ba ang kanilang negosyo.
1: Opo. At sa tingin nyo naman po, malaki naman po ang ipinagbago nito, no?
0: Si Ma'am.
1: Opo, alamin si Ma'am natin jo. Mamaya kay Ma'am kay Ma'am Teodicia Ferreira, no? At mamensahin niyo po ano sa mga organisasyon na gusto ring mag-avail ng GIA support mula sa DOST.
0: Ang SKBT ay isa sa mga multi-purpose cooperative na lumapit sa amin, ano po. So inaanyayahan po na hindi lang naman po sila ang natulungan namin dito sa programa ito. And then kung sino po ang may nais na mag-avail din po ng programang ito ng DOST, kayo po ay inaanyayahan namin pumunta sa amin pong opisina na matatagpuan sa Provincial Engineering Compound, Kumintang Ilaya, Batangas City. At kami po ay handang magbigay na kaukulang tulong at kung ano man po ang pangangailangan ng isang cooperative o asosasyon. Kaya lang, sabi nga po natin ay with limited funds. Ano po, hindi po gaano kalakihan.
1: Pero ang mahalaga yung tulong na ibibigay, ano, tsaka yung training po, ano? So malaking bagay talaga 'yon, ano. Babalikan natin si Ma'am Felina, no. Aalamin lang muna natin kay Ma'am Teodicia Ferreira, no, kung ano ba at paano ba nagsimula itong kanilang kooperatiba at ano ang naging inspirasyon nila para itayo ito. Go ahead, Ma'am. Ma'am, wala kayong audio.
0: Pakapatay
1: ng... Yes, Ma'am Teodicia. Ayan, wala pa rin audio si Ma'am. Kanina meron eh. Baka napatay lang ni Ma'am.
2: Na po, Ma'am.
1: Ayan, yeah, okay na, Ma'am.
0: Okay na. Yes.
2: Okay po. Magandang hapon po ulit sa ating programa. Ma'am Felina, magandang hapon po. Kami pong kooperatiba sa Mahangkabalikat ng Bayan ng Tuwi, which is SKBT MPC. Nagsimula po ito noong 1998 pa. Organizational cooperative po ito before, composed of mga kababaihan po dati. Ngayon po, nung nag-collapse po yung aming cooperative and nireorg ko po ito into Kabalikat na. SKBT pa rin po, pero ginawa ko na po Kabalikat sa halip na kababaihan at kami po ay tumanggap na po ng mga kasapi ng mga kalalakihan dito po sa mga taga-residente po ng Bayan ng Tuwi.
1: Hindi lang sa mga kababaihan, ano? Sinakop na pati mga kalalakihan. Opo.
2: Opo, kaya nga po nireorg ko siya into Kabalikat.
1: Kabalikat na.
2: Yung pong kababaihan, pinalitan ko ng Kabalikat.
1: Kabalikat, oo.
2: Yes, ma'am. Opo.
1: So, ayan. At ma'am, ano ba yung pangunahing layunin ng SKBT MPC, ano? Para sa ating komunidad?
2: Ang layunin po ng SKBT MPC sa ating komunidad ay para po ma-enhance yung po livelihood ng atin pong mga kasapi, which is 187 members po kami.
1: Gaano po karami ulit?
2: 187 members, ma'am.
1: Ayun, dami na, no? 187 na ang natutulungan nitong SKBT MPC, ano? Ma'am,
2: yes,
1: sa inyong pagtatatag nitong SKBT, ano? Ano-ano pong mga hamon naman ang inyong naranasan, ano? Bago makatanggap ng tulong mula sa DOST?
2: Sa DOST po, wala po akong masasabi, ma'am.
1: Oo.
2: Napaka, napaka, ano po nila, madali po silang lapitan, ma'am.
1: Oo.
2: In fact, talagang sila po ay dalawang kamay po kami tinanggap.
1: Ayun naman, ano. Na.
2: Madaling-madali po.
1: Oo, tulong ka
2: ma'am,
1: agad.
2: Kalina.
1: Oh, ayan, narinig nyo ha, ang DOST talagang handang tumulong sa mga nais. Oo. At paano naman po, ano, ayan, at kayo tinanggap ng bukas sa kamay ng DOST, ano, paano po nakatulong ang DOST Grants in Aid, ano, program sa inyong operasyon at ganun din sa inyong produksyon?
2: Ah, ma'am, napakalaking tulong po sa amin pong production at sa amin pong mga pinagkakakita. Noong unang-una, wala po talaga kaming puhunan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang amin pong mga facilities ay grant lang po ng DOST. Ang amin lang po talagang magiging counterpart po dito is yun lang pong sa labor. Kasi ang amin naman pong raw materials is waste product. So talaga pong napakalaki pong bagay po para sa kabuhayan ng aming mga kasapi at ng mga nagkaroon po ng hanap buhay.
1: Mm-hmm. Nabanggit nga ni Ma'am Felina kanina yung mga pinaggamitan na bao, no? Yun naman, nakadagdag,
2: yes,
1: oo, sa inyong livelihood, ginagawa ng mga charcoal briquette, ano? Ma'am, ano-ano pong mga kagamitan or teknolohiya, no? Ang ipinagkaloob sa inyo ng DOST, ano?
2: Unang-una po, ang pinagkaloob po sa aming kagamitan, yung pong drum kiln, yung pong gawaan po ng uling.
1: Mm-hmm.
2: Dalawang unit po ng briquetting machine, isa pong grinding machine, at saka po yung mixer. At saka po yung briquetor, yun po. Dalawa po yung briquetor.
1: Ayun, ano, para mabilis ang produksyon, ano?
2: Yes, ma'am.
1: Ang
2: yes,
1: operasyon
2: ma'am.
1: Ng nitong charcoal briquette, ano? At paano naman po, ano, naka-apekto sa kabuhayan ng inyong mga miyembro itong mga tulong na ibinigay sa inyo?
2: Una-una po, ang amin po kasing operation before, since kami po ay multi-purpose, kami po nagsimula talaga sa consumer and lending cooperative.
1: Mm-hmm.
2: So yun po ay lalo po sa panahon ngayon, hindi po yun applicable na sa ngayon. Marami po tumatakas na sa utang. At itong consumer natin, magkano lang po ang markup niya sa market.
1: Mm-hmm.
2: So talaga po bagsak po kumbaga ang kooperatiba. Pero dahil po dito po sa assistance na ibinigay po ni DOST, ay talaga naman pong nabuhay po uli sa ang aming po cooperative. In fact, sila na lang po ang bumubuhay sa aming kooperatiba sa ngayon.
1: Mm-mm. Ang pagkakaalam ko nga sa kooperatiba, parang usually lending eh, no? Ito, ito maganda po ito, talagang livelihood, ano, ang
2: yes,
1: ibinigay, ano? At bakit nyo po pinasok, ano, itong paggawa ng cassava cake at saka ng charcoal briquettes?
2: Before po kasi ma'am, kami po ay talaga pong gumagawa po ng bibingka. Ito po ay family business po before ang paggagawa po namin ng bibingka.
1: Mm.
2: Pero dumating po kami sa point na hindi po namin na-meet yung pong order na dumating sa amin noong kami ay gumagawa pa ng traditional na paggagawa po ng bibingka.
1: Mm-hmm.
2: So, naisip ko po, saka attend ko po ng mga seminar at may mga ganito po palang programa. Kami po ay, unang-una po ay nakalapit po kami sa DTI.
1: Mm-mm.
2: Bakit ang aming pong facilities kasi is combined po ng DTI and DOST.
1: DOST, oo.
2: Opo. Pero ito pong aming briquetting ay ang DOST po ang nagana dahil nakita nga po namin na talagang ang basura namin ay nakatambak mm-hmm. lang na po pwede namang pakinabangan. Eh, nakapag-isip po kami na kung meron pong ahensya at ito na nga po yung DOST
1: mm-hmm.
2: na yan pong nagkaloob sa amin po ng yan po mga nakikita natin mm-hmm. mga machine na aming ginagamit sa ngayon.
1: Ayun, ano, biruin mo, waste product na, naging dagdag
2: pera pa.
1: Pagkakakitaan pa, no? Naging pera pa, no?
2: Yes.
1: Oo, so, ang ganda, no? Ang galing ng tulong ng DOST. Pero ang
2: yes,
1: sarap
2: po.
1: Niyang kasaba na nakikita
2: natin. Ay, yes, ma'am.
1: Natawa, natawa si Ma'am Feline, no? Kasi nakikita natin on screen, eh. Di ba, ma'am? Oh, makikita mo talaga.
0: Masarap, ma'am, yan.
1: Oo, katakam-takam.
2: Makakarating po yan, ma'am. Paano po namin ipadadala dyan?
1: Ayos na po yung nakita namin na masarap, ano? At ma'am, ano, ano po naman ang naging reaksyon ano ng mga mamimili at komunidad sa inyong mga produkto, ano? At sabi nga natin, eh kita pa lang, eh picture pa lang, eh ang sarap na, eh di lalo na kapag natikman pa, no? Opo.
2: Sa totoo lang po, wala pong negative feedback, eh talaga po ang sabi nila is masarap.
1: Masarap.
2: Sabi po nila ganun.
1: Oo.
2: And by the word of mouth ay mumultiply po yung ating mga clients, ang ating po mga customer. Hinahanap po talaga ang ating pwesto, which is wherein nakaano po ito sa mismo pong bayan ng tuwing
1: sa Batangas po, ano. Ito po ako, ba ako. Eh nagdi-deliver din po kayo sa mga ibang lugar?
2: Karamihan ma'am ano yung mga order ginagawa nilang pasalubong. In fact, nakakarating na po abroad yan.
1: Ay, wow. Ay, wala po ba kayong plano na gawin itong, kumbaga, for export, ano?
2: For export po, ma'am. Ang atin po, ano is talagang, ito po ay parang traditional, ano, di wala po tayong naka-addito mga additives.
1: Additives.
2: Opo, talaga po, ang ano natin dito is, ang life shelf po ng ating product is 2 to 3 days lang.
1: Okay. Opo. Pero sabi nga, darating din tayo dyan, ma'am, ano, sa tulong ng DOST, malay yes, nyo, ma'am. Hindi ba, kung paano mapapatagal ang lifespan ng inyong mga cassava cake.
2: Yes, ma'am.
1: Para makarating ng abroad, ika nga. Pagdating naman po dito sa charcoal briquette, ano, paano naman po nakatulong ito, no, sa kalikasan at ganun din sa waste management?
2: Una-una po, napakalaking tulong po nito sa kalikasan dahil una-una po nalinis po ang aming kapaligiran. Dito lang po sa pagawaan namin. Wala na po kaming tambak
1: basura.
2: Ngayon. Talaga pong dati is bulk nung bisitahin po itong una ni DOST. Ano po? At saka ang pangalawa po is talagang dahil ito ay basura at ngayon ko rin po nakita at napatunayan na talaga po palang may pera sa basura.
1: Ayun, ang napakaganda doon, may pera sa basura. At yes, ma'am, yes. No, sa inyo pong obserbasyon, ano, bago po kayo natulungan ng DOST, ano, ano po ang malaking pagbabago sa inyong kooperatiba nang dumating ang tulong ng DOST?
2: Unang-una nga po kasi kami naman po ay wala po kaming ginastos na para habulin ang nagastos. If ever po na kami bumili ng mga kasangkapan na yan, mga facilities, syempre habulin po namin yan sa presyo. Mm-hmm. Kaya po namin na ibibigay yan ng mura is dahil wala nga po kami babayaran dahil kindran po yan ng DOST. So ang amin lang po talagang puhunan diyan is yun lang po mga raw materials na nandito lang sa aming kapaligiran.
1: Oo, nako talagang pwedeng makipagsabayan, ano po?
2: Yes ma'am, affordable po.
1: Affordable ang price, ano? At ano yes, naman po, ano ang mensahe nyo, no, sa ibang mga kooperatiba na talagang nakikita, no, yung inyong pag-unlad, ano? Sa mga magsisimula pa lang po na kooperatiba, ano pong maibibigay niyong tips, ano, sa kanila?
2: Sa mga nagnanais po magnegosyo, dahil alam po naman natin kung tayo po'y mamamasukan lang, hawak po nila ang ating oras. Pero dito po sa ating pagninegosyo, unang-una, kung tayo po ay mga kakulangan sa kagamitan, andyan po si DOST, dalawang kamay po tayong tatanggapin yan at tutulungan para sa ating kabuhayan.
1: Ayun naman, ano.
2: Thank you, DOST.
1: Ayun. At ano naman po, ano, ang para po sa inyong dalawa ni Ma'am Felina, no, ano pong nais nyong maging legacy ng proyekto ito, ano, katulad ng ibinigay sa inyo para po sa komunidad, ano?
2: Para po sa atin, dapat po talaga ito maipasa kahit sa atin sa pong kabataan ngayon dahil unang-una po, ang atin pong market, hindi lang po ang nakakagusto is yung mga nasa sa maiedad na eh. Marami po mga kabataan ngayon na nagugustuhan din yung ating product. At the same time, yung po mga farmers na nandito lang at dahil tayo naman po yung nasa agricultural land, ay talaga pong matutulungan kasi yung pong ating raw materials ay nandito lang sa paligid.
1: Oo. Para kay Ma'am Felina naman, ano, Ma'am Felina. Biglang ganun tinawag si Ma'am Felina. Ma'am Felina, ano po kaya sa tingin nyo, ano, yung nais nyong maging legacy, ano, tulad po nung sa SKBT, ano, para sa iba pang magiging mga iba pang kooperatiba na maaari niyong matulungan.
0: Ang nais po lang namin sana ay lahat po ng itinulong ng aming ahensya ay pagyamanin. Dito po ay maging patuloy na magiging livelihood sa area. At yung tungkol po sa shelf life na problema ni ma'am ay mayroon po kami kasing proyekto na kakanin ay innovation. Yung isang mga grupo po na naggagawa ng sinok money doon sa Rosario ay kami na po yung napuntahan at nailagay na po sa ganitong project programa. So baka po sakali na sa susunod ay ma-address namin ang concern ni ma'am. Ang amin lang pong nais ay sana po ay patuloy na pagyamanin ito at patuloy na kasi hindi naman habang buhay na nandyan ang DOST. Mm-hmm. So kailangan maging self-sustaining sila sa kanilang larangan ng pagninegosyo po. At masaya na kami na pagdating ng araw ay maunlad na maunlad. Yun nga pong iba naming mga kliyente sa setup.
1: Opo.
0: Kung babalikan namin ay nai-convert namin sila from small to medium. Na naangat ang kanilang in terms of capitalization and employment. Mm-mm. Yun po kasi ang category nun para po sa pag-angat mula sa isang micro, mula sa isang small, at mula sa isang medium. So hopefully, ang SKBT ay patuloy na lumagos ang nila pong pag-negosyo.
1: Ayun naman, ano. Kay Ma'am Chodisha, ano, ayan, kayo po ngayon ay may cassava cake, may charcoal briquette. Ano pa po kaya ang aasahan sa mga darating pang panahon, ano, na maaari nyong maidagdag, ano, sa inyong negosyo ng inyong kooperatiba?
2: Actually, Ma'am, kanina po ay nandito din po yung GMA. At may request po ako kila Sir. Kaila Ma'am Ana po kanina. Renali, ano po, nandito po sila. Ako po kasi ay magandang balita, Ma'am Celina. Ano po, the other day po ay may bisita kami dito at tinignan nga po yung ating charcoal briquette. Gusto po nilang kumuha ng bulk. Ang problema ko po lang is yung manual na briquetor natin is mabagal po yung ating production sa ngayon. So ako po yung nag-request. May nirequest po ako briquetor na hydraulic daw po. Sana po. Hopefully po ay
0: gusto ko po sanang pasalamatan pala ang Forest Products Research Institute na isang ahensya ng DOST na sila po yung may nag-develop nitong technology po ng charcoal briquette. So yung pong inyong concern ay amin pong ilalapit muli sa kanila para po sa upgrading nito pong existing na facility po ninyo sa charcoal briquette.
2: Thank you, ma'am. Thank you po. Hope sana po.
1: Ayun, ma'am, ano, ayan, may upgrade ka na sa charcoal briquette at meron din sinasabi si ma'am na yung sa food processing, maaring mapatagal ang lifespan nito, ano? Ayan, nako, talagang ma'am, parang hindi ka na ma-reach.
2: Thank you, ma'am.
1: At panghuli na lang po, ano, mensahin nyo po, ano, sa ating mga kabataan na nais din magnegosyo or sa mga iba pang nais magsimula ng kanilang mga negosyo.
2: Sa lahat po ng mga mahihilig magnegosyo at mas maganda po talaga mahilig tayo sa negosyo para unlimited po ang income sa pagninegosyo. Opo. At pangarap ko nga po ay maging kasaba capital ito po, kasaba kay capital itong bayan ng Tuwi.
1: Ayan, konting ano lang, ma'am. At matatamu mo yan, ano? Sabi nga, pag may tiyaga, di ba? May nilaga, sabi nga ni ma'am. At mula naman kay Mama Felina, mensahe po sa ating mga kabataan or sa iba pang nais magsimula ng kanilang mga negosyo.
0: Bago po ang lahat, nais namin magpasalamat sa RP Magazine, lalo na sa programa ng Eko Nanay, kasi binibigyan niya kami ng daan o platform para po maitaguyod itong aming mga programa ng Department of Science and Technology. Doon po sa nais, nabanggit ko kanina, doon po sa nais na mag-avail po ng programa ng DOST, pumunta lang po kayo sa aming opisina or tingnan po ninyo ang aming FB page, DOST Batangas. At maglagay lang po kayo doon ng mensahe at may tao ko lang pong reply ang amin pong mga kasamahan o kawani dito sa amin pong opisina.
1: Ayon, sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo, nandiyan ang DOST. Sabi nga ni Ma'am Chudisha, dalawang kamay kayong tatanggapin ng DOST. Ano? Muli po, maraming maraming salamat. Nakasama natin si Ma'am Felina Malabanan, ang Provincial Science and Technology Director ng DOST Batangas. Maraming salamat po, Ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Ganun, salamat din po.
1: Ganun din po, ano, kay Ma'am Chodisha Ferrer, ang DOST GIA recipient, ang chairman ng Samahang Kabalikat ng Bayan ng Tuoy Multipurpose Cooperative. At good luck po, ano, sana po lumaki pa, lumawak pa ang inyong kooperatiba at marami pa ang inyong matulungan. Maraming maraming salamat
2: po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Ma'am. Thank you po sa inyong programa. Thank you, Ma'am DOST. God bless po.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
3: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
17: Kabataan, kasama sa usapan.
16: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
18: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Sabi nga ni Ma'am Mary Crystalline Trumpeta, ang galing, ang baon ng nyog na patapon na sa iba ay naging additional source of income pa sa isang komunidad. Kudos, DOST Batangas. O, diba? Yung mga akala natin, sabi nga ni Mama Chodiche, may pera sa basura. O, diba? Kaya yung inyong mga basura, tinitingnan nyo, no? Baka dyan na kayo yumaman. Sabi naman ni Romel T. Livid, hello pong muli, Ma'am Shi Marinela. Blessed week pa rin po sa mga guests at sa lahat. Siyempre sa aking ateng at kuyang watching from San Miguel. Kasama si Myla de Guzman. Kumusta ba ang inyong bagong bukas na resto, ang Gabby's Diner? Ah, diba? Sa San Miguel, Bulacan. Ah, may libreng plugging kayo, ah. Sana naman dyan. Ah, diba? Kay Madam Cecil. Ayan, good luck, ha? Samantala, para sa wise tips ni Nanay, eto, chat smart. Sa panahon po kasi ngayon, ano, maraming tao ang gumagamit ng AI chatbots para sa pag-aaral, sa trabaho, at pang-araw-araw na gawain. Malaking tulong kasi ang AI ano, dahil mabilis itong sumasagot at nagbibigay ng impormasyon. Pero mahalaga ring malaman ano, kung ano ba yung mga bagay na hindi dapat sabihin sa AI para mapanatili ang kaligtasan, lalong-lalo na ang privacy. So, ano-ano ba yung mga hindi mo dapat sabihin kay AI? Siyempre, yung mga password, mga OTP. Kasi maaaring magamit yan ano, sa pagnanakaw ng account or mismo ng identity mo. Nandyan din yung, halimbawa, buong bank details, lalo na no, yung sa mga ATM, yung tinatawag yung CVV sa likod ng card, hindi ba? Yan yung mga financial information ano, na sensitive at hindi dapat nalalaman ng ibang tao. Kasi baka maubos or mabaon ka sa utang nang hindi ito ginagamit dahil sa pag-share mo ng mga detalye. Nandyan din ang personal na impormasyon ng ibang tao. Halimbawa, yung cellphone number niya or yung address niya, hindi mo dapat yun ibinibigay kasi paglabag ito sa privacy ng ibang tao. Nandyan din yung medical emergency na AI lang ang aasahan. Halimbawa, sasakit ang dibdib mo. Ikaw na bahalang magdesisyon, AI. O, diba? Pinagdesisyon. Sabi nga, si AI nakakatulong lang yan, pero hindi yan kapalit ng doktor. O, emergency services. Ayan, sa mga tumatawag po, kanginang-kangina pa may tumatawag, nagpuprograma pa po tayo. So, better mamaya na lang po. At hindi po natin kayo masasagot, ha? Nandyan din yung mga legal advice na parang abogado ba? O, diba? Sasabihin yung mga eksakto kung paano mananalo sa kaso. Ayan, pwedeng mali or kulang ano, ang impormasyon. Kailangan pa rin syempre yung mga tunay na abogado. Ano? Kumbaga, mabibigyan ka lang ng idea pero hindi ka sure na ipapanalo ni AI. Yung mga instructions para manloko or makapag-hack, ano? Halimbawa, turuan mo ko paano ba mag-scam. Okay, syempre, illegal yun, ano? At hindi mabuti yun. Or gawing fake, ano? Yung sa mga schoolwork, sa mga work output, yung mga tipong ganon, gumagawa ng thesis na parang ikaw mismo yung gumawa, pero si AI. Sabi nga natin, huwag iasa lahat. Sabi nga, doon sa pinag-aralan namin ng isang linggo tungkol kay AI, ang sinasabi, tool lang ito para makatulong, mapabilis yung gawain mo, pero ikaw pa din. Kumbaga, assistant mo lang siya, si AI. Ikaw pa din lahat ang gagawa. Kumbaga, tutulungan ka lang niyang mapabilis. Halimbawa, yung mahabang-mahaba, isa-summarize lang ni AI. Pero nandyan ka para gabay ni AI. Kumbaga ba sa magulang, ikaw si AI na magulang, yung anak mo, yung yung tinutulungan, parang ganon. Tulong lang, hindi para gawin lahat para sa iyo. At nandyan din yung ikaw lang makakausap ko. Nako, ikaw lang aasahan ko sa mental health ko. Bakit bawal? Kasi si AI pwedeng makatulong magpayo or makinig, pero hindi kapalit ng tunay na support system o ng therapist. Yun yung sinasabi. Hindi kaya palitan ni AI ang tao. Kaya sabi nga nung iba, wag daw matakot ano, sa technology kay AI. Nandyan yan para tulungan ka. Pero dapat alam mo kung paano ito gamitin ng tama, ng maayos, at transparent, ano? So, yan yung mga hindi pwedeng sabihin kay AI. Yan yung mga sensitive information na hindi pwede. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
18: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
20: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
20: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
20: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
20: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
18: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
1: Love language of pressure. Nako. Ano nga ba, no? Marami lang po kasing mga magulang, ano, ang gusto, eh, syempre, yung kabutihan ng kanilang mga anak, ano. Kaya minsan, ay madalas po silang magtanong or mangulit tungkol sa pag-aaral, sa trabaho, sa relasyon, at buhay ng kanilang mga anak, ano. Alam naman natin, medyo makukulit ang mga nanay. Pero may mga pagkakataon na ang sobrang pangungulit ay nagdudulot ng pressure, stress, o pagkawala ng tiwala sa sarili ng mga anak. So, eto mga nanay, makinig kayo, mga magulang. Yung mga dapat nyong tigilan na mga tanong ano, sa inyong mga anak. Una dyan, bakit mababa ang grades mo? O yan, madalas nating marinig kapag ka mga bata, hindi ba? Dapat yan tigilan ano, ng mga magulang. Kapag puro pressure kasi sa grades, pwedeng maramdaman ng inyong mga anak na ang halaga lang ba nila ay nakabase sa grades? Kapag mababa, hindi nyo na sila love? Ganon ba? Mas mabuting alamin kung may pinagdadaanan ba ang mga bata kaysa mag-sermon kayo. Kasi mababa ang grades. O alamin mo, may pinagdadaanan ba? Bakit hindi makapag-aral na mabuti? Makapag-concentrate, hindi ba? Yung mga tipong ganon. Isa pa, tingnan mo si ganito. Pagkukumpara to eh, tingnan mo si ganito. Mas magaling kaysa sa'yo. Ay nako, yan ang ayaw na ayaw ng mga bata. Ang ikinukumpara sila sa iba. Nakakasira ito ng kanilang confidence at relasyon ano, ng magulang at anak. Bawat bata may sariling bilis, may sariling talino na hindi dapat ikinukumpara sa iba. Imbis na buti pa ang pinsan mo, honor. Mas makabubuti kung ang sasabihin mo, nakikita ko na nagsisikap ka. Ituloy mo lang yan. O, oh, diba? Mas may dating ano, sa mga bata, ano? Or ano na? Magkaka-boyfriend ka na ba? Or magkaka-girlfriend ka na ba? Pag medyo may edad na to eh, no? Nakaka-pressure po ito, no? Lalo na kung hindi pa naman handa yung anak sa relasyon. Or mas gusto muna niyang mag-focus sa kanyang sarili. Kasi minsan ang mga magulang pagka medyo umidad na yan ng konti at walang nakikita medyo kinakabahan . Pero pag bata naman nagjowa, kabado rin, diba? So walang paglagyan . So ayan, kasi lalo na pag may halimbawa may family gathering, ala anak, ikaw na lang walang jowa. Ano, kailangan magjowa dahil may gathering para may maipresenta ka, diba? Pwedeng ikahiya or ikailang yan ng inyong anak. So, wag ganon. Or meron ding iba, anak, magkano sweldo mo? O, diba? Hindi rin dapat yan. Hindi kasi lahat komportableng pag-usapan ang pera. Minsan, gusto lang ng anak, privacy. Ayaw ma-pressure. So, maliit lang ang sweldo mo. Si ganito, mas malaki . Ayan, pumapasok pa din yung comparison, hindi ba? Nakakababa ito ng moral. So, wag ganun. Bakit lagi ka naka-cellphone? Hindi mo alam, mamaya mo. May kausap, may assignment or project na ginagawa gamit ang cellphone. Hindi na ngayon na puro chat-chat lang na walang kabuluhan. So, iwasan po yung mga nakaka-pressure na tanong. Sabi nga natin, ano ba yan? Love language ba yan ng mga magulang or pressure na talaga? No? Kasi love language ba sa magulang pero pressure sa bata. So, wag ganon. So, ayan sa mga magulang, sana iwas-iwasan. Tigilan yung mga ganong mga tanong para magkasundo kayo ng inyong mga anak. At sa pamamagitan po niyan, ito, babatiin muna natin, may mga humabol . Si AO, nalaglag na, si AO Quijado, good afternoon po. Ayan, si Sean Kyle naman. Naku, good day and long time no see, Ma'am Shimarinella. I'll be, wow, 23rd birthday Tuesday. Advance happy birthday, Sean. Thank you and God bless. Papansit ka naman. Biglang ganun . No? Pampahaba ng buhay. At ganun din kay Malu Abad. Hello, Ma'am Shi. Ayan, sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito. No? Maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Si Ma'am Felina Malabanan ng DOST Batangas. Ganon din kay Ma'am Chodisha Ferrer, ang DOST GII recipient, ang chairman ng SKBT MPC. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras. Dito pa rin po sa ating programang Home Eco Nanay, na mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278, ganun din sa Capital 104.3. Samantala, ayan, maraming salamat sa ating technical engineers, kay Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Abby May, ganun din kay Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter, at sa ating executive producer, si Yen Calces. Samantala, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Momshi
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Pinalakas. Ito ang Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine
0: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
2: Collab.
3: FM2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Balita para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
7: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
5: Mark in.
7: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
5: Mark out.
7: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ang dapat lang po sigurong laging natin tandaan-daan, hindi lang mga senado, hindi lang sa senado at senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.

0: bilang senator judges sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pahayag po ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ikinukonsidera ng palasyo na kapanipaniwala o credible ang gagawing paghawak ng Senado sa impeachment complaint. Gayong ilang mga senador ang mayroong pang nakabimbing kaso sa ombudsman, sandigang bayan, gayon din sa International Criminal Court. Sa pulong balitan sa Malacanang, sinabi ni Castro na nasa mga senador na ang kahihinatnan ng pagdinig na ito. Dapat anyang tandaan ng mga senador na iniloklok sila sa pwesto ng taong bayan upang maglingkod sa mga Pilipino at hindi para sa interes ng iisang tao lamang. Sinabi ni Castro, hindi dapat maging daan ang mga senador upang makatakas sa pananagutan ng mga dapat managot sa batas. Impeachment trial. Ang paglilitis.
1: Mark in. Mark out. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Alamin po natin ang kilos kampaneng pampanguluhan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na ho sa Mandaluyong College of Science and Technology para sa bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Nakatutok doon ating kasamang si Raquel Bayan. Raquel! Raquel, medyo pihit ka ng konti, hindi ka marinig, na sasapawan ka nung background. Oo. Oo. Ayan.
2: Ayan. Usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga presidential college natin dito sa Mandaluyong kahapon. Unang bago ito ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration dito sa Lungsod. At sabi ni Pangulong Marcos, importante na masiguro yung magandang edukasyon ng mga kabataan at sila yung mga sosyalidad na Pilipinas. Kaya kailangan na handa sila pagdating sa training at edukasyon. Dapat daw, ang hindi ni Pangulong Marcos, dapat yung mga matutunan malapit ang matalap, sumusap po. Pero mayroon problema o issue sa financial na aspeto. Sila dapat yung mga priority ng pamahalaan para masuportahan. At ang hindi ni Pangulong Marcos sa mga scholars, dapat i-take advantage nila. Itong scholarship na ito, lalo't edukasyon anya yung isang yaman na dahil anong mangyari ay hindi mawawala sa ating mga dolar. Sa kasalukuyan, papunta na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa inilalagay natin kung nasaan naman yung mga beneficiaryo ng bigas na ipapamahagi. Isang kilo ng bigas ito ipapamahagi para sa mga toda, sa mga senior citizen dito sa Mandaluyong. Base sa matanggang ng informasyon, nasa 1,000 at sako ng bigas yung ibigay sa mga beneficiaryo ngayon sa kapon. Opo, dito po. Abang nasa 1,700 na barangay naman yung makakatanggap. Yeah. 200,000 pesos na financial assistance ngayon sa kapon. Yung pinag-usap ko po lumayo ko ngayon lang, nakatapos-tapos nasa 185 naman yung presidential scholars na nagtanggap ng 1,000 pesos mula dito sa bawat bayan ng Pilipinas. Inaantabayan na nalaman natin yung pagpasok ng pangulo dito sa mismong gymnasium nitong Mandaluyong College of Science. natin college. Diba? Pwede tayo para sa iba mga PGM at kumunahan kung ano kayo mong distribution dito si Gas Hapon. Ito muna yung kinagulay mula dito sa Kaluyang na Kalbayo Radio Pilipinas Radio.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in, mark out.
0: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 15 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
5: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
4: 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
5: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
5: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
1: Disinformation!
5: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
0: Alas 4.17 po ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas, mga kababayan! Alamin po na natin ang mga pinakamalalaking mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, Mayo 18, taong 2026. Agarang pag-aksyon sa magkakasunod na power supply disruptions, partikular na sa Luzon at Visayas Grid, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Attorney Jose Luis Montales itinalaga bilang bagong Senate Secretary. Kim Robert De Leon itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management at nakadakdang manumpa bukas. Commission on Elections nagpaalala na wala ng special Register Anywhere program at Register Anywhere program sa huling araw ng voter registration ngayong Mayo 18. Illegal na research activity in Chinese vessel sa Sandy Cay, PAGASA hindi umubra sa Philippine Coast Guard. Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ng BIR at ng Food and Drug Administration. DICT at PhilHealth, pinalalawak ang online health services sa eGov.ph app. Department of Energy, nilabas na ang pinal na presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Price cap sa broken imported rice. Ipinatupad na po ngayong araw na ito.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Bilang pagtutok pa rin natin sa mga pinakahuling pangyayari mula dyan sa Senado, alamin po natin ang pinakahuling sitwasyon kasama ang ating buong puwersa ng Radyo Pilipinas. Mula po dyan sa Senado, nandyan po si Luisa Irispe at si Nympha Asuncion. Unahin natin si Luisa, dating Senate Secretary, nilinaw na walang kinalaman sa gulo sa Senado ang pagbibitiw niya sa pwesto. Luisa?
2: Gayon mga sinunaw nga ni dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na walang kinalaman sa nangyaring gulo noong Miyerkules, Senado ang pagbibitiw niya sa pwesto. Giit ni Mendoza, noong Martes pa siya noong isang linggo nagsumite ng resignation kay S.C. Cayetano matapos ang pagpapalit ng liderato, kaya hindi ito maikokonekta sa gulo noong Miyerkules noong isang linggo. Nang tinanong naman si Mendoza kung ano na ang plano niya matapos magbitiw sa pwesto, sagot lang niya ay magre-relax. Pero nagpasalamat ang dating Senate Secretary sa liderato ng Senado. Ayon kay Mendoza, masaya siya at nagpapasalamat dahil nakapagsilbi siya bilang Senate Secretary sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano at pati na rin kay dating Senate President Vicente Soto III. J-Mart, hanggang sa ngayon naman ay nag-aabang pa rin tayo dito sa labas ng session hall ng Senado kung darating pa nga itong House contingent o ang magiging panel of prosecutors mula sa House of Representatives dahil nga may balita na pupunta sila dito, pero hanggang sa ngayon natapos nang mag-convene ang impeachment court ay hindi pa rin sila nakakarating dito sa Senado. Yan muna mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luis Erice, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula naman sa kinaroroonan ni Luisa Erispe, tutukan naman natin ngayon ang kinaroroonan ni Ninfa Asuncion. Mula sa plenaryo naman ng Kamara ng Senado, ang Senate Impeachment Court, mga kababayan, formal na hong nag-convene. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
7: Yes, J-Mar, formal nga nag-convene ang Senate Impeachment Court ngayong hapon. Hindi natuloy yung isa sa mga impormasyon na nakuha natin na magkakaroon ng Senate Coup at nagtuloy ang session nila ngayong hapon. At yun nga, nag-convene na yung Impeachment Court. 23 na Senator Judges, yung 23 na Senator yung present sa session ngayon at ang tanging wala lang ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bago nga yan ay nag-organize muna yung Senado at itinalaga nga bilang bagong Senate Secretary si Attorney Luis Montalez, City Administrator ng Taguig City. Matapos dyan ay nabinoo na rin o official ng binoo yung minority block nitong Senado kung saan so dun sa siyam na unang bumoto against do sa Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, official na rin sumanib si Senador Juan Miguel Zubiri at si Senador J.V. Ejercito. Kung matatandaan dun sa naging botohan, ang boto nila Sen. Mix at Sen. J.V. ay abstain at sinabi nga nila magiging independent sila. Pero ngayong hapon ay formal na nilang sinabi na sasapi sila sa minority block. Mas ito ay kanina nakausap natin si Senador Juan Miguel Zubiri. Ang paliwanag niya kaya ito sumanib sa minority block ay dahil nga doon sa naging mga kaganapan nitong last week, particular noong Miyerkules. Ang sabi niya ay na-disappoint siya doon sa mga nangyari kaya nag-desisyon siya na sumali sa minority block. Matapos nung pag-organize ng Senado ay ito nga, nag-convene na yung impeachment court, nagsuot ng kanilang mga robes yung mga senador. Yung 23 na senador sumumpa bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Alan Peter Cayetano at sinundan ito ng panunumpa ng iba pang 22 senators bilang senator judges ng impeachment court. Matapos ito ay inanunsyo ni impeachment court presiding officer at Senate President Alan Peter Cayetano na papadala na ng writ of summons si Vice President Sara Duterte para sumagot doon sa at papadala na rin sa kanya yung article, yung kopya ng articles of impeachment mula sa Kamara. Bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot dito sa writ of summons. Pagkatapos ito, kapag natanggap na ng impeachment court yung kanyang tugon, ay saka naman patutugunin at bibigyan ng 5 araw yung prosecution para tumugon dun sa tugon ni VP Sara. Pagkatapos nito ay pinaluwanag din ni SP at presiding officer Alan Peter Cayetano na yung pleadings ay pwedeng ihain in person o via electronic mail. At yung clerk of court ay binigyan ng otoridad na mag-schedule ng pre-trial at notices pagkatapos na ma-file yung last Philippines. Yung trial proper ay magsisimula rin pagkatapos matanggap yung mga summons, mga pleadings mula sa magkabilang panig. Sa sinabi rin dito ni Senator ni SP Cayetano na pag-uusapan after nito ay pag-uusapan nila ng mga senador yung magiging calendar ng impeachment trial kasi nga kailangan nilang balansehin yung kanilang trabaho bilang impeachment court at yung trabaho nila as a senate as a yung legislative work nila bilang mga senado, yan yung mga pagpapasa ng bills, pagpapasa ng mga panukalang batas at pagkatapos noon, i-anunsyo yun, ay nagsuspinde muna yung sesyon ng impeachment court at ngayon ay babalik na sila bilang Senado na muna. At ang nakatakda nilang pag-usapan ngayon sa Senate plenary ay yung mga committee chairmanships. Ayan.
0: Alright.
7: Yes, yan na muna.
0: Okay, sige.
7: Hmm. Yes, J. Marco. Go ahead.
0: Sige lang. Bibitawan ka muna namin ni Pa dahil na nagtatalupati na si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kilos gampanin pampanguluhan. Balikan ka namin ni Pa.
7: Yes, mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Balikan natin si Raquel Bayan sa Kilos Gampanin Pampanguluhan. Bawat bayan makikinabang program sa Mandaluyong City. Raquel?
8: Yes, Jaymar, pakinggan na natin si Pangulo Marcos sa kanyang talumpati para sa bawat bayan makikinabang dito sa Mandaluyong City.
9: Lahat

0: segon dito rin tayo, nagkano doon nung kampanya. At dito pa rin ang pinakamalakas na sigaw na narinig ko sa loob lang. Tinatapatan niyo yung init ng panahon sa init ng salubong ninyo. Sa tapat po. Ako po ay nandito upang i-dalin ang aming mga programa na para pag tatlong term, siyam na taon. At yung LGSF, kahit tinatanong ko sa ating mga kapwa na governor at saka mayor, paano ba yan? Saan ba makuha niya? Walang nakakaalam. Kaya sabi ko, ito na ang pagkakataon ko na magamit natin yung LGSF ng tama. Ngayon, bakit na kailangan na mag-ugnayan ang national government at saka ang local government? Dahil alam naman po natin, kapag national government lamang ang gumagalaw, kuminsan may katagalan bago maramdaman ng taong bayan kung ano man yung serbisyo, kung ano man yung pondo, kung ano ba yung tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil ang national government, hanggang region lang talaga kami. Kaya pagbababa kami, ay magpapadala kami ng tao, isa't bawat bayan, bawat probinsya, bawat lungsod. At kaya natatagalan. Ikako, alam ko naman na ang local government, ba't di tayo makipag-kooperasyon sa kanila? Dahil ang local government nandyan na. Hindi mo na kailangan magpadala ng tao, di magtanong lang tayo. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko sa national. Ikako sa kanila, hindi kayo nakikipag-usap sa local. Hindi nyo nalalaman talaga kung ano yung sitwasyon sa kanila hanggat makausap mo sila. Pero pagka nagmaganda ang kooperasyon at koordinasyon ng national government at saka ng local government, mas mabilis ang pagbaba ng pondo, ng servisyo, mas efficient. Ibig sabihin, mapupunta yung tulong dun talaga sa tama. At kayong sa local government, kayong nakakaunawa kung ano ba talaga ang pangangailangan at sino sa inyong mga komunidad ang nangangailangan ng tulong. Kaya po, yan ang aming ginawa. Binaba na natin yung LGSF sa iba't ibang probinsya, iba't lungsod, mga bayan. At sinama lang po natin sa programang yan, ito po ang pagbigay ng bigas. Bakit po bigas? Dahil po, hindi ko po makalimutan, noong una akong naupo, ay tinanong sa akin, in-interview ako ng isang reporter, tinanong sa akin, ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve habang ikaw maging pangulo? Kako sana sa pagkatapos, gusto ko marinig sana na wala nang gutong na Pilipino. Dahil nakakalungkot naman malaman na meron pa tayong mga kababayan na nahihirapan kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Kung minsan, isang beses lang kakain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lang sa dalawang araw. At hindi nalalaman kung saan yung susunod na kain na kukunin ng mga nangangailangan. Kaya sabi ko, yun na munang unahin natin. Tiyakin natin na lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan natin nitong bigas para naman makatiyak sila na meron silang may ilalagay sila sa kanilang hapag at nakakasiguro sila na meron silang bigas na pwedeng kainin at ipakain sa kanilang pamilya. Kaya ito po, nagbibigay po kami ng tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po, isang ginawa namin, kinuha po namin ang listahan ng mga nangangailangan at kailangan makatulong na bibigyan ng bigas, nangyari yan. Sinabi namin, hihingi namin sa barangay chairman, hihingi namin sa city mayor. Dahil, imbis na ang national government pupunta pa doon, magse-survey, sino ba ang nandito. Sabi ko, alala ko ng gobernador ako, araw-araw namin inaayos yung mga listahan na yan. Kaya para hindi na kailangan mag-antay. Yun na nga ang nangyari. Kinuha namin ang mga listahan sa ating mga mayor, sa ating mga barangay chairman, at nalaman na namin na nasa amin na yung listahan upang mabigay atong 10 kilo na sako ng bigas sa ating mga mahal na kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po. At huwag po kayo mag-alala. na minsanan lang to, hindi po ito minsanan. Ang programa po na ito, magbibigay po kami ng 10 kilong sako, isang sako ng 10 kilo, tigsa 10 kilo, gagawin po namin yun 6 na beses sa bawat taon. Ibig sabihin, bawat 2 buwan, meron na naman sako ng bigas. Kaya hindi naman, kasi ano ba naman yung minsanan, pagkatapos na maubos, wala na. Di bali po, tuloy-tuloy po ito. At yan ang aming nakita na mamalaking maitutulong sa ating sa bawat ng mga kaibabayan natin na hanggang ngayon ay naghihirap pa para makahanap at malagyan ng pagkain ang kanilang mga sanghapag sa kanilang mga tahanan. Ang isa pang programa po ay yung para sa mga barabarangay naman. Ito po ang Socio-Civic Development Program. Ito po ang ginawa po namin. Ito yung mga checking nakita ninyo na dala-dala ng mga barangay chairman. Yan po ay tigda 200,000. Ang hiningi lang namin sa mga chairman at sa mga officials ay ikata namin yung kalahati ng 200,000, yung 100,000 gamitin naman natin para sa mga scholar. Magbigay tayo ng scholarship para nagtigda 20,000 bawat scholar para bawat barangay merong 5 presidential scholar na ang tawag sa kanila. May 5 presidential scholar. Ang guidance lang, ang instruction ko lang na pinigay, hanapin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero mukhang baka hindi magtapos dahil sa kakulangan ng pambayad, may kailangan magtrabaho, o kung ano man ang naging dahilan. Yan ang ating ginawa. Nandun po kanina sa labas yung mga presidential scholar. Nung pagpasok namin nandito, ay kinausap ko nga sila at kasi nasabi ko sa kanila, pagbutihin nila, gamitin nila na mabuti yung scholarship nila at napakahalaga ang magkaroon ng magandang pinag-aralan, may magandang edukasyon at maraming kaalaman ang bawat tao. Dahil po mga kahit sila ngayon ay kabataan, nag-aaral pa, darating naman po ang panahon na sila na ang leader ng bansa natin. Sila na ang magpapatakbo ng mga negosyo, ng mga ahensya ng gobyerno. Sila na po. Kaya kailangan handa na po sila. Kaya po yan ang ginawa po natin. Yung 100,000, 20,000 kada isa, bawat barangay may limang scholar. Yung natira namang na 100,000, ay kako, bigay na natin sa kanila, bahala na sila. Bahala na yung mga barangay official kung saan nila ilalagay ang perang yan. May halimbawa, meron na ako nakita sa labas dahil tricycle na. So, doon nagamit, 90,000 yung motor, tapos nagpagawa ng sakayan. Tigsa 10,000 or something. Basta yun ang... So, magandang gamit yun kasi magagamit talaga ng mabuti yan. Kaya kanilang idea ang nangyari. Marami ako nakita iba-ibang idea sa... Yung ibang barangay, ginawa, bigas pa rin eh. Dinagdagan lang na nila yung bigas. Kaya iba-iba kung ano ang pangangailangan. Kasi para sa akin, lagi ko sinasabi, walang nakakaalam ng lugar ninyo na mas alam kaysa sa inyo yung lugar ninyo. Walang ganun. There is no person who knows more about Mandaluyong than the mayor. There is no person who knows more about the province than the governor. Kaya bigay natin ang para meron kayong yung initiative ninyo, kung ano yung mga iniisip ninyo, ay kayo na ang bahala na mag-implement, para maramdaman ng taong bayan itong mga tulong na binibigay ng pamahalaan. Yan po nga po ating ginagawa at patuloy po ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang kayo po ay mabigyan ng tulong at kayo po ay naaalagaan, kayo po ay naaalalayan dahil po alam po natin marami pa po sa atin ang nangangailangan ng tulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi na kami nagpapahinga at lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga para-paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. Kaya't asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nandito, ang pamahalaan ninyo ay laging nag-iisip ng ibang lahat ng bagay na maaaring gawin upang tulungan kayo. At hindi lamang na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin ninyo. Sabihin, nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayong nakikita, kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po, dapat ang ugnayan, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganong paraan, lahat ng pangangailangan, at least malalaman natin, at kung at makakanapan natin, kung hindi solusyon, pantulong man lang. Yan po ang aming hangarin sa pamahalaan nito. Andito po kami, nakikinig po sa inyo, nag-aalalay po sa inyo, nagmamahal sa inyo, at ginagawa lahat para pagandahin ang inyong mga buhay. Maraming salamat po! Magandang hapon po sa inyo lahat!
1: Maraming! Raken? Raquel, medyo natatabunan ka ng background. Oo, medyo lapit ka lang sa telepono mo. Raquel, babalikan ka namin ha, medyo para at least makapwesto ka, babalikan ka namin para doon sa wrap-up mo, para maiparating natin na malinaw sa ating mga kababayan yung naging talumpati nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos po dyan. Antabayanin nyo po yung pagbabalik ni Raquel Bayan, mga kababayan, dahil dito sa naging talumpati ng Pangulo para maintindihan natin yung naging buod ng kanyang naging talumpati kanina ho, maya-maya po lamang.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Alas 4:40-30 segundos.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baa, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news!
7: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
7: Fake news.
2: Disinformation.
7: Disinformation.
2: Mark out mo na yan.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Report.
1: Balikan muna natin ang usapin ng impeachment. Ang House Prosecution Team po, mga kababayan, hindi na dadalo sa Senate Impeachment Court. Pero ang prosecution panel ho ay meron hong napiling tagapagsalita na siya hong sasagot sa lahat ng mga katanungan. May kaugnayan nga po rito sa magiging pag-uusig nga ho sa pangalawang pangulo. Yan po ang idedetalye sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
9: J-Mark, hindi na tumuloy sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel laban di para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos mag-convene ang Senate bilang Impeachment Court para litisin si VP Sara. Sa isang Viber message mula kay Prosecutor Terry Lidon, nagpasalamat ito sa Senado sa kanilang pag-convene bilang Impeachment Court para litisin ang pangalawang pangulo. Ang susunod na prosecution panel ng Kamara ay handa na sumunod sa lahat ng kautusan, direktiba at proseso ng Impeachment Court at handang iharap ang mga ebidensya sa harap ng mga Impeachment Court sa mga darating na araw. Samantala, napili naman si kabataan na Party List Representative Reneco bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay ko, bahagi ng kanya magiging tungkulin ang pagpapaliwanag sa publiko ng articles of impeachment at ang buong proseso ng impeachment trial. Ayon kay ko, bilang kinatawan ng kabataan sa Kamara, dadalhin niya ang boses ng sektor sa usapin ng pananagutan at hustisya. Inaasahan naman, J-Mark, na i-anunsyo rin ng Kamara sa mga susunod na araw ang pagtatalaga ng iba pang tagapagsalita at posibleng impeachment manager. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
1: Patuloy po natin tinututukan ang mga sitwasyon dyan ho sa Senado at sa Kamara. May kaugnayan nga po rito sa impeachment, mga kababayan. Pero bago po muna yan at mamaya rin babalikan natin si Raquel Bayan dun sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dun sa Bawat Bayan Makikinabang Program dyan sa Mandaluyong City. Pinatitiyak po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Department of Energy na agad ma-stabilize o mapatatag po yung kondisyon sa grid. Partikular na ho sa Luzon at Visayas at protektahan po ang mga consumer mula sa power supply disruption o yung pagkawala po ng kuryente. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang utos po ng Pangulo, kasunod ng mga naitalang pagnipis sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas na nagresulta sa mga naranasang rotational brownouts ng mga consumer. Sa Pulong Balitano, sa Palasyo ng Malacanang, sinabi po ni Castro na inatasan ni DOE, ang National Grid Corporation of the Philippines, na agad na kumpunihin yung po mga nasirang transmission line. Maging ang mahigpit na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa generating companies. Ang NGCP, pinagsusumitin naman ng pamahalaan ng full technical at incident report upang matiyak po ang accountability kaugnay sa mga nasirang power supply interruption. O mga naranasang power supply interruption. Habang pinatitiyak na rin ang ligtas at mabilis sa pagbabalik ng operasyon na mga naapekto ang planta ng kuryente.
2: Mark in! Mark out!
1: Makasama po natin ngayon sa ating palatuntunan, Professor Edmond Tayao, political analyst. Alamin po muna natin no, yung ilan sa mga naging gains ng Pilipinas doon sa katatapos pa lamang na ASEAN Summit. Oo, eh ang Pilipinas o ang chair niyan ngayon eh. Oho. Prof, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang hapon, J. Mark.
1: Apo. Eh, unahin po muna. Alam ko maraming nagtatanong ngayon tungkol din mainit na mainit usapin ngayon yung nandito sa Senado, ano. Pero balikan lang natin itong nangyaring itong katatapos lamang na ASEAN na summit. Alamin natin dito sa pangyayaring ito, Prof, para sa kabatiran ng mga nakatutok sa atin. Ano ba yung sabi ng role ng o yung papel ng isang chairman ng ASEAN at ano bang epekto nito? Ano bang gains natin dito, Prof?
7: Well, actually, ang chairmanship naman ng ASEAN rotating yan, J. Mark, no? First and foremost, we must remember and understand that ASEAN decides by way of ang tawag dito. Hindi sila nagde-decide by way of majority. Mm-hmm. Consensus, no? That's the term that's used, no? So by consensus yan, meaning anything that ASEAN decides to undertake, kailangan lahat ay sumang-ayon. Yan ay tinitingnan na strength and at the same time weakness. It's a weakness because important issues, important decisions often require the usual majority minority procedures, no, in making decisions. Now, that is very crucial when it comes to understanding the chairmanship. Mm-hmm. No, so rotating yan, meaning merong ang tawag dito, may nakatalaga na, no, na mm-hmm. sino ang magiging chairman at any yes. given point, no. And the role of the chairman or the chairmanship, no, mainly is host, no, the meetings, no, and prepare the agenda, no, and as much as possible also, no, drive the direction by way of this agenda setting.
1: Mm-hmm.
7: No, so yun yung ganansya, or yeah, that's the advantage of being the chair of ASEAN.
1: Mm-hmm. Dito medyo nakaagaw ng pansin sa atin dito, Prof, no, yung nangyaring trilateral meeting, nakitang nakipagkamay o handshake itong Cambodian Prime Minister na si Hun Manet at si Thai Prime Minister Kinstera Anutim, Charnviralpool. medyo nabubulol ako doon. Pero ano po bang ibig sabihin itong gesture na ito? Kung titignan po natin ito sa political diplomatic lenses.
7: Actually, meron kasing border dispute ang Cambodia at Thailand. That has been ongoing for the last time, for the longest time. And recently, nagkaroon ng escalation yan, ano? At, escalation in this, yes. Actually, hindi na-escalation, kung hindi, nagkaroon ng gera dyan, no? So, yung kanilang pagkakamay ay isang magandang indikasyon na, ginagawa nila yung, they're trying to exhaust options as much all options as much possible to return to normal relations, no? Pero kasi I don't know if hopefully talagang maging definitive yung kanilang handshake na yan, yung kanilang agreement, kasi medyo mahirap, kasi medyo religious din yung significance ng border problem na yan, no? Lalong-lalo na yung with this location of, yes, an important temple. Uh-oh. No? So, hindi ko alam kung hanggang kailan at kung ganong tatag yung kanilang kasunduan, no? Dyan sa kanilang pag-uusap na yan.
1: Ayan. And, sa tingin ninyo, yung isa rin sa mga inaabangan kasi rito, Prof, yung Code of Conduct sa South China Sea, dahil isa yan sa mga talagang hottest concern ng Pilipinas. Tingin nyo ba dapat na bigyan din ng iba yung pang pagtutok? Magamat nasabi nga, napahagingan nga doon sa usapan, pero sa tingin nyo ba mas kailangan to ng iba yung pagtutok?
7: Ang history ng Code of Conduct, tayo ang unang-unang nagpo-person yan.
1: Yes.
7: Actually, matagal na, nung panahon pa ito ni dating Pangulong Yumaong Pinoy.
1: Apo. Ano?
7: Ang problema, ang bansang China ay ayaw sa Code of Conduct. No? Kaya lang dahil sa mga recent events, siguro nakita ng bansang China, hindi po pwede yung galawan nila, no, kaya sila na mismo yung nagpupursige ng Code of Conduct.
1: Mm-hmm.
7: Pero kailangan nating maging mapanuri, no, we have to be circumspect and really be careful, no, in our pursuit of the Code of Conduct, kasi kung titingnan natin yung ang tawag dito, yung initiative ng bansang China, medyo tricky, ano, yung kanilang approach. Pag tinignan mo yung detalye, ang epekto nito, dinadilute yung United Nations Convention on the Law of the Sea, which is something that is difficult for them to, which makes it difficult for them to pursue their own interest, kasi isa din sila sa mga signatory nito. Yun din ang naging basehan kung bakit yung desisyon ng arbitral tribunal ay pabor sa atin.
1: Yun.
7: Ngayon, ang gagawin ng bansang China dyan, katulad ng ginagawa nila ever since, no? Ang style nila, as much as possible, they don't want to deal with ASEAN as a bloc, kasi mahihirapan sila noon, kasi syempre marami silang kausap. Ang style ng China palagi ay isa-isa, no, bilateral yung gusto nilang approach, kasi mas madali nilang ibuli, mas madali nilang makuha yung gusto nila. At yun yung sinasabi ko kaninang advantage at disadvantage ng consensual decision making ng ASEAN. Mm-hmm. Kapag ka meron lang isang ASEAN member na hindi pumabor sa kahit na anong initiative, no? Katulad nito, itong Code of Conduct, meron lang isang ASEAN member na hindi pumabor, wala na. The agreement will no longer be pursued.
1: Yun, I see. Eh Prof, dito, medyo dako naman ako dito sa mga latest na pangyayari. Ito ngayon, nangyayari ngayon sa Senado, nag-convene na bilang impeachment court. Ano po ang basa nyo rito, magiging takbo ng pagdinig na ito, Prof?
7: Well, siguro, force to good si Senator Alan, no? Wala siyang magawa, no? He had to convene the impeachment court right away, no? Kasi kahit na tingnan mo yung proceedings, no, before they convene themselves and before they wore their robes to convene as an impeachment court, nagbilangan muna sila, no, at klinaro nga nila kanino ba at grupo, no, effectively kasapi si Senator Ejercito, Senator JV Ejercito at si Senator Mig Subiri, kasi hindi sila bumoto nung nakaraang palitan ng liderato. At kinumpirma nung dalawa na ang consideration nila ay nakabilang sila sa minority. So kung bibilangin natin yung current composition of the Senate minus sa Senator Bato, actually, hindi sila 13 kasi wala si Senator Bato, and I don't see any reason why Senator Bato should attend any session again, no, even attend the proceedings of the impeachment court, precisely because kahit naman i-deny nila na merong warrant o wala, the fact na nagtatago siya, ibig sabihin alam niya na pwede siyang hulihin anytime, no? So in other words, to my mind, it's moot, no, whether to argue that there is or there is no warrant of arrest. Now, having said that, yung kanilang 13, eh, actually 12 lang.
1: Mm-hmm.
7: So kung bibilangin mo ang total number of the members of the Senate, lamang lang ng isa yung mayorya, 12 sila,
1: mm-hmm.
7: at 11 yung miyembro ng minority. So pagka meron lang isa na bumaliktad, at merong bali-balita, hindi nga isa, tatlo, meron pang isang balita, 5
1: mm-mm.
7: na maaaring bumaliktad, eh baka magpalitan na naman yan.
1: So yung, malaking epekto talaga, Prof. Yes, Prof.
7: Yung convening ng impeachment court kanina ay minister, ang tawag dito,
1: ceremonial.
7: Hindi pa natin makikita mm-mm. substantially talaga kung ano mangyayari kasi kumbaga nag-o-organize pa lang sila, no? Lalong-lalo na they just sworn in the new Senate Secretary who will act as the this clerk of court of the impeachment tribunal, no? And at the same time, syempre susulatan muna yung mga akusado at ganun na nga ang nangyari, no? They summoned, no, the accused, Vice President of the Philippines, no, to appear before the impeachment court in 10 calendar days or answer, no, the allegations contained in the articles of impeachment sent by the House of Representatives.
1: I see. So, pero sabihin nga eh, di ba dapat marinig pa rin yung mga ebidensya, yung mga testimonya dun sa nilalaman ng articles of impeachment, pero still ang paniniwala kasi dito, Prof, numbers game ito. Would you think yung numbers ay yung sa kasalukuyang bilang ngayon eh, nabanggit nyo nga mayroon pa mga magbabaliktaran pa eh, di ba?
7: Alam mo, siguradong madidinig pa din natin,
1: yes.
7: no? Kasi merong ito na mismo yung paglilitis eh.
1: Mm-hmm.
7: Yung nangyari sa House of Representatives is more of ascertaining, no, mm-hmm. The extent of the allegations.
1: Mm-hmm.
7: At yun ay alinsunod sa naging decision ng Supreme Court, no? Kung natatandaan natin, mismong ang grupo, no, ng pangalawang pangulo ang nagpetisyon sa Korte Suprema, no, para ideklara, no, para questionin
1: mm-mm.
7: yung original na impeachment initiative sa kanya
1: mm-mm.
7: at ang naging desisyon ng Supreme Court ay isang tabi, no, yung naunang impeachment, pero ang prescription ng Supreme Court sa susunod na magkakaroon ng impeachment, hindi na pwedeng numero na lang ang magiging basihan, no, at yun ang nangyari, kaya nagkaroon ng pagdinig, no, sa House of Representatives para tingnan, himayin yung mga ebidensya kung meron talagang basihan yung mga allegation sa pangalawang pangulo.
1: Mm-mm.
7: At ito nga, kailangan maintindihan natin mabuti kasi ang pinalalabas ng DDS hindi naman dapat ginawa ng House of Representatives yun dahil hindi naman sila korte.
1: Mm.
7: Actually, madali namang intindihin yun, no? Tulitin natin.
1: Mm.
7: Sila din naman ang nagpetisyon sa Supreme Court kaya nagkaroon ng ganong desisyon.
1: Mm-hmm.
7: At ang ginawa ng House of Representatives, aling sunod lang dun sa yung normal legal proceeding. Ang impeachment kasi, kahit na ito ay political instrument mainly for accountability, ito ay sumusunod sa usual legal process. Kasi mm-hmm. nga, ang purpose, as explained by the Supreme Court, is to ensure, no, ang tawag dito, ensure due process of law.
1: Mm-hmm.
7: No? And you ensure the due process of law para merong equal protection ang tinatawag, no? At sa madali sabi, kasi dati kung natatandaan nga natin yung impeachment ng dating pangulong ERAP, numero lang ang pinag-usapan doon, wala namang detalyeng pinag-usapan sa House of Representatives noong panahon na yon. At sa katotohanan, kung babalikan natin yung nangyari noon, yun nga ang transmittal ng articles of impeachment, dinaan pa sa dasal.
1: Mm-mm.
7: No? Yung pala, meron ng motion to transmit, yun, pero nagdadasal lang. No? So, sa madalit sabi, talagang numero lang ang umiral nung panahon na yun. Ngayon, hindi na po pwede kasi sabi nga ng Korte Suprema, himayin nyo muna. So, para kang katulad ito nung pagpa-file ng isang ordinaryong kaso. Hindi yes. naman, halimbawa, ikaw, J. Marte, meron kang reklamo sa akin, sasampahan mo ko ng kaso sa korte, hindi naman diretso sa korte yan. Mm-hmm. Dadaan muna sa piskal.
1: Iyon.
7: At yung piskal, titingnan mo nang mabuti kung may basihan yung reklamo mo sa akin, no?
1: Mm-hmm.
7: At yun yung ginawa ng House of Representatives. Tinignan muna kung merong basihan yung reklamo sa pangalawang pangulo at base dito sa paghimay nila at pagtingin nila kung may basihan, that became the basis for the transmittal of the articles of impeachment.
1: Pero ang now, tanong dito,
7: having said that, yes. So hinimay na yung mga ebidensya, no?
1: Mm-hmm.
7: So pag ang ginawa ng Senado ay nagdesisyon sila without due consideration of the evidences. Alam mo, siguro maganda din tandaan natin, no? Medyo mahabang explanation,
1: yes.
7: pero the resolution of the House as far as the impeachment is concerned is more than 20 pages, mga 23 pages if I'm not mistaken.
1: Yes.
7: The articles of impeachment itself is about 52 pages if I'm not mistaken.
1: Mm-mm.
7: But the attachments, the evidences attached to the articles of impeachment numbers more than 1,000 pages.
1: Oh, ang dami. Now,
7: so yun yung lumabas. Sa madaling sabi, kahit patanggalin natin yung testimonya ni Madriaga, eh talagang mabigat, no? At meron talagang basehan yung mga paratang sa pangalawang pangulo. Ngayon, kung ganun kadami at ganun katindi yung mga ebidensya, tapos hindi man lang binigyan pansin ng Senado, eh kahit na i-acquit nila ang pangalawang pangulo, eh nakita na rin ng taong bayan extent ng mga paratang sa pangalawang pangulo.
1: Ang tanong, haharap ba si Vice President Sara Duterte rito, Prof?
7: Alam mo, kung paniniwalaan natin, although mahirap ng paniwalaan yung mga sinasabi nila, haharap daw, no? Kasi ang sabi naman nila, ang tamang venue, hindi sila humarap sa House, kasi sabi nila hindi naman yun ng tamang venue. At ang tamang venue daw ay ang Senado, no? So kung
1: pangahawakan yun,
7: paniniwala at pangahawakan natin yung kanilang pananalitang yon at pangakong ganun, siguro haharap ang pangalawang pangulo.
1: Ayan.
7: Pero alam mo, kasi sa dami ng sinabi, sabi niya haharapin niya yung mga paratang sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung pagharap na sinasabi niya, parang yung likod, pati kahit yung likod, hindi natin nakikita eh.
1: Aray ko.
7: So tingnan natin, ano?
1: Ayan. Prof, medyo

0: si Raquel Baya natin babalikan dahil doon sa kanyang naudlot na pag-uulat kanina dahil medyo maingay yung kanyang background eh. Kailangan na para at least malinawan tayo doon sa naging talumpati ng Pangulo. Kani-kanina lamang po natin narinig, mga kababayan. Ito na po siya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel!
2: Yes, J. Mark, magandang hapon. Sa katatapos na lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa bawat bayan nakikinabang program na ibinaba dito sa Mandaluyong City, ibinida ni Pangulong Marcos yung patuloy na pagpapalakas ng LGSF o yung Local Government Fund para sa ating mga lokal na pamahalaan. Kailangan ito ayon sa Pangulo upang mapalakas rin yung access ng LGU sa kanilang kinakailangan na pondo para makatulong ng malaki sa kanilang lugar. Sabi ni Pangulong Marcos, sa pamamagitan kasi nito, mas magiging mabilis yung implementasyon ng mga proyekto o programa sa bawat komunidad. Muli rin sinabi ni Pangulong Marcos na ang pangarap niya para sa Pilipinas, wala ng gutong na Pilipino sa pagtatapos ng kanyang termino. Kailangan anyang matiyak ng pamahalaan na lahat ng nangangailangan mabigyan ng bigas para pasiguro rin na lahat ng Pilipino mayroong bigas sa kanilang hapagkainan. Batid anya ng pamahalaan na marami pa ang nangangailangan tulong o marami pang kinakailangan tulong ng mga Pilipino at asahan anya na sa ilalim ng kanyang administrasyon, hindi sila nagpahinga, bagkus palaging iniisip kung ano pa yung mga paraan na maaaring gawin ng gobyerno para patuloy na makapagpaabot ng tulong sa mga Pilipino para patuloy na maramdaman ng mga Pilipino yung serbisyo ng pamahalaan. Ang sabi rin ni Pangulo Marcos, palaging nakikinig ang national government sa hinaing ng mga local government at maging ng mga Pilipino, kaya kung mayroon pa daw kailangan mula sa national government, sabihin lamang agad na tutugon ang pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Para sa programa ngayong hapon, nasa 1,000 na sako ng bigas, yung ipinamahagi ng administrasyon tingsa 10 kilo para sa mga tricycle at jeepney drivers. Ipapamahagi yan 6 beses kada taon. Nasa 25 barangay yung nakatanggap ng 200,000 pesos financial assistance, habang nasa 135 residential scholars naman mula sa Mandaluyong City ang nakatanggap ng tig 20,000 peso assistance. Bago umalis si Pangulo Marcos, na itanong din sa Pangulo o nahingan ito ng pahayag sa mga huling pangyayari sa Senado, partikular yung umiingay na posibilidad na umano'y magkaroon na naman ng panibagong pagpapalit ng liderato ng Senado, at sabi lamang ni Pangulo Marcos, we just have to wait and see. Ito muna yung pinakuli mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Raquel Baya ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Y'all ready for this?
0: Ay, bago tayo magtapos, isang malupit na isang malupit na pahabol lamang po, ha. Attention, no, sa mga gun enthusiast, sapagkat muling aarangkada po ang ika-apat na yugto ng Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps Incorporated. Gagawin po yan sa Mayo 29 hanggang 31 sa Quezon City Police District Firing Range sa Campo Caringal sa Quezon City. Ito po ay ang kategory po nito, mga kababayan, itong handgun PCC 120 rounds. Ha? At dito ho, meron pa kayong mga, sabi nga, meron po kayong mga naghihintay na papremyo ho rito, sapagkat 1,250 pesos po ang registration plus may raffle na po yan. Pwede kayong manalo ng shotgun, pwede kayong manalo ng pistol, mula po sa mga sponsor. Pasisinayaan po ito, walang diliba, kundi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Ayan, ha. Oh, maganda sana napakita natin yung poster, ano. At ano yan, ha? Sa darating pong Mayo 29 hanggang at 31, mga kababayan, ha. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Ikasan nyo na ang inyong mga baril. At puto ka na!
1: Mark out.
0: Sa panahon nung ito na nagsimula na nga ho ang impeachment trial,

0: laban kay Vice President Sara Duterte at pinupakikinggan ang lahat po ng mga reklamo laban sa kanya. Isa lang ho ang dapat nating marinig. Ano ang kanyang isasagot at ano ang magiging hatol ng impeachment court. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Marvin Toledana, maraming salamat din, at kay Engineer Jobel Lustre. Maraming salamat din sa mga patnugot na ating palatuntunan, kay Myla Bidanya at Isabel Silang. At tabayan na po si John Mogol sa palatuntunan ng Fight News Weekly, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J.Mart Degala, Pilipino.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Takanyang Bayan. Halos lahat ng tampok na atleta,
4: silang mga hindi pinalad. At higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Forty years and counting, yan po ating Sports Radio 918. Napakahabang panahon, mga kababayan. Kaya naman talagang institusyon na sa sports broadcasting ang ating himpilan dito sa Pilipinas. At ngayong ika-apat na dekada, ika-apat na pung taon, tayo'y nagbibigay pugay sa mga nagtaguyod unang-una, sa mga nagpalago, at syempre sa mga patuloy na nagseserbisyo. No one does it like sports radio. Totoo po yan, walang halong biro yan. O true story. Batang Pinoy Jensen, last year, reporter na, kargador pa. Sports radio lang yan. Di pa ako nakakapagsimula ng trabaho, mukha na akong pauwi. Eh, 5:19 oras natin, Pilipinas. Today is a Monday, May 18, 2026. Ibig sabihin yan, Fight News Weekly tayo ngayong hapon dito sa Sports Radio 918. John Mogol po inyong kasama hanggang 6 ng gabi. Live tayo sa 9:08 AM sa inyong mga radyo. Ganun din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7:38 AM at sa Capital 104.3. Simulan natin sa mundo ng boxing, although hindi magandang balitang ito dahil nitong nagdaang weekend, nalagasan tayo ng isang boxing world champion. Matapos, isuko ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight world title laban kay Siyakolwa Kuse ng South Africa sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito po yung rematch, ha? Second straight fight sa pagitan ni Melvin Jerusalem at saka ni Siyakolwa Kuse. The first fight, nangyari po yan last year, October, dun sa 50th anniversary card ng Thrilla in Manila, silang main event dun. Now, yung unang bakbakan nila, halos identical yung naging scores dito sa naging resulta nitong kanilang rematch. 115-112, 116-111, at saka 116-112. All in favor dito sa bagong WBC minimum weight world champion na si Siya Kolwakuse. May halong malas eh, yung naging yung tinakbo ng laban because an accidental clash of heads ay nagresulta sa malalang sugat ni Melvin Jerusalem dun sa kaliwang mata niya. And moving forward dito sa laban, kahit ito bagal yan hanggang 12 rounds, talagang severely affected yung vision ni Melvin Jerusalem. Isipin mo ah, halimbawa nag-exercise ka, yung pawis mo napunta sa mata mo, masakit na, di ba? Ano pa kaya kung yung pawis may kasamang dugo tapos napunta pa, pumapasok pa sa mata mo? And to make matters worse, yun pa yung tinarget nitong si Siya Kolwakuse, which is sa laban, you know, looking at it na wala kang pinapanigan, you would say that's the right thing to do. Ano, so yun yung ginawa nitong si Kuse, tinarget niya yung sugat ni Melvin Jerusalem, and so the wound habang nagpapatuloy yung laban, kahit na siyempre ginagawa ng paraan ng corner yan na isara na wag pigilan yung pagdurugo, pero as the fight went on, eh, dahil nga tinatamaan, so talaga nagdudugo pa rin. And sa pamamagitan ng mga combination, bilang mas matangkad din na fighter itong si Kuse, he was able to build a big lead dun sa gitnang bahagi ng kanilang laban. Pero syempre, iba yung tapang ng Filipino defending champion. Kahit nadehado, etong pambato ng Manolo Fortich Bukidnon, umaatake pa rin. At nung round 11, ayun, nakatama ng counter right hand, signature right hand coming from Melvin Jerusalem. And bumagsak itong si Kuse. That was the only knockdown in the fight. Nangyari pa, nagawa pa ni Melvin Jerusalem. And natahimik yun pong mga kababayan itong si Kuse na nanonood dun sa arena live as Jerusalem tried to score a big finish and flip the script against dito kay Kuse na lamang na in the scorecards. Yun nga lang, nakasurvive itong si Siya Kolwakuse in round 11 at kaya ang ginawa niya sa round 12, iwas disgrasya na lang siya. With this loss, naputol po yung 5-bout win streak nitong si Melvin Jerusalem. Ang record niya ngayon, 25-4. Nakatatlong matagumpay na title defenses si El Gringo bago itong pagkatalo niya kay Siya Kolwakuse. Now, sa isang Facebook Live na ginawa ni Melvin after the fight, sinabi niya ron, tatlong beses siyang hinedbat nitong si Siya Kolwakuse. First time nga daw nangyari sa kanya yun eh, na may nang headbutt sa kanya sa laban. But nevertheless, he accepted the loss. He offered no excuses and congratulated etong si Siya Kolwakuse na nag-improve ang record to 10-3-1. And with this victory, nakabawi rin siya kay Melvin na nanalo dun sa una nilang laban last year. Now, dapat ba meron silang trilogy fight? May ikatlong laban ba sa pagitan niya ni Melvin Jerusalem at saka ni Siya Kolwakuse? Para sa akin, ha? Ako lang naman to. Para sa akin, warranted yung third fight sa pagitan nilang dalawa. Hindi na kailangan ng stay busy fight. Wag na. Inun ngang pagkatapos nung laban nila last year, dire-diretso sa rematch na to eh. So bakit kailangan pa ng stay busy fight for a trilogy fight? And besides, both nung laban, 1-1 na sila ngayon, pareho, both fights were very close. Hindi ba? So pwede mong sabihin na hindi pa sila nagkakaalaman talaga kung sino ang mas magaling sa kanila. Nung first na panalo si Melvin, dikit yung laban. Second time panalo yung Kuse, dikit ulit yung laban. Partida pa nagkaroon ng malaking cut si Melvin. So the circumstances I think warrant a third fight between the two of them. No more stay busy fight yan. Now, ang hindi ko lang alam or hindi pa walang nababanggit na to sa mga nababasa ko eh, kung kasama sa fight contract nila for this rematch afford yung ikatlong laban kung sakasakali ano na namatalo si Melvin, pero kung walang ganun sa kontrata at hindi rin magagawa ng paraan ng team ni Jerusalem na makalaban ulit siya for the title against ito kay Kuse, naku, nakaka-disappoint naman yun, di ba? But in any case, yung hinahabol na laban ni Melvin Jerusalem laban kay unified minimum weight champion Oscar Colliazo, yan ang siguradong out of the picture sa ngayon, ano, that's off the table muna yung laban na yun. Hindi na target yung laban against Colyazo. And now with Melvin without a world title, ako naniniwala ko the strongest candidate to fight Oscar Colyazo is yung natitira nating Philippine world champion, yung may-ari ng IBF minimum weight title na si Pedro Taduran. Yun na kaya ang sunod na balitang makuha natin, Pedro Taduran laban kay Oscar Colyazo. Yung Oscar Colyazo naman, before, sabi niya open siya to fighting Melvin Rosalem, open din siya to fighting Pedro Taduran. Okay, baka naman po pwede mo nang yung pagka-open mo niyan, i-close na natin para, di ba, sigurado na yung laban ng aming mga Filipino world champion. Eh ngayon, isa na nga lang. Si Jesse Bam Rodriguez na aakyat sa bantamweight division, sinabi niya willing siya dumayo sa Japan para labanan si Naoya Inoue. Yan po ang sinabi ng promoter ni Bam at Rodriguez. Mapapabam Adebayo pa ako na si Eddie Hearn. And meron ding separate interview kay Jesse Bam Rodriguez. Sinabi niya, it's going to be awesome to go to Japan and fight etong si Naoya Inoue. At yan po ang matunog na balita ngayon. Naoya Inoue kontra dito kay Jesse Bam Rodriguez matapos ngayon naging panalo ni Inoue laban kay Junto Nakatani. Nung tanungin etong si Eddie Hearn, okay ba kay Bam pumunta ng Japan, dun labanan si Inoue? Sabi ni Eddie Hearn, and I quote, yes, without a shadow of a doubt. 100% yun ang pagkakasabi nitong si Eddie Hearn. Dagdag pa niya, if manalo itong si Bam Rodriguez laban kay WBA bantamweight champion Antonio Vargas next month, inevitable, hindi na talaga maiiwasan yung matchup nila ni Naoya Inoue. At sabi pa niya, itong boksingero kong si Rodriguez, hindi ito yung tipo ng boksingero na magtatagal sa isang weight class. Nag-aabang lang nung mga voluntary title defenses. Hindi raw ganung klaseng fighter itong si Jesse Bam Rodriguez. He wants to get in now. He wants to win the big money. He wants the big fights. That's according dito kay Eddie Hearn. Now, ang plano, ayon kay Eddie Hearn, talunin ni Bam Rodriguez si Antonio Vargas. And if he feels good, kasi galing ng super flyweight dito, 115, if okay yung pakaramdam mo sa 118, and then the next step will be the fight, to make the fight laban kay Naoya Inoue. Kasi may time element na rin kasama, bilang sinabi na naman ni Inoue na ilang laban na lang siya sa 122 pounds and then aakyat siya ng 126. That will be his last stop. He will not go beyond 126. Hindi rin natin alam. Baka isa-dalawang laban lang ang gawin nito at 126 sa featherweight pagkatapos magretiro na. Lalo na, yung tatay ni Inoue, ang sinasabi, mas gusto niya na habang nasa tuktok, nasa rurok ng tagumpay itong si Naoya Inoue, i-consider na magretiro na. So, malalaman natin in the future and maybe perhaps after ng maging laban ni Rodriguez at saka nitong si Vargas next month. But if mangyari nga eto pong matchup between Rodriguez and Inoue, I think this is going to be a career defining fight for both of them actually. Isipin mo, ikaw yung tumalo kay Naoya Inoue. On the other hand, ikaw naman yung tumalo kay Jesse Bam Rodriguez. So, talagang another super fight in the making. Now, speaking of a super fight, eto pa. Involved na naman si Eddie Hearn. Grabe. Sabi niya, yung matchup between Dimitri Bivol and David Benavidez is the fight to make. Of course, eto pong si Benavidez, kakagaling lang sa TKO victory laban kay Gilberto Ramirez para maging unified cruiserweight world champion. At after nung panalo na yon, dalawang malaking pangalan yung nabanggit bilang posibleng susunod niyang kalaban. Yung unang pangalan actually was heavyweight champion na si Alexander Usyk. And then, yung isa pang pangalan na binanggit is the light heavyweight champion na si Dimitri Bivol. Exciting. Ano, exciting yung prospect na maglalaban sina Bivol at Benavides. You have kahit nga actually kahit yung Benavides versus Usyk eh, because these three names, they are in they are some of the biggest names sa heavier weight classes, 'di ba? Pare-pareho silang nasa top 10 pound for pound. But eto kasing Bivol at Benavides, they have something, meron nagkokonekta sa kanila. Ano, kumpara kay Alexander Usyk. Si Dimitri Bivol, tinalo si Canelo Alvarez. Si David Benavides, iniwasan ni Canelo Alvarez. Dati hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya ayaw bigyan ni, ano, ni Canelo Alvarez ng laban itong si David Benavides? Tingin ba niya eh, hindi uubra to sa kanya? Oh, yun yung naisip ko eh. But after kong mapanood kung paano ginulpin ni David Benavides, si Gilberto Ramirez, nung umakyat siya ng cruiserweight, ayun, doon ko nakita, doon ko nalaman kung bakit pala iniiwasan itong si Canelo Alvarez. Etong David Benavides kasi ibang klaseng fighter ito. Mukhang ramdam ni Canelo, naku po, mas malaki ang tulog ko, mukhang mas malaki tulog ko rito eh. Ano kung nilabanan ko to? So, I get it now kung bakit ganun yung nangyari. But, sa ngayon, ay nakataon muna ang atensyon nitong si Dimitri Bivol sa pag-defend ng kanyang IBF Light Heavyweight World Title laban dun sa kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert. It's now 5:32 mga kaibigan. Nitong nagdaang Biyernes, muling ipinakita ni Lito Thunder Kid Adiwang na simbilis ng kidlat ang kanyang mga atake at singlakas ng kulog ang kanyang mga kamao sa naging panalo niya over Echo Ronnie sa Putra. Round 1 pa lang, tinapos na kagad ni Lito yung laban via TKO. In fact, 34 seconds lang ang kinailangan niya para maitala ang kanyang ikalawang sunod na panalo at ang kanyang ikalimang panalo in his last 6 fights since manggaling siya sa ACL injury. Ano, so pareho pala nung last 2 wins na dito, Diwang, ay kinuha niya via first round TKO. Kaya naman, joining us this afternoon live dito sa Fight News Weekly, we have the Thunder Kid. Ipakiready na ang inyong mga payong at baka magkaroon ng thunderstorm dito. Joining us from Bali, Indonesia, mga kaibigan, ang ating pambato, Lito Thunder Kid Adiwang. Lito, magandang hapon and thank you for joining the show.
11: Thank you po sa pag-invita and magandang hapon po sa ating lahat.
10: Yes, so, syempre, congratulations sa iyong second straight win. By the way, sa mga hindi po nakakalam, 140 pounds na ganap itong laban ito. Ito ba, Lito, just to make it, just to clear this up, simula't simula pa lang ba catch weight na yung usapan nyo ni Saputra?
11: Yes po, nung una pa lang talagang sinet na nila. Kasi alam din ng one na sobrang gaan ko kung talagang bantam na mag-reach out namin yung 65 kilos. So, una pa lang na in-inform sa akin is, di ba, like catch weight in 63.5 kilos.
10: Okay. Mm-hmm. So, ano talaga tayo? Was it flyweight or bantam weight yung pagkakyat mo ng timbang?
11: Bantam po.
10: Bantam talaga? Wow! So, nilakdawan mo yung flyweight and ngayon, bantam. So, why did you decide na umakyat from strawweight going up to bantam weight?
11: Number one reason ko is I feel strong and healthy sa upper division. Hindi ko na kailangan mag-cut weight kasi yun yung parang nagpapahina sa akin nung mga nakaraang laban ko na sa strawweight. Nagpo-focus na dumating yung time na hindi medyo malaki na talaga ako sa strawweight and nagpo-focus na lang ako to cut weight na hindi na sa training kung ano yung gagawin ko sa laban and once na sa laban na kitang-kita yung ano na drain ako, so yun nung may opportunity na lalaban ako sa higher division flyweight and eto last is bantam, alam kong I'm strong in that division. So ayan, inaccept ko.
10: So at 140 labat kay Saputra, you felt really comfortable dito sa timbang na to?
11: 100% comfortable and strong.
10: Well, that's great news. And napaka-evident naman dun sa naging laban mo against Ekoroni Saputra. 34-second finish para sa'yo. Nagsimula yung lahat when you nakalusot yung kanan mo. At that point ba, tinamaan mo ng kanan and he started moving backwards, he started moving away from you. At that point ba, nasense mo na, ako, tapos ka na sa akin, Ekoroni Saputra.
11: Oo, talagang visualize ko yun, talagang yun yung game plan namin. I lure him to come forward kasi alam kong yun yung game plan nila, magbabato lang, magbibitaw lang to ng a couple of punches, then magshoot siya. Pero doon, kailangan kong gulatin, kaya una pa lang sinalpukan ko na ng body shot.
10: Uh-oh.
11: And then alam kong na nawala yung ano niya, yung game plan niya, and sinet up ko kaagad na kung paano ko ibibigay yung right hand ko. Mm. Na I try to step back and sumunod naman siya, and then isa pa one step on the side, then sumunod ulit, so alam kong out of angle na siya, kaya po confident na binitawan yung right hand.
10: Mm. And kitang-kita talaga no, na even at you're comfortable in this weight, the power is still there. Pero ako, gusto kong i-point out what I was really impressed ay yung accuracy mo when you were landing those big shots. Talagang walang nasayang na naatake, katawan, sa ulo, everything na binato mo sa kanya hit its mark. Is that something na tingin mo nag-improve ka over the last few years, yung as far as yung accuracy ng mga atake mo dito?
11: Super yun yung isang alam kong nag-improve sa akin, na yan, tinulungan ako ng team ko. Mm-hmm. How to control my power, kasi on my previous fights talagang medyo may mga wasted attacks tayo kasi medyo binara-bara ko na lang. Pero eto, we're trying to sharpen my strength. Dapat lahat ng mga suntok or sipa ko, hindi sayang, talagang on point tayo. So I prove it on my last fight.
10: Right. And of course, makakatulong din yan in conserving your energy and making sure na kung umabot man hanggang full 3 rounds yung laban, you have the energy until the final bell, di ba?
11: Yes.
10: Mm-hmm. And ito yung iyong ikasampung TKO victory in your career. Where do you rank this one? Because this was just so impressive in 34 seconds.
11: I rank this, I think, third.
10: Mm-hmm.
11: Parang pangatlo sa ano ko, best finishes ko.
10: Okay. What's your top one ba?
11: Yung top one is kay fellow Indonesian nakalaban si Matisse.
10: Ayun,
11: yun yung comeback fight ko.
10: Yes.
11: Na talagang I'm super focused 100% na and I visualize yun na mangyayari and it happens, so I'm happy. Yun yung number one ko.
10: And yung panalo mo na yon against Matisse, which was your top highlight, yun actually yung pinakamabilis mong knockout victory. 23 seconds lang yun. Wala pa pong kalahating minuto. Mas matagal pa ho yung nilakad nila out of the dugout papunta ng cage kesa sa tinagal nung laban ng panalo ni Lito. And now observers, you know, are saying you're the same explosive fighter, you're the same exciting fighter, but you're now more composed, more controlled, like what you've said. And I think you already agreed to that, ano. Is that the biggest difference between Lito Adiwang before the injury and after the injury?
11: 100%. Big difference now.
10: What do you think yung malaking factors, malaking mga bagay na nag-contribute dun sa malaking pagbabago niyo that made you the kind of fighter you are now?
11: Number one is the training program that I'm doing now. And second is it's a big thing that I move up in higher division. Kasi I really did believe deep inside me that on my losses, is just hindi tayo nagkulang ng technique. Alam natin on how to get out of those situation. Yun nga lang, masigit sa akin, it's So it's hurting me deep inside kasi pinag-aralan ko naman yun. Yun nga lang yung katawan ko ang bumigay na I cannot perform, I cannot deliver it because I'm too drained, cutting weight. So ngayon, bumalik yung fire and confident ko na let's go. Kaya ganun rin na kahit first round, bubuhos ka agad ako. Because in this weight, I'm confident na kaya kong dalhin yung strength na yun till third round. Kasi yun, I'm not cutting weight in this division. Bago akong ginagawa ngayon and never explored training before. Ito yung kagandahan dito sa SOMA kasi talagang sinet nila may mga days for talagang composed striking. Second is yung wrestling, BJJ, okay. And big help sa akin itong SNC nila kung paano ko gamitin sa laban yung lakas ko and to compose myself.
10: Ayun.
11: Big help sa akin itong SNC nila kung paano ko gamitin sa laban yung lakas ko and to compose myself.
10: Ayun. So, tawag dito, mas iba yung structure nung yung yes. Training regimen ngayon compared before. And also, it looks like you're having a really great time dyan sa Bali, Indonesia. You know, training and enjoying the sights dyan sa bansa na yan. Does that also help, you know, in improving your game?
11: It helped me. Parang good balance, good environment balance sa akin kasi talagang Monday to Saturday nasa gym lang ako.
10: Mm-hmm.
11: Gym, then balik dito sa hotel, rest, then gym ulit. And sa break ko, ang ganda ng place, Bali is a beautiful place na nakaka-reset sa'yo. Once na mamasyal lang ako sa bundok or sa mga volcanoes nila dito, na-reset ka agad ako, parang nag-rest ako ng 1 week. Ganun yung feeling niya. Mm-hmm. So it's a very balanced place for me and I love it here.
10: Alright, that's nice. Ilang beses ka pa umuwi dito sa Pilipinas?
11: Depende. Every time may break yung partner ko na uuwi dyan. Okay. Then that's the time na uuwi rin ako. So, yeah, mostly nandito na ako sa bahay.
10: Kanina na-mention mo yung mga previous losses mo. Overall in your career, you have 6 losses. 4 came sa ONE Championship. Is there a defeat in your career sa ONE na gusto mong pinaka gusto mong bawiin sana?
11: Actually lahat. if
10: gusto mo i-rematch lahat 'to.
11: Oo, so, 'yun ang request ko sana na pwede bang umakyat sila sa flyweight and we'll have a rematch there para I do believe na ma-entertain namin yung magandang ano yan kasi tinalo na nila ako. Paano kung mapuprove na in this weight is kaya ko sila. Pero number one talaga na gusto kong karimatch is si Brooks and second okay. Is si Hiroba.
10: Si Hiroba mo yun. Okay. Kung sabay, tatlo na lang naman to eh kasi nakarimatch mo na nga pala si Jeremy and you already defeated Jeremy Miado. So, si Kuwa Minowa, Jared Brooks, and then the last one, si Kato Yamakita. Okay, Yamakita. So your official debut at Bantamweight, kailan mo target na sana mangyari na to?
11: Sa ngayon, parang ang tinitignan namin is I'm really going back to flyweight.
10: Mm-hmm.
11: Kasi I think doon kay Hunt yung belt. So, I think I'm close to fighting for the belt there in this division, flyweight.
10: Mm-hmm. And mukhang ikaw na lang yata yung magiging Pinoy sa flyweight division, ano, with the, well, according sa mga balita, with the release ni Danny Kingad. So, ikaw ang magpapatuloy ng laban ng Pilipinas in that division. So, hopefully, within the year, that's a target, right?
11: Yep, that's our target.
10: Well, Lito, thank you very much for joining us this afternoon. Anything you'd like to say sa mga taga-suporta na lagi nag-aabang kung kailan ang sunod na laban ni Lito Adiwang?
11: So, and nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa atin since day one. mga nag-message and mga kababayan natin dyan na always sending their love. So ito lang mapapangako ko. I'll do my best to improve and I think I'm showing result. And yun, ang pinaka-ultimate gift ko sa lahat is to get that belt. So I'm working on it. So keep the faith and keep supporting me because I'm doing my best here every day grinding. Every day in pain just to improve para makuha natin yung belt. So kaya natin to, Pilipinas.
10: Yes, walang kaduda-duda yon. You are bringing in the results and of course we are hoping here na you get to fight for a world title. Mga kababayan, Lito Adiwang, Sama Fight Club, One Championship Fighter, nakasama po natin dito sa Fight News Weekly.
11: Thank you.
10: 5:45 oras natin, mga kababayan. Isang mabilis na timeout lang tayo, Mr. Referee. And magpapatuloy tayo sa ating diskusyon dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Nabati ko po, no, ang happy 40th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila Sports Radio ng Bayan. Dahil para din ito sa bayan na malathala lahat ng mga kaganapan kung ano mga nangyayari sa mga international na mga laban. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa mga Pilipinong atleta at saka sa mga ibang sports, no? Talagang hindi nyo kami nakakalimutan sa lahat ng mga palaro.
21: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 10 minuto po bago mag-6 ng gabi this Monday. Kahapon, araw po ng Linggo, nagtapos na ang Karate 1 Youth League Manila. Ginanap po yan ng 4 araw simula nung Huwebes sa SM Mall of Asia Arena. Now, kahapon, sa huling araw, dun nakahabol ang Pilipinas sa gold medal tally nitong competition na to. Kasi yung first 3 days, all at si Bokya. Pero sinalba ni na Francis Earl Jude Abundo at ni Katlaya Elaine Bustamante ang laban ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League Manila. Si Katlaya Elaine Bustamante ang champion sa under 14 Kumite Female minus 47 kilogram. Tinalo niya si Anna Jovic ng Australia 6-2 sa kanilang gold medal match. Samantala, si Abundo naman ay tinalo si Asli Kairi Binwan Zuraimi 7-0 sa naging gold medal fight nila sa under 14 male kumite minus 40 kilogram division. Ngayon, para maging champion ka dito, kailangan undefeated eh. Ano, hindi po pwedeng matatalo ka tapos kasi dire-diretso lang talaga. Now, may mga pagkakataon na yung isang fighter, kahit nalabaw, natalo sa second round, eh yung tumalo sa kanya, nagdire-diretso hanggang final, ayun, may chance pang lumaban in the repechage. Pero to become the gold medalist, kailangan undefeated dito sa kompetisyon. Then the 2 silver medals nang galing kina Dean Caleb Montalvo, Alexa Ray Ballesteros sa under 14 kata male and female division. At yung bronze medal, 2 bronze ng Pilipinas, nang galing kina Ashana Gian Sabote in the under 14 kumite minus 42 kilograms at kay Kailani Vergara minus 42 kilogram class din. So 2 bronze pa tayo rito. So 2 golds, 2 silvers and 2 bronze medals sa naging pagtatapos nitong Karate 1 Youth League Manila. Pakinggan natin yung ating 2 gold medalist mula sa kompetisyon na to, sina Francis Earl Jude Abundo and Katlaya Elaine Bustamante.
6: Kasi ako po, kasi ibigay po ng medal para sa bansa. At sana po, kapag-patuloy ko po itong career.
7: Ano yung score mo? 7-0?
6: Yes.
7: Wow. Akalain mo ganun ka-lopsided na tatalunin mo siya ng 7-0?
6: Hindi po. Akala ko po magiging close fight siya kasi finals po. Pero, yun, kinaya ko po.
7: Ilan taong ka na natin?
6: Dahil po, magta-13 po bukas.
7: Happy birthday!
8: Happy birthday to you!
7: Saan ka galing, anak? Anong plate? Saan ka na? Anong convention? Provincia mo at saka school?
6: Laguna po ako. Sa school place, Agustinian Abbey School, Salas, Minas.
7: as Pinas. Anong grade?
6: Grade 7 po. Okay.
8: Anong kami? Anong karating maging?
6: Maging karate champion. Yun lang po.
9: Sino ang inspirasyon mo kanina habang naglalaro po?
6: Yung mga senses ko po.
7: Anong club po? Anong club? Anong club?
6: BKTS Laguna po.
7: Ha?
6: JKS BKTS Laguna po.
8: Basta laban ko kasi ano yung parang naging approach ko. Paano ko sobrang lapsay na kung naging score, siguro paano mo na lang tinatake yung pala?
6: Dinry ko po muna mag-attack. Pero hindi po siya attack. Ay, nagka-counter. Kaya hinintay ko po siya na lumapit or mag-hapol kasi lamang po ako. Tapos yun, nag-counter po ako na mga sipa. Susunok po.
7: Ilan taong ka na nagka-karate na?
6: Before po mag-5 ako, nag-start, and after mga 2 years po, nag-stop.
7: Ba't ka nag-stop?
6: Pandemic po nun.
7: Ah, okay.
6: Tapos bumalik lang po.
10: Sa tingin mo, ano naging advantage mo sa laro?
8: Sino yung nagbigay siya ng lakas ng loob? Kasi mayroong nakalaban ng matangkad kanina, pero mali lang para
6: tayo. Simula po nung nagkakarate po ako, yung mas matangkad nga po sila, pero yung puso ko po is mas malakas kahit sa...
7: Palagay mo, bilis, bilis pa. Bilis po sila tinadaan dahil matangkad sila.
11: Okay, yun. At what point mo naramdaman na kaya mo siyang immersive na itambakan?
6: Nung una ko po 3 points, dun po, tinuloy-tuloy ko na lang po.
8: Okay. Do you think kaya mo pa ma-sustain ang momentum niyo pagdating sa mga susunod niyong competitions? At ayun, grateful ka sa opportunity na makalaro ka dito sa world stage sa Pilipinas?
6: Opo, kasi may chance po ako na ma-representa yung Pilipinas at saka yun po.
8: Yan ba yung matagal niyong pangarap niyo mula nung bata pa?
6: Yung bata po, opo.
8: Makalaro
6: po dito.
8: Matapos
11: sa SEA Games. Asipong na gold, ano yung birthday wish mo pa?
6: Birthday wish po is magkaroon po ako na yung pamilya ko po at mga ka-teammate ko dito sa karate is maging good po yung health.
7: Anong trabaho parents mo?
11: Yeah.
6: Yung tatay ko po is civil engineer po.
7: And mama?
6: Yung nanay ko po is engineer din po.
7: pero sa bahay siya, full time din?
6: Hindi naman po. Pero nasa bahay din.
10: Saka namin sunod na maabangan, may kita pa.
6: Siguro po next year din po.
7: Saka palaro, sasali.
6: Ano po?
7: Saka palaro, sasali.
6: Hindi po eh.
12: It feels so good. I never tried this before. And this is my first time of WKF with me.
7: So, ikaw naging aggressor, you scored the first 2 points, one punch left, one punch right, tapos meron kang isang ano, wasari, sidekick, so how old are you now?
12: 13.
7: From what school, what where?
12: I'm from Notre Dame St. Teresa de Child Jesus, and I'm from General Santos City, Mindanao.
7: So, yung feeling going through your mind right now, how does it feel?
12: It's very... I'm very happy that I received, that I did my best to reach this gold medal.
13: The room you did you dedicate this gold?
12: What do you mean?
7: Yung yung gold they dedicate daw yung gold.
12: Like, who do I give thanks
7: to? Oh, yeah, okay.
12: I give thanks to my coaches, the ones who trained me in Davao and Jensen, and the ones who coached me today.
7: Father coach mo rin si ano? Ano pa nalang father?
12: Earl Arribin H. Bustamante.
7: First major international championship mo to? In any level, first international championship.
12: I tried this in Chorido, but it wasn't like the international stage like this. The feeling was, I was nervous at first, but at least I gave my confidence to do anything. And to use my mind to play smart.
7: Pero will you be playing in next sa palaro? Demo sport?
12: Yes, I will demo.
7: So demo sport. Okay. Other questions?
9: Inspiration. Hmm? Who's your inspiration?
12: Who's my inspiration? inspiration? Like, who am I inspired with? At least...
14: Inspired by? Sino naka-inspire sa'yo?
12: Ay, the one who inspired me in this game. I don't think I saw anyone inspired me.
14: Your parents are coaches? Ano occupation ng parents mo?
12: Huh?
14: Occupation, job ng parents mo?
12: My father is a police and my mother doesn't have a job.
5: Okay, so yan yung dalawang medalists ng Pilipinas sa Karate One Youth League, Manila, Francis Abundo and Katle Bautista. So both champions pero nakita natin doon sa mga sa interview sa media huddle nila, no. Magkaiba sila ng picture. You see yung isa chillax lang, ito may pagka-emotional, but definitely malaking bagay itong kanilang panalo when it comes to their experience sa ganitong klaseng level ng competition. At syempre sa kanilang malaking bagay, no, with their confidence in going up against some of the best in the world. So congratulations sa lahat ng mga nag-participate at nanalo dito sa Karate One Youth League Manila, na babalik dito sa Pilipinas next year in February. Yan yung sinabi ni Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated President Richard Lim. I-endorso yung Pilipinas bilang Asian leg na itong World Youth League. Kasi this year, yung Asian leg ginawa sa, tawag dito, sa Fujairah, sa UAE. Next year, tatanggalin na nila yung Fujairah, Manila ang i-endorso. So, balik trabaho na ulit ang KPSFI dahil magiging early next year yung Karate One Youth League dito sa Pilipinas. And by the way, yung karate will be a demonstration sport in the Palarong Pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur. Sabi ni Sir Richard Lim, ito lang ang demo sport na lahat ng regions ay merong participants. So, 17 regions yan magko-compete sa karate. Kaya naman, very confident si Sir Richard na magiging regular sport ng karate sa Palarong Pambansa. And we sure hope na makita yan, you know, sa mga susunod na edisyon ng Palarong Pambansa. 6:01 ang ating oras. Dan po magtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw na to ng Lunes. Salamat sa inyong pagdudok dito sa ating programa. And syempre, salamat ulit kay Lito Adiwang ng Soma Fight Club. At syempre, bago tayo matapos, happy birthday kay paring Maynard. Di po pwedeng hindi natin mabati yan. Baka hindi tayo makatikim ng donut eh. Up next, Sports 908 kasama po si Ria Arevalo. Bukas, postgame tayo, 5 p.m. Well, hindi pala. Mga 5:20 na. Dito sa Sports Radio 918. Hanggang bukas po. Ako si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
4: Ito ang Radio Pilipinas. Radio Publico.
15: Radio Pilipinas. Radio Publico.
4: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
16: FM2, the capital.

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network,
0: PTV4. Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Senado, Bacon V na bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang kaganapan sa Senado tutukan. Matapos ang naging tensyon sa Senado na nauwi sa putukan noong nakaraang linggo, Office of the Ombudsman kinumpirmang natanggap na ng Senado ang suspension order para kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca at Sabina para sa CCTV footage ng insidente. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na namahagi ng iba't ibang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa Makati at Mandaluyong City. Issue ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa, agad na pinaaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Department. At Filipino-American singer na si Jessica Sanchez, matagumpay na naisagawa ang kanyang homecoming concert sa bansa. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, opisyal nang nag-convene ang Senado para maging impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: 23 mambabatas ang presence sa Senado maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard!
4: Formal lang ang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, binigyan ang Vice Presidente ng 10 araw para tumugon at tuloy humarap sa impeachment court. Sa pamamagitan ng isang panalangin, sinimulan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong Lunes.
5: Ganap ang paglilitis. Ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan, ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan

0: Court. Isinibiti rin ang isang sealed box na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, gayon din ang listahan ng mga mababatas na bubuo sa prosecution panel. Nakapaloob sa impeachment complaint ang mga alegasyon ng umunoy pagbabanta, hindi panagnayaman, panunol at maling paggamit ng confidential fund. Matapos ito, formal na inirefer ni Acting Majority Leader Joel Villanueva sa impeachment court ang articles of impeachment.
1: Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the Committee on Rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
2: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
0: Ilang minuto ring sinuspinde ang sesyon para sa formal na pag-convict Senado bilang impeachment court habang isinuot ng mga senador ang kanilang mga robe. Sa muling pagbubukas ng sesyon, agad na nanumpa si Cayetano bilang presiding officer kasunod ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Magpapadala rin ng summons ang impeachment court kay Vice President Duterte. Binibigyan siya ng 10 calendar days upang tumugon sa articles of impeachment at humarap sa impeachment court.
2: The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail.
0: Inaasahan pas sa pagsusumite ng pleadings at electronic filing. Matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, hinihintay naman natin ngayon ang magiging pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ipapadala ng impeachment court, maging ang pagharap niya dito para sagutin ang mga reklamo o aligasyon na ibinabato sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na seguridad dito sa loob at labas ng Senado. Balik sa inyo dyan sa studio.
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Sa harap ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian at politika, may posisyon at panawagan ang Simbahang Katolika hinggil dito. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Ngayon sisimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy pa rin na nagsasalita ang Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na nagsilbing laman ng mga humiliya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday kahapon, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at rektor ng EDSA Shrine, mahalaga pa rin na magkaroon ng boses ang simbahan sa mga ganitong usapin.
6: Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapagmatsyag tayo, and then tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso.
5: Ibinahagi rin ni Father Ceciliano ang posisyon nito sa pagbabago ng liderato ng Senado at paglilitis sa pangalawang pangulo.
6: Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila, yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability niya sa mga masasangkot sa katiwalian. At meron din kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang pangulo, dapat dingki na rin talaga. So hopefully yung Senate, magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito.
5: Nanawagan naman ang simbahan sa mga opisyon

0: dalang pamahalaan na unahin ang interes ng bansa.
1: Bansa na, isa puso nila yung paglilingkod ano, sa bayan, at lalong-lalong sa mga Pilipino. At the way things are going, mukhang sariling interes, interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika.
0: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kaugnay ng ICC Warrant of Arrest. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, maaari umanong ipatupad ng Executive Department ang International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Paliwanag dito, pinapayagan ng batas ang mga otoridad ng Pilipinas na isuko ang isang suspect sa nararapat na international court gaya ng ICC o extradite sa ibang estado. Ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Git pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay Bato. Nanindigan sila na hindi dapat pagbigyan ang hiling ni Bato na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko. Ayon pa sa Solgen, ang batas ay hindi dapat gawing dahilan para tumakas at gamiting panangga ng mga may kapangyarihan. Meron umanong batas para ang mga pinaslang ay meron pa ring boses at ang kanilang mga hinagpis ay makakarating sa korte nang hindi nalilimutan ang hustisya. Kaya ang kanilang hiling, huwag pagbigyan ng mga hirit ni de la Rosa kaugnay ng ICC warrant. Samantala, hiniling naman ang kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na huwag munang magtakda ng petsa ng trial dahil umano sa lumalalang lagay ng kalusugan nito. Sa isinumiting dokumento ng abogado ni Duterte, iginit na lang dapat umanong suriing muli ng trial chamber kung malusog ang dating Pangulo bago simulan ang paglilitis. Lumalala na umano kasi ang kondisyon nito at apektado na ang kanyang memorya, concentration at iba pa. Kaya maaaring hindi na umano kayang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Samantala, target naman ng prosecution na simulan ang trial sa November 30 matapos makumpleto ang pre-trial steps pagsapit ng September 30. Sa May 27 nakatakda ang unang status conference ng kaso ng dating Pangulo. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc para marawagan sa Kamara na suportahan ang mga hakbang para hulihin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng House Resolution Number 11 or 1022, umapila ang ilang miyembro ng Kamara na kusa ng sumuko sa International Criminal Court si Senator Bato. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa Makabayan Bloc, dapat harapin ng senador ang paglabag sa karapatang pantao at panagutan ang mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Narawagan din sila para suportahan ang investigasyon ng nangyaring tensyon sa Senado noong May 13.
5: Klaro po ang batas. Wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019, ay meron pa rin obligasyon no, na sundin yung mga provision nito noong miyembro pa tayo. Hindi po pwedeng gamitin ang pagka-senador o pagiging opisyal ng isang individual bilang quote-unquote immunity na protection para hindi ma-effect sa kanya ang isang warrant of arrest.
2: Natanggap na ng Senado ang suspension order para kay Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Kinumpirma yan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
6: Kasunod ng insidente ng palitan ng putok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na ng Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Matatanda ang sinuspindi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakaraang linggo si Plasca dahil sa insidente. Una nang inamin ni Plasca na siya ang unang nagpaputok ng baril ng gabing iyon. Paliwanag ni Plasca, ito'y warning shot lamang. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa Senado kabilang na mga miyembro ng media. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, isinilbi ng mga tauhan ng Office of the Ombudsman na naturang suspensyon. Ang naturang suspensyon ay 6 na buwan at walang bayad. Kasama na anya rito ang inilabas na subpoena ng ahensya para sa CCTV footage ng Senado kasunod ng shooting incident. Ito'y kaugnay sa investigasyon na isasagawa ng ahensya kaugnay ng barilan sa mataas na kapulungan.
7: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado.
6: Una nang sinabi ni Remulan nitong Sabado na hindi tinanggap ang subpoena na kanilang inilabas. Pero sa kabila nito, ito ay matuturing na anyang natanggap. Binigyang din ni Remulan na hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa isang institusyon na itinatag ng konstitusyon. Bukod dito, sinabi ni Remulan na kanila ding isasubpoena ang kuha ng mga media sa nangyaring insidente kasama na ang pagsusumite ng affidavit ng mga miyembro ng media kaugnay sa nangyari. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Philippine National Police para alamin kung may hindi otorisadong tulong mula sa pulisya ang pag-alis sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Ryan Lissigas.
8: Nagpositibo sa gunpowder residue ang umano'y driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, na sa ilalim na rin sa hiwalay na paraffin test ang suspect.
9: Yes po ma'am, base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po.
10: Nitrates?
9: Gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chinecheck po sa paraffin test po, chine-check po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder.
8: Inaalam na rin umano kung talaga bang nagpaputok ng baril ang suspect.
9: Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation.
8: Naisailalim na rin umano sa inquest proceedings ang suspect at naharap na sa patong-patong na kaso.
9: Ang naisampa po sa kanya is RA-10591, alarm and scandal, tumults and heard disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property and violation of Senate security and direct assault.
8: Samantala, ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang malalimang investigasyon kaugnay ng mga aligasyong may lokal na pulis na nag-escort sa isang itim na van na sinasabing nagsakay kay Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nagsagawa na ang pamunuan ng PNP ng hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Lito de Sisto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14 kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Ryan Lissigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa iba pang balita, agad pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department ang isyu ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pahayag ng DOE, mabilis nitong inatasan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maibalik ang operasyon ng mga apektadong transmission line. Kabilang ang Tayabas Ilihan 500 kV at Dasmariñas Ilihan 500 kV lines. Nakikipag-ugnayan na din ang DOE sa mga power generating company para ligtas na maibalik sa grid ang mga naapektuhang supply ng kuryente.
11: Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po.
2: Nakararanas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang malalakas na buhos ng ulan dahil sa init sa umaga o sa hapon. Sa Luzon, asahan pa rin ang posibilidad ng mga ganitong localized thunderstorms at bahagyang maulap na panahon sa ilang mga lugar. Samantala sa Visayas naman at ito sa Mindanao, may iral dyan ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin at nagdudulot yan ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sokcergen, Davao Oriental at dito rin sa Davao Occidental. At apektado naman ng Easterlies o yung hanging silangan ang Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, tuloy pa rin ang matinding init. Nasa danger level pa rin ang heat index bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Naia Pasay City area, tinatay ang aabot sa 43 degrees Celsius, habang sa Quezon City Pag-asa headquarters area aabot sa 41 degrees Celsius. 42 naman sa Mactan Cebu sa International Airport area. Ayon po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 48 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas po yan ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Coron at Puyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Ildefonso, Bulacan at Rojas City sa Capiz, habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Baler, at sa bahagi ng Nueva Ecija, Hacienda Luisita, sa Tarlac City, Ambulong at sa Giwan, Eastern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar kabilang ang Sinait, Lawag City, Apari, Kasiguran, San Ildefonso, Infanta, Puerto Princesa City at dyan din sa bahagi ng Camarines Sur, Iloilo, Catarman, Catbalogan, Dipolog at Butuan City. Tinatay ang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin na mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanahon. Abangan, bagong kalihim ng Department of Budget and Management, pinangalanan na.
4: At sino-sino ang OPM artists ang nakasama ni Filipino-American singer Jessica Sanchez na nag-perform para sa kanyang concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
12: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
13: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
14: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
15: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
16: Na hindi patas ang lipunan.
17: Leadership starts from the top.
18: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
19: Good governance, because good governance is a matter of right.
20: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
21: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
22: At matuto sa iba't ibang karanasan.
23: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
12: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning,
0: Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
1: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.

0: Nagpabalik ang ulat bayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Makati at Mandaluyong City. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng programa, ang tulong para sa bawat barangay at presidential scholars. Yan ang ulat ni Cleisel Pardilla.
1: Pangarap ni Alicia na makapagtapos ng pag-aaral at maging doktor. Pero aminado siyang sa hirap ng buhay at dami ng bayarin, hindi ito madaling abutin.
2: Bilang isang medical professional, mahal po talaga yung research. Ngayon po, minimum po namin for research alone is around 35,000. Kung mapublish pa po, siguradong masaangat pa po.
1: Para tulungan ang mga tulad ni Alicia na makapagtapos sa pag-aaral sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 200,000 pisong tulong sa 23 barangay sa Makati City. Kalahati ng pondo na kalaan sa presidential scholarship, nakatanggap ng 20,000 piso ang bawat scholar. Kaya ang pangarap ni Alicia na makapagtapos.
2: Sobrang lapit na po. Konting-konting tulak na lang po para po sa sarili, sa bayan at sa pamilya.
3: Ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan.
1: Malaki naman ang pasalamat ng bawat barangay na nakatanggap ng 100,000 piso na Social Civics Project Fund. Gagamitin ito pambili ng kanilang patrol vehicle, generator, water pump, pangontra sa baha at mga CCTV.
4: For security monitoring, para na din po sa mga playbacks kung mayroong mga insidente yung nangyari. Kay Pangulong Marcos po, maraming salamat po sa inyong tulong.
1: Sabi ni Pangulong Marcos, layo nitong mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan.
5: Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF.
6: Hindi na nakalimutan ng Makati. Hindi naman natin mapagkakaila na malaki ang pondo ng Makati, pero binigyan pa rin tayo ng tulong ng ating presidente.
1: At para masigurong walang pamilyang magugutom, higit 13,500 ang nabenepisyuhan ng 10 kilong bigas na personal na iniabot ni Pangulong Marcos.
7: Importante po yun, lalo na ngayon mahirap ang buhay at mahirap ang biyahe. Malaking bagay na po yung bigas na binibigay ni BBM.
5: Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala ng Pilipino ng gutom. Kaya sinabay natin na kailangan doon sa LGSF isang bahagi roon ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan.
1: 1,000 sako ng bigas ang ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa mga tricycle at jeepney driver sa Mandaluyong City. Personal ding na mahagi ng 200,000 pisong pinansyal na tulong ang presidente sa 27 barangay sa lungsod na gagamitin para sa scholarship at proyekto sa kanilang barangay. Upang masigurong nakapaghahatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal, binisita ng presidente ang Teheros Health Center at Mandaluyong Medical Center. Layo ng Pangulong matiyak na naipatutupad ang zero balance billing at nakababawas ang bayarin sa ospital ang mga pasyente sa tulong ng PhilHealth. Cleisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Hinamon ng palasyo si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad kung wala naman talaga siyang kasalanan. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat mapanagot ang dapat managot kung ugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: While the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
10: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kaya ang mga senador itinuturing ng mga senator judge na inaasahang hihimay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang palasyo may paalala sa kanila at sinabi na ang trial ay trabaho at mandato ng Senado. Bagaman hindi makikialam dito ang ehekutibo, binigyan din nito na dapat lamang na managot ang dapat managot.
11: Huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
10: Masyado pa rin umanong maaga kung pag-uusapan kung credible ba ang mga senator judge, pero iginiit ng Malacanang na dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan.
11: Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
10: Patungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ang palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan.
11: Napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
10: Sinabi rin ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng USAA. Tanong pa nito, tama ba na nakialam ang Senado ng tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito ayon kay Castro makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ng Malacanang, hindi inatake ang Senado.
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
10: Kenneth Pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay nagtapos bilang magna cum laude at valedictorian mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Isang career public servant si De Leon na pinakabatang kalihim ng DBM sa kasaysayan. Kilala sa kanyang husay sa fiscal management, organization reform at digital transformation. Papalitan ni De Leon si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo na itatalaga naman sa Board of Trustees ng GSIS. Bukas inaasahang manunumpa sa tungkulin si De Leon.
11: A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP NCPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and regional planning and public safety administration with academic honors.
0: Nirino ng Malacanang na wala pang pinal na desisyon ngayon ang Executive Department ukol sa paghiling ng supplemental budget sa Kongreso kaugnay ng pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Paliwanag ng Malacanang, anumang susunod na hakbang ay ibabase sa magiging resulta ng Interagency Assessment Fiscal Space ng pamahalaan. Kailangan din niya itong iakma sa magiging pangangailangan ng mga naunang response measures ng pamahalaan. Sa kabilang banda, igiliit ang Malacanang na dadaan pa sa proseso at kaukulang pagsusuri ang alok na $1.75 billion na financial support ng Asian Development Bank. Gayunman, ipinunto ng palasyo na malaking tulong ito sa mga programa ng pamahalaan sakaling matuloy.
11: Ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
8: Sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Layan din itong mapalakas ang development ng critical minerals sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Bumisita ngayon sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
13: 3, 2, 1.
12: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng Nuclear City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Sindica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupaing ito, dito sa loob ng Nuclear City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor. Target, maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure, at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng Kaliadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa US.
14: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant, and based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
12: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite, at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
15: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na para sa atin para talagang i-process natin to.
12: Tiniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
16: That's their request, but we did not agree to that. There are 2 laws that will govern the transaction here. The Investors List Act, and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract, no special arrangement to be accorded to the US government.
12: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production habang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
17: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
12: Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Na-discover ang isang Chinese research vessel na illegal mo nung nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Dahil dito, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng aircraft para palisin ang nasabing barko. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
18: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight noong May 17 kung saan namataan ang isang Chinese research vessel na ilegal umanong nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Nitong Sabado, May 16, namataan sa Territorial Sea ng Pag-asa ang China-flagged Oceanographic Survey Vessel na Xiangyang Hong 33 na may kakayahang magsagawa ng deep sea data collection at mapping. Namataan din ang mga tauhan nito na lumapag at nagsagawa ng aktibidad sa Pag-asa K2 at K3. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na may escort pang 2 Chinese Coast Guard vessel ang naturang barko na nag-deploy ng mga inflatable boats para mag-assist sa naturang research vessel. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng aircraft upang idokumento at paalisin ang barko.
19: Nakita natin na yung Chinese research vessel, when the aircraft arrived in Pag-asa,
13: it was still conducting its own illegal marine scientific research, and then eventually it left.
18: Bukod sa research vessel, nakita rin sa patrolya ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia vessels sa paligid ng Pag-asa K3 at 4. Patuloy namang naka-alerto ang PCG at magpapatrolya upang protektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan.
13: We'll never get tired in deploying our assets, may it be aircraft or Coast Guard vessel, to challenge and to drive away this illegal MSR that doesn't have the consent and permission from our government.
18: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang umuugong na panibagong kudeta o pagpapalit ng liderato bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan ang ulit ni RR Tubise Live. RR.
20: Ayos tuloy ang liderato ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yan ang sigurado ngayong araw matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Cayetano na kung may senador na nais magtulak ng pagbabago sa liderato ng Senado, ito ang bibigyang prioridad. Pero bago umano ang araw na ito,
21: there were meetings that took place, calls from both sides, may enticement, may pananakot.
20: Bago ang pag-convene ng Senado, nagsagawa ng pulong ang minority bloc sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kabilang dito ang mga senador na sina Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian at Lito Lapid. Pero matapos ang sesyon, walang naging botohan o formal na paggalaw para palitan ang liderato. Nagpahayag rin ang manifestation sina Zubiri at si Lapid na mapabilang sa minority. Samantala, nananatili rin nakabinbin ang ilang usapin sa Senado kabilang ang suspension order laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Alplasca. Sa gitna ng mga panawagan na siya ay magbitiw, nanindigan si Cayetano na kung papalitan man siya bilang Senate President, hindi umano matitibag ang Senado.
21: The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy.
20: Dagdag pa niya, kung may dapat umanong magbitiw sa pwesto, ito anya ang mga pumasok sa Senado at nagpaputok, hindi siya. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok siya sa mga nangyari sa Senado noong isang linggo. Pero ang kanyang komento kaugnay ng pagpapalit ng liderato sa Senado,
22: I guess we'll just have to wait and see.
20: Samantala, matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, agad na nagtipon ang mga senador para talakayin ang committee chairmanship. Ayos, ulitin lang natin, no, sa pagtatapos ng sesyon kanina, nananatiling si Cayetano pa rin ang Senate President ng Senado. Samantala, 13 ang miyembro, nananatiling miyembro ng majority, 11 naman ang members ng minority. Balik sa inyo.
8: Maraming salamat, RR Tubise.
0: Sa iba pang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagsasaayos ng flood control project sa Parañaque City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
23: Matapos sa mga pag-ulan itong mga nakaraang araw, naramdaman na ng ilan nating mga kababayan ang pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Dito nasubok ang mga flood control project na patuloy inaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngayong araw muling nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsasaayos ng flood control project sa lungsod ng Parañaque. Sa kahabaan ng Dr. Arcadio A. Santos Avenue, matagal ng problema ang baha. Ang tricycle driver na si Johnson, mahigit 2 dekada nang namamasada kung saan madalas bumabaha. Anya, nababawasan ang kanilang kita sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar.
24: Mahirap po kasi di kami makapagbiyahe ng maayos kasi dito sa dumadaan mula entrance hanggang exit dito sa loob ng Manila Memorial Park, dito dumadaan yung mga motorista. Siyempre, di kami makasalubong, magkakaroon ng disgrasya. Kaya napakalaking effect na nung baha na yan sa amin.
23: Inaabot din aniya ng kalahating araw ang pagbaba ng baha, lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Naabutan din ni Teresita Abedanyo na binabaha ang kalsada kung saan sila nag-aayos ng mga basura. Kwento niya, inaabot ng bewang ang baha kaya nahihirapan silang mangolekta ng mga basura. Pero dahil naayos na ang drainage sa lugar,
2: So ngayon, na 2026, wala na pong baha.
23: Malaking bahagi naman ng pagbaha ang Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park, kung saan hindi gumagalaw ang tubig dahil sa mga basurang nakabara. Kaugnay rito, parehong sitwasyon ang dinaranas ng mga residente sa Barangay Munuok dahil sa lagay ng Dungalo Creek. Ayon sa mga residente, inaabot ng lagpas tao ang baha, kaya wala silang magawa kundi masanay na lang. Ayon naman kay Secretary Dizon, maliit ang budget ngayon para sa flood control project.
3: Pero hindi naman ibig sabihin nun na huwag na naman tayong gagawin, hindi pwede. No, kasi grabe yung hirap ng mga kababayan natin dito.
23: Dagdag pa ni Paranaque District 2 Congressman Brian Yamsuan, kailangan din ng pakikipagtulungan ng mga residente para tuluyang masugpo ang suliranin sa baha.
4: Disiplina sa tao, proyekto na tama, and at the same time, yung pagpapaalala lagi sa ating mga kababayan, yung mga dapat gawain. Pag wala nakatingin, wag na magtapon ng basura.
23: Samantala, matatanda ang mabilis na bumaha sa South Luzon Expressway o SLEX Bicutan nitong nakaraang Sabado. Ayon sa DPWH, kumpara noong nakaraang nasa isang oras ang tinatagal para ito'y humupa, ngayon ay nasa 30 minuto na lamang. Ganun pa man, agad namang nakipag-ugnayan ang ahensya sa San Miguel Corporation para magsagawa ng declogging sa lugar. Binigyan din naman ni Secretary Vince Dizon na nakatulong ang ilang flood control project na siyang nagpabilis ng paghupa ng baha.
3: Nitong nakaraang lang, umuran nitong nakaraang weekend, nakita na natin na kahit papano merong tayong nakikitang magandang nangyayari. So ang kailangan lang talaga, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin.
23: JM Thompson para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.
0: Base sa pinakahuling datos ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 9,000 ang insidente ng sunog sa bansa. Mas mataas kumpara sa halos 7,000 noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mas mataas ito ng 42% dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Sumipa ang bilang na ito dahil sa pagdami ng mga non-structural fire o grass at forest fires sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila. Gayunman, bumaba ng 17% ang sunog sa NCR, bagamat malalaking sunog naman ang tumama sa congested areas. Paalala ng BFP sa publiko, ipahinga ang appliances tulad ng electric fan at aircon na babad sa paggamit ngayon ng tag-init para maiwasan ang overheating. Ipinakausap din ng ahensya na unahing tumawag agad sa 911 at report ang mga insidente na sunog.
3: Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang nakisunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad pero sa pamamagitan lamang ng pag-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan.
8: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng AFP. Ito ay para kay Edmundo Peralta bilang Lieutenant General ng Armed Forces of the Philippines. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, kinagalak ng Commission on Elections ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level ngayon darating na eleksyon. Tiwala ang ahensya sa modernisasyon ng automated elections dahil mas mapapabilis nito ang sistema ng halalan. Samantala, tapos na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa darating na eleksyon. Umaasa ang COMELEC na magiging maayos ang eleksyon sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na user-friendly.
6: Balansi po ito ng COMELEC yung pong ating teknolohiya na available and at the same time, madali maunawaan, madali magamit, mas madali maging pamilyar ang ating kababayan. Nang sa gayon po, pag pinagsama ang lahat nito, magiging epektibo yung ating automated elections dahil magiging epektibo lamang po ang lahat na yan kahit gaano pa ka-high-tech. Kung ito ay maunawaan at higit sa lahat, aangkinin ng ating kababayan yung halalan.
8: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Card o PRCID sa 5 taon mula sa dating 3 taon. Ayon kay Professional Regulation Commission Assistant Commissioner Lord Luis Valera, Walang malaking pagbabago sa kasalukuyang sistema dahil mananatiling online at digitized ang buong proseso ng aplikasyon at pagbabayad. Kasabay nito, inanunsyo ng ahensya ang bagong disenyo ng PRC ID na mas matibay at hindi madaling mabura o kumupas.
1: Nas natin, oo, pinadali, lalo namin pinadali ang proseso, lalo namin ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang.
0: Samantala, namataan ang Philippine Eagle na si Lakpue. Humigit kumulang 3 kilometro mula sa Mahagnao Eco Lodge sa Leyte. Sa isinigawang media documentation, kasama sa nasabing eagle monitoring, ang mga kawani ng Philippine Eagle Foundation at Forest Guards. Setyembre noong nakarang taon nang i-release si Lakpue sa Cagpana. Ito ang ikalimang Philippine Eagle na nirelease sa Borawen, Leyte, binabahagi na nagpapatuloy na akbang ng Philippine Eagle Foundation na mag-repopulate ang nasabing endangered species sa nasabing probinsya matapos ang hagupit ng Typhoon Haiyan noong 2013.
8: Lumagda ang Department of Environment and Natural Resources at ang inyong People's Television Network sa isang kasunduan para sa formal na paglilipat ng pag-aari ng lupain na kinatatayuan ng PTV mula sa DENR. Dito ay nilagdaan ni PTNI General Manager Maria Lourdes Chua Fagar ang nasabing MOA kung saan magiging pag-aari na ng network ang nasa 4,346 square meters ng lupain na kinatatayuan ng network. Paghahatiyan naman ng PTNI at Philippine Information Agency ang right-of-way na may lawak na 2,208 square meters. Bukod pa sa PTV, nakatakda ring magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DENR sa iba pang mga ahensya. Inarotong 1992, nasa malipat ng malipat ang inyong pambansang telebisyon sa kasalukuyang lokasyon nito sa Visayas Avenue mula sa Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City, kung saan nagsilbing tahanan ng inyong PTV ang ABS-CBN compound mula noong dekada 70 nang maitatag ito noong bilang Government Television o GTV4. Aktres na si Sue Ramirez bukas sa ideya ng pagkakaroon ng anak sa kasintang si Dominic Roque. Samantala, nakasama ni Jessica Sanchez ang ilang sikat na music icons sa bansa sa live concert ito kamakailan. Narito ang ulat.
5: Nagbalik si Jessica Sanchez sa Big Dome sa Quezon City para sa Jessica Sanchez Live in Manila. Pinasasalamatan niya rito ang kanyang mga tagahangang Pilipino na tinawag niyang ilan sa kanyang pinakamalalaking taga-suporta. Kasama ni Sanchez sa entablado ang ilan sa mga pinakamalaking icon ng UPM, kabilang ang Concert King na si Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez at Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Nag-duet din si Sanchez kasamang bagong henerasyon ng mga Pinoy talents tulad din na James Reid, Maurice Seth at Darren. Ang kanyang special guest naman ay ang kanyang 6-month-old baby girl na dinala niya sa entablado at inawitan niya ng 2 lines, isang kantang isinulat niya para sa kanya. Inamin ng aktres na si Sue Ramirez na bukas siyang magkaroon ng mga anak with boyfriend Dominic Roque. At naniniwala rin siyang magiging mabuting ama si Dominic. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Quezon City nitong Sabado. Sinabi niya na lahat ng traits ng pagiging ama ay na kay Dominic. Mahal na mahal din ito ang mga pamangkin. Anya si Dominic ay napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented at God-fearing. Hindi daw niya in-expect na halos ganitong edad ay makakahanap pa siya ng sobrang bait. Abala naman si Sue sa pagpopromote ng kanyang upcoming film na Project Baby na idinirect ni Eric Quizon. Kasama niya rito si Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuta, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Salinas at Alice Dixon. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
8: po ang maiit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriseta ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Ito ang PTV4, The People's Television Network, sa Capital 104.3. Capital 104.3. Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM collab.
9: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. What's Knockout Roundup? Maparing o Octagon? Usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan. Sports Roundup. Heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na. Sinong lamang? Sinong napag-iwanan? At steady lang. Sports Roundup. 9:18 AM.
10: Philippine Standard Time, 4 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection, live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapihitan. Sa facebook.com/DZSR Sports Radio 918. Share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Nightcap broadcast mamaya po sa The Capital 104.3 FM. At sa audio streaming po sa aming PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. As we bring you sports stories from here and around the globe. Our sports headlines for the 18th day of May 2026. Alex Ayala faces qualifier in Strasbourg opening round. Carlos Yulo wins gold once again in France. Filipino karatekas bag 2 golds in Karate 1 Youth League Manila. Meralco, TNT overcome playoff disadvantage to reach Commissioner's Cup semis. Melvin Jerusalem yields WBC minimum weight crown in rematch versus Kuze. In the NBA, Cavs eliminate number 1 seed Pistons for first East Finals trip since 2018. Thunder's Gilgeous Alexander named back-to-back MVP. Vingegaard rules stage number 9 of Giro d'Italia. And Sinner completes Golden Masters with Italian Open title. Those are the headlines of the sports stories in detail.
7: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
10: Sa ating top story, mga kababayan, sa larangan po ng tennis, Alexandra Alex Ayala earned a late entry into the main draw of the WTA 500 Strasbourg Open as she replaced Hailey Baptiste of the United States. Initially listed as the top alternate, Ayala moved directly into the main tournament after Baptiste withdrew on Sunday. The 20-year-old Filipina will face Ukrainian qualifier Alexandra Oleinikova in the opening round. With a win setting up a second-round clash against either Czechia's Katerina Siniakova or Marie Voskova. The tournament will be Ayala's fifth clay court event of the season as she builds towards another French Open campaign after a first-round exit in her Roland Garros main draw debut last year. Miss Ayala, now listed as number 38 in the WTA rankings, is also set to compete in the French Open doubles with 19-year-old Canadian Victoria Imboco. Still in France, Filipino Olympic champion Carlos Yulo captured his first title at the French National Gymnastics Top 12 with OAJLP Gymnastics in Amiens, France last Sunday. Yulo, also a three-time world champion, delivered a standout performance in the men's floor exercise and parallel bars apparatus with scores of 15.050 and 14.250 points respectively. Mr. Yulo's impressive scores helped OAJLP Gymnastics dethrone reigning champions ASVG Valjauris in the final, 41-38. Yulo credited the entire squad for their collective effort in securing the championship. The 26-year-old gymnastics superstar is set to lead the Philippine men's artistic gymnastics team at the 20th Aichi Nagoya Asian Games in September. Yasin Germali broke his own Philippine national record in the 3,000 meter distance at the Seiko Garden Grand Prix in Tokyo, Japan. The Filipino Moroccan runner clocked 7 minutes and 46.62 seconds to erase his previous time of 7 minutes 51.19 seconds set in 2024 at the Gyulai István Memorial in Hungary. Competing against a world-class field, Germali finished 8 out of 16 elite athletes in the World Athletics Continental Tour Gold Devil Series event. He will next compete at the ICTSI Philippine Athletics Championships and the Korea Open this coming June. Let's go to grassroots sports in karate. Francis R. Jude Abundo and Katlea Elaine Bustamante saved the day for the hometown contingent with a gold medal each, capping the Philippines' hosting of the Karate One Youth League Manila 2026 on Sunday at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City. Miss Bustamante got the golden breakthrough for Team Pilipinas, building an early 2-0 lead and then holding off Australia's Anna Jovic for a 6-2 win in the Under-14 Kumite Female Minus 47 Kilogram Final. A few minutes after, Abundo overwhelmed Brunei's Azli Karibin Wanzuraimi. Final score, 7-0. To rule the Under-14 Male Kumite Minus 40 Kilogram class in the meet sanctioned by the World Karate Federation, organized by the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, and presented by our Philippine Sports Commission. Dean Caleb Montalbo and Alex Ray Ballesteros added a silver medal each in the Under-14 Kata male and female divisions respectively. Montalbo narrowly lost to Saudi's Muayad Al-Katani 3-2, while Ballesteros yielded to Japanese Kyoka Okamoto, who took the top step off the podium with a 5-0 win. Meanwhile, Ashana Gian Sabote delivered the country's first medal, a bronze, nipping Niela Aiza Albano 2-1 in the repassage round in the Kumite Female Class Minus 42 Kilogram. While Kailani Vergara outplayed Andrea Nikolic of Serbia 4-1 for the second bronze. Overall, the Philippine Karate Squad garnered 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals to wrap up its campaign in the tournament that drew nearly 800 karatekas from 58 countries. The Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated will be back to work soon as Manila is once again set to host a Karate One event in February in 2027. According to KPSFI President Richard Lim, the World Karate Federation brass was so impressed of the Philippines hosting of the

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Mayo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng magsasaka at mangingisda para kilalanin ang sipag at sakripisyo ng mga bayani ng ating agrikultura. Sa totoo lang, kung wala sila, walang food delivery. At wala rin ang paboritong tanong sa bahay at social media. Ma, ano ulam?

Ang tema ngayong taon ay paalala na ang bawat butil ng bigas at bawat huli sa dagat ay bunga ng tiyaga, gising sa madaling araw at hindi sumusukong pag-asa.

0: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng asistensya.
1: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
2: Ito po ay gagamitin ko pambili ng medisina, pesticide.
3: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
4: Ito pong natanggap po pera ay pambili po ng mga fertilizer.
5: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
6: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
7: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
0: Dagdag po ito ng bili namin ng abono sa krodo.
8: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin, pambili ng fertilizer.
9: Pambili ko ito ng medisina sa palay.
10: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
11: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayuda ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
12: Makakatulong rin po sa pangangailangan ng aking mga pananim.
5: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
1: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
13: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
2: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka at saka po salamat po kay BBM.
1: Malaki na po itong maiambag doon sa pamili ng abono o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. Tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
3: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
4: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
9: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
7: Nagpapasalamat ako kay family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki ng tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
10: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, sa tulong na pinagay sa amin.
14: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
11: O, para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...
15: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy na tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
16: Usapang Agrikultura. ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
17: Ang 10 minutos gabit pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Upo ng Martes 19 sa buwan pa rin ho ng Mayo 2026. Gandang morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya sa kanilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Sa mga bahagi ng kapuluan, sabay-sabay tayong napapahingan sila doon ng impilan ng Radyo Pilipinas, Los Biminda. Ano ho? At siyempre, nandiyan din po tayo mapahingan sa may DWCI, sa may PDG Ilocos Norte, kay Mayora Gina. Po naman sa DWCJ, sa may party ho ng Cagayan. Okay, at lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo at magkakapalitan ng mga kwento ng mga balita. Ito lamang pang 104.2 The Capital, ano ho, Radio Television. Ito po sa 738 sa Metro Manila. Masama together natin tutukan ng mga balita may kinalaman sa usaping agrikultural. Pakikimag-unayan po natin sa mga tayo nagpapagalo ho ng mga balita. Araw-araw ho naman. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyo abang lingkod, Kahiro Hiro Ilustre Robregado.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.

0: Asahan daw po yung mas marami pang rotational burnout hanggang sa matapos yung taon, ho. Magkumpirma na rin po ang Palacio. Kapag na talaga dito kay Kim Robert De Leon, pinakabata yata itong cabinet secretary, ilang bagong kalihimpo ng Department of Budget and Management. O si De Leon ay may hawak po ng world record sa stamp collecting. Okay. Mantala, linaw po ang Palacio ng Malacanang na nananatili pa rin ang buong tiwala ni Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kabila po naman ang mga issues sa mga pag-aresto naman kay Senator Bato De La Rosa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang
0: Agrikultura. Ay, git po ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat po ang magpaliwanag at panagutin naman ng National Grid Corporation of the Philippines matapos yung malawak ang rotating power interruption or red alerts sa Luzon at Visayas noon po namang nakalipas na linggo. Pagyanig mong lindol na naramdaman, 4.7, timog silang ang bahagi ng Mati-Davao Oriental. Abaw ang lalim nito, nasa 10 kilometro. Naramdaman ang mahinang pagyanig sa mga kalapitbayan, ngunit walang iniulat po naman ng malaking pinsala naman. Itong si Alex Ayala, ang paboritong lararo ng tennis. Ato ng Pinas, ay nabiguho ito eh. Makalampas sa kanyang first round ng Strasbourg Open. Itong pinahitennis na natin si Alex Ayala. Tapos siya siyang talunin itong siyang pangalan nito. Mga kanya qualifier, Alexandra Olinikova, ang tumalo ho sa kanya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Laman niya sa mga balitang inyong tututukan, babantayan sa loob po ng maghapon. At kung nga po ay maayos, walang failed coup, lang coup, naganap po dyan sa mababang kapulungan ng Senado. Yung palitan ho ng kakanilang kinaanibang grupo, eh, meron talunan talaga. Expected naman ho talaga may mga talunan sa ganyan. Politics ho yan eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang mga headliners, Department of Agriculture maghihigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: National Food Authority, bumaba ang pagbili ng palay sa unang bahagi po naman ng taon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 50 pesos price cap sa bigas, posibleng palawigin pa ayon sa tanggapan ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Ekpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa magsunod ng mga retailer, rice retailer, trader at importer na pinatutupad na price ceiling sa imported rice. Di kasunod po na pinatupad na 30 araw na price ceiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5% broken imported rice. Pero naman mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., good morning, Seg. Aring maharap po sa pagkakakulong, milyong pisong multa. At maging pagsasara ng negosyo, mga lalabag sa ilalim po naman ng Republic Act 7581 o Price Ag. Iigtingin ngayon ang DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, supermarket or rice retail outlets sa buong bansa. Kapag pinutupad po naman ang price ceiling na yan, ay para po naman masigurong maprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot kaya naman ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, naging limitado ang pagbili ng palay ng National Food Authority sa unang bahagi po naman ng taon. Tulad ito ng mataas sa buying prices ng mga pribadong trader kasunod po ng 4 rice import bond, tinasang epekto po naman ng El Nino pa rin. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nakabili lamang ang ahensya na may gigit sa 13,000 metric tons ng palay mula Enero. Ang unang bahagi po naman ng Mayo, katumbas po ng 4.2% ang target procurement po naman ito. Nabi ni Lacson na nakinabang laman ang mga magsasaka sa mataas na farm gate prices habang napreserva rin ng NFA ang pondo nito para po naman sa mas agresibong pagbili mga susunod na buwan. Mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay pinagting ng NFA ang pagbili ng palay upang mapalakas po naman ang buffer stock ng bansa habang papatapos ang panahon po naman ng anihan. Panig naman ni Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., sabi nito na patuloy na iniangko po ng NFA ang procurement strategy upang masuportahan ang mga magsasaka at matiyak po naman ang sapat na supply ng bigas sa bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantalang nagsigawa na pag-iikot sa Pasig City Mega Market kamakailan lamang, ito pong si DA ASEC Genevieve Guevara. Ay, good morning, ASEC Bebang. Huwag ngayon po yan sa pagkapatubad ng 50 pesos price cap para po naman sa 5% broker.

0: ang Imports Advice. Ayon ho kay Guevara, kontento naman siya at walang naging problema dahil nakasunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa pinututupad ng price gap. Gihira reklamo. Na sa mga supplier nila, dapat ma-check din daw ho ng gobyerno. May mataas ho kasing napagkukuran ng mga supplier. Mataas eh. Tiwanag ho ni Guevara, dalawang buwan na silang nakapag-abiso sa mga retailer. Bago pa man inilabas ang EO number 2 na nagpapato po naman ng price gap sa imported gunit, broken na bigas. Ito po ni Guevara na pasamantala lamang ang pinututupad ng price gap sa 30 araw. Plano yata ang extend nito eh. Posible pang palawigin ito ng 15 days, depende sa magiging assessment. Kung sa bigas, pinag-aaral na rin po ng kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 kada kilo at limpo na 380 pesos naman kada kilo. Yung pagkapatubad ng price cap na yan at napagsubaybay sa bigas, ano, yung talagang banta na pagkakulong, meron ho yun. Ikbit po yung babala ng Department of Agriculture tungkol dyan. Mga trader sa mga retailer, alamag si tinakdang limitasyon sa presyo po ng imported na bigas. At may mga ilang apila naman, yung mga nagbebenta ho nito ng bigas sa mga lokal na merkado, kagaya din ho dyan sa may parte ho ng Pasig Public Market, na daw siya chasin din ho ng pamahalaan, mataas naman presyo mula sa mga big time supplier at mga trader. O nga naman ano, pwede daw pakicheck din ho yun. Pinag-aaralan din po ng DA ang paglalagay nga po ng suggested retail price hanggang 53 kada kilo para naman sa lokal na ani. Paprotektahan po naman ang ani pa rin mga mamimili.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin 20 minutos kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga report sa labas ng ipilan. Palpin ng agriculture muling ininspeksyon. Inspeksyonin ang pagsunod ng retailer sa price cap ng imported na bigas. Tututukan ito. Minatid na detalye, nakatutok dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling mag-iikot sa palengke ngayong umaga ang Department of Agriculture para magsagawa ng special joint price at supply monitoring kaugnay ng pagkapatupad ng price ceiling sa imported rice. Pangungunahan ito muli ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara at ni Willie Ann Angsi kasama sina Food Terminal Incorporated President Joseph Lo. Ayon sa DA line ng monitoring na tiyakin ang pagsunod ng mga rice retailer sa itinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice sa ilalim ng EO number 118. Nauna nang nagsagawa ng bantay presyo monitoring ang DA sa mutya ng Pasig Mega Market kahapon kung saan nakita na sumusunod naman sa price cap ang mga rice retailer. Paalala ng DA, epektibo ang 30 araw na price ceiling hanggang sa June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, halos 4 milyong pisong halaga naman ang mga puslit na sigarilyo. Sa batang si IDG dyan sa Zamboanga City. Mga detalye, tutukan natin si Jemar Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga kawatang patuloy na nagpupuslit ng iligal na sigarilyo sa bansa. Ito ay makaramasabat ng mga katuwan ng CIDG, katuwang ang Bureau of Customs, ang kahong-kahong puslit ng sigarilyo sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City na nagkakalaga ng mahigit 3.8 milyong piso. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng suspect na kinilala sa alias Abasi na siya nagbibiyahe ng mga kontrabando ng walang kaukulang dokumento dahil dito naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, 22 minutos. Bakit yung bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Unang luha, Martes ngayon, 19 ho. Buwan ng Mayo pa rin. Layo na ako tayo ng Agoo. It's a 2,800 ng mga magsasaka naman sa Agoo Union. Panggap po ng ayuda mula sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 2,877 rehistradong magsasaka sa bayan ng Agola Union ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program. Ayon kay Municipal Agriculturist Samuel Villanueva, kabilang sa mga beneficyaryo ang mga magsasakang may hindi higit sa 2 hektaryang sakahan at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA. Layunin ng programa na makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka lalo na sa gitna ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Isinagawa ang payout sa pangungunan ng Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan ng AGO upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Samantala, hiwalay namang schedule ang itinakda para sa payout ng mga mangingisda na kabilang din sa mga benepisyaryo ng PAF program. Bahagi ang programa ng patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na umaasa sa agrikultura at pangisdan para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGO.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran family. Ay, ano'y gaganong Yuji. At sa ganun din sa Pataxil family. Ikaw family, ano ho, at ang Deleon family. Parte ho ng Guadalupe, Makati, Metro Manila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, na Royal Bay nakapamili na ng higit sa 33,000 mga sako ho naman ang balay. Ang detalye, nandiyan naman si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lagpas sa itinakdang target ang naging performance ng National Food Authority o NFA Albay para sa unang kalahati ng buwan ng Mayo. Kasunod ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na mapalakas ang pambansang buffer stock ng bigas mula sa mga lokal na ani ng mga magsasaka. Batay sa opisyal na ulat ng operasyon mula May 1 hanggang May 14, matagumpay na nakapamili ang ahensya ng kabuuang 33,458 na sako ng palay na may timbang na 50 kilo bawat sako. Katumbas ito ng 103% accomplishment rate na lumagpas sa orihinal na target ng ahensya na 32,400 sako para sa nasabing 2 linggong yugto. Ayon sa pamunuan ng NFA Albay, sa ilalim ng Department of Agriculture, ang positibong development na ito ay bunsod ng mas agresibong strategiya sa pamimili, kabilang ang pagpapatupad ng mas flexible at mas mataas na buying price na umaabot hanggang 28 pesos bawat kilo sa lalawigan. Bahagi ang naturang hakbang ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, partikular na para sa emergency disaster response at suporta sa mga subsidiyang programa tulad ng Benting Bigas Meron na Program para sa mga vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Pantala, patuloy po naman ang pag-arangkada ng mga murang produkto kung saan naglunsad po naman ang Kadiwa Store. Ang po sa Cam Serious Menya, Cebu City. Paho direct ang makabili naman ng mga tao. Aabot kayang prutas at gulay mula naman sa mga lokal na magsasaka. Inigyang din po naman ng kagawaran na paggugol ang 33 bilyong pisong budget para po naman sa pagkabilis ng mga proyektong farm to market drones para ho mapababa ang gastos sa transportasyon ng mga ani. World Class Mango na masaselebrasyon ng Manggaan Festival po naman sa Guimaras. Natin ang mga detalye ng kwentong yan. Nakatutok si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas matulay ang selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Formal nang nagbukas ang selebrasyon sa pangungunan ni Governor Lucille Nava at Congressman JC Rama Nava. Ayon kay Governor Nava, maraming aktibidad ang inihanda ng probinsya para sa lahat ng Guimaras noon at mga turistang lokal man o dayuhan. Isa sa mga tampok sa selebrasyon ang inaabangang Mango Eat All You Can. Tuwing gabi naman ay mayroong music fest at food fest na diyak magdadagdag saya sa pagdiriwang. Kabilang din sa highlights ng festival, ang cultural presentation ng libang bayan na magpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng bawat bayan at ng buong lalawigan. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng Guimaras ang publiko na makiisa at makisaya sa Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, 317 mga mangingisda po naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Tumanggap po ng tulong mula naman sa pamahalang panglalawigan. Detalye, nandiyan po naman si Rani Durilang, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Sa kaliwat kanang distribution ng tulong sa mga nasa sektor ng agrikultura, sumabay naman ang provincial government ng Ilocos Norte sa pagsuporta sa mga mangingisda sa bayan ng Pasukin. Ayon kay Municipal Agriculturist Diana Rose Bautista, tumanggap ng 5,600 pesos ang 317 na Fisher Fox mula sa provincial government dahil sila ay apektado noon sa ginanap na balikatan exercise. Aniya, mayroong mahigit kumulang na 1 linggo silang hindi pumalaot para manguha ng isda. Pangunahing mga apektado ay mga residente ng Barangay Davila ng bayan ng Pasukin. Tinayak naman ni Bautista na hindi nagkulang ang supply ng isda sa kanilang bayan dahil mas marami pa rin ang mga mangingisda na hindi apektado ng balikatan exercise. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Samantala, formal na ang itinatag at ipinasakmay po ng DA ang isang modernong pasilidad sa Barugo, Leyte. Lagyan po ito ng mechanical dryer at rice mill upang mabawasan ang lugi naman ng mga magsasaka pagkatapos ng anit mataas ang panalang maging makakita ho naman. At tuloy ang pagkapatupad sa direktiba po naman ng pamahalaan, nagbibigay po ng toll relief para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultura. Ayunin po nitong mapababa ang gastos sa transportasyon ng pagkain. Gitna pa rin ho ng krisis sa langis. Kailangan lamang na-accredited ng DA ang mga truck at mayroon pong RFID sticker.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 250 mga benepisaryo ng Project Lawat Binhi sa Oras Eastern Samar. Nakapagtapos na po ng cash for training. Detalye, nandiyan po si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Natapos ang 250 benepisyaryo sa ikatlo at huling yugto ng cash for training sa ilalim ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga vulnerableng sektor laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng tatlong bahagi ng pagsasanay at iba pang kaukulang aktibidad. Nagsagawa rin ng DSWD ng post-site monitoring sa mga barangay ng Panguntan, Kadian, Iwayan at Dao upang suriin ang kalagayan ng mga naitayong sites at matiyak ang tuloy-tuloy na paglago at kaunlaran ng mga itinanim na pananim. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, nagpapatuloy ang kanilang pagsisikap upang makamit ng mga benepisyaryo ang masagana at positibong resulta mula sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Penny Pumida. Samantala, ayon po naman sa ulat ng Philippine Statistics Authority, kapagtala po ng bahagyang pagbaba sa na 0.3% sa kabuuang produksyon ng agrikultura nitong unang bahagi po ng taon dahil sa mababang ani po naman ng bigas. Tuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam na ito lang bumaba sa minimum operating level nito na posibleng makaapekto po naman sa patubig ang makasakahan sa Luzon kung magpapatuloy ang kawalan po naman ng ulan. Sa lukuyan namang binubuksan ngayong araw ay kalawang batch po ng Agritourism Trade Fair Agrot Garden upang itampok ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka at mga mangingisda. Masinada, 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Break muna ho kami ho. Kali po lamang ilan muna ang mahalagang paalala. Iusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera Nakasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tayo po ay naharap sa panibagong hamon na naman. Ano ho, ito ay may kaugnayan po naman sa lagay ng panahon. Kalikasan, ano, yan ang mahirap na kalaban ho natin eh. Paghahanda ho natin ang mga magsasakalaban ho sa El Nino. Ano ho, muna niyo, sinasabi ho kasi ng grupong Sinag, ayaw po sa sama ng industriya ng agrikultura, ang paghahanda po ng ating mga magsasaka sa El Nino ay nakatoon po sa pagkasayos po ng irigasyon. Amang tiyempo ng pagtatanim at suporta po naman sa pondo para hindi maantala ang produksyon po naman ng ating pagkain. Ibigyan din po naman nila na mahalaga tinatawag ang koordinasyon sa pamahalaan para sa mabilis ang pamamahagi ng tulong at mga alternatibong mapagkukunan po naman ng tubig. May mga key preparation na recommendation, yung paggamit po ng solar power irrigation, drought tolerances, yung short gestation crops, rainwater harvesting, at crop diversification, ilan huyo sa mga pag-uusapan natin. At dyan na, sa linya natin, makasama po natin si Engineer Rosendo So, presidente po mismo ng Sinag. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Welcome po muli. Minsan pa sa Usap Agrikultura, si Kahiro po. Good morning po, Kasendo.
18: Kahiro, magandang umaga.
0: Oh, ano po ang inyong mga rekomendasyon na nakikita bilang bahagi po ng panawagan sa pamahalaan na rin ng paghahanda po natin dito sa El Niño'ng sinasabi, posibleng maging super El Niño pa talaga?
18: Bali hinintay natin yung June talaga para mag-start ng magtanim ng palay. And majority siguro instead of magpunlapa, baka mag direct seeding na lang, no? Yun ang isang nakikita natin. Dahil alam naman natin yung fuel ang laki ng tinaas pa rin maski bumaba na mas mataas almost ano pa rin 65% to 70% higher than noong hindi nagsimula yung gera.
0: Siguro ho, para maunawaan ho ng higit pa ng mas marami, pagka ganitong El Nino ang pinag-uusapan, ano ba talaga yung nakikita yung pangunahing banta sa sektor ho ng ating pagsasaka?
18: Kung kulang yung tubig talaga, mahirapan talaga magtanim ng palay, no? Yun ang isang challenge. And of course, alam natin na kung mag-start ka ng maaga, malaki talagang gastusin. Kung nag-start ka ng May na magtanim, yung 30 days na taniman, no? Gagamit ka ng almost kordo na abot ng additional 30,000, no? Per hectare. So yung dating 15,000 na presyo ng fuel, abot ka ng 30,000. Kaya naghihintay talaga yung magsasaka na umulan para mag-start ng pagtanim. Pero tingin naman natin, pagdating ng June, yun, doon natin malalaman kung paano yung pagtanim ng ating mga magsasaka.
0: Kung alternatibong pamamaraan po naman ang pag-uusapan sa patubig, lalo na kung sasabihin natin tuyo na po, mga traditional na kanal, kung ang isinusulong ho ninyo dyan sa Sinag, yung paggamit po ng solar powered irrigation system, yung SPIS, gamit gumagamit ang pamahalaan ng mga shallow tube well at water pump sa mga estratehikong lugar. Pero bakit nga ba SPIS ang tingin niyo mas dapat?
18: Mas malalim na pagkula ng tubig, no? Yun ang isang kailangan talaga, yung suporta ng ating government. Kasi yung ang ginagamit kasi natin, yung dalawang tubo, baka dun sa farm, baka hindi kaya. No? So, yun ang isang pwedeng tumulong, pumasok ang ating government. Kung mas malalim, syempre, pag malalim, medyo malaking gastos. So, with that, yun ang pwedeng pumasok ang ating gobyerno.
0: Mang rainwater harvesting, makatutulog din ho ba ito ngayon?
18: Importante talaga yung patubig, no? doon sa palay. So, makakatulong yan pag may bigay yung sapat na patubig doon sa taniman.
0: Oho. Bakit daw ho binibigyang diin yung groundwater recharging bago daw po sumapit yung El Nino?
18: Yeah, yung ito is ano, kailangan talaga na tutukan ito, no? Para at least hindi maputol yung ating mga taniman, hindi mabitin yung ating mga tubig na pumunta dun sa park.
0: Oh. Sobra-sobra po yung gumagamit ng bomba, eh sa lalim mo nang nagagaling ng lupa yan, eh posible nga talagang kapusin pa, no?
18: Yeah, kaya ano eh, yung water table na kinukunan, bumababa yan, no? So, yung level, dun sa second level na kunan, medyo mas safe sa ating mga magsasaka. Kaya yung pump na, kung solar pump ang kailangan, medyo mas malalim ang kukunan, hindi yung mas mataas na water level.
0: Eh, yung meron pong ganyang El Nino na usapin, Akasendo, ano ho, anong nakikita niyo yung mga pwede pamamaraan para mapigilan po yung rice price spikes, tinatawag? Anong nakikita niyo mga rekomendasyon?
18: Yeah, yung subsidy sa ating mga pataba, alam na natin yung pataba, yung laki ng tinaas. Eh, no?
0: Oh, grabe.
18: And of course, itong solar irrigation, kung may tulong natin sa ating mga magsasaka, makakatulong yan, no? So yung dalawa ang pwedeng pumasok ang ating government para matulungan ang ating mga magsasaka.
0: Oh. May mga ilang pumapasok na tanong, Kasendo. Bakit daw ho tinututulan ng sinag yung pagbaba ng taripa sa mga iniaangkat na produkto bilang tugon po sa El Nino?
18: Yeah, yung protection kasi ng ating mga magsasaka, kung yung tariff collected may bigay sa ating mga magsasaka, malaking tulong yun, no? Kung sana nung last year, naibigay yung total amount na 40 billiones, ito, nakaprepare sana tayo itong taon na ito, no? Mas malaki ang tulong na mabibigay sa mga magsasaka. Kung bubaba yung taripa, talagang bababa yung collection ng mapunta sa ating mga magsasaka. And of course, yung presyo ng import, kung makita natin, mas mababa kaysa yung presyo natin dito sa harvest ng ating palay. No? So, importante yung protection sa ating mga magsasaka.
0: Kasabay ho nung El Nino ay yung mataas na presyo po ng krudo, eh. Ano yung nakikita niyo mga bagay-bagay o mga paghahanda na ating magsasaka kasi inyo sa grupo sa Sinag?
18: Yeah, yung fuel kasi ang laki ng impact. Eh, no? So, hinintay pa rin natin kung yung fuel subsidy may additional na mabibigay sa ating mga magsasaka. So far, yung pinaka inaano natin is yung direct seeding pa rin, no? Itong taniman para at least mas patipid dun sa traditional na may gagawin mo pang pudlat tapos
0: at siguro kasi doon kung sakasakali maiingganyo pa rin ho natin yung ating mga magsasaka na magtuloy sa pananim kung yung mga fuel subsidies na at yung mga diskwento sa inputs ay talagang kaya pa rin ibigay.
18: Yeah, pwede, no? May chance pa rin. And nakita naman natin na yung severe na El Nino is November. Kung makatanim tayo ng June, by October baka harvest na tayo. Eh. So, hindi masyadong malaking impact sa atin na taniman itong panahon na ito.
0: Okay. Ano ho pananaw ng Sinag? Ano ho, sa supply po ng presyo ng abono, yung mga fertilizer, Sa panahon po ng El Nino, mabigat ito, nagsabay.
18: Yeah. Ang world market, medyo bumaba ng konti, no, Kahiro. So yung dating in-expect natin na 3,000 pesos, hopefully bumaba ng 2,500 pesos yung urea. And bumaba pa, no, this coming June para this yung gamit ng pataba, medyo bumaba ng konti. Pero of course, compare natin dun sa before war, ang presyo lang nasa 1,600, no? Mataas pa yung presyo. At least bumaba ng konti.
0: Oh. At kasabay ho niyan, mukha may panawagan din ho kayo sa DA na dapat yung mga bono tsaka yung mga bini, rekta nang ibigay sa mga kooperatiba para wala nang red tape, para hindi maantala yung mga pagpupunla.
18: Yeah, yung card na sinasabi ng ating kalihim na si Secretary Chu Laurel, hopefully maibigay kaagad para yung cash na makuha nila, sila nang bubili ng pataba, no? Ito is makakatulong sa ating mga magsasakyan.
0: Sa tingin ninyo, Kasiento, bakit ito sinasabing mapanganib para sa ating bansa? Mapanganib sa Pilipinas, yung pong umaasa na lang tayo sa global market tuwing may El Nino. Kasi siyempre sila apektado rin, eh. Uunahin nila yung mga kababayan nila, hindi rin mag-release mga pagkain yan, eh.
18: Yeah, of course, yung mga countries na nag-export, prioridad yung sarili nila ng bansa, no? Than other countries. So tayo dapat preparado din tayo dito sa ating bansa na magtanim para at least may sarili tayong pagkain.
0: Food nationalism, iiral talaga yan. Pag talagang merong kakapusan sa supply, awat mga bansa, kanya-kanyang tago muna yan. Kanya-kanya muna ng subiya, kanila kanya-kanya muna.
18: Yeah, kaya yung atin na Pangulo, yung assurance ng Vietnam na magbigay ng bigas sa atin bansa, malaking bagay yun, no? Yung preparation na magkaroon ng problema. Yung presyo, secondary na lang yan. Kung may pagkain, mas importante pa rin.
0: Siguro, Kasiento, ano bang maipapayuhunin nyo bilang eksperto na rin sa mga usapin na yan? Ano masasabi nyo para hindi tuluyang mawalan ng kita ang bukid? Ano ang dapat gawin? Lalo na ngayon nasa El Nino pinag-uusapan.
18: Yeah, ang ano natin, yung support ng presyo pa rin, no? Hindi bumagsak na lower than 23 pesos yung harvest. Hopefully, yung fresh harvest nasa 23 pesos, yung dry umabot ng 25, no? Sa farm gate price, para matuloy-tuloy ang pagtanim ng ating mga magsasakan.
0: Masiguro natin dapat bantayan dito, Kasiento, yung ilang mga mapagsamantalang negosyante na samantala ginagamit yung tinatawag na El Nino Scare. Sabihin, bababa ang kalidad ng mga ani, babaratin na rin nila yung presyo sa farm gate.
18: Yes, ang ano naman natin so far this March and June, medyo magandang presyo ng atin na palay. Hopefully, yung calibrated import pa rin, no? Maayos para hindi dagsa yung pagpasok ng imported rice, para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay.
0: Magigpit pa rin po sa market monitoring at price control, ano?
18: Yeah, yung presyo naman na sinet ng ating government na 50 pesos, fair naman yan, no, sa local producers, and of course yung imported nag-i-import dapat mapatupad yung 50 pesos na cap na nagawa dun sa imported rice.
0: Yun po. Sendo, sige po, marami pong salamat at sa mga inputs niya, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe. Igan mo na yung breakfast mo, zumba mo, Salamat, Kasiento. Magandang umaga po sa inyo.
18: Thank you, Kahiro. Magandang umaga.
0: Salamat si Engineer Rosentoso ng Sinag, ating kaugnayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, maraming salamat kay Kasiento. Ano ho? Doon sa mga kababayan po natin, pakiusap pa rin, ano, na ingat pa rin sa mga nasa biyahe. Lamig lamang ang ulo ang pakiusap namin sa inyo kasi marami pa rin tayong mga kababayan. Initin ang ulo eh. Ano? Lumamig na yata sa Senado. Tutok tayo sa ating editorial.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alam mo ninyo, hindi naman may kakailang malubang krisis na kinakarap po ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ano ho? Kitla po ng walang humpay na pagtaasyon ng presyo ng mga imported na abono at ang banta ng pagbabago ng klima, ting sumasabog po ang isang matagal ng diskurso. Yun nga ba? Dapat panghawakin ng mga magsasakang Pilipino ang tradisyonal na kimikal ng organikong pataba. Issue po yan eh. Kung ang layunin ay ang agarang kaligtasan noon ng pamilya mula sa gutom, aling piliin ang sintetikong kimikal. Ngunit kung ang pag-uusapan po naman natin ay pangmatagal ang kalusugan, mamamayan at ang ating kalikasan, ang organikong pataba po ang tunay namang lunas. Ang tradisyonal na pataba ay parang kape na nagbibigay po ng mabilisang lakas. Ngunit may kaakibat na matinding paghina paglipas po ng ilang mga oras. Abisa ito sa mabilisang pagpapalaki ng ani na ikling panahon. Subalit, ang nakatagong kapalit ho niyan ay yung unti-unting kamatay naman ng ating mga lupang sakahan. Ayon po sa mga eksperto sa agrikultura, ang paulit-ulit at labis na paggamit po ng sintetikong kemikal ay nagdudulot po ng soil acidification. Saan, naging matigas, acidic at baog ang lupa. Puriyan, ang mga nakalalasong kemikal na ito'y umaagos po sa ating mga ilog at dagat. Tuwing umuulan na pumapatay naman sa ating mga yamang tubig. Sa kabilang banda, ang organikong pataba naman mula sa tubig ng hayop, compost at mga nabubulok na halaman ay isang matalinong pamumuhunan para po naman sa hinaharap. Hindi nito binibilga ang pananim. Halip, napabuti nito ang mismong estruktura ng lupa para maging natural na mayaman po naman sa sustansya. Napanatili nitong buhay ang mga mikrobyo sa lupa na siyang tunay na nagpapataba sa mga halaman sa likas na paraan. May ligtas, pura pa. May mga hakbang ng pamunaan po upang tugunan ito. Kalalim po ng Organic Agriculture Act of 2010, yunin po ng estado na isulong at payabungin ang organikong pagsasaka sa bansa. Kamakailan lamang, higit din po nga sinusulong ng Department of Agriculture ng Balanced Fertilization Strategy. Programang yan, hinimok po mga magsasaka na pagsamahin sapat na kemikal at organikong pataba upang hindi tuloy ang masira ang lupa upang pinapanatili po naman ang mataas sa produksyon ng pagkain. Paman, maganda mga batas na yan sa papel, tinitong us at pagong sa implementasyon sa mga laliwigan. Kailangan ng mga masasakay malawak ang edukasyon sa mga barangay, subsidiya sa paggawa ng sariling organikong pataba at madaling access sa merkado sa kanilang organikong produkto. Ang pagpili sa organikong pataba hindi lamang usapin ho ng pagkaparami ng ani ngayon. Ang usapin po ay isang paninindigan. Nahuna upang wakasan ang kultura ng mabilisang lunas na nag-iiwan naman ng pamatagalang lason. Ang pagpapakain po sa susunod na henerasyon, mga Pilipino, hindi dapat nangangahulugan ang pagsunog, pagpatay sa sarili nating mga bukid.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po, maraming salamat kay Caro Sentos at muli aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat ng manging isda. Thank you. Good morning. Kaming oras, ingat na lamang. Ang alam po nila Roger Cruz, Jean Marer Barial, Alvin Napelgona, Roman Malirin, Jumel Lustre. Kapanin natin sila Nida, Suzanne Jamard. Diyan pa rin sila sa Merisyon, Julius Camille Rona. Ang alam po nila Julius Gonzalez, Cristobal Tinambulo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan. Ang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan laban sa'yo. Ay mong salamat. Gandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City.
0: Headlines.
3: Panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo magsisimulang ipatupad ngayong araw.
0: Headlines.
3: Department of Justice nirekomendang pagsasampar ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jingo Estrada at mga dating public works officials.
0: Headlines.
3: Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa magsimula.
0: Headlines.
3: Senator Robin Padilla kinumpirma na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, binigyan ng briefing na ang Pangulo inggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Pinangunahan din niya ang turnover ng tig 200,000 na pesos na financial assistance para sa 27 barangay sa Mandaluyong City. Nagbigay din ng suporta ang administrasyon sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng bawat scholar ng tig 20,000 pesos na financial aid.
5: Meron kasi yung tinatawag na socio-civic development program. Ito ay may pondo ito para bibigay namin sa lahat ng mga barangay. Ang ibibigay namin kada barangay is 200,000. Ngayon, ang request lang namin sa ating mga barangay officials na kalahati ng 200,000 na yan ay dapat yung 100,000 dapat ay gagamitin para mag-provide ng scholarship sa mga deserving students.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, personal ding inobserbahan ng Pangulong pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga local government units na makapagatid ng agarang tulong at serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pondo mula sa bawat bayan makikinabang gagamitin ng mga barangay para sa mga proyektong pangseguridad at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Papabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. sa paggulong ng programa sa lungsod. Nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig 10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
7: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
8: Especially dun sa medical assistance, concern, yung mga ganyan. Paano masusustain, hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila, so how to maintain yung service para in, taking them, going, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa what do you mean the cash 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay like for example the vehicle, electronic kasi doon na makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
9: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, 10 kilo po yan, eh po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tejeros Health Center upang tiyakin ang maayos na pagbibigay ng healthcare services para sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen at iba pang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng Pangulo ay bahagi ng pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Sa tulong ng Tejeros Health Center, mas naging abot-kaya at madaling ma-access ng publiko ang serbisyong medikal, habang nababawasan din ang pagsisikip sa ilang pangunahing ospital. Kabilang sa mga serbisyong inialok ng health center, ang medical consultation, lactation room, dental area, nursery area para sa mga residente ng komunidad. Inatasan din ng Pangulong Department of Health o DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na madaling maabot ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas target na mas palakasin ang sektor ng kalusugan katuwang ang ibang bansa. Detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Kasundo ang Pilipinas at Singapore na palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning, health regulation, health security, digital health at health financing. Dinalakay din ang dalawang bansa ang pagpapalakas ng pagtugon sa mga umuusbong na sakit kabilang ang hantavirus. Pinuri naman ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang Ministry of Health ng Singapore dahil sa mga inobasyon nito sa health promotion at matatag na mekanismo laban sa mga banta sa kalusugan. Nagpasalamat naman Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa ambag ng Pilipinong healthcare o healthcare workers sa healthcare system ng Singapore. Kasama rin sa napagkasunduan ng scholarship at training program para sa mga Pilipinong healthcare professional na kukuha ng master's degree sa Singapore upang mapalakas pa ang kakayahan ng health workforce sa bansa. Tinalakay rin ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon para naman sa pagsulong ng vape ban sa bansang kasapi ng ASEAN bilang bahagi ng pangangalaga sa pampublikong kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee meeting.

0: Subalit, binago na ito ayon na din kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ito'y dahil nakikita naman na niya ng Pangulo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Sa kabilang dako ay wala namang nakaschedule na LEDAC meeting sa araw na ito. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
1: Walang nakaschedule na LEDAC pero may nakaschedule na uplift. Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nag-abisang Department of Energy o DOE ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa anunsyo na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel habang bababa naman ang halaga ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso 21 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina. Tataas naman ang hanggang 2 pesos 82 centavos kada litro ang diesel. Samantala, magpapatupad ng bawas presyo sa kerosene na abot sa hindi bababa sa 2 pesos 21 centavos kada litro. Inaasang agad itong mararamdaman sa mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, iniulat din ng Department of Energy na batay sa monitoring nasa 97 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Ang presyo naman ng gasolina nasa pagitan ng 73 pesos 68 centavos hanggang 108 pesos 18 centavos kada litro. Depende sa uri at lokasyon ng bentahan. Ayon kay Energy Secretary Garin, sinasaalang-alang nila ang gasto sa freight at suppliers habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis. Iniulat din niya na nasa 45.33 days ang average fuel inventory ng bansa.
4: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil companies upang mapanatili at mapalawak pa ang mga fuel discount program para sa PUB drivers, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ginagawa ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Regular naman na naglalabas ang DOE ng updated na listahan ng mga gasolinahang nagbibigay ng diskwento sa mga motorista. Kabilang dito ang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang mga promo na maaring makatulong sa pagtitipid sa gasolina at diesel. Ayon sa DOE, layunin ng programang ito na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa araw-araw na biyahe at hanap buhay ng mga Pilipinong motorista. Sa pakikipagtulungan ng mga kumpanya ng langis, umaasa ang ahensya na mas marami pang motorista ang makikinabang sa mga fuel assistance programs sa mga susunod na buwan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Service Contracting Program matatapos na sa May 21 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ng gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo

0: medyo publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na samparang kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada at ilang o iba pang mga opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Senator Jinggoy Estrada sa mga pangunahing respondent na nakasaad sa resolution ng DOJ. Kasama rin sa mga pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Jinggoy Estrada hinggil sa usapin. Sinabi nitong ipaubayan na lamang sa kanyang abogado ang pagsagot sa mga tanong kaugnay ng kaso. Nauna na ang inihayag ng ombudsman na naghahanda rin ito ng mga kaso laban kina Senator Cheese Escudero at dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez kaugnay ng kaparehong issue sa kasalukuyan o mga kasalukuyan at dating senador. Si dating Senator Bong Revilla pa lamang ang naresto kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control project.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal nang nag-convene ang Senate na of the Philippines bilang impeachment court matapos hiharap sa plenaryong articles of impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte na numpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Sinundan ito ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges na magsisilbing hukom sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil hindi nakadalo si Senator Ronald De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matapos naman ang panunumpa, inianunsyo ni Cayetano na maglalabas na ang impeachment court ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang kopya ng articles of impeachment at bibigyan ng Vice Presidente ng 10 calendar days upang magsumite ng kanyang tugon. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court kapag kinakailangan. Kapag nagsimulan o nakapag sumiti na ng sagot ang kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution upang tumugon. Pinapayagan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Isasagawa muna ang pre-trial bago tuluyang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal entry of appearance ng House Impeachment Prosecutor. Sinihain na sa Senate Impeachment Court House Justice Chair Jervel Luistro tinalaga bilang lead prosecutor. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Formal lang naghain ng kanilang pagharap ang 11-member prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang mga senador at mabuo bilang impeachment tribunal, personal na inihain ni House Secretary General Shelly Garafil ang formal entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Ang paghahain ng formal entry of appearance ay patunay ng kahandaan ng Kamara na ituloy ang makasaysayang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa 3-page pleading, nakasaad na si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, ang tatayong lead public prosecutor. Nakasaad din sa pleading na ang lahat ng court processes ay dapat ipadala sa Office of the Secretary General ng Kamara. Nilagdaan ang pleading ni Luistro at kapwa prosecutors na sina Representative Terry Ridon, Roach Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Shell Jokno, Leila Dilima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Dordan Suwan, at si Joel Chua. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nilinaw ng Senado na hindi pagad magsisimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan munang hintayin ang tinakdang 10 araw para makapagsumite ng sagot si Duterte kaugnay ng writ of summons na pinadala sa kanya. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution upang tumugon. Matapos ang pagpapalitan ng mga sagot, isasagawa pa ang pre-trial proceedings bago tuloy ang umusad ang mismong impeachment trial.
6: Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami.
2: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat hindi nito kinumpirma kung nasa Davao si de la Rosa, sinabi ni Padilla na naniniwala siyang hindi basta alis ng bansa ang kapwa senador dahil mahal umano nito ang Pilipinas. Nagkaroon o hindi rin sinagot ni Padilla kung nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni De La Rosa sa kasalukuyan.
7: Para akong idea.
8: So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines.
7: Ako, kukumpirma ko yun.
2: Si Senator Robin Hood Padilla. Samantala, marin namang pinabulanan ni Padilla mga ulat na magkasama silang nagtungo sa NAIA Terminal 3 noong madaling araw ng Huwebes. Nauna nang lumutang ang mga spekulasyon kaugnay sa munoy pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Ngunit ayon kay Padilla, walang katotohanan ang naturang impormasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Cyber patrolling, paigdingin ng PNP kasunod ng mga online post na nananawagan ng karahasan matapos ang gulo sa Senado. Daritong report ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Paigtingin pa ng Philippine National Police sa kanilang cyber patrolling kasunod na kumakalata online post singgil sa diumanoy panawagan na karahasan kasunod na nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., itinutuling nilang seryoso ang naturang usapin habang maigpit na binabantayan ng pulisya ang online activity na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Nauna na ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy dahil sa umunay pagpapakalat, abaling impormasyon at panghihikayat ng karahasan sa social media. Ayon sa DICT, may ilang online posts na nanghihikayat sa mga tao na punta sa Senado at magdulot ng kaguluhan gamit ang maling impormasyon. Bilang tugon, may pitam nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at mga intelligence unit para verifikahin ang mga na-flag na online posts at matukoy ang mga individual na nasa likod ng mga account. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inihayag ng Professional Regulations Commission o PRC ang buong suporta nito sa panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Cards o PIC mula 3 taon tungo sa 5 taon. Ayon sa ahensya, layunin itong gawing mas maginhawa ang renewal process para sa milyong-milyong profesional sa bansa at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno. Sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng panukalang House Bill number 8876 ay inisyatibo mismo ng PRC at nakalusot na sa second reading sa House of Representatives. Ayon pa kay Valera, mababawasan ang dalas ng pagpunta ng mga profesional para mag-renew ng kanilang lisensya kung mas hahaba ang validity nito. Dagdag pa niya, magagamit ng mga profesional ang kanilang oras sa mas mahalagang gawain sa halip na madalas na renewal process.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, tiniyak naman ni Valera na hindi nangangahulugan ng pagpalawig ng visa ng PIC na madaragdagan ang continuing professional development requirements. Kailangan lang anya ng isang professional na sumunod sa hinihingi ng batas para ma-renew ang lisensya.
10: Nung provision ng batas at yung lengguwahe ng bill, ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license na yun ay 5 years na, at kung ano ang nire-require, na kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profession para i-comply, para makapag-renew, ay ganun.
2: Si PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ginatwa ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Alminaza versus COMELEC. Ito'y kung saan kinumpirma ng Korte na hindi required ang COMELEC na magsagawa ng parallel manual counting ng mga balota kasabay ng paggamit ng Automated Election System o AES. Sa panayam ng Bangkong Pilipinas ngayon, binigyan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinagtibang ito nito ang Republic Act number 9369 na nagbibigay ng otoridad sa COMELEC na gumamit ng AES sa eleksyon. Anya, isa itong pagmodernisa sa ating automated election na pinaniniwalaan ng Korte Suprema na kontra sa intensyon na pabilisin at gawing mas accurate ang proseso ng halalan sa bansa.
11: Gagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po, at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumukontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
2: Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas mataas ng 42% ang bilang ng naranasang sunog sa bansa sa panahong ito ngayong taon kaysa noong nakaraang taong 2025. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, umabot sa mahigit sa 9,400 ang mga naitalang kaso ng sunog sa bansa. Mas marami itong dihamak sa mahigit sa 6,600 na kaso ng sunog sa bansa noong nagdaang taon. Gayunman, bumaba ang anyang kaso ng sunog partikular sa National Capital Region o NCR ng 17%. Paliwanag niya, mas dumami ang insidente ng sunog sa mga lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila.
12: Sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So, ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog.
2: Samantala, binahagi rin ni spokesperson Arroyo na karamihan sa mga nagiging sunog ngayon sa labas ng Kalakhang, Maynila ay mga non-structural na uri ng sunog. Anya, kasama sa mga non-structural fire na naranasan ng grass fire at forest fire, may kaugnayan anya ang mga insidenteng ito sa mataas na heat index na nararanasan sa ating bansa ngayong tag-init. Dagdag pa niya, mayroong direct correlation ang dami ng sunog sa average heat index ng Pilipinas.
12: Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
2: si Bureau of Fire spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Digital senior citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin, mapapribado man o pampublikong establishmento. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jollymar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa layuning mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga nakatatanda, pinaalalahanan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang publiko, mga ahensya ng gobyerno at pribadong establishmento na kilalanin at tanggapin ang mga Digital National Senior Citizens ID o NSCID bilang valid proof of identity. Ayon kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang Digital NSCID na makikita sa eGovPH app. Maaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makuha ng government services at benepisyo, at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inanunsad noong August 2025 ng NCSC at DICT ang Digital NSCID at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinihikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, US President Donald Trump nagbigay babala sa Iran kaugnay ng umano'y hindi nito pagkilos para tapusin na ang sigalot sa gitnang silangan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binigyan diin ni United States President Donald Trump na walang matitira sa Iran kung hindi ito agarang kikilos para sa isang kasundo ang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Estados Unidos at Iran. Inulat ng CNN na nagdaos ng isang high-level na pagpupulong si US President Trump kasama ang matataas na opisyal ng kanyang National Security Team nitong Sabado upang tilakay ang direksyon ng digmaan laban sa Iran. At matapos ang naturang pulong, ay naglabas ng babala ang US leader sa pamamagitan ng social media kung saan sinabi niyang tumatakbo ang oras para sa Tehran at kailangan nilang kumilos na mabilis kung hindi ay walang matitira sa kanila. Inihayag din ni President Trump ang kanyang pagkainip dahil sa patuloy na pagpapasara sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas. Pilipinas Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Sports.
2: Final four ng NBA playoffs magsisimula ngayong araw oras sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Mula sa 16 na kuponan, 4 na lang ang natitira para paglabanan ang 2026 NBA Championship. Ngayong araw magsisimula ang Best of 7 Conference Finals o Final 4 ng NBA Playoffs. Sa Western Conference Finals, magtutuos si Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs kontra kina reigning two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champions Oklahoma City Thunder. Dakong 8:30 a.m. sa Paycom Center sa Oklahoma City. Bukas naman, gaganapin ang game number 1 ng Eastern Conference Finals. Magtutuos si Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers kontra kina Jalen Brunson at ang New York Knicks na magsisimula bukas alas 8 ng umaga sa Madison Square Garden sa Manhattan, New York. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagtatalaga sa Dagupan City bilang official regional training center sa Ilocos Region. Formal nang sinelyuhan ng Philippine Sports Commission at ng LGU. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Verna.
21: Opisyal nang kinilala ang Dagupan City bilang regional training center para sa swimming at gymnastics matapos ang makasaysayang Memorandum of Agreement signing ceremony. Isinagawa ang paglagda sa pagitan ng lungsod ng Dagupan sa pangunan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres at ilan pang opisyal ng ahensya. Ito rin ay sinaksihan at sinuportahan ng DepEd Dagupan City Sports Commission, mga partner, coach, atleta, magulang at ilan pang stakeholders. Sa isinagawang press conference, binigyan diin na ang proyekto ay mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang pagsasanay sa mga kabataang atleta ng Hyon. Ayon sa PSC, layunin ng sentro na alisin ang hirap ng mga magulang at atleta na kinakailangan bumiyahay patungo Metro Manila para sa training. Ipinaliwanag ng PSC na ang pagtatatag ng sentro ay nakabatay sa ilang pamantayan, kabilang ang interes ng komunidad sa sports tulad ng gymnastics at swimming, binipisyo sa kabataan at Hyon, pagkakaroon ng lokal na talento na mahilig sa gymnastics at swimming at kalidad ng pasilidad at lokasyon. Ayon sa LGU, ang Dagupan ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng PSC na magtatag ng regional training centers para sa iba't ibang disiplina gaya ng archery, rowing at boxing. Binanggit ng mga commissioner na ang bagong pulisiya at pilosopiya ng PSC ay nakatuon sa pagdadala ng mga pasilidad sa mga rehiyon upang mas mapalapit sa mga atleta, coach at pamilya. Binigyan din pa ng PSC at lokal na pamahalaan ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng pasilidad kundi sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad upang mahubog ang mga bagong kampiyon at lider na magdadala ng disiplina, tiyaga at kahusayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Simba Kalusugan Program ng Department of Health, pinalawak pa sa Calabar Zone. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito yung report ni Tom Alvarez.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
22: Mas pinalawak pa ng DOH Calabar Zone ang Simba Kalusugan Program ng DOH sa rehiyon. Ayon sa pabalid ng ehensya, ang nasabing programa na isinasakatuparan sa paibagtulungan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare ay naglalayong makapagbigay ng kalidad, abot-kaya, compassionate healthcare services sa mga komunidad, lalo na sa mga nakatira sa geographically isolated disadvantaged areas. Kaugnay nito, mahigit 350 residente sa Binangon ng Rizal ang nabigyan sa medical mission na isinagawa sa pamamagitan ng Simba Kalusugan Program. Simula nang inilunsad ang programang ito, ay patuloy na naipaparating ang serbisyong medikal sa underserved communities sa Calabar Zone sa pamamagitan ng medical outreach missions. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Industriya ng abaka sa Catanduanes pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
23: Isinusulong ngayon ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paggawa ng mga finished products upang mas mapalaki ang kita at oportunidad para sa mga bakalero sa lalawigan. Personal na binisita ni Governor Patrick Azanza ang proyekto ng Habi Foundation sa Bayan ng Panganiban kung saan sinasanay ang 36 na kababaihan sa paghahabi ng iba't ibang produktong gawa sa pinaghalong abaka at cotton materials. Katuwang sa pagsasanay ang mga volunteers ng Habi Foundation at ang Philippine Textile Research Institute ng DOST. Donasyon mula sa pribadong sektor ang gusali at lupang ginagamit sa proyekto na may training area, weaving machine, stock room, kusina at maging child-friendly space para sa mga anak ng mga trainees. Ayon kay Governor Azanza, layunin ang programa na hindi lamang raw materials ng abaka o bandala ang iniluluwas mula sa Catanduanes, kundi mga dekalidad na finished products na may mas mataas na halaga sa merkado. Anya, mas lalaki ang kita ng mga bakaleros kung dito mismo sa lalawigan mapoproseso at magagawang produkto ang abaka bago ito ibenta sa labas ng isla. Suportado rin umano ng pamahalang panlalawigan ang pagpapalawak ng naturang inisyatiba sa iba pang bayan sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng serbisyong medikal isasagawa sa 2 munisipyo ng Palawan ngayong Mayo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
0: Nakatakdang muling magsagawa ng mobile health services para sa mga NCFRS registered coconut farmers at para na rin sa kanilang pamilya, ang Philippine Coconut Authority dito sa lalawigan ng Palawan. Isasagawa ito sa Municipal Gym ng Barangay Pulot Center sa Sofronia, Española sa darating na Mayo 26. Nasusundan din ang pagbibigay ng nasabing serbisyo sa Mayo 28 na gaganapin sa Covered Court ng Barangay Santa Teresita sa Dumaran at sa Mayo 29 naman sa Covered Court ng Barangay Itanggil sa parehong bayan. Kabilang sa mga libreng serbisyo na ipagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, urinalysis, blood chemistry, electrocardiogram, chest x-ray, ultrasound at complete blood count. Nakatakdang mamahagi rin ang mga libreng gamot at vitamins, optical services kung saan ay mamamahagi rin ang mga libreng salamin, dental services kasama na ang bunot ng ngipin, cleaning at pasta. Ipagkakaloob ito ng first come first serve basis at pinapayuhan din ang mga magniniyog sa nasabing mga lugar na makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist o sa tanggapan ng PCA Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Separation gratuity ng mga civilian active auxiliary ng Philippine Army sa Region 8 na ipamahagi na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog City. Narito ang report ni Gene Nabilon.
20: Radyo Pilipinas. Report.
2: Gene.
6: Ipamahagi ng 8th Infantry Stormtroopers Division Philippine Army sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DICAO ng 8th ID ang kabuuang 9,613,187 separation gratuity sa 77 CAFGO Active Auxiliary CAA members mula sa iba't ibang CAA units sa buong Eastern Visayas Region. Ang financial assistance ay nai-release sa pamamagitan ng respective battalion commanders na kung saan 3,736,687 dito ang naipamahagi sa 30 CAA sa ilalim ng 93rd Battalion, 1,788,500 pesos sa 14 na CAA ng 63rd Infantry Battalion at 1,405,250 pesos naman sa 11 kaas ng 46th Infantry Battalion. Kabilang sa mga beneficiaries, ang 70 kaas na nakapaglingkod 8 taon o higit pa na serbisyo, samantalang ang nananabing personnel ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon bilang pagpapatibay at pagpapakita ng patuloy na langhangarin sa pagtataguyod ng peace and security efforts sa kanilang respective areas of responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, ito po si Gene Nabilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hybrid Renewable Energy System inimbento ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
20: Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
7: Mula sa Eastern Visayas State University, apat na graduating electrical engineering students ang naghati ng liwanag at pag-asa sa Barangay Soksokon, Pastrana, Leyte. Sa halagang 60,000 pesos, binuo ni na E.R. Udtulan, Aaron Calcabudel, Marlon Ray Caharop at Jen Russell Heroy ang isang eco-friendly system na pinagsasama ang solar energy at hydropower. Ang kanilang likha ay kumukuha ng 70% ng lakas sa araw at 30% naman mula sa agos ng irrigation canal gamit ang isang mini hydro turbine na ligtas at hindi nakakaabala sa patubig ng mga magsasaka. Sa kabuuan, 235 watts, kaya na nitong magpaandar ng 5 streetlights sa loob ng 10 oras gabi-gabi. Ayon kay Engineering Dean Vinil Aquino, ito ang tunay na layunin ng universidad, mga praktikal na solusyon para sa komunidad at kalikasan. Isang patunay na ang galing ng kabataang Pilipino kayang maghatid ng liwanag sa madilim na daan ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Mahigit 5,000 POJ drivers nakatanggap ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
20: Radyo Pilipinas. Report.
2: Kokoy.
8: Nasa higit 5,000 POJ drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD sa buong Northern Mindanao sa pamamagitan ng kanilang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang mga beneficiary chauffeur ay nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa bilang tulong ng pamahalaan sa kanila upang maibisan ang hirap na kanilang naranasan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo para mas mapadali at maayos ang pagbibigay ng ayuda at hindi na mahirapan ang mga chauffeur na nasa mga malayong lugar. Naglagay ang DSWD ng mga payout center sa buong Northern Mindanao. Sa Iligan City, ito ay ginanap sa Robinson's Place, Iligan. Sa Cagayan de Oro City ay sa Provincia Capital ng Misamis Oriental at SM Uptown. Sa Misamis Oriental naman, sa Sikang District ay ang Hinuog City Gymnasium at sa Lalawigan ng Bukidnon ay sa Tangkulan Covered Court ng Manolo Fortich, Valencia City Gym at Maramag Municipal Gym. Ayon kay Tatay Ronald T. Kadrinab, isang chauffeur ng jeep mula sa Hasaan, Misamis Oriental. Malaki ang kanyang pasalamat sa pamahalaan dahil nakatanggap siya ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa ni Tatay Kadrinab, malaking tulong ito para sa kanilang pangkabuhayan.
9: Ang pagbigay tulong ng financial sa mga chopper ay napakita lamang na tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na walang isang maiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Region 11, pinagmalaki ang tatlong benepisyaryo ng 4Ps na napabilang sa top notchers ng 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel.
10: Ipinagmamalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 ang tagumpay ng tatlong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos mapabilang sa mga top notchers ng Licensure Examination for Professional Teachers o LET 2026 ang mga ito. Kabilang dito si Ray Mark Rimbo mula sa Barangay Libasa na Bunturan, Davao de Oro na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at nagtala ng 93.40% rating para makuha ang top 9 spot. Nakapasok din sa top 7 si Hannah Jane Molina ng Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte matapos makakuha ng 93.40% rating sa Bachelor of Elementary Education. Samantala nakamit naman ni Cecil Abiao mula kaman sa Asuncion, Davao del Norte ang top 9 spot matapos makakuha ng 93% rating sa parehong kurso. Ayon sa 4Ps, patunay ang kanilang tagumpay na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon sa pag-aaral na way magsilbi rin umano silang inspirasyon sa mas marami pang kabataan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, May 19, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word,
3: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Paalala mga kaibigan sa mga motorista natin. Ito po ah. Base sa anunsyo ng Department of Energy, itong galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayon, ngayong araw, Tuesday. Ha? Gasolina, tataas ng more or less 1 peso 21 centavos per liter. Diesel, tataas ng more or less 2 pesos 82 centavos per liter. Ang kerosene naman, bababa. Magkaka-rollback po sa presyo ng kerosene, more or less 2 pesos 21 centavos per liter. O ito po mga kaibigan, ha, simula ngayong araw na ito, Tuesday, yung Regasco LPG, Regasco. Magpapatupad po sila ng price rollback simula ngayon. Ha, 1 peso rollback per kilo, yan po'y nangangahulugan ng 11 pesos na bawas presyo kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Regasco po yan. Yung mga bibiyay naman sa umagang ito ng Tuesday, mga kaibigan. Sa number coding po ng MMDA, bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila. Ang mga sasakyan ng ending ng plate number po ay 3 or 4. Yan po ay nagsimula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And later on, magbula po alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tuesday, ah. Kung ending ng plate number, mga private vehicles 3 or 4, kayo po muna yung mga off-limit sa mga kalye sa Metro Manila. Sa Makati, straight po yan. Walang window hours, ha, from 7 a.m. to 7 p.m. Baka makalimutan nyo. Ha? Tapos, magtataka kayo ba't kayo sinisita ng traffic enforcer. Yung pala, coding kayo ngayong araw. Ha? 9 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo, kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. Leon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Yes, Major. Kahapon po nag-constitute na ang ating Senado bilang impeachment court, and of course, inaasahang magkakaroon na ng mga proceedings sa darating na

0: sa paligid po ng Senate. At meron din naman po tayong nasa mahigit 2,000 personnel na ginagamit po natin para sa security operations na nasa iba't ibang lugar naman po. Mayroon po tayong naka-standby na augmentation forces na nakaantabay para po sa agarang reinforcement kung kinakailangan. So ang NCRPO po naman ay nakatoka lamang po tayo dito sa outside perimeter po ng Senate.
1: Ayun. Okay. Nabanggit mo, Major Azil, of course, yung perimeter ng Senate. Sa kasalukuyan, kumusta ang ating coordination with the Senate Security Officers, particular sa tanggapan ng Sergeant at Arms, para kung sakali, nagpasabi na ba sila na kailangan nila halimbawa ng mga tututok din within o sa loob ng Senate building? Habang ongoing ang mga proceedings ng Senado, ma'am?
0: Yes po, patuloy naman po yung ating koordinasyon dun sa Senate Security Unit, ganun din po sa local government units at iba pang mga offices para po kung sakaling kailangan nila ng dagdag na tao or meron po sila mga request for security. Mga police personnel po natin ay agad po natin silang mapagbibigyan. So sa ngayon po, as is naman po na ang ginagawa lamang po, ni-request lamang po sa atin is yung sa outside perimeter. So kung kinakailangan man po ng dagdag na personnel at kailangan po na magkaroon ng reinforcement, sa loob man po ay nakahanda naman po ang PNP at ang NCRPO para magbigay po or sumunod po dun sa kanilang hinihinging deployment.
1: Ayun. So ikang as of now, tuloy-tuloy ang coordination pero wala namang specific request for police personnel inside the building, ma'am?
0: Wala po. Ang loob po ng ating Senate is kumbaga tinatauhan ng ating Senate Security Unit. So yung internal access, yung screening procedures, ang lahat po yan ay nakatutok po ay ang Senate Security Unit. Ang NCRPO po sa ngayon ay nakatutok sa external security operations. Gaya po nung sinabi kong perimeter security, ang ating police visibility, ganun din po yung monitoring at deployment ng personnel natin sa paligid ng entry at exit points, lalo na po ngayon at may mga posible na mga grupo po ulit or mga protesters gaya kahapon na dumagsa po sa paligid ng Senate.
1: Okay. Nabanggit mo, ma'am, Major, na base sa initial reports, may grupo na mga posibleng magtipon-tipon, magpahayag uli dyan sa immediate vicinity ng Senate premises, ma'am?
0: Gaya po nang nangyari kahapon na may mga ilang grupo po na dumating. So ine-expect din po natin na meron pa rin pong mga grupo na pupunta ngayon sa paligid ng Senate while ongoing po yung impeachment proceedings.
1: Ayun. Okay, on other matters, Major Azil, of course, nariyan pa rin ang marami nating mga kababayan na patuloy na nagbibiyahe para magbakasyon, halimbawa lalabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya. No? Kumusta po ang patuloy na pagtutok ng ating NCRPO dito po sa mga mga cities and municipalities ng Metro Manila na nasa border sa katabing rehiyon? Of course, yung mga sasakyan, mga bibiyahe, kumusta po ang monitoring natin so far?
0: So far po wala naman po tayo nakikita na kung anumang banta, pero po yung makakasiguro po ng ating mga kababayan, lalo po dito sa Metro Manila, ay meron po tayo mga police na nakadeploy na bukod po dito sa ating binabantayan na outside perimeter po ng Senate, is meron po tayong talagang nakatutok sa atin para lalo na po ngayong summer vacation at ang ating mga estudyante ay nasa mga bahay-bahay pa nila since hindi pa po nag-start ang klase. So meron pa rin naman po tayong nasa 13,800 plus na police personnel na nakakalat po sa buong NCRPO. Ganon din po sa ating mga border control points, sa ating mga convergence areas, sa ating mga terminals na patuloy na dinadagsa ng ating mga babayang lumalabas at bumabalik po ng Metro Manila para magbakasyon. So yun pong pagbabantay natin ay hindi po naman natin nakakaligtaan. Kumbaga, hindi naman po tutok ang NCRPO lamang dito sa Senate, kundi ganun pa rin po ang ating ginagawang deployment at pagtutok sa ating mga kababayan na nasa loob po ng Metro Manila.
1: Mm-hmm. At gaya niya, nabanggit mo na maraming nagbabakasyon na summer, nandyan, although nagkakaroon ng mga pagulan, at yung iba iniiwan ng kanilang bahay na walang tao, di ba? Kung lahat, buong pamilya, lahat ng mga kasama sa bahay, nag-out of town, naiiwan ng sarado, walang

0: tao yung kanilang bahay. Ano po, Major Asilo, ang ilang mga paalala natin sa ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon para matiyak na ligtas ang mga iiwanan nilang tahanan kung sila man ay mag-out of town o aalis ng kanilang bahay, ma'am, please.
1: Yung usual po nating paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga alis, unang-una po, i-secure nating mabuti ang ating mga tahanan, ang pinto, ang binana, ang gate. Siguraduhin natin maayos ang pagkakalak. Yung ating mga gamit po ay hindi natin iniiwan sa labas. Kumbaga, wag po tayo mag-iwan ng mga gamit na magiging mainit sa mata ng mga possible na mga kawatan na naghahanap lamang ng mga possible opportunities po na pwede nilang kuhanin. Ganun din po, kung meron tayong mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan natin na maari nating ibilin yung ating mga tahanan while we're away, gawin po natin para po may titingin-tingin sa ating mga tahanan. At yung lagi po nating paalala, iwasan po natin yung mga ATM or yung mga real-time ng pag-update na tayo po ay umalis ng ating mga tahanan para po. Dahil alam naman po natin na ang mga masasamang loob or mga kawatan, hindi na lamang po ngayon nagtitingin-tingin. Meron na rin po dyan online na nagmo-monitor na mga kabahayan na posibleng walang tao na pwede nilang pasukin. So hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagpo-post na wala pong tao sa bahay or umalis po tayo para maiwasan po natin maging biktima ng mga kawatan na posible lamang na nagtitingin kung saan yung mga bahay na walang mga walang tao. At syempre, kung sakaling gagamit po tayo ng ating mga sasakyan, i-check po natin yung ating mga sasakyan, yung blow baguettes po ba sinasabi natin bago na tayo bumiyahe para hindi po tayo maantala para yung sasakyan natin ay talagang ready na magbiyahe ng long drive. At syempre yung magda-drive, siguraduhin natin na nasa kondisyon po siyang magmaneho para makarating po sila ng maayos sa kanilang patutunguhan.
0: Ayun, yung puntos mo, Major Asilo, ma'am, na yung mga nagpo-post sa kanilang mga social media pages, ano, ATM, at the moment, tapos maglalagay ng mga picture, ng mga video na sila'y out of town, tapos buong pamilya, abay, maraming nagbabantay, maraming nag-i-stalk sa halimbawa sa Facebook iba pang mga social media pages. Makakakuha ng idea, ay, mukhang walang yung silang lahat eh. Mukhang out of town, halimbawa, nasa La Union, yung mga ganyan. Teka muna, tingnan nga natin yung bahay kung talagang walang tao. Yung mga ganon, nakakapagbigay ng idea, Major, eh, no?
1: Tama po, binibigyan po natin ng opportunity yung mga masasamang loob dahil nakikita nila na walang tao, nasa lumabas silang lahat, kung mag-anak, umalis. So pwede nating pasukin kasi may mga pagkakataon po na halos kapitbahay or kalapit lamang natin yung mga gumagawa din po nitong mga ito.
0: Ayun, okay. Well, Major, salamat po ng marami sa mga updates. Pero in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga narito po sa National Capital Region. Please go ahead po, Major Asilo, ma'am.
1: Yes po, sa ating po mga kababayan, unang-una po doon sa mga magtutungo po or yung mga posibleng magpunta po at lumahok sa mga pagtitipon sa labas ng Senate, pinapaalalahanan po namin na sana po ipairali natin ang disiplina at ang pag-iisip po natin ay dapat lagi nating iniisip na mas maganda pong maipahayag yung ating magustong sabihin sa maayos at mapayapang paraan. Ang mga kapulisan po ay nandyan para panatilihin po ang kaayusan at hindi po para pigilan ang inyong mga karapatan. At sa aming mga kababayan po na lalabas ng Metro Manila or magstay po sa kanilang mga tahanan, mainit po ang panahon although may pag-ulan, ingatan po natin ang ating mga sarili at syempre po yung ating mga tahanan i-secure po natin bago tayo umalis. At bago tayo po umalis ay tingnan din po natin yung ating mga maiiwan at siguraduhin po natin na maayos ito para sa ating pagbabalik ay meron pa rin po tayong maayos na babalikan.
0: Okay. Major Asilo, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga paalala mula sa ating National Capital Region Police Office. Ma'am.
1: Maraming salamat po. Good morning.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Good morning, Sean Kyle Flores. Nag-post siya ulit. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
16: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto.
20: Serbisyo.
19: Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
20: Bagong Pilipinas.
19: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
20: Radyo Pilipinas.
19: 738 AM.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Para pin standard time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Update muna, mga kaibigan, mula sa Quezon City. Oy, ito ha. Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% trust at performance rating dito po sa isinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Marian Bastasa.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: Report.
0: Mary, morning.
22: Alan, good morning. Nananatiling ang mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay yan sa resulta ng Okta Research tugon ng mass survey para sa unang quarter ng taon. Sa naturang survey, nakakuha ang AFP ng 72% na trust rating, habang 70% naman ang performance rating nito. Ayon sa Okta Research, kabila ang AFP sa may pinakamataas na institutional ratings na naitala sa unang quarter. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas ng kumpiyansa ng publiko sa sandatang lakas kaugnay ng papel nito sa territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas ang trust rate na nakuha ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman ng mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na at satisfaction ng sa AFP sa isinagawa ang tukoy mula March 19 na naabot.
0: Teka, choppy-choppy na. Mary, doon sa part na isinagawa ang survey, kailan? Mary, please.
22: Yes, Alan, ang survey ng tugon ng masa ng Okta ay isinagawa noong March 19 to 25 kung saan nasa 1,000 at ang para sa bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, thank you si Marian Bastasa, mga kaibigan. Nagatid po ng update mula sa Okta Research Group. Ang Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% na trust at performance rating dito po sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
19: 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33.5 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit po sa 8,700 barangays sa buong bansa ang nakinabang na dito po sa programang tinatawag na Bawat Bayan Makikinabang ng administrasyon, habang pinagpapatuloy po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papagpapatupad ng mga programang direktang ayuda sa iba't ibang panig ng ating bansa. Inilunsad po, mga kaibigan, ang programang Bawat Bayan Makikinabang noong February 23, 2026 to be exact. At mula noon po, pinalawak pa ito sa iba't ibang lalawigan at lungsod. Kabilang po dyan ang Eastern Visayas, ang Cagayan, Ganon din ang Muntinlupa City, Las Piñas City, Paranaque, Pasay, Makati at Maynila. At sa ilalim po ng nabanggit na programa, mga kaibigan, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos. Ito po'y tulong pinansyal sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa. Ang kalahati po ng halagang yan or 100,000 pesos ay nakalaan po bilang educational assistance para sa mga presidential scholar. 5 estudyante po ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos. So malaking bagay yan para doon sa mga poor but deserving students na talagang pursigidong makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa mahigit po mga kaibigan na 42,000 barangays sa buong Pilipinas, inaasahang mahigit naman sa 210,000 students ang mabibigyan ng educational assistance sa ilalim po ng nabanggit na programa. At syempre, nabahagi rin po ng tig 10 kilong bigas sa mga pinaka nangangailangan, yung mga vulnerable sectors. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag ho na mas pinalawak na Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Layunin po nito mga kaibigan na mapalakas pang food security at mapabilis ang paghatid ng ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Isasagawa po ang pamamahagi naman ng bigas kada 2 buwan. Yan po ay para matiyak na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga higit na nangangailangan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 36 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo hoy hihingi ng update sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy pong mga cash relief assistance sa mga riders ngayong pong linggong ito. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One,
5: o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
24: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. At syempre, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. At sabayan din na napapanood sa live streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Uy, kanina nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kapag bibiyahe, kinakailangan tiyakin din na ang mga nagmamaneho ay nasa kondisyon at yung kanilang mga sasakyan ay nakakondisyon din. Nabanggit pa niya yung acronym na Blow Baguettes, di ba? Blow Baguettes, yan ho'y acronym na nag-stand for a vital component na dapat i-check natin sa ating mga sasakyan kapag tayo ho ay bibiyahe. Yan, okay. O, simulan natin. B, yung blow. O, yung unang B. Battery. Oh, baterya. I-check natin ang baterya. Baka mamaya, hindi na talaga kumakarga. Paano yan? Kumbaga, dyan nagmumula ang lahat ng kuryente. Ika nga sa sasakyan. So, i-check ang baterya. Make sure it is okay. Properly charging. Oh, kasama rin yung pag-charge. Siyempre, yung alternator. Baterya. Okay. L. Doon sa blow, yung letter L. Letter L. Lights. Lahat po ng mga ilaw, i-check natin, ha? Headlight. Yung headlight, tapos i-check natin kung naka-high beam, kung gumagana, di ba? Yung taillight. Yung brake light. Lalo na, pati yung mga signal light. Yung mga signal light, oh, hindi lang dekorasyon yan, ha? Ginagamit yan para sumenyas kung kayo ho ay kakaliwa, kakanan, ha? Signal lights, lights, o pati yung cabin lights, syempre, ha? Park light, lahat ng ilaw. So yan yung L sa blow. Blow baguettes. Next, yung O. Yung O, oil. O, i-check natin ang mga langis sa sasakyan. Engine oil, di ba? O, check nyo, baka mamaya nasa low na yung level ng langis sa inyong mga engine. Ano pa? Yung naka-automatic transmission. ATF, automatic transmission fluid. Ganon din, mga kaibigan, yung automatic transmission. Yung power steering fluid. Yung iba dyan kasi, power steering fluid. Hindi pa electronic yung power steering, kundi naka gumagamit pa rin ng fluid. Mamaya tutuloy natin 'yan, ha, mga kaibigan. Nasa letter O na tayo. O yung W, ito muna yung W. Standby ang ating kasamang si Lawrence Sanhoko. W dun sa blow, yung W, water o tubig o sa cooling system, radiator, yung extrang lalagyan ng tubig o coolant, kinakailangan nasa tamang level po ang engine coolant or water. Tutuloy natin maya-maya doon naman sa portion na bagets, doon na sa blue bagets ha. Narito muna ang update mula sa Commission on Elections. COMELEC ginit po na boto at hindi rebelyon ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lawrence! Hawak mo ang vote. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos ang last day ng voters registration kahapon. Paliwanag ni Garcia, dapat gamitin ang boto o ang balota sa halip na manawagan ng rebolusyon o karahasan bilang pagpapahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kasabay nito ay humingi naman ng pamanhin ang COMELEC sa publiko matapos magkaroon ng maagang cut-off sa ilang mga registration sites nila kahapon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sumobra ang dami ng mga nagnanais na magparehistro kahapon. Aniya, ang kadalasang nasa 1,200 hanggang 1,500 sa kada registration site umabot sa mahigit 2,000 katao. Bagamat ikinatutuwa nila aniya ang interes ng publiko na magparehistro at makaboto, ay kailangan namang ipatupad ang last day provision scenario kung saan kailangan alamin kung ilan lang ang kayang iproseso sa araw na yun. Nagpasalamat din si Laudianco sa mga tumangkilik sa voters registration sa loob ng 7 buwan kung saan nakapagproseso nila sila ng 5.2 million applications. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Mga kaibigan, update po yan mula sa Commission on Elections o COMELEC. Meron tayong 46 minutes na makalipas ang 7 a.m.
24: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Okay, kanina pinag-usapan natin yung acronym na Blue Baguettes, yung mga points o yung mga dapat nating i-check sa ating mga sasakyan ano, para nakaredy yung sasakyan pag bumiyahe. Nakaredy rin dapat yung ano, yung magmamaneho. Nandun, tapos na tayo sa blow, yung W, water, o kaya yung coolant ng inyong sasakyan. Doon na tayo sa bagets. Yung unang B natin, battery. Yung pangalawang B, brakes. Preno. I-check ang preno. Baka mamaya yung inyong brake fluid, igana. Wala na, kulang na, wala na sa level. Bay, delikado ho. Pagka wala kayong sapat na brake fluid dun sa inyong brake system. Letter B. Yun, sa bagets. Mamaya itutuloy ho natin yan. Makikipag-ugnayan muna tayo, mga kaibigan, sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
9: Hi Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Yes ma'am, una, hingi lang kami ng update. Of course, we understand na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng ating tulong sa mga riders. Ito ay naroon naman sa mga batch na unang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano pong mga developments sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am?
9: Well, tama, Alan, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. Hindi lamang po sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ang ating pong naipahatid na tulong sa ating pong mga tsuper, nasa mahigit 1.4 million drivers na yung ating na-serve. And as of yesterday nga po, more than 7.3 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong 5,000 pisong cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. So nabanggit ko, Alan, hindi lamang sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa, sapagkat nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi naman ng tulong sa mga jeepney drivers in municipalities outside NCR. And dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung pong distribution ng cash relief assistance dun sa mga TNVS drivers, MC taxi drivers at mga service delivery riders. Tama ka dun sa sinabi mo, sila po yung bahagi nung listahan na hindi na-serve nung pong mga nakaraang buwan. No? So this is still the continuation of that payout for them.
0: Opo. At siyempre, itong ongoing na ito, itong phase na ito ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap nito nagdaang mga buwan o ng mga nagdaang linggo. Because there is a need, of course, to double check and finalize mismo yung mga listahan ng mga driver at mga rider na nanggagaling mismo doon sa kanilang mother company. Halimbawa, kung TNVS o motorcycle taxi ang mga yan, para mas na ma-fine-tune yung listahan and to make sure na yung mga makakatanggap dapat talagang makatanggap ng ayuda. Si Kyrene, ano po?
9: Oo, tama, Alan. We requested the transport network companies to assist the department sa sagawa ng mga payout para sa kanila pong mga drivers or yung mga partner drivers nila. So ginawa po natin, we had an exercise with all of these transport network companies, isinumite sa DSWD yung kanila pong talaan ng mga chopper, and then yan ay sumailalim sa data cleansing process, no? And then after that, we spoke with the transport network companies para naman sa arrangements para sa payout activities natin. So kahapon, meron tayong payout para dun sa mga riders ng Joyride, gayon din po ng Grab.
0: Yes.
9: And then today, with Lala Move naman, may schedule with Lala Move and then Joyride. So our point here, Alan, is nakipagtulungan tayo. We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, Alan, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
0: Opo. Tsaka mahalaga, Sir Kyrene, yung nabanggit mo na yung aspeto ng scheduling. Kasi baka mamaya i-expected na yung grupong ganito for today, baka magdagsa lahat, akala nila kasama sila. Pero may schedule pala kung kailan specifically dapat pumunta yung isang driver o motorcycle taxi rider. Ano po, ma'am?
9: Yes, Alan. Yung pong kandang mga transport network companies, ginamit yung kanila pong mga communication platforms o yung mga application nila para ma-inform yung kanila pong mga drivers kung kailan at saan po sila magtutungo. Again, tama yung nabanggit mo. Ito ay isinaayos natin para hindi nga magtumpok o bigla ang mag-gather in one payout venue lahat ng mga drivers. Yun yung improvement doon sa system na ginawa natin na magkaroon talaga ng scheduling, may queuing system, merong pang-umaga, merong pang-hapon,
0: opo,
9: and may specific booths din sila na pupuntahan.
0: Okay, so this would mean, Sir Kyrene, na doon sa mga help desk kung saan nagkakaroon ng dito sa mga payout center, naroon, may kinatawan din yung mismong transport network o yung grupo na nakasali dun sa payout para mas mabilis ang coordination kung sakali, ma'am, ano ho?
9: Oo, Alan. Doon sa validation tables, mga representatives ng transport network companies, yung pong nakaupo doon. Bakit po mga TNC representatives? Kasi po sila yung magva-validate kung legitimate yung mensahe na natanggap ng drivers. Kasi ipapakita po nila yung nasa kanilang cellphone o yung doon sa kanilang mobile application.
0: Opo.
9: And then i-check po yan doon sa master list that was provided nga po to the DSWD. So once validated, pupunta na po sila doon sa paymasters natin. Yung mga paymasters are from the DSWD.
0: Yes.
9: And kami po yung magre-release nga po ng 5,000 pesos.
0: Mm-hmm. Okay. Well, as a Kyrene, ma'am, nako, salamat. I understand that this very moment ay busy kayo dyan sa South. Salamat po at napagbigyan ng aming request for interview ngayong pong umagang ito ng Tuesday, ASEC, ma'am.
9: Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD, Alan. Magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Social Welfare and Development, Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. O bago tayo tuluyang kumalas, ituloy daw natin yung blow baguette. Sana andun na tayo sa B, battery, A, air pressure. Sa inyong mga gulong, okay? G, gas or fuel, ha? Siyempre. Yung E, engine, ang makina. I-check din, ha? At yung T, tires. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Tuesday, May 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan, Malilin, Jomari, Refarial, Jobel Lustre, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
24: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
24: 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipoy, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Samahan nyo kami. Nating hihimayin. Ayan, nating hihimayin mga kababayan ang mga issue natin pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Pangunahin na dyan, kahapon nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Pero kahapon 23 out of 24 senators ang present kahapon. Inaantabayanan din natin ang ilang mga ulat na magkakaroon na naman ng panibagong change in Senate leadership. Hindi naman natuloy. Ano po? Pero mga kababayan, ayon po sa saloobin, sa pulso ng mga Pilipino. Karamihan kasi sa ating mga kababayan gustong matuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga, opisyal na pong nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Kahapon, kung nanonood kayo doon sa Facebook Live ng Senate of the Philippines, sa kanilang Facebook